0: Oh. Wala nang ticket sa Power Window, but lagi na ko no para man sa investigation, no.
1: Basta mga Picoy na account man bala?
0: Sir Marvin?
1: Basta Picoy man nga account bala ka,
0: Trapper Files? Kaya po na nang ginapunto na sa kapulisan.
1: Oo.
0: Pero kasi Power Window, ginimbestigaran, ginin nila.
1: Oo.
0: Ay gusto nila nga magkuhaan informasyon.
1: Oo.
0: O kung duga pag inyo mga panay sayon, si Gia.
1: Oo, kaya dapat.
0: Kaya sa mga pinaka-importante, masiling na ito, blali api, sa sining investigation.
1: Mm.
0: Na makasaisa, gito kay Singpaya, gito daan sa caption niya to sa social media post siya is tablet na hinablog siya mo.
1: Oo. Oo.
0: Nga dito na solog sa ila pa na sa panwasang tubuso.
1: Oo.
0: Kay bangon hapon pa ang klase sini dito sa Escalante City, Escalante City.
1: Oo.
0: National High School. So, mm. Kung ganito kita for win after ito, doon na ito na balaan, ako nang ginalaan sa kapulisan para may investigaran, matumod.
1: Mm-hmm.
0: Kung si Gianni is, existing person o kung ano naman ang resulta sa imahinasyon sa iban nga gusto mag-dakos ng gidalas ng chaos bla or damo sa komunidad o kung nila binigin sa sosyedad sa Marvin.
1: Oo. Mainitood, sa pamilya, kung nag-exister, kunara ning pamilya, mas bayo nga ipatubang ni sa police. Hindi man sa pagdakpon, hindi man sa pag-finance sa kaso, i-confirm lang ang post ngini. So that makahimo sa eksaktong responding atong mga otoridad katropang France.
0: So, correct na katropang Irving. So, ari pala pamatihan sa si, ano, Police Lieutenant Colonel Florendo Fardo, ang chief of police ng Escalante City PLP.
2: Actually, puli na sir. Dala na siya yung parents, sir, since sinadmit naman yung ano nila, sir. Yung cellphone, sir, for forensic examination.
3: Okay. Pero sir, ang ina nga si Jacob, sir, estudyante man sa sinang eskulahan, no?
2: Hindi, sir. Iba. Ibang school.
1: Alam sa school. Bakit naman sa eskulahan?
2: Yes, other barangay, sir. Other barangay.
3: Sige, sir. Pero, mm-hmm. Sir Fardo, ang ginahimo sa karoon ng investigation, ano ni sir, ang pag ginatutukan niya sa karoon, sir?
1: Hmm.
2: Actually, sir, ito talaga sana si, ano, sir, yung nag-post, yung si Alias Julia.
1: Mm-hmm.
2: Unfortunately, yesterday lang, ay gina-check yung account niya. Di na-activate niya ni sir, eh. Siya talaga yung dapat na,
1: ano, na-activate.
2: Yun lang ang pinipoint-point out. Sana may makuha kami na concert. So, yun nga. Diyan na sa expertise sa space concert.
1: Mm-hmm.
2: But we're hoping para matrace niya natin. Kasi nakakaya talaga ng ano, sir, ng uneasiness doon sa school.
3: Okay.
2: And, yun nga, sir, thankful tayo, sir, na with help din sa LJ Escalante, yung Minister GD, another partner agencies, talagang pinutukan ito, sir, na sana yung maulit.
3: Okay, sir. But si Gianni, sir, identified ni?
2: Actually, sir, ano, sir, yun pa ang full identity niya talaga.
3: So, posible nga doon fake account pa siya? Or...
2: Posible, sir, kasi yung sinicheck, sir, initially, sa kagawa lang ng account last parts.
3: Ah, I see.
2: Yes, sir.
3: Tapos, yun. So, posible nga doon fake account ni, tapos, anong inyo sir nga pag assess ni sir do nag ano ini mag-cause lang gid sang concern sa community and sa school do la bukay
2: sir I myself sir parent din andun din yung dalawang anak ko nag-study sir eh.
3: Okay sir so amo na but sir sa bahay ninyo kung ma-identify ni si Alias Gia nga ning nag-post sang screenshot posible nga mga pangatubang ni siya sir sang kaso.
2: Yes, sir. Yes, sir. We cannot presume as of this time, sir. No?
3: Yes, sir.
2: Since yung full identity kasi na kung sir, kasi hindi pa natin alam kung bugos ang pag sa'yo. Sir. Kasi tinitinan natin lahat, sir. Depende sa resulta, goro, sir, sa exploit doon sa kwan, sir.
3: Like, ano nga kaso, sir? Ang possible nga pangatubangan ni Gia, sir? Kung ma-identify.
2: Sir, it's too premature kasi, sir, kung mag-ano tayo, sir, na wala pa tayong pinahawakan na this is a evidence, sir.
3: Okay, sir.
2: Yes.
3: Thank you, sir. But, sir, ang cellphone na do under examination na?
2: Subject for examination pa lang, sir. Nag-data pa kami, sir. Na,
3: okay, sir.
2: Kasi, in kuhan pa lang, sir, may timeline at we cannot speak in behalf din sa RACO, sir.
3: Oo. Ganyan, yes. Ano? So,
2: hindi kung...
3: Yes, sir.
2: Okay. Capability nila sa
3: room. I see. Sige, sir.
2: Kaya ba siya?
3: Yes, yes sir. Oo. Pero, si, sa part ni Jacob, ni sir, alias Jacob, ano yan, sir? Do may pag ako sa iya na siya ginman nag-message?
2: So, initially, yung pinakita yung dalawang account, sir, that is niya. Ngayon, yung hinihimay-himay na sir, tanong part ng dun sa team, sabi niya, hindi daw sa kanya at yung cellphone niya is nasira, bago nang nasira.
3: Okay.
2: Sabi namin, sir, the recommendation doon sa outcome doon sa closed door investigation. Para ma-settled out lahat,
3: okay.
2: Sir, is okay lang, lalo na yung sa parents, sir. Uh-huh. Merong ano sir, cellphone, parang common cellphone.
3: Ah, okay.
2: Okay, sir. Sign away, sir. Amo na lang, sir. Na kita check, sir. Okay.
3: Mm-hmm. Okay. So, mag-amo ni sa Sir Fardo, posible nga, do di pa sigurado?
2: Oh, as I've said, sir, I cannot preempt, sir. Hindi pa natin alam kung walang laman, sir.
3: Okay. Sige, sir. Ang mess, ano tong siling, sir? Iyas ang uto dyan, cellphone ni Jacob, ano man?
2: Hmm. Ang ano, sir?
3: Ang cellphone naging gamit ni Jacob, iyas ang parents, ya?
1: No.
2: May cellphone siya, sir, pero bupa.
3: Ah, bupa?
2: Siya pang ipadala. Amo na yung alibay.
3: Amo na yung alibay. Okay, sige, sir.
2: Yeah.
1: Oho. Kuna po rin sa situation ka, Tropang Franz?
0: Oo.
1: Nag-overreact lang publikos ni sa fake niya post?
0: Pero nag-overreact siya sa panit.
1: Oo.
0: Tato, sa malipag na pulong ito for Wayne, hindi pa man yun ako, hindi lang mapakudlod, ka-tripping lang.
1: Oo.
0: Ay, may threat mo.
1: Pero threat eh.
0: Tapos may, ano ka ito for Wayne, may pattern ba lang. May balak yan eh, ang nagpadala sa mensahe.
1: Oo.
0: Kaging kumparari yan sa Tacloban, no? Nandua ito ganit ka mga suspect. Nati Jason, no? But ang isa to yan,
1: so
0: kinaglumad tayo ako for Wayne nga tumangon, yung kiting 60 anyos, kaya nagit siya manigulan, restresuan yung 60 anyos eh.
1: Oo.
0: So, okay, 3 counts of murder ito, or 3 counts of frustrated murder ito.
1: That's why.
0: And multiple physical, serious physical injuries pa ito. Ang mga kasong gin-file batok din sa 60 anyos, yung 14 anyos, kaya mo ginamasaling ako niyang itulong yung ligaya para siya eh.
1: Oh.
0: Hindi siya mapreso mo.
1: Oh, katulad intervention lang eh. Yung
0: himo tayo. Intervention lang eh. Oh. So, ay dito lang kung ano rin posible na matabo siya sa panasan ng mga mga Pinoy kung makagawa niya siya, no? Or kung ano talaga sa Parwin.
1: Oh.
0: Balik kita rin sa Ciudad si Miscalante, kaya mutumbo si Lingon niya.
1: Oh.
0: No? Na, kasi siguro ay sa kabalong at sa muna guro ngayon at ikaw din si Jacob dito, nagay doon sa 14 anyos, posible nga si YCS ang pangatumangon niya kaso,
1: yung
0: kaso, buhako niya yung hindi niya pagpapatay di rati, no?
1: Oh.
0: Pero, Kato Parwin, though, hindi man siguro matabo eh.
1: Oo.
0: No? Kay si, sa pag-adop naman sa kapulis ng Kato Parwin, ang picture itong instance sa messenger niya naragway sa isang karmasupang. Hindi man tuwid, no? Alin man lang sa internet. Ang mga investigation sa kapulisan.
1: Oo. So, tananin ka, Tropang Franz, para sa kaklaruhan ng sa pinakamakutunan ta. Ang post nga ni, ang armas, ang ining daw logo, nga ginposto sa, ang ginchato, nakita to sa messenger, tanan to, grab photos sa isa ka website or isa ka posting, abi ka, Tropang Franz. Wala to,
0: Wala to. Ang... para magkutang, no?
1: Oo.
0: Hindi sila matutuod nga ginaposes ko ni Jacob.
1: Oo.
0: Ang isang bitong arman.
1: Kagsubong si Gia, ginapangita pa. Kung nag-existent din si Gia.
0: Search ni siya, kung sino ni siya.
1: Oo. Ang pamangkot lang ka, Tropang Franz, paano naka-access to sa cellphone niya? Kaya kung hindi inikilala, paano ni naka-access sa chat chat niya? Kung hindi sila kilala, kay kinanglan mo pa i-accept niyo ka, Tropang Franz, mo mag-chat ka, kung mag-message ka. Kung hindi mo kilala, kung bago ni account, i-accept mo siya eh.
0: Actually, ang ining screenshot ni Erwin, alin mismo sa tabs ang hinablos ni Gia.
1: Ah.
0: Kaya ang tabs ang hinablos ni Gia, eh,
1: oh.
0: Why pala nalak?
1: Oo.
0: allegedly, payag ni Gia, though nagagawang sa attention niya, nga daw katapog, yung kinabalas ang message, wala nga na-receive sa niya yung nablos.
1: Ay, okay.
0: Oo. Kaya ito ka, grabe, duro, buti ang messenger dahil mag-notify, galing nagating na mo.
1: Oo, oo. Tama na.
0: Oo, kasi doon sunod yung blang yung nagating, Dr. Farwin.
1: So, gin-accept.
0: Gin-accept. So, ano yan, gin... Nag-tao siya.
1: Oo.
0: Allegedly, gin... Li ang top kay nakabukas.
1: Oo.
0: Dito yan nakita. Ang sabit niya kung dahil sa mensahe.
1: Oho.
0: From Jacob.
1: Nahan. Oho.
0: Dito sa... Hindi na pagdala ni Jacob, siya nablos ni Ling Alias Gian.
1: Oho. Grabe man ba? Nag-komplikar pag yun ang sitwasyon ba? Sa pero importante, may aral na sa investigasyon. Kay t- whether... whether it's serious or not nga threat, it's still threat nga dapat i-confirm, i-check yun sa mga kapulisan naton kung tuod, kung hindi, kay safety ni sa mga estudyante sa Escalante National High School na kasalalay katropang France mo.
0: Para ka, di kung tuod na rin kung hindi, mas may nagiging ka na Parwin na pagkakas ng attention. Kay, di talika pakot, di talika sigurado sa nakasapay, sa ibang.
1: Oo.
0: Kaya ba, di tuod wala, no? Kaya gano'n lang na sila, ka,
1: Kung mga bidulang unang unang. Pero galing ka sa Parwin niya, kaya aragin tigali yung pinutuyo, no? Sige. Oo. Pero importante, may ara sa investigasyon, kag ibalo unta kung sino si Gian, eh. Kung ba si imaginary friend lang ni, kung ano yung sitwasyon.
0: Pero I believe ka sa Parwin, existing ni si Gian.
1: Ako man, ako man.
0: Ano niya siya, ng Facebook user, gini siya, no?
1: Gapati man ko.
0: Oo, kay Tika ka Parwin. So she is, ano man eh, no?
1: Oo.
0: Pag-i-chinig na rin, di ba bayi din siya?
1: Oo.
0: She is aware man.
1: Mm.
0: And maybe siguro ang post, nga din post ni Gia is to, ano lang kita, no? To spread awareness man ba lang?
1: Oo.
0: Okay, concerned citizen man din siya mo.
1: Correct, no? Correct. Oo. Kaga...
0: Pero at least bala, Kata Parwin, kung natabo man kung wala.
1: Oo.
0: Kasi at least na heads up lang.
1: Oo.
0: Na napadalo sa kitrano nga oh may muli galing na flyer no
1: oh
0: mas mayo nga utapon ini na tapna ini kay basi palang dala kung matutuod din lang ang matabo ni
1: gani man para at least may ara naman ta sang ano may ara ta sa mga protocol na daan antes pa lang tabo amo ni tutuod kay tropang France kay ano nga preparasyon kag ano ni nang makaimo kita sa mga protocol
0: ma-prevent bala, no? Mga preventive measures bala.
1: Mm-mm.
0: Protected rin mo man mabala ang mga authority sa karon. They are aware na ginti ka pa Arwin sa sinigong mga bagay and kina-seryoso. Itan nga ti wala kang bansang tebi nga bilin siya. Mga pasilipin na ito nga baka pa matuod sa pa Arwin na matabuin na at least ang ato nga mga authority na ano sila, no? Kaditikarman sila.
1: Oho.
0: Sa ilang trabaho.
1: Oo.
0: At isang pag-service ko para sa publiko matapos nga kaya mo nga mga nagagawa ng mga istorya ng mga kataparawin. Para naman, ikawan ba lang, no? Ang natabuman sa takloban. Actually, yung takloban ng kataparawin, dako ko sa mga eleksyon sa tanan, no?
1: Correct, correct.
0: O, dako itong eleksyon. Pero, masubuman din yung bal ng eleksyon to.
1: Mm-hmm.
0: Pero galing hindi sa inis na sa mga kapatid sa
1: tanan. May nadula ka kabuhi?
0: No. Eh, may napatay ito mo, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero galing tigat sa Parwin, amun ang balbla nila. Hindi ko na matadlong ang sistema kung wala siya may madulan sa kabuhay mo.
1: Oo. Oh, kung di ito malokpan, di pa ito makamagmad.
0: Correct na. Eh, amun ang balas mo, patigayo na sila sa istriktong harikisa sa mga estudyante.
1: Oo. Oh.
0: Kung ano pag tigat sa Parwin, yung mga... protocols yung ginapatuman sa sulod sa eskwilaan at isbihin magsulod ng mga estudyante.
1: Mm-hmm.
0: No? So, hoping na magkapatay yun, hindi ka magkatayo yun. Kay, may mga pila ka mga high schools na kita nga nakita man na nag-linya sa estudyante.
1: Uh-huh.
0: Nagwa sa gate before sila mag-sulod sa school premises. Dala.
1: Oho.
0: So, para safety tanan, no?
1: Oho. Actually, katropang France na dapat nahimo tanin sa una pa eh. Galing, medyo complacent naman lang tayo, hindi na matabo, kay waya muna, kay sister, until it happened dito sa Tacloban. Okay naman niya. Ako yung okay ko ng katropang France. Ay, mas nagbaskog pag ginangaton nga security protocol sa eskulahan.
0: Oo. Correct na, Anto Parwin, go to Amunin sa Bala ang pinaka-importante again.
1: Oo.
0: Matagaan, balas ang ikalupangod. ang aton nga kakulangan o mga kagad sa importansya ang punong sa aton din no, kawalaan pa lang.
1: No.
0: Pagaling sa Marwin, mabot ang diyon nga aragin ng katid, no? So, eh, paano ta na di pong kay tinakod nga huwag kita nakapreparang.
1: No.
0: So, kaya mo ni subungang isa sa aton yung mga balantayan.
1: No.
0: Kay tinayban nga mga nationalized schools na diri sa aton sa Bacolod. Nga doon nakita, taman nga nag-ano man, ano? Nag-patigahin man sa siling mga istrikto ng mga pag-refisa, ano, Parwin?
1: Oo.
0: Sa pagsa ka mga estudyante.
1: Oo. Kato pa, Franz, pero balik na klase sa Escalante National High School?
0: No, wala. Paso far kita pa, Erwin. Kaya pa natin na pamangkot din. Pero previous days, I think, yesterday, isang Martes, so suspended din. No? Kaya after ito sang isang Monday ito, doon nag-umpisa itong nadugin Kerton suspension. After isang sining online threat sa Erwin.
1: Kabay pa nga maplasta rin tanan kag makabalik na sa eskwela ang mga bata. Alo, Uyman?
0: Oo, gani man. Ika, ginalaot mo lang daan ka sa Parwin ng academic base mo, no? Sa sulod sa academic year, tipilalang daan niya ang pagtulong sa mga kabataan.
1: Oo.
0: Tapos, si lautog, gini ka sa Parwin ang inadlaw. Ito si Bungdang niya, ano lang siya mo, no? Three-term, ano lang sa daan niya?
1: Oo, trimester?
0: Oo, three-term lang ni sila ya.
1: Oo.
0: Oo. Eh, yun po ang isa ka-quarter daan, so si three-term lang din sila. Siyempre, subong ko na parwin ang isa pagit sa mga challenge, kasi concerned dahil sa mga teachers, is nagdugang ang ilang loads ng trabaho mo.
1: Oo.
0: Yung mga nga nag-bullied man sila sa, nag-participate man sila when comes sa pag-rekisa pala. And also, ka na parwin sa pang-usisa pala sa mga dalas ng estudyante, ginapang-buksan nilang ilang mga bags before sila magsulot sila ng mga classrooms.
1: Oo.
0: Kaya hindi ka na parwin kung kamalo lang ang kadamaan ng publiko.
1: Oo.
0: Bangon sa kakulang ng personnel,
1: correct
0: security
1: na.
0: Personnel.
1: Oo, tama na.
0: Ang mga teachers na ito, doon naka-initiate na lang, no?
1: Yung
0: mag-bulig, pang-rekisa
1: Oo.
0: Sa ilaning ng mga estudyante.
1: Oo. Okay. Sa eskulahan, pag-observe ka tropang Fransa, isa ka eskulahan, isa ka security guard. Ang problema kasi paano mo ma-execute ang insaktong safety protocol kung siya lang isa may garoving sa agato kay para base may nag-over the bakod to base may mga nagaklabilin to sa eskulahan so kinahanglan lang participate sa mga may storm strata para sa security protocol ang babae lain man abi ang approach abi sa pag ano eh pag inspection sa mga kababaihan eh sa mga kalalakihan sa pagsulod abla sa gate hindi pwede nga bukaron mo lang gamit nila hindi mo pwede pang tukleon ang gamit nila kung ano ang sitwasyon
0: ipinigay sa mga kababaihan mo lang ipisa mo na tayo yung mga pagidaroon dahil kita for 20 pagsus na sila ang kaugalingon mo ipisa daan may mga balon na sila yan.
1: Oh.
0: Kaya sa sulit ang pag nila nga.
1: Nah.
0: Kasi just for, ano lang ganyan mo, no? Para lang ganyan mga kababayanan, bilang nagkakit. Sabo lang nagkaling. Ako pa rin sa karanisan, pag isang mga angkat man sa pabulutuan sa school students, kung paano nito ngaon ang mga kababayanan at mga kalalakinan, especially sa estatefuling na pag-regisa.
1: Kaya
0: the problema, man ganyan iba niya schools regarding sa number of security personnel. Tapos na galing rason sa karon nga bangod sa natabot dito sa Tacloban, additional nga load for the teachers, trabaho nila, nga pang-rekisa.
1: Oh, katropang Franz, na-mention mo na ang personal, makon mo, eskulahan, ta mga sudyat, ang mga manunudlo, ta? 1:40 mo? Anon mo na?
0: 1:40 Sige na to, nga galing ang klasik at Erwin, may may hapon, eh, kiti bangod sa kadamo sa estudyante, bala. Ang 40... na siyon ako na siyon tayo susulong sa classroom damo-damo na nakatama.
1: Yes.
0: Oo.
1: Saka
0: experience siya matandaan handol ano bala section.
1: Oo.
0: 25 nakatol na ulo mo galing kung paano mo
1: galing yun,
0: no? ang classroom management bala.
1: Oo.
0: 25 to 30 number of students mo ba ikaw ng isa.
1: Oo.
0: Tapos mundulungan tambal
1: na
0: imano ka na lang, no?
1: Oo.
0: Paya lang tanin bala kung hindi man bala tanan ng mga puro bala bating bala.
1: Kabot-buot man.
0: Oo, tigaling may aragin niya doon. So, itong nga sa classroom, hindi ka trapalawin, may aragin niya nga pinang kaway.
1: Ah, bisa na nun ah. Basta ka sa mga public schools, daw mo ganyan sa lawayon yung mga estudyante.
0: Matalikoy ka na lang kahit gaan as pag ginawa mo. Balikta mo na lang sila. May hope ka na lang gid. Ang mga sa buwang kabudayan, hindi na pangatubang sa mga teachers. Kasi subong after siyang ano wala? Threat sa safety, threat sa security sa sulod sa police sa preparation. So, muli subong ang isa sa mga challenge sa atong Department of Education, no? And also sa mga school personnel. Ilabinagin sa mga manunudlo, pangunsang sining natakot dito sa Tacloban. Pero tigal ka sa Parwin, muli, nagalap-talap pa na nagkainangot-angot na lang din. May pattern, kumbaga. So, hindi kita mag, ano, hindi kita mag atas sa kumpiyansa. Or yung kontra nga, pagbantay, hindi pagalugan. Kasi kita pang winning, hindi kita kapakot, no? Kapo dahil nag-ano na, do, amon na rin, like sa mga pamahog, eh. Kanan sa mga balasiyan na may patid sa Japon. Sa spirit teaching school kita pang win.
1: Yes, yes, so.
0: Kita pang win naman yung ating update sa patrol. Kaliwan, hindi siya trapag pa sa Sandro Burgos, doon mga bukol-bukol sila, once one tumarang sa Santong Plus Road. Para sa nagawag yun yung Pilipinas, Pilipinas, sa Extra Time News.
1: XFM Live Reports. Maraming hindi salamat katropang Franz. Ang ining mga problema bala mga katropa sa mga eskulahan ta daw naghatag sa aton sang kakugmat, naghatag sa aton sa stigma because ang tabuto dito sa Tacloban mga katropa. I'd like to say siguro nga hindi man siya natabo sa mga kadarihiyon. This is an isolated case na blot up because ang reaction posting sa pinakamang kauturan ta. This is also a call para sa mga enforcement agency natin to enhance and to implement fully sang aton nga layi sa paghalin sa pag-file, pagkuha sa mga ebidensya so that matest natin ang aton nga layi katropa. Kahit may ara sa parawagan subong nga ipasakaon ang criminal liability para sa mga kabataan and ara nag-angkon sang nagkalainain nga debate, lain-lain nga opinion, may pro, may anti, sa likod sini mga katropa ang issue sang kabakod sang aton layi sa pag proteksyon upod ng disiplina para sa atong mga kabataan, no? Kayang layi, hindi lang para sa protection, kundi may ara man siya sang dapat objective, bala? Iya tinutuyo para itadlongon, ibutang sa safe nga lugar, luwas nga lugar, ang aton komunidad kontra sa mga krimen nga ni katropa. So that's why, kung makita ito na, we also wanted to hear ang sentimiento mo sang aton nga mga kapulisan, no? Enforcing the law, no? Nga naga ang bilog nga kaundan sang Juvenile Justice Welfare Act kun din hasta. So tatang aton nga mga mamalidha mga katropa makahimo man pamaagi whether may ara sang amendments, may ara sang dugang ng mga interventions para sa mga bata at mga katropa because nga 15 years old gambal to sila exempted sa mga criminal liabilities eh. But there is a program. They are criminally liable sa juvenile justice law natin mga katropa. The thing is that they have to be separated. May ara sang confinement ang ini mga katropa, no, nga iutdon niya ang parental obligation, parental custody, kay ibutang to siya sa shelter para ma-perform naman ang mandato sang juvenile justice law nga ginahambal sa aton nga lagi katropa nga nag-agi man sa pinaka-debate mo, nag-agi man sa pinaka-bugbugana isang opinion sa Senado kag Kongreso, no? Kay nakita to nga may ara sa mga sitwasyon to nga ang bata ginimpunto sa mga kriminal, mga adult nga mga kriminal, ang may mga kaso of attempted nga nag-suicide, no? And pagdako sang bata, mga katropa, no? Wala na intindihan sang bata, mga katropa, nga okay na priso ko because may sala ko. Ang natabo to is nanging criminal ang bata. Because na inculcate na sa paminsaron niya nga priso ko, wala na ko sa oportunidad, wala na ko sa pag-asa, maging criminal na gilang ko sa katuktuban, no? And may makapagtuon siya na, may pelikula gani sa mga katropa kabat bata, do kasubo to gani, no? And that's why nga ginabutang sa insakto nga perspektibo ang plastada sa aton nga mga katropa, akma, para pag duha ka bagay, protection, disiplina sa bata, no? But they are all criminally liable under sa juvenile justice law, mga katropa, on different approach nga ginhatag. Ang istorya di, dapat mareporma ang bata, dapat mapabagong bata, dapat mapatuman na insakto nga counseling sa bata, dapat pagwa sa bata, insakto na nga paminsaron iya. No? Pero sa likod siya ni mga katropa, sa mga isyo nga ginapakatubang natin subong sa aton nga mga young generations, kaya mo sa mga ginahambalta nga mga causes. Pwede bully, environment, mga katropa, pwede sa social media, pwede sa ginikanan mismo, sa pamilya mismo, nga mga factors. But those are yet to be determined, mga katropa, sa aton nga mga eksperto, kundi na sa naghalin, mga katropa. Grabe, komplikado eh. This is not just an easy job para sa aton nga mga lawmakers, para sa aton nga mga kapulisan, para sa enforcement naton, para sa DSWD naton, mga katropa, to determine kung din gidya ang problema. Ah? So, we can probably say nga may mga contributing factors, drama abyan, sa parental guidance nga ginahimo sa aton ginikanan. So, actually, as a game, ako paglantaw ko, mga katropa, hindi naman lang niya sa tungod available ang gamings, no? Tungod accessible ini ang mga online games bata. But because ang control sa aton nga ginikana nadula, no? Hindi makontrol mga bata, mga katropa, nga pagkatapos to may issue sa mga mental health, anxiety whatsoever, trying to contain, limit sa giho sa bata, will also result sa depression and anxiety. So that's why hindi sa hapos nga solbaron, mga tropa, kag ang Pilipinas nag-abansi sa nangin recipient sa social media. I mean, nangin epektibo di, no? Sa bilog Asya, mga katropa, Pilipinas di one of the most ang pinaka Pilipinas has one of the most users sa Facebook page, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, sa mga online gaming. That's why napapa kita sa mga games di. Even ng ato kultura sa panahor, no? Na-penetrate na, no? Nang ineffective ang panahor di sa Pilipinas. May gaka-addict di sa panahor. Tungod, that's part sa culture na ito ni. Amo na yung sugdante eh. Oh, sa mga pananakop, sa pila ka mga lahi sa Pilipinas di. No? Na-absorb tanatanan. Oh. Ti, ang inyong mga problema rooted sa ato nga kultura bilang Pilipino. The question is, paano natin i-battle ina? Paano awayon ta? Ti sistema naman, baguhon ta. Because lahi itself, hindi makapagbagos tao mo. No, nag-committer sa isang pang-hold up, katropa, nakikita niya, economic niya, wala na sang chance, wala na opportunity, mga katropa, para makikita kwarta, mag-hold up na lang. No? Kaya kabalusa nga, ang lahi, ang aton yung autoridad po, hindi na malutsan. Dito eh, no? Himo sa pamagi, liwat. No? Pagwaya, mag-hold up naman sa liwat. Pagwaya, gamit naman sa droga, baligyan naman sa droga, because ang isa sa mga factors na ekonomiyaman mo. The real, mga katropa, is sa mga kabataan ta, it's always mental, and ang aton ang mga challenges sa relasyon tas pamilya. Sa una, mga katropa, ako istorya ito man lang ni paghambal sa ginikanan nga alas 7, alas 6, sa araw ka na sa balay, hindi ka magpasubra nga may penalty man mo. No? May sala, may ano ka? Why man tagginambal to sa una nga tinginabakol ka? Subong niya ti ilain na mo, no? Pero there's a kind of approach mga katropa na maintindihan sa mga bata natun nga sala ang ginobra nila. By telling them that sala na sa and we have to correct and involve sabra sa mga religious activities sa mga kadugang mo, no? Nga may ara sa sang hadlok mo na mga katropang himo sa sala. Daw mo na bla? Oh. Morning, oras na ito na 8:32. Jessica Pahayahay, good morning. Moms members, ang moms ha, sang moms across the Philippines, Negros Moms, Barangay 1, chapter. Morning. Salamat, Gid. Ma'am Jessica, thank you. Evira Gilogo, may aga. Mga abiyantas kamakalan. Sa kay Melanie Martisano, morning to you. Kumusta gapamati? Karang kami di sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet ko lang ang samtang naghihigda kay Gilain Pamatsag ko, sir. Ay, oo, mapahuhay tsak to, ma'am, ha? Hindi mag, ipa-cancel, anay, yung mga lubrahon? Ha? Pahuhay, anay? Ay, maka-insakto tulog, insakto pagkaon, para makarecover naman, di what, ha? Kung gusto mo, ariyo, may Santon Plus Gold, ta, para mayugid pahuwa, mayugid ang relax ng lawas, ta? Kag-dasig mag-ayo, ta? Alright? We have, paring Vincent, good morning. Salamat gid ha. Sharing permi kag mga nagululupod sa rally kagapon sang Iglesia ni Cristo ginpang arestos la. Oo. Pandakop to sila kay tiway ko no permit. Pero later naka-secure man to sila gli permit mga katropa. Istoryante na karon dugay-dugay ha. Ma'am Melanie, mayong aga. Salamat gid. Sir Remil Mamilya sa barangay sa Makagahay. Moises Padilla, thank you again. Salamat sa pagpamati. We have Sir Alberto Norbing from Talisay, Zone 15, Talisay, Negros Occidental. Thank you again. Salamat again, mga katropa, sa mga taga-Silay, Zone 15, nakatutok man sa XFM. Salamat. Thank you. Mga katropa, damo ta sa mga topiko, mga istoryan, subong. Damo mga topiko ka dapat tutukan ta subong, mga katropa. Isa na di ang ginpatigayon nga kilos protesta sa Iglesia ni Cristo pagsuporta sa kay Senator Rodanti Marcoleta matapos nga ipayag sa DOJ o kung sa nga ombudsman katropa nga o kung DOJ nga pagpasakaan sa kaso ini, no? I'm sorry, ang ombudsman nga pagpasakaan kaso ang pinakama public official nagbaton sa kwarta plunder mo ang iba kaso ti no bail recommended ni dakpon kis ni Dion, no? Ti ginaaligar di nga ang mga membro sang o kunsang atong gobyerno ginalaot na nila ang mga kontra nila sa gobyerno sa ilang administrasyon. Oh, ti lain-lain opinion sa tao dira mga katurpay, no? Dres pungsod Pilipinas politika nga patungha sa atin. Ang liderato dapat sa politika tripli. 8:35 mga katropa, ma-commercial ta. Balik ta sa pagpangalagad ta pagkatapos sa mga panumdoma. Standby!
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
5: Yes, to hell! The Secrets of Hell.
6: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Nucleo.
7: Yes, Sir Josil. Itungon may mga imbalances kita sa sulod.
6: Okay.
7: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyad nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunay nga panimalay.
5: The Secrets of Hell.
6: Daw amuni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
7: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
6: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang nasa guwa mo. Dili mo problema intindihan or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
7: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kasi sandiin lang, maging toxic ang environment sini, nga kung padalman tagit. Hindi mo na basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
4: Sunthon Plus Gold.
7: Ang Sunthon Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges. Ngayon di kita

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kun hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kun hindi gi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo, yung ginadetox siya nga itong lawas sa nagulayo, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Aurora balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin

0: soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Luilo.
4: Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santhon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: San Tone Plus Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na ito.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Namamayagpa, namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod, sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
15: Further
12: then, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
16: Nga medyo isog pasalaya.
12: Ini ang bullseye.
17: Balik din mga katropa sa pagpakalaganda. 8:48 na. Ala, dasig lang kayo sa mga oras na, no? Pinsata, ano na? Ano pa lang? Nang, alas 7 pa lang, alas 8 nagliyo, no? Ginugay, ano naman ta? Less just na matapos naman ta mga katropa. Pero, ano yun? No, ang sa mga ginikanan to sa Escalante, ginapakabay ta lang sa mga ginikanan ta. At syempre, sa mga social media, post, mga, ano ta? Yung mga, vloggers or nagagamit sa social media nato mga katropa, no, let's just be responsible sa aton nga obra, aton nga posting. Eh, pwede na makipekto sa paminsaran sa tao mo, no? Make sure nga ang caption nyo insakto, nakaka-caption siya. Kaya hindi lang puro init bla. Amon yung tudlo sa aton nga sang Facebook sa aton mo, no? Nga, abalta, o maano ta, mangaki-ngaki kita. Manabla? Maparabot na sa sentimiento ta. Okay man ay nagpagwa ta sang opinion ta. Pero hindi lang puro aki. No? Klaw ay. There's so much hate, mga katropa. Sometimes I defy posting. I opted not to engage sa social media because grabe na ka-toxic mga katropa mo. No? Grabe na ang post mga bian. No? Even your privacy somehow. Once mag-post ka na, mga katropa, may mga post ka, may mga tao nagabantay sa gihom mo. No? And sometimes, tanan nga mga success ni mo, tanan nga na achieve ni mo sa kabuhi, do not condone sang ilang sang happiness nga na feel mo para sa ibang nga tao. But sometimes ang ibang nga tao, ang achievement mo bugat sa ila ta, sa ila pa bugat sa ilang pagpananawan, no? Ay nakaamuni sa gali ho, ay gilain pa matsagya, ay naano to sa daw na blak. Kabisa na ano pa nga nami nga post mo sa social media mga katropa, may aragin dyan sa mga tao nga. Grabe magkomento ah, no? So that's why kung kisa nag-plug yun ang tada mga bian, para why na kabudlay mga katropa, may mga nakita na sila nga ano. So ato naman responsable kita sa content kung gina-post na ton. Hindi ta mag-post mga katropa, like for example all this crime content nga natabo sa aton palibot mga katropa, post to na siya. No, maybe mabal ka for awareness. Pero huwag kakabalo ko ng impact sa mga bata na. Huwag kakabalo ko ng impact sa mga tao nga sa mga sektor nga apektados na. Dabla? May mga estudyante nga nag-taraw bla ang format, formula mga katropa. Halin to sa San Jose National High School. Kada version eh. Kada rehiyon may ara sa kaugalingon nga post niya, though maybe it's awareness natabo abing napukaw ang aton nga katulogon sa mga nagkakatabo angot sang ini nga mga posible nga matabo mga katropa, and we have to do precautionary measures. Ang natabo sa sumag katropa, isa lang ni sang mga nagkakatabo pa sang una to nga na blot up tungod sang ining natabo sa San Jose ha nga may nabuno to. Pero lang taon mo may ara da sa mga grupo-grupo, may mga gang-gang da sa iwagwa sa eskulahan. Manumduman sa una ninyo de nga plaza sa una, grabe binot anay. May mga gang to. May mga grupo-grupo. And sometimes kinatawag nila kung lingon nila nga fraternity or brotherhood. Pero ang ilang grupo katropa rin din sakto, no? Natabo na ni kakatabo ni sa mga katropa. Amo na ang importante sa aton pamilya, mapaintindi nato ng mga bata nato mga katropa. Hindi ni pwede, hindi ni nami para sa imo. Hindi nami nga may grupo-grupo ka to, no? Resulta lang sa pagkatalawan mo, no? Resulta lang sa pakilala na nga nadlukan ka. Ha? Kay tutuod nga isog mga katropa, bisan ano nga problema, kaya mo tubangon ka rin isa mo. Maybe may help, may bulig sa ibang mga tao. Pero kung ikaw isa ka tao nga problema mo, may problema ka sa eskulahan mo, you have to battle it out, no? Kinanglan niya nga tubangon mo ikaw. Hindi iya tungkol may grupo ka, may kontra ka to, no? Imbes gani nga ipatawag mo sa eskulahan to, manareklamo ka sa eskulahan, which amo man na dapat ang procedure naton, nagpangita kayo sa grupo ya. Aroy bugbugan niyo to bla. Nag-intra ka grupo, no? Kaya mo na istorya sa bullying mo. May mga bullying to sa mga eskulahan, tambal nila, gina-isolate ang bata, ginasakit ang bata. So ang bata naman eh, ma-resback. May interest mga grupo, no? Para may aral ng supporta para mag-resback to. Which, nagalala ang problema. Nga dapat maintindihan sa bata na ton, nga active ang eskulahan sa pagpamati sa ila, sa mga concern nila, sa mga problema nila, no? Di natapos ang gang-gang to sa una. Nga ang nagkaka-intrada ho. Nga may mga fraternity sa una. Ang mga frat group, mga katropa, nag-exister may ari sa ilang constitution o bylaws mo. Pero sa mga secondary schools, mga katropa, ginambal na nila nga frat kami, grupo kami. Ah? Nag-exister na nila sa una pa. no? Di nyo makita itong nag-rumble sa mga bata? Ha? Oh, dala sa dumanan. Dumdumanan siya kuna. Dekada 90. Grabe man ang binunanay da. Oh. Adres sa Domingo Lacson, no? Grabe man da. Sa Sumag, naraman. May aras mga grupo, may rumble nga karatabos. Gwa. Nga nagkaka-involver mga minors na mga katropa. Ang ini mga sitwasyon, amo ni dapat tubong tubangon ta ginpalala pa ni kay ti grabe bla ang pag-flood sa mga postings kag sa mga concerned ra mga kauturan ta nga nagaangkon sa kadlok, no? So importante sa Japan, may ara ta sa pamaagi sa eskwelahan man mismo paano nato ni address sa mga complaints, no? Kay kun si Sherman lang mambalsa nga may komplento, may amoni na tabo, by the i-istoryahin lang na. Mas mayo kay patawag bata, istoryahon to, i-reprimand ang mga bata, no? Ipa-inform ang pamilya nila, ginikanan nila kay may ara sang hindi sa eskwelahan, hindi man lang eskwelahan obligasyon mo. May obligasyon man ang ginikanan da. That's why kung may ara sa mga sigahot, mga katropa, ay sus. Patawag niyong ginikanan. So kung naman ang dumanta sa dumana, no? Makot-kot kaya buho mo. Intra-intra ka sa mga grupo, kot-kot kayo buho pagkatapos, galing bot akong pwede pa na sabong, kot-kot kayo buho, ah, eh para buha, buho yan sa basura to. Ah. So that's why kinahadukan tao, ang mga kabataan, so yung patawag naman ko, gamay nga istorya, gamay nga complaint, patawag bata ang ginikanan, no? Ah, seryoso na niya sabong mga katropa, muling mga pamaagita dapat himuunta, i-call out naman ang aton nga, ang mga ginikanan sa mga estudyante. Ah, patawag sa eskulahan na. Ah. Oh, istorya to. Muna yun, inform ta ka. Muna yung tabu, ho. Oh. So, ano pwede may himo ta? Okay, basta maglala ni. Oh. That's one way para mag-battle, mag-away man sa bullying, eh. Sa aton nga may eskulahan. Di ba? Anyway, tiyan mo na mga katropa. Pinaka mga sitwasyon. I hope, tani, kulo-kalma-kalma na ni. Kagamay istoryan ta na. Rather than isigit ta na himoon content ang ining mga nagkakaratabo sa mga kabataan ta. Better yet, mas maayo nga mag-istorya kita kung paanong solusyon, no, sa problema. Kaga maalantaw ta mga nag-exister nga mga layid, mga katropa. Like for example, no, ang aton juvenile justice law, no, balta nga exempted. Halin sa 18 years old, pwede lalo mag-exempted. No? May ara sa mga misconceptions. Ang aton naman da implementasyon, no, misinterpret ini mga kaso kay why sang sakto nga filing sa kaso, why sa complainant, why sa may nagareklamo man. So kabudlay nga i-fulfill mo, like for example, may buno to, nabunan nakabuno bata. Kanto alam sa kinikanan, struyahan ta niya. Okay, pasinsagin, kaya mo nang tabo. Kami nang bahay, balad sa ospital, hindi na mareklamo. Why sang sakto nga filing sa kaso? That's why nagkakaano sa fiscal sa office, mga katropa, no? Di kumusta naman ang aton programa sa aton nga mga minors ni? Ah, nga may ara kita sa mga shelters. Ang Bacolod sa Rambal nato, may mga partners to sila nga pwede isulod yung mga bata. O galing, mga katropa, from 14 years old, ginaako na sa mga ginikanan. Sige, diyan. Ako na lang bala. Ako lang ni mahatag sa intervention, pabalik-balikong ko lang sa DSWD, pagkatapos, i-buligan ko gitsa, pagpulis mo na ito, mong Japon. Guasulod bata sa eskulahan, kita mo to ang ginikanan, halin agas na maghapon ka ba, Jong man? Chaktob lang na. Guasulod bata sa eskulahan, bisan nihoy nihay, wala. Oto, liwag lang ko to, baka lang to, sudan to ah, taon lang da ah. Busy pa si nanay, busy pa si tatay. Oh, ti ano klase nga relasyon nga mahatag na sa bata? Oh, ang screen time na to, nga supposedly, nakat-off na sa 10 p.m. Ah, why ma-fulfill? Hindi mahimo kay nga, ti mismo, paano ka maghimo na kay ti ikaw mismo, taga-agahan man mismo gamit ng cellphone da. O, diba? Paano ka mag-sawise na? Ikaw nga, ginikanan, gambal ka, hindi ka mag-involve, hindi ka mag-intra sa mga ginamo, ha? Sa eskulahan. No? Kung ikaw man mismo ginikanan, ikaw man, daw ano ka man niya, grabe ka man niya mag-himo sang kabulastugan, kintra ka man sa gamo, paano mo mapinsindis bata ni mo kay ikaw mismo nag-intra sa gamo? O, isa ka example, bata ang hambal ka, hindi ka magbisyo lang ga ha, to ha, hindi ka magbisyo ha. Pero ikaw mismo ka pa ng garilyos, tubangan nila. O, ikaw ginikanan, gambal, hindi ka magpuli ka temprano ha. Okay, buligan mo, dis mama mo. Ikaw man mismo nga amay, ha? Tungang gabi ka nagpuli, hubog ka pa. Di, paano mo mapitsintis bata na? Ha? Ang ginahambal mo. Di, why man Japon eh? Huwag niya po, pulos mag-amo na. So, sa aton lang taon, tama na aton ginahimo para mabag-o na mga sistema kag kultura ta sa aton parimanan. Budlay, abal na ito mga katorpan, yung problema sa mga bata, ta, komplikado ni siya. Kinahanglan ni siyang tunan mayo, no? Kag may mga eksperto kita nga mga lantaos ni. May mga ginapasad na mga bill katropa para maglantaos ang juvenile justice law na to mga katropa. First, a need of amendment ang issue sang reduction sang criminal liability sa edad sang bata mga katropa, depende sa discernment nila. Ginaistoryahan pa rin sa Japan sa ini mga panahon, no? Following sa natabo dito sa San Jose mga katropa. Ako naman lang di isa sa mga nakita tadi is ang protocol naton la para pag inspection sa mga bata mga katropa, nakasulod ang armas, nakasulod ang ano, nakasulod ang mga hinganiban ni sa sulod sa eskwelahan, ginagamit to sang di ba. So may opportunity Japan, no, nga maghimo sa mga pamaagi katropa ang mga bata ta para mag-engage sa mga krimen katulad sini. No, anyway, oras na ito, 9.05 na, 9.01 na. Ibalikan tani mga katropa, ang istorya na, mga katropa sa, ano, sa RSSI ni, because nga nagpailalom ng bilog na probinsya sa state of calamity. Tungod sa nga grabe nga igo sang ining peste, mga katropa. Now, this is not the first time nga na-experience ta. Nagligad nga matunig na ka-experience na tanisang RSSI. Pero anong changes sang aton nga formada, methodology sa paglaot o kung mitigate abis ka impact kag igo sang infestation sang RSSI diri sa Negros Occidental mga katropa. Now, ari naman ta sa state of calamity, duha ka bagay ni kinatubangan ta. Subong ang RSSI plus ang ESF, there is Negros Occidental. Hindi man kalain man kung kisa mga katropa, ibaloon nga ang ibanta nga mga katupad nga mga probinsya, nagsirado na sila ganhana para hindi kasunod to ang kunano man nga mga karnibaboy gikan sa Negros Occidental. No? Kalawa ay mapabinsa ron, pero ti kinahanglan ta maghimo sa pamagi ni mga katropa. No? Tuparay lang ni ang Oriental kag Negros Occidental mo. So, hindi ta malikaw nga ang Oriental medyo gatihin man si kanumayo, himuunta sa Oriental man. Gramo ang kaso sang ASF. Dito naghalin sa ila. No? Ang ground zero, mga katropa, sa based sa recent nga record naton sang RSSI, ang Enrique, San Enrique, dito naka-record sa pinakabilog nga mga baboy na kalamatay. Dito na-confirman ang ASF dito sa lugar mga katropa. Pero ito rin, paano ginayatan sa mga leaders natin sa Negros Occidental ang pamaagi to combat the infestation sa RSSI mga katropa? Because medyo technical ang i-approach, no? Kag kinahanglan sa budget, pero tambal to sa ano, sang SRS nga nakapagwa na kami sang 200 million para kontra sa RSSI mo nakakatropa, pero wala Japan, no? Nagapatigay naman sa forum ang aton nga mga katapo sang SRA para mahibal-an kung ano ang pwede mo on makakatropa. Pero until when? Ang aton din kita mga katropa by June, April, nagwa ni ang mga may infestation ga kalatabo. So base sa sining mga tinion, mga binulan, diragadamo, no, ang ining insekto. Ti anong ginihimo? Oras na ton, alas 9:04, makommercial tanay. Balik ta pagkatapos ng mga katorpa. Standby.
2: Bullseye, XFM 90.3.
3: Santon Gold, live testimony.
8: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
18: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
19: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
18: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold. Coffee Mix.
20: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
0: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Balik na rin mga katropa, alas 9:12 na. Katuan, ang pinakamaligtas na update na ito mga katropa sa RSSI, di ba? Ang nag-igo sa Negros Occidental. Ang pinakamaligtas na ito nakuha di, dako na eh, no? Ang igo mga katropa. Dito sa Oriental, may ara na sang epekto ang RSSI sa lapit ka sa 48,000 hectareas. Ganuta mga katropa, 15,000 sila di. Infected na sa RSSI. There is no Negros Occidental. Dako naman mga katorpa, no? There is a Negros Occidental. May ara sa nagadangat 30 hectareas, no? Sa 90 hectareas nga pananom sang tubuhan. Apektado naman mga katropa sang ining ginakabig natin RSSI. Now, nagkapaminsan sa Japan, anong klaseng pwede ito may himo sa pag-away sining pesting ni mga katropa, no? There is Negros Occidental mga katropa, may ara na sang pinaka 200, lapit na 3,000 ka mga farmers ang apektado sa di, no? Karagay bulber sang 132 nga mga kabaranggayan sa Negros Occidental ang apektado sa mga katorpa sang nasambit nga problema sa RSSI mga katorpa diri sa aton nga lugar diri sa Negros Occidental and nga pangita pa sa Japan sa pamaagi no nga aton nga ang SRA nagapatigayo na sang forum angot sa mga katropa. Ang isa sa mga nakita tong approach dito sa South Negros, nagsentro dito sa Cadiz mga katropa. May mga pamaagi to sila mo. So, maybe makakuha na sa mga template sabi mga katropa. Anong epektos ni Negros Occidental in a whole perspective of infestation and damages mga katropa. We have on the line, we have Cadiz City Mayor mga katropa, Bating Escalante, Aris Linya naton. Mayor, good morning. Welcome sa programa.
4: Yes, good morning. Good morning kag may ngaga sa tanan nato taga Palawan.
3: Oo, katropang Win Salinas, Mayor. Mayor, ari na kita na padalong natakaroon sa state of calamity. Sa perspective abisang local nga pangunuhan, LGU sang Cadiz, what to expect? No, sa Cadiz as far as RSSI nga infestation and bulig nga probably mapatuhoy naton sa mga farmers ta mayor.
4: First and foremost, sa kadugay nga natin sa industry
3: leaders. Oho.
4: Atin na locally, we intervened before using black bugs, red bugs, lady bugs, and many more interventions. On a small scale, those are the common ones that we have to do. Intervention that represent that one. Chemical and bio. Bio control. I am looking to now. Ang iyak natin na intervention.
3: Yes, sir. Yes, sir.
4: In fact, it's on Thursday. Thursday, tomorrow. Becoming Thursday, ma-identify na kami ng detectors. Patistingan. This is biological. Hindi si Edgar. Biological is na. And we will see.
3: Within
4: a week or two, makita natin ang
3: epekto. may mga medyo komplikadong approach sa amon paglantaw mayor, because technically it requires study pagtuon abi kag ang biological control, which you will look for predator nga magkaon sang ininga insekto sa aton mga tubo. How expensive ini mayor in part sa mga sang LGU sang Cadiz? Makabuli kay Han Mayor ang ining daw season bula Mayor pagsulod siya sang tag-ulan. Halin sa summer, transition sa ulan, sa tig-ululan, daw gagwa ang ininga insekto, Mayor? Mayor, as far as production sa aton kalamay, Dres Cadiz, may epekto ni siya? Diri sa pagplasta, pagbutang sa aton, pagpailalom sa aton sang state of calamity, Mayor, daw ka alang-alang man nga ang budget ihatag ta assistance sa aton nga mga planters. But because nga hindi man niya magastos sila per, sa sininga budget para sa study. Sa diin, Mayor, mga ginalantaw tang i-inganyo naton, gamito naton ang budget naton for the for to combat the RSSI, Mayor. Di una bisan. Yes. Useless Japan.
1: That's why na concentrate sa kyo. In fact, may instruction ako kay kung saan ba concentrate sa kyo. Concentrate sa kyo. Uligay kita. You see, of our kalakamitipan. Portion of it, hindi mo man makaya sa kan, mo magulat kita sa kyo. We will see na that
3: this will be a ang sa mga forum, ang SRA naghambal sila na pagwa na sa daw as much as 200 million sa para sa problema sa RSI. Kaga mga forum diri, and there's that study and probably pagduso sang ginahambal tanga biological control sang sini, are we just doing this mayor ang approach naton kay do permine sang gabalik-balik ang problema.
1: Kung ito ko lang taon mo, pinalagpak din eh. Hindi nga lugar na abroad. Wala ka tago sa muna. Wala ka basis.
3: First time eh.
1: Kung ito mo lang, ang lagpak mo, sobra pa sanda mo.
3: Ganyan man, base pa lang niya.
1: Ang importante na may approach kita,
3: oo,
1: recorded, and scientific in nature. To the best of our abilities. Kasi wala mo, wala ka tago. It's fail. Sa industry at sa lagpak. And amo na na pagtutun mo kung effective or hindi, hindi gusto. So, ang ito pang dina, may ginihimo ta.
3: Tama.
1: Then we will learn our mistakes. Hindi pala, kung anong kapulangan, i-flag na to ng tools. Important din nakasugod.
3: Oh, yeah. May ara na ito sa mga steps kinihimo. Mayor, with us, we hope nga makarecover nga ito nga mga planters, especially mga small planters, kada kung ganyang epektos ni sa ila. Mayor, thank you so much sa oras ni mo. Hindi, basi may mga mensahe ka para sa aton nga mga kauturan, Dr. Scadis, Mayor?
1: Yes, not just in Scadis, as President ng Education Secretary
3: to
1: Magos Occidental, ang message na ito ginaman, ito, public. The idea will have a next Friday rather. They will have a meeting. It is other agencies. Don't say the governor don't to sit the master plan. Hindi rin niya yung sabi. Hindi rin niya kay ang nakatabo niya may apat kampo. I-trace mong isa. That's why when you intervene all simultaneously. Hindi pwede na kanya-kanyang discarte.
3: All right. Mayor, with that, Mayor, thank you so much. Salamat gid sa oras ni mo, Mayor. God bless.
1: Yes, thank you much. I hope you will be effective in your approach, right? So, you are not para
3: just a all right. Thank you, Mayor. Salamat gid.
1: Thank you.
0: Bullseye Talakayan. One-on-one Talakayan. One-on-one.
3: Hindi mo abi mga katropa ma-determine nga effective siya ang imo effort until nga hindi mo matistingan. Dawa mo man ang prinsipyo sa ginimo sa so, aton nga probinsya subong, mga katropa, because komplikado mo problema, mga katropa. Sa una, tsakto itong ginambal may Mayor Bading nga nag-ego ang RSSI ang ang insekto sa summer. Ga problema mga kauturan ta sa niya aryo na galapot-pot ang mga dahon sang akong tubo. Ano yung untas ni? Ti may ato to ginimo mga katropa, nagpang spray to sa mga chemicals para mapatay mga katropa. Okay to, to medyo na mitigate gamay naka ano, pero nagbalik naman siya, no? The next year mga katropa, problema ta RSSI Japan. Ha? May araw man Japan sang insekto infestation tabo, no? Next naman mga katropa, for 2026 may ara naman ta, no? Ang naglain pa kay nag cross border cross season siya halin sa summer pakadto naman sa ulan. Nga kun magamit ka sa chemical bang spray ka laban-laban ang imo to chemical anuron lang to sang tubig to. Ah? Kag wala man epekto ang ining tigululan sa infestation, galapad-galapad mga katropa. So libog ulo ta. Ang ginahambal din mga katropa is biocontrol, which ma-breed ka sang predator ang predator nga gakaon sang RSSI ngani sang insekto ngani, no, kag amo tubuyan mo sa mga tubuhan para patyon ni sa para makaon ni sila para mapatay siya. Pero these are still testing the waters Wait, takabalo ko depektibo ni sa ko hindi. Ah, one thing for sure, nga naka-plastan na ta sa aton nga ginakabig pamaagi to combat sa sining infestation. But the problem is, mga katropa, we're spending that much. We don't know yet kung ang epekto, mga katropa, no? There is Negros Occidental, ako na nga aton nga igo, dari mga katropa. Kita, there is Negros Occidental out of 90 hectares, nagalabot na sa 30 hectares, dari ang igo, mga katropa, sa ining infestation. Dito naman nga sa Oriental, nagaplano man sila nga ipa-idalon sa state of calamity ang Oriental because nga ti out of 48 hectares mga katropa, 48,000 hectares, may ara na sa 15 hectares nga infected naman and infested naman sa RSSI. Tigalibog ulo sa tao, sige paano niya man, no? Ang problema, amos ni, during the eoping season, abrigaling, no? Mga planters, taga-problema to. Nga, niya, baratong baklanay sa milgate ta, sang presyo, sang tubo. Subong niya, hindi na tama problemas na. Kay mismo production naton sa kalamay, manubo niya, may pektog niya siya. No? Ti, sa bilog nga, bilog Pilipinas, mga katurapas, tinta, porsyento, sa Negros Occidental, kita, ang nag-provide sang supply sa kalamay sa Negros Occidental, mga katropa. Anong repercussions ni? No? Problema naman sa SRA eh, no? Ang supply sang kalamay, no? Tinagatindo panindugan to pinakamakuturan tagani siya. I-stop naton ang importation sa mga kalamay sa gwa sang pungsod, gapatay sa mga farmers naton, no? Nagapatay sa mga mangunguma naton ang ining importation tas kalamay. Laban-laban way man mahimo naman liwat ng aton nga aton nga pangunuhan, mambal naman is lang recommendation naman sa SRA, may import naman ta klamay ni, kikulang production ta, may shortage klamay, mga katropa, mo na epekto. And that's why, dili palang daan sa problema sang infestation, nagkapangita na tas pamaaki, kung paano natin makombat ini mga katropa. Subong nga, ti amon doon, tsak doon hambal ni Mayor Bading, sige, pinalagpat ng ubrata, may takabalang ko na nung epektos ni mo. Pero at least we've done step forward para iawayon ang ining pesting rigos tubuhan naton mga katropa. Makon mo ya, tingala, gastuhan mo abuno, gastuhan mo tao, mapatanom ka, mapa arado ka, no? Ipreparar mong imong duta para sa tanom naman, bakal ka naman to sa mga inugtanom mo nga tubo mga katropa, plus ang imong fertilizer dapat solid man para nami ang production mga katropa. Kay kung nami production, nami ang imo nga tubo, ga dako ang iya value, no? Kung baligya mo na siya. So, nami ang harvest. Pero subog mga katropa, uy-uy ang mga tubo ta. Negros Occidental, tungkol sa pamistin eh, nga na-experience na itong Negros Occidental. Di, amo na yung epekto mga katropa. Ang mga panahon eh, amo na yung tiyempos mertos Negros Occidental, ginambal ta nga, amo na yung tigkiriwi ng mga panahon mo, no? Until August, until September, until abrigaling, no? And that's why nagsulod ng Mascara Festival para tabunan ang mga naga-mograot gitsura sa tao tungod sa ining kapigaduhon ng igo sa atong dekada 80 there is Negros Occidental ang mga ang mga centralis nagsirado nagdubo ang production sang atong tubo tungod sa grabe nga init pagkatapos way sang trabaho ang aton pinaka mga sakada sa amo man lang ginano mo hindi na rin makita nais makulod pero magkanto ta sa area sang Kawayan kanto si Palay kanto ka Binalbagan ang kalabanan mga katropa go brass campo mo no di kunway ni kunway way sang base mag change crop na lang bla pinaka mga kuturan ta mo ni sa Johnny no? Oras na ito, alas 9 imidya mga katropa, estudyante pa ni, dugay-dugay. Because kung may problema pa ta, isa, damo-damo problema, tas Negros Occidental, ang African Swine Fever. Nga nag-igo naman sa Negros Occidental, bakulod ta, nag-issue naman ito sa executive order mga katropa, para sa complete control sa pagsulod gwa sa mga baboy dari sa atong sulad mga katropa. Pagkatapos, git lamang sa mga panumdama, stand by!
0: News 95 XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santhon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santhon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santhon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nila ang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santhon Plus Coffee ka na. Santhon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinalakas.

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang epekto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante kada gabi.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Nga, XFM kid how?
3: Kay pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM kid.
4: Ay, nami ang music ah.
2: Nga, XFM kid.
4: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sa bat.
6: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, kaka-X, simply
2: may how kita pa
6: enjoy lang
2: nga XFM gid how
7: timo
8: XFM 103.9
9: balance nga mga komentaryo
10: hindi
11: nga nag-atras ang public opinion
9: objective
8: prangka kag diretso sa mga punto
12: nga medyo isog pasalayan
8: ini ang bullseye.
13: Sir Remian Mamilya, may aga sa Moises Padilla, sa Overflow, may aga sa inyo. Rans Antisas, may aga man. Thank you, ah. Salamat din sa pagpamati, mga katropa, sa aton nga, ano, sa aton nga programa. Mga katropa, katuan ta, boss, ha? May ara naman ta sa nga raffle draw sa nga Santon ng XFM, libu-libong pa-premium. Katropa, ang inyong mga entries na, no? You can send it early as today. Pwede pa, no? Pwede gani Lunes, pwede gani Martes, no? Webis pa, pwede. Watch na, mga katropa. May ara naman ito sa winner. Sang 3,000 pesos nga magagadaog. Angkon sang papremyo, no? Sa aton nga sa aton nga papromo, mga katropa. Ano yung muunta? May ara na sa mga prefer purchase nga pwede ito gamiton bilang entry. Isa na ang premium D3, mga katropa. Isa na ka blister ang Santon Plus Gold, mga katropa, isa man ka blister. Ang aton Turbo Herbal Supplement for Men, isa man ka blister. Kag syempre, mga katropa, 5 ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Amo ni ginakapina mo ni katropa Chris Subong. Kay para ma-energize kami para sa adlaw, mga katropa, no? To keep you going. Ay mo sa mga obligasyon ta. Dapat may arat. Ako abi na ka ang clapper min kamot ko sa tasa. Kung wala sang tasa, piwa isang luyang ubra. So kinang lang ta, mga katropa, amo na niya nang pero nami yang epektos lawas ta, no? Wala kun ikaw diabetic, wala ka problema base mag spike lamay mo. Kun ikaw naman na may problema sa heart, wala man sang problema da, wala man sang paminsaron because nga ti wala man hindi magtaas ang palpitation mo. Safe lang para sa ato, mga katropa. Kung ano nakita nyo sa Santon Gold Capsule, ng mga ingredients, no? May arad na sa mangustin, may

0: arat da sang ampalaya, may arat da sang mga spirulina, garlic, kaya pa. Makita nyo muna sa Santon Gold Coffee Mix. Sagam saman nyo muna mga katropa. Pero ang kaping-kaping, I tell you mga katropa, testing ibla. Ang kaping nga makapa... makapabuhi sang nakagakatulogon mong tagipusokon. Ang ining kape mga katropa, makabupakabuktaw sang imuga katulog nga ano. Nga lawas. Pero, nami yung epekto sa lawas ta. Tanawable si katropang Chris. Pero may nagapangapi, nagputi sa... Pagkatapos, naghamis pang kutis niya. Makon mo lang. Inatungod sang glutathione kag collagen nga nahatag mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix. Bulig ina para sa ato mga katropa. Estudyante, gambal ka, hindi ka na kapakapi. Ay sus, ariya kape para si mo. Gambal ka, gusto ko magtuon, gusto ko magpulaw. Tani may kape ko, pero gusto ko magtulog man dayon, no? Hindi ko gusto sang kape nga ano, sakit sulok-sulok ko. Aring kape gini mo sa inyo, no? Patakal ka sa kape sa mga 3-in-1 na pila lang na yung mahal pa ganing iban eh. Mahal pa ganing eh. Tari bra, tulong ni mga katropa para sa inyo tanan. Okay, ang Santon Gold Coffee Mix. Alright, pwede nyo makantuan sa mga butika. Like for example, Daras Barangay nyo, may ara ka muna sa mga butika. Check nyo, makuto nyo, may Santon Gold Coffee Mix ka mo. Kunwai, mga katropa, dito na kamukad to sa Mercury Drug Store. May ara na siya, sigurado. Sa South Star Drug, no? Sa Kabankalan, mga katropa, way pata South Star Drug. Pero kanto inyo, ang Mercury Drug Store, ara lang ato mga produkto. Okay? Sa tanan ng mga TGP, nga butika, sa tanan ng mga generika drug stores nationwide, ara manda ang ato mga produkto, mga katropa. Diri sa... Negros Occidental. Okay? So, muna ang pinaka-latest na ito na. Alright? Pamanaw lang kami. May aras ang kape para sa inyo. Hindi maghatag delikados kabuhi mo. Huwag nagadugang sang lines po matyag mo. Kung ikaw elder na, di mas mayo makapangapi ka. Ano ba na? Humbles, Dr. Tabis. Ngayon, hindi ka lang makapangapi. Kung high blood ka, iti itaas na graga dasig palpitation mo. Base yung circulation sa dugo mo. Delikado. Mag-resulta na kung ano nga mga epekto mga katropa. So that's why ang Yes to Health Incorporated nang itagid sa paagi kay amo man yung mga problema sa mga elders mo, no? Natun-an mayo bla gin tun-an chakto. Ambal ni Ramel Mamilya siya mayong aga lang da sa isa ka vlogger man nga nag-share sa atong program si Bisaya Nibay. Thank you Bisaya Nibay. Basi may time ka mo makuturopa, like and share naman. Parang Vincent, good morning, kalma ka lang da, sir. May kapi-kapi to the sun na, makapangapita. Kung makasugat ka, lapit mo lang di. Ready nga eskulahan, tas kilid o. Heads up lang, pabalo lang. Kailan, takakapi na yun. Oras na mga katropa, alas 9:46 na sa pagpakaragad ta. Gina-check na ito mga katropa, okay na lang. Okay, nabilin ko, pilan lang kaginatlo. Nagpasaka soldo itong Metro Manila, 80 pesos mga katropa. Lipay na ito, Ivan. Abal nila, sige, at least makadugang-dugang. Pero mga katropa, may aras ang ginatalakay subong legislation para i-dosoliwat ang 200 pesos nga across the board nga wage increase para sa minimum wage earner. Mga katropa, bulig-bulig ang istorya. Kung iba nabduman ta, ang grabing inflation ta, hindi na maligar sa aton mga katropa. Ang mga negosyante ta, naglalain man, why na sobra mo, no? So, kinahanglan ta, magastun lang ta, sang kinahanglan ta sa kabuhi, sa aton nga panimalay. Bugas, sudan, aton nga mga gastuhon sa kuryente, gastuhon sa... gastuhon sa kunano pa. So dira kita nagakwa mga katropa tanan, no? Ang suldo mo hindi nakigo, no? Tungod sang grabing antad, 30% mga katropa ang hambal ang antad ang gap sang kita versus sang need naton, no? Sa aton paribaran mga katropa. So kung galibog sa misis nga ti paano ti gastuhon man, galibog sa hindi kay sobrang budget mo. Galibog sa kay kulang budget mo, ginatag siya. itong kisa kareklamo, sige, paano ko na paigoon man? May ara pa tapi eskulahan. May ara pa tapi eskulahon. Mambalte, public school na, pero te, adlaw-adlaw gagasto kada sang kwarta para plite, para pagkaon, pamahaw sa bata mo. Kinanglan eh, no? Hindi ba pwede nga pabayaan mo? Oh, next mga katropa, ang aton nga mga utilities, ng saka na. Ang presyo sang kuryente, kag ang presyo sang tubig, no? Nga amat-amat nagakaon sang kita sang tao. Ang mga ganing kong kisa, kung insakto lang perspektibo naton sa pag-control mga katropa sa inflation, may ginimo na ito nga pamagi, ang isa sa mga culprit din mga katropa ng tao, ang presyo sang petrolyo. Nga padayon kay sa despite sang ginahambal sa presidente ta sa aton nga administrasyon nga may aras pamaagi ni mo aton nga ano nga gobyerno para hindi magtimbuok gulpi ang presyo sang petrolyo mga katropa nga amo ni Japan ang nagiigo sa ano kay epekto sa pagtaas ang aton nga mga presyo sa mga baraklon sa adlaw-adlaw naton pagpakabuhi, no? Sumaka ang tarobla kapila na ka tranches, pila na kahugnat nga nagsaka ang aton nga gatong. Amo man ipagsaka sa mga presyo sa mga braklon. Subong kanto ko to sa burger sa nagalupad-lupad ng anghel bla. May 2 pesos na nagsaka. Kay para ko no, sige grabe man transportation cost namon, no? Makaon gid so mapasaka kami. Hindi na kaya. Ang aton nga 7.2 ang inang ginkabig ta ang nakita ta ng inflation rate ng liga nagnubo-nubo ta sa into 6 mga katropa after the May or June, no, nagnubo-nubo sa pero ti sa time nga na nga nagsaka ang inflation mga katropa dala sa pagsaka sa mga baraklon na retain na sa mga katropa nga ang inang inflation nga pagnubo mga katropa dala na ni sa mga ayuda-ayuda temporaryo lang nga solutions problema ta, no? So why man nagnubo yung presyo sa mga baraklon ta, the response mga katorpa mga prime commodities ta, subong we are saying sang tag 60 pesos nga presyo sang kilo sang bugas, first time na siya. Kaysa una aga progyota 50 piso mo, subong ang kilo sang imong isda nga baklon, no, isa ka bilog bangros. Yung mga balkay, isa lang kabilog bangros para sa membro sa pamilya nga lima kabilog. Ang presyos na 140-150 na isa kabilog bangros. So una, pinaw na ang shin mo sobra na, dua kabilog na eh. So mga katropa, kilo-kilo naman, no? Ang sibuyas, ang mga panakot ha, nagtinaas man ang presyo. Kahit halintos babaw to, i-transport nila sa dalom mga katropa, gakaon man sa gasolina. So that's why mga katropa, ang gasolina, isa sa mga major factor kung nga nagataas man ang inflation sa pungsod Pilipinas, mga katropa, mga bayan. And that's why, kinahanglan, may ara man sa insakto, taling formula, ang aton gobyerno to mitigate sa impact sa mga katropa, mga bayan. Ang problema dito sa aton, naanad lang ta sa ayuda. Naanad lang ta sa assistance. Naanad lang ta sa AX. Naanad lang ta sa TUPAD. Naanad lang ta sa kung ano pa nga mga assistants kay mga gobyerno nga pagpungko dason nga mati na binulan why na tuis na ubos na na ang ginaparawagan sa mga labor sectors mga katropa insakto nga control sa atong gobyerno sa industriya sa energy mga katropa because duha ni kabagay halin sa fuel pakadto sa kuryente. Amo nang gakaon, pakadto pagid sa tubig. These are basic services mga katropa that should be managed by the government itself. No? Dapat gobyerno nagapangunas na di. Ang kakatabo sa mong suli, ginadiktahan ng gobyerno sa madlagkong ang mga multinational companies kung pila presyo nila. Kagkulaan ng presyo nila, kitaan pagid sa gobyerno na ipatungan niya sang VAT, patungan niya sang EVAT, tanahan niya mga excise tax mga katropa. Ipatong da. Sino ang balda? Kita eh. Tao eh. Ipit ang tao eh. Nagsinaka mo. Gatas ka gatas bata mo sbong. Magpa may bata ka doon kabilog. Ginagatas pa. Ay sus. Kita mo ubos. So, ang gakatabo sbong sa itong pumuro yung mga katropa nga nag-epekto sa ekonomiya ta. Kahit priority na lang, no? Makabato sa sweldo, priority na lang. Bakal bugas, bakal sa... Amon na niyong gastuhan. Why na sa iban? Why na mall-mall? Why na sa mga pro-pamahaw? Tuwala na sa kapi-kapi. Kukura, no? Pang masitwasyon. No? Kahit secondary na na. Unahon ta na yaton nga sudaan. Unahon ta bugas ta. Unahon ta bayad sa balay ta. Unahon ta na kuryente ta. Unahon ta na tubig ta. Unahon ta na ang... aton internet, kagurano pa. Kaya amun isang aton pagpakabuhi isbong mo. No? Nagpurugiot to mga sari-sari store. Sige, why naging sa gabakal beer ba? Why naging sa gabakal sa grillyo ba? Why naging sa gabakal kunano pa ba? Ah? Na ipit ang kwarta mo. So kung may pag-ipit na, especially sa 30% sang sang sector di, nga ginahambal nga middle class mga katropa, ang middle class, amun yung medyo may ara sang ara-ara. Nga pwede i-gasto solo sobra-sobra. Kaya dako-dako ang kita, da. Ah? Ti, subong apektado naman. No? Apektado naman. So, nag-kinot na siya. Once pa'y pag-kinot, gano'y mga katropa, balda, ang mga negosyante, ta. No? There is Pilipinas. Kaya why na mo? Hindi na mabakal ang mga produkto nga hindi essential because nga ti nag-inot ang tao, gani. Hindi niya mag-adventurar kung gasto, anong gasto. So, dari mga katropa, makita tang approach blas gobyerno ta. No? Oh, may mga rollback. Rollback, ginambal pa. Big time rollback. Kung ano pa ka sitwasyon. Araw mo, Japan, draman ta storya, Japan, mga katropa nga. Ang rollback, hindi man ma-explore, ma-enjoy naton from the time nga gain announce ang DOE. Ha? Kaya may staggered basis man. Intuon ka lang to sa mga gasoline station. Sige, oo, nag-rollback kami, 2 kapiso. Pero nag-rollback, kinatag, 10 kapiso. Nga, amat-amaton talang sir. Kaya mo ba agreement namon sa Department of Energy kag sa aton mga multinational companies, mga oil companies. Pagkatapos to, ang last few days para sa full implementation sa rollback, wadaan na sila sa ilang stock. Mambal sa way, kami stock, sir. Naubo stock namon. Kay ginbakal to, nagbarato kami, abi. Oo. Pero kay mo yan, wait, akabalo ko ng stock nila na ano, ginahungod sa mga, ginahungod sa mga oil companies kini, ang stock nila, nga maninit. Ah, kay para makarestocking sila sa bag-o, tingala ka, a day before or a night before sa implementation sa rollback or sa increase mga katropa sa mga fuel companies, nagsaka na sila una. Ah, kaya bali nila, amo na ni ang bag-o namon nga stock for the entire week. Ah, there is pungso, there is aton nga, there is sa mga fuel companies, mga katropa. So, na into naman ta. Dito naman ta na butang sa nakalang. Ah, kayong tao, i-expectar nga, may ara sang rollback ng 10 kapiso. Ah, pero na-enjoy nga tutuod nga rollback for the next 3 to 4 days, mga katropa, 2 kapiso, 3 pesos. Ah? Oh. Amorabla? Daw inang halug-halug kayo ang sistema sa atong pungsod mga katropa. And that's why hindi ta basol tao ta. Pumuloy ta. Sa muna mga sitwasyon mga katropa. Why? Di insaktong approach, insaktong mga pamaagi para at least pumuligan ta pumuloy ta. Hindi, we cannot rely sa ano, hindi ta ka-rely sa mga assistance lang, sa mga ayuda-ayuda mga katropa. Temporaryo lang na, I tell you, no? Tapos na, why? Sakripisyon naman ta. Balik naman ta sa problema ta. Oh. Plus ang korupsyon. Grabe. Ha? Amo nagkakatapos, pungsod ta daw. Matyagan ta. Daw ay nabla katapusan. No? Sige, patahambal nga. I-battle ta ni. Kung baton ta ni, rebuild di. Mga nag-rebuild di, pungsod ta. Pero ti, manabla, makita ta. Those accountable sa mga korupsyon, why taman malaot subong until now? We're asking for accountability. There's no clear cut. Ng mga polisa, kagwala sang mga tao nga nakapanabat sini. Oh. Ati, kontra pati do eh. No, 7:56 na mga katropa. Wait oras na yung salamat gin sa pagpamati. Buwas naman ta sa mga members sang ma'ams kag sang class. Mga katropa may aga. Sir Vincent, Jessica Pahayahay. May aga dara sa Barangay 1 chapter sang ma'ams, ma'ams Philippines. Thank you, Ma'am Melanie Martisano. Thank you. Salamat gin sa pagpamati. There is programa ta. Thank you, ha. Ma'am Elvira Gilogo. Dira sa, sa Kabankalan. Mayong aga sa inyo talan. Okay? Sa atong technical partner, mga katropa, katropang Chris Librando. Sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa atong CEO, President Dr. Remy Lito Oy. Ako naman sa katropang Winzalina. Sa nagpaalam, tubtubwas. God bless. Have a nice day.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampaimprove sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas sa glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
8: XFM 103.9.
9: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
10: Edukasyon.
9: Edukasyon
10: para sa ikaayong lawas.
9: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kag paghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
10: Edukasyon,
9: edukasyon
10: para sa ikaayong lawas.
9: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
10: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
9: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw,
4: tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
8: Edukasyon.
11: Edukasyon
8: para sa ikayong lawas.
4: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
8: Edukasyon.
11: Edukasyon
8: para sa ikayong lawas.
4: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
8: Edukasyon.
11: Edukasyon
8: para sa ikayong lawas.
4: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
8: Edukasyon.
11: Edukasyon
8: para sa ikayong lawas.
12: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
8: Edukasyon.
11: Edukasyon
8: para sa ikayong lawas.
13: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
14: Luzon,
13: Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod, sa XFM
13: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
17: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
18: Subong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
19: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon!

0: mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting!

0: Clara? Ay, maayo kay Ari ka na. Dali, ilis na sang uniforme mo. Kagbuligay ko, anay, ha? Kay kadamos ang ginahimos ko nga lulutuon.
1: Dali lang ba, ma? Kabalo ka na nagihilibiyon to si Ta Susan kag si Ta Edna? Kiwala nang kapauli kagabi si Jody kag si Cheska?
0: Mm. Ano?
1: Oo, ma. May mga pulis tugani sa ilabalay mo. Wala ka kabati sa patrol car?
0: Wala. O hindi. Tuod ka, Lara? Wala makapaulang ilang mga bata?
1: Oo, ma. Ano abi kay permis sila ng galaga upon sila nobyo? Base kung nag-ilok na to sila?
0: Ay, dire ka lang, Lara, ha? Magwa ko to.
2: Ma, bakit to ka to?
0: Oo, madali lang ko, ha? Hindi ka magaling sa balay, ha? Makadukot sa ilan ni Susan kag Edna. Diyos ko, kung matuod inha na wala makapauli ang ilang mga bata, base kung ano lang natabo sa ila? Ay, kabay pa nga nag-ilop lang sila matuod. Pareho sang hambal ni Lara. Kag hindi lang na may malain niya natabo sa ila? Ma? Ang patrol car? Nagapakanto diri? Wala. Anay ka, papahigad ko bala? Ay, doon ka damo sa ila, haw? Sila nagdulog sa tubang sang balay ni Whistley? Ara, nanaog ang mga pulis? Papalapit ko dira. Jonas? Ikaw?
3: Mano ka? Ha? Maningad-singad ka naman? Dabuang ka karon na. Ngayang mapalapit ka na. Dali di sigado. Hindi ka magpalapit na. Iba, si kung madala ka na karun sa kamera. Wala ka kita nga kadamo midya, oh.
0: Oh, ba? May sulakyan sa midya matuod? Wala ko nakita. Kaya nakafocus ko sa patrol car.
3: Mayo lang ganit, inaabtan ko pa ikaw. Sobra ka pa ka maniningan sa miga mo. Abi, dali di sa sulod. Dali ta manilag sa sulod sa kusaranta. Dali na.

0: ato ng patrol car. Naglakad na lang sila. Kaya wala sang tao ang balay ni Wesley.
1: Anay ka bala, Jonas? Paano nga wala sang tao? Kaya doon nakita ko man si Wesley kaina nga nag-text-text sa iyang kwarto.
0: Ha? Nakita mo si Wesley?
1: Oo. Nakita ko gid siya nga nagasige pakadto pakari samtang nag-text. Tungod bukas ang kristal niya nga bintana. Mga isa ka oras lang kang nag-abot man ang patrol car.
0: Nan, amo na nang ginasiling ko nga may ginatago gid nga hindi amo ang lalaki nga ina.
1: Ay, daw ka misteryoso matuod sa iya bala mo? Daw lain siya sa iba nga pariyo niya? Ay, Jonas, makadto ta bala sa ila ni Edna kang ni Susan? Mamangko ta kung kamusta ng update sa ilang mga bata.
0: Ah, hindi na ah. Kabalo ka gid yung nagasala-sala pa to sila sa pagpangita sa mga bata nila. Dali na, masulod na ta sa balay.

0: Wesley si iyong saran? Ay, malapitan ko siya. Wesley!
1: Ba? Nang? Ay, ari ka man.
0: Ay, maayo ka nakita ko ikaw. Nakahibalo ka bala sa natabo? Ginpangita ka diri kagabi sa mga pulis.
1: Ano? Ginpangita ako sa mga pulis? Ay nga, aman na nga. Anong natabo?
0: Wala kasing ideya?
1: Wala man. Ano nga?
0: Ang duha mo kaabyan nga mga lalaki, bala? Atong nanubyos ang duha man kadalag dinding diri sa ato niya subdivision? Ginapangita sila kay wala na makita ang ilang mga nobya?
1: Ano?
0: Oo. Pila na kuno kaadlaw nga wala makapauli ang duha nga to. Kagsang hindi na makita sa ilang pamilya, ginreport nila sa pulis agud pangitaon. Kag amo na eh, ginapangita ang duha nila kanobyo. Ang imo bala mga abyan? Agud pa mang kuton parte sa natabo.
1: Ay, amo gali. Ay, wala gid ko bala sang ideya nang masako abi ako sa ako negosyo mo. Ay, sige nang ha. May katuan pagali ako. Malakat ko anay ha.
0: Ah, Wesley. Nakahibalo ka bala? Kundi nang duha mo ka amigo nga ato?
1: Ay, pasensya gid nang ha. Hindi gid man kami sa Duklos eh. Sinilang kami yan nagkilala hay. Tungod sa mga circle of friends blanamon. Ah, sige na nga. Malakat na ko.
0: Ay, ato. Naglakat na siya. Ay. Nagalikaw siya nga pamangkuton ko. Parte sa duha niya kaabyan. Matuod bala nga hindi sila close? Pila kaadlaw nga nagtiner ang mga lalaki nga ato sa iya balay. Hindi close? Nagaduha-duha na gid ako sa Wesley nga ini mo?

0: nakapan ko ng isa takakaopod nga pusher sa Himamaylan.
1: Ang matuod. Hindi manabi ka balo maghalong mo. Dotang kuloy.
0: Hindi ah. May nakatiktik siguro nga pusher siya. Uy, Jigo. Malayloanay kita ah. Basikon may nagapanilag naman sa aton.
1: Huwag sinong manilag sa aton? Pino tayo mag-ubra? Uy, ikaw ha, ginapandaman ta ka ha. Hindi kagid magtabi na sa miga mo nga si Gina ha?
0: Wala ah. Si Gina pa ya. Nga kainusinte na ya sa iya.
1: Basta hindi ka lang magsalig ah. Kinanglan nga hindi kita madakpan. Bisan ano ang matabo.
2: FM 103.9.
3: Supple Plus Gold.
4: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo.
12: Turbo.
11: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Sister Payne.
15: Si Michelle Negri, isa ka

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatiyan ko ni sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

Dudagig ko na bala sa hulag sang amiga kung si Honey mo. Kagwala labot sina. May dalag ko pang krimen nga natabo sa among barangay. Halos, hindi na makapahuway ang pamilya sang duha ka kabataan nga gin-report nga wala nakapauli sa ilabalay. Ay, nagatubo ang akon kahadlok. Nga base kun amo man sining matabo sa akon anak. Nga nagadinalaga na. Gani ginapaandaman ko gid siya nga magpauli samtang temprano pa. Kay man, mabudlay na eh. Kay kariit na gitsubong sang panahon.

0: anong natabo? Nga nga daw wala ko na makita ang amiga mo nga nagkakadto diri sa balayhaw.
1: Ina mangganing ginakatingalahan ko ga eh. Do pila ka adlaw na nga wala kami nakakita ay. Basi kung masako lang siya ah.
0: Kagano manabing sa kuha niya?
1: Dabu ang kabalaga mo. Kung nagausig ako sang tiyon sa pagpakigatubang ko kay Honey, nagakumod ka man. Anay subo nga nagtawhay na ah. Ginapangita mo man siya?
0: Namag-ulang ko gani.
1: Basi kung may ginaasikaso lang siya nga importante ah. Makadtugin na siya diri kung wala siya sang ginasakuan ah.

0: naglakat pala sila ni Chin-Chin.
1: Ah, permigin man na sila nagalakat, ah. Nagabakasyon sila sa Masami Subong. Kati, madamo na sila sang kwarta mo.
0: Hindi, ah.
1: Om,
0: hindi ko na sila mang bakasyon, ya. Masaylo sila kuno sang lokasyon, anay. Para nga makapahuway.
1: Ay, anika. Ah, anak, amo malagi hapon. Magbakasyon, magpatawhay. Amo malagi hapon, anak.
0: Hindi, ma,
1: ah. Ah? Ano man gali?
0: Siling ni Chin-Chin. Masaylo kuno gani sila sang lokasyon. Para nga wala sang maistorbo sa ila.
1: Ano? Amo inang ginhambal niya?
0: Oo. Wala ka naging sabira ni Tita Honey, how?
1: Wala siya nakamuno. Ah, Jolly, anak. Pamangkot paabi si Chin-Chin. Kundiin sila Subong. Kag kun anong ginaubra ni Mama kag Papa niya?
0: Ikaw na lang pala pamangkot, ma. Migahayin lang ka muna ni Tita Honey, bro.
1: Ikaw gani ang ginapapamangkot ko. Kay wala siya nagkakontak sa akon eh. Ay, anak, sige na bala. Pawala ka lang ah. Inang, doon sa wala lang bala. Pamangkot na si Chin-Chin kung anong ginaobras ang amay niya kag Iloy.

0: Aray? Kaganga nagapamangkot ka sina? Hindi ba lang naghambal na ako sa imo? Nga dire kita anay sa balay nila ni Tita Bo. Para nga makapatawhay kita. Kagamo dito sa lugar nato ni.
1: Eh, hindi kidlong.
0: Paghipos gani chin-chin ha? Lakato bala? Kay may tawgan ako.
1: Ano na ginatawgan mo man? Permi ka lang nag-cellphone. Wala ka na sang chimpo sa amo ni Bonbon.
0: Ah! Kasabad man nga! Anong nga wala sang chimpo man? Ang tanan nga chimpo, ginahatag ko na sa inyo. Kadalag ko na bala sa inyo, chin-chin? Ano ganyang gusto ninyo, how? Ili-ilihon ko pa ka mo?
1: Pamangakit ka, gidong!
0: Ginasilingan ka gani nga lakato! Ari mo ay!
1: Ay!
0: Hindi ka magpakita sa akin, ha?
1: Ay, oh! Kano niya si mama man? Dutay kong ambal! Nagapangaki siya dayon! Isang una, hindi man siya amusina! Dason, kasadya pa sa akin! Subong niya, dokter may siya may ginatawgan! Kag dokter may lang nagapisik! Nagalaan kita nga akong buot sila ni Papa. Pareho lang sila. Mainit ko gani. Malayas na lang ko mo.

kinap ako nagatawag kay Honey? Apang busy gid ang iyang telepono? Hindi ako makalusot? Karon naman ako manawag ah. Tapuson ko lang anay ang akong helikopter.

0: Tapos na ako sa ako mga alubrahon diri sa sulod sang balay. Anay ka pala. Kay tawgan ko naman si Honey.
1: Ma? Ma?
0: Oh, ba? Jirly? Nga ah?
1: Nakachatay kami ni Chinchin?
0: Oh. Ha? Chatay?
1: Oo. Inang nag-istorya bala sa messenger?
0: Oh, ote. Ano ko no?
1: Nung gambal siya sa akon, ma. Nagasunggod siya ko no kay mama niya. Pagusto niya nga maglayas.
0: Ano? Ay, nga ako no?
1: Kay, dulan ako no sa chimpo si tita sa ilan ni Bonbon.
0: Ay, nga ahaw.
1: Permi lang siya ko no maging naistorya sa cellphone. Turason, nagapainit permi.
0: Ano? Uy, matuod wala ina, Jirly?
1: Di, amo mo nang iachat sa akon, ma.
0: Uy, amo gali inang rason na nagatawag ako. Hindi ako makakontak sa iya. Kay permi lang siya may kahambal sa iya cellphone.
1: Ma, naluoygin ko bala kay Chin-Chin.
0: Ote.
1: Ginambalan ko siya eh. Nga hindi siya maglayas. Kibasi kung matabo man sa iya, ang atabo sa ila ni Jaja, nga wala na makita hasta subong.
0: Ote, anong ginhambal niya?
1: Siling niya, mayo gani nga madula na lang ko para wala na sila sa ugtasan.

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahom nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: The Secrets of Hell.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka nikita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gani kita sang Santhon Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amo ning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secret of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione naga detoxify sa ato sila nga lawas. Ang collagen dakong epekto yun sila to maintain sang manami firm na to sila nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sila nga mga joints. So, Santon plus gold. For those yama sila nga ti bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sila nga brain.
1: The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
4: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while

interviews sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: FM News Central. XFM Time, alas 10:46 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ka man sa buong bahayin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan. Ang sentro. XFM News. Sentro. Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Miyerkules. Kag-unang adlaw sa bulan sang Hulyo. July 1, mga katropa, no? 2026. Kagsubong agay ang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News Centro. Mga katropa, kita din mag-inup na humalin na last 10:30 sang aga. Toto ba last 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante, mga katropa, nga mga issues nga itong tutukan talakayin kag-diskusyonan. Sining adlaw sang Miyerkules. Centro. Sa mga nag-monitor, dira subong sa aton, mga katropa, ang XFM Bacolod. Babatean ninyo kami sa radyo, sa social media, kag sa streaming app, mga katropa. Pero mga nag-aupod na drasubong sa aton, konsidin man sila ang inahamtang tumtob sa malabutan sang siningawaragwagan. Tamyawon ta sila blanay sang good morning, dira may nga aga sa inyo tanana.
1: Di na kamo?
0: Sentro! Sa mga nagatutok dira sa aton, mga katropa, sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod. Mabatihan ninyo kami, mga katropa, sa radio frequencies na 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa, hindi kamo magkalipat. Bangod, may araman kita sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya naman, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman mga katropa, nga 101.7. Mayaraman kita sa social media, aton nga Facebook fanpage, mga katropa, muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayaraman kita sa YouTube, no? XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may ang aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre dira sa inyo nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang, mga katropa, sa Google Play Store app, XFM Radio Network. Ma-download ang mga katropa nga libre dira sa inyo nga mga Android phones. Kag ma-access dira ninyo, mga katropa, ang kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kagini magkalipat, mga katropa, mayroon kita sa kinatawag nga text line sa XFM Bacolod. Aton nga text line na muning 0915-628-7926. Sa liwat, mga katropa, 0915-628-7926. Amun ang countdown sa aton, mga katropa, padulungan ta. Anong aton dapat tutukan talakayon kagdiskusyonan? Sining adlaw sa Miyerkules, diri lang sa sentro.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, dugay-dugay, pakinggan natin si Sir Jeffrey Celes, ang Secretary General sang Bangon sang Bayanan. Angot ni mga katropa sang humalim pa ni kahapon sang aga o kung kagahon, hindi ko magsala, Martes, mga katropa. O sang kagahon, natabo, mga katropa, ang nasambit ni nga pagtililipon. Una, wain ni na-identify kung ano ni nga grupo, kung ano ni nga kausang ilang gusto ipabutsyag. Kung nga nagpatigayin ni isang isa sa mga pinakadakuman nga pagtililipon dito, mga katropa, sa bahin sang Epifanio de los Santos Avenue o kon EDSA. May pila dito ka mga dalan, mga katropa, nga hindi malabayan bangod sa presensya sa sininga mga individual o kon sa sininga mga grupo. Pagkalipas ng pila ka oras, mga katropa, dito natukiban nga iyagali sang Iglesia ni Cristo. Kay mga katropa, ang tinutuyo sini kay bangod ko ng mga katropa na dumduman nyo nga si Senator Rodante Marcoleta pag-apailan, no? Mga katropa, ha? Pag-infailan siya sa plunder case. Oh.

0: Kagtima katropaamo ni galing ila nga tinutuyo sa nasambit ni nga kausa kag ila to nga pagtililipon mga katropa dito sa bahin sang ining ginlunsar sang ano no sang grupo o kunang iglesia ni Kristo mga katropa. Ti do nakita ta to nga pila kagatos ka individual ang ngara mga katropa sa EDSA no. Ti abito gani nila kung ano na tong ginahimo. Abi nila kung ano naman ang patigayunon. Pero mga katropa, tinanindugan man nga wala niya kuno sang posibleng ti people power si PBBM. Iti bangod ni mga katropa sa sininga bagay no nga may ano ne siya nga ginapanawagan sa mga angot sa korupsyon kag kun ano pa. And also the issue about the impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. Tiyan mo ni subong mga tropa nga ito na rin ginabantayan kung tob-tob saan o ni bilang mga tropa ang nasambit ng pagtililipon sa Iglesia ni Cristo dito sa EDSA. Di mga katropa, kwaunta ni karon kung ano itong pahayag no, sangga pila ka mga supporters ni sa Senator Rodante Marcoleta. Angot rin mga katropa sa nasambit ni nga bagay, no? And later on, basi ko makatsyempo man kita, no? Kuhanta man ikomento ang pila ka mga grupo sa mga mamumugon diri sa aton sa Negros Occidental. Angot mga katropa sa sininga, no? Grabe no, tingin makasilika nga sana all. Dito ako ng mga tropa sa NCR na tigayo na nga mapasakaan sang sweldo. 85 pesos per day ko no? Oh, 85 pesos per day. Na-increase sa sweldo sang mga mamumugol mga tropa dito ya sa bahin sang NCR. Matapos sini nga ginaprobahan kahapon no si Senator Francis Tolentino to. Oh, anay senador Francis Tolentino. No, kando nagkaiti si Senador Francis Tolentino doon siya naman ni Sacro na secretary sang mga katropa sang Dole. Tiyan mo ni subong. Tiyan mo ni aton nga balantayan. Check na karon mga katropa si Mr. Winnie Sancho. Kung ano ginibilang mga katropa ang ilang nga panindugan ilabi na gidriya sa aton sa Negros Island Region, no, sa probinsya nga aspeto. Kag ibang pagin mga katropa ang mga detalye, ibang pagin nga mga diskusyon aton karon dugi-duga itutukan mga katropa, diri lang sa aton nga palatuntunan ang sentro.
1: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 10:55 mga katropa. Before ko blanay mag-proceed sa update sa alkansang panahon kag bawo si Kanlaon bago naman nag-ingaw ho. Oh. Kahit tinagligad ng mga inadlaw, may mga observation ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX mga katropa. Angot naman isa nakita nga banaag sa baabas ng Vulcan Kanlaon. Kahit mga katropa, ang nasambit ko nung banaag, kung sa aton during a term, banaag. In English mga katropa, ginatawagin na nga crater glow. So, drama katropa nakita nga posible nga ang magma, ang levels ng magma nagamat-amat saka. So, which is tido may another mga movement or activity ang bulkan regarding drama katropa sa sulod sang Kanlaon, no? Pero before na mga katropa, ipakilala ko blanay sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health. Ipakilala ko sa inyo, ini ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C mga katropa, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. No? So mga katropa, ini yung mga produkto sang Yes to Health, ang Santon Gold Herbal Capsule. Imo naman ini sa Mangosteen. Mangosteen, Marguso, Malunggay, Ahos, kag Spirulina. Gitingo bini mga katropa sa isa ka kapsula. Agun nga makabuling ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man nina o kon malignan. Mataas ang imong sugar level, imong blood pressure mga katropa, mabuligan makamong maparaganhaga ni Santon Gold Herbal Capsule. No? Kakon ano pagin nga mga balatian mga katropa? ang madula kung mag-tumar kita everyday sa Santon Gold Herbal Caps. Safe and effective and 100% effective gid mga katropa. Kaya lang kita sa alkaline base ka vitamin C naman ha. Amunin sa itong vitamin C mga katropa, no? Made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas, kamanggaranong gid sa vitamin C. Mga katropa, bangon sa panahon nga ka hindi na ito mapaktan, no? Ito parehas ng ulo sang ex mo. Hindi na mapaktan kay galiwat-liwat, no? Maulan init, mainit maulan. Mga katropa, dapat protektado kita, no? Magtumar everyday sa santong vitamin C para makapaboost sa atong immune system, batok sa mga balatian nga nagauso naman subo. And di kamo magkalipat, meron kita mga katropa sa premium D3 soft gel capsule ha. Ang premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Mga katropa, makabuli gini, pa-healthy sa atong mga cells, makapabakod sa atong mga katulanan, kag makalikaw pa sa atong sa mga infections, nga kusang bakterya kag viruses. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center, nga namtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacol. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica, and don't forget sa online, sa Shopee. Alas 10:58 na mga katropa, padulungan tanay ang lakat sa panahon sa PDMPD. Kay nag ang LPA nga nagsulod sa aton, mga katropa, nangin bagyo na kaginingadlan sa kay Henry. No, hindi si Henry the 8th ha. Bagyong Henry. Si Henry the 8th, yahari na sa una sa Pransya.
1: Centro.
0: Henry, no, bagyong Henry. Pero mga katropa, si bagyong Henry naman, layo ko nung siyansa nga makahalit sa ato, no, kung maka-landfall. Pero mga katropa, ma-impluensyahan ini sang bagyong Henry ang habagat o kung southwest monsoon nga magadala sa ato mga tropa sang maulanong nga panahon. Especially diri sa rehiyon ta. Sa bayan sang Visayas and also sa area man sang Mindanao. Ulo alikbat kita mga tropa ha, kay ti siling naton sa ibang nga parte sang Pilipinas, bago taga-tagiting init. Kapo dito sa amo niya gapalang lapaw tubig baha.
1: Centro.
0: Kay bangod mga tropa, bangod din na sang presensya sang habagat nga gaka-impluensyahan sang bagyo sa kanila. Ako po nato sa piyakan ninyo from PDMPD with Sir Dave Quahaw.
1: XFM weather update.
0: Sir Dave, good morning. Kaupot mo sa booster si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, sir.
2: Yes, sir. Kung sige sa kito, Andrew, Down kahapon, alas 3 niya aba, ang sintos ang tropical depression na si Henry inabot na banta yara sa 5 kilometers west ang abutang paan. In some coordinates, 14.4 degrees north and 118.6 degrees. Ang bagyong si Henry na patutubos ang 42 kilometers per hora na sa sentro, kagnat at madlos ang 52 kilometers per hora. Ito ang nagagiyo sa northwestward sa katasidyon siyang 25 km per hora. Pantayang Turkish monsoon, kada niya nagatid sa western na bahin sa Visayas at Mindanao. Ang Sambales, kinapit lang ang katawan na eksperyensya sa madaling ng pagmaulanan ng panahon tuga sa bagyong si Henry. Pantayang Metro Manila, Calabarton, Bulacan, Tarlac, kilakit na ng Pampanga, Rimpal Mindoro, subungan sa Marindote, sa bago naman sa mag-iumun at lamitan, sa ginagpagpon sa laktar at ipa sa ngalan, ukurin sa panag-uog at pangilat, tuta naman iniyasang trap sang bagyo niya si Henry. Ang sa Western Visayas, Negros Island Region, subungan sa Central Visayas, sa Buanga Peninsula, pinakit na ang iba't na bayan sa Maropa, Nanaw de Importe, Misamis Oriental, subungan sa Misamis Occidental, makaago naman sila sa ang nagantumun sa panangitan, sa kitapitabdan, sa laktang matupang pangalan, ay panag-uot pangalan sa Southwest, Punsun o Kon, Ababa. So, Negros Occidental, sa kitapitab sa Bacolod, maka-experyensya ng kitapitabdan sa katarangan tutug na nagantumun ng panangitan, ay ginagabokdan man sa laktang matupang pangalan, ay gumigit sa katunanin o Kon, tigat niyon, tugal ang niya sa Southwest Punsun, ukol kapagat. Masarangan, tugtog na mga dingo pag malabas na hulit ng hangin, nagtitaon sa nabagat na nakatundan ang sagayin niya ng influensya sa kamunsan pang probinsya. nagkakansang probinsya, pumunta sa Rangan, ito, Mabulubalay. Update sa katropangan doon, gabin sa kanya-undertainer, no? So, kailan sa ito ko mga ato niya kanon, so, pero ay pala na record na katropangan doon, ha? Hindi kayo, malam isang aga nga record na ito nang yatag, ano, kung nga kayo wala sa pagkakabay sa ako. Ang ating nga na-record mo, ang ating nga Christmas, dinaarap isa ka trend sa Pinto Kabulkanic Earthquake, so nag- Mapatsagyan nga na isa ka sa pagkakabay, kung harap ka tuwag ang kaysa na itanlaon, pero kung ngayon ka na kayo, doon na mag-apit sa pato, masaya siyang panahon nga, in 6 Kabulkanic Earthquake. So, ang ating naman yung iso, mga 100 meters, man, ang kataasun, moderate emission sa southeast okay. Dag or general east ang iyang katupling o kung lifting siya sa Tupangando. So, subong hindi siya matisa o pure ka, hindi siya because na damo, subong dalawin, ito hindi na sagra siya na sita.
0: Gani man?
2: Hindi siya sa amin, ano, ang dito nga sa pila ko, mga hindi na dalawin, ito subong na sa Tupangando, sa kanlaon, ito hindi matisa, grabe ang
0: dalawin. Gani man?
2: So, ang susi ako, no, wala sa Diapo. Alert na dito kita sa hindi sa Diapo na po dito na magsulot sa 4 km radius permanent
0: danger
2: of hostility. Ito how sounds the home na mga salama sa mind of person.
0: Sir Dave, thank you again. Bingo to da.
2: Yes, sir. Thank you, Manchad.
0: Yes, sir. Mga katropa, ito na ba tiyang from PDMPD, Sir Dave Guahao. Pero siningat yun, padulungan ta ang FIVOS, no, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ito rin mga katropa sa panibago naman ng activities ng vulkan. Ano to moderate ng mani mga katropa ang iyang pagbugaan man sang aso. Kung iyan naman yung abo, mga katropa, no? Sininga do sa do nagasinunda na ilang ding amon ng mga cellphone sang mansig ingaw lang. Gali ang kanlaon mga katropa bumuga na. Sentro. Check ta mga katropa ang FIVOX para sa dugang mga detalye update sa sininga mga panibago na mga aktibidad sang bulkan kanlaon. Mga katropa. XFM. Kanlaon update. Sa piyakling niya mga katropa si Sir Darrell Aro. Sir Darrell, good morning.
3: Sir, good morning.
0: Yes, sir. Sir Darrell, may latest naman ng activity sa Bulkan, kanlaon. So far, anong inyong pag-assess and how's your observation, sir?
3: Yes, sir. So, as of 10:14 a.m., sir, nung na-record kita ng passing isang event, pag nag-low din, sir, sa 17 minutes, sir, no?
0: 17 minutes.
3: And nagkataso niya, sir, na nagkataso niya yung buga ng aso sa ganang bilis. And ang clue nyo, sir, nagpapagato sa southwest direction.
0: Southwest direction. Okay. Pero, Sir Darrell, ano ay hanang mga possibilities ni sir nga, which is, ano naman yun, no? May ginbuga naman siya, sini naman nga adlaw, Sir Darrell?
3: Si Dan Lancer na, active si Dan Lancer, so possible, sir, na may mga assumption pang
0: okay.
3: Possible na makapagod.
0: Okay. Sir Darrell, is this because of increasing level of magma, sir?
3: Ang assumption pa na possible na muning mga natrap ng pressure sa dalang sa kanlao. Kaya, yun, sir, sa tama ka pressure, muning nag-relief ng
0: Pero dumayo man so far, Sir Darrell, kay do ang ining mga activity ni kanlaon, which is not too violent man subong Sir Darrell, no?
3: Yes, sir. So, since nga may mga emission, sir, nung makabulid, mas sir, na-release pressure sa atin na pulutan. So, okay. Pero hindi naman, sir, na
0: gani man. Pero ari Sir Darrell, ang ini nga hitabo sa karon do ano naman nino balantayan ini siya kay basi kon may posibilidad naman Sir Darrell nga masundan naman liwat kag might matabo naman ng dako balang eruption, hoping hindi lang. Pero Sir Darrell, ang banaag na talupangda naman sining adlaw o kay nakagahon?
3: kanina sang kagawang pinawala kita na kita na panaag visually sa atin na naked eye sa ano. Pero sa atin nga digital camera kasi nakita kita nga daw faint man nga banaag.
0: May faint nga banaag?
3: Yes, sir. Yes, sir.
0: I see.
3: Pero makita lang niya, sir, sa atin mga camera, sir.
0: Ah, sa camera lang yun yan, no? Unlike to yes, ang Monday morning, early morning, sang Lunes, nga which is very ano gid no, very clear gid sir, or atag gid sa mata sang panulo sa panulukan ta no sir.
3: Yes sir, yes sir.
0: Ah, okay sige no. So mo ni subong aton nga ano hibaloon pagid sir Darrell, ati ano ning aton nga mga observation ang ashfall possibly sir, may ano, may maana ni, may ma-experience ani nga mga malapit ra nga mga areas sir. Ashfall?
3: Yes sir, no, kung tama ka kusog na nga ni sir, possible na may ma-experience na ng ashfall sa southwest part ng kanal. So okay. Sir, wala naman.
0: Hindi gidman siya, ano no? Hindi gidman tuman ka dako sir, no?
3: Hindi man. Okay. Man
0: gani man. Pero at least, ano lang ah, ulo aligmat lang yapon. Sige. Sir Darrell, ini nga mga hitabo, though hindi ganun sa siling sir nga almost everyday ga ano amuning activity ni kanlaon. Pero Sir Darrell, ang when comes sa alert level is dira kita gyapo magabase kun ano ang mga parameters gid sir no to increase the alert level no.
3: Yes sir. Balantayan din nato ng ibang mga parameters.
0: Okay.
3: Pagino ng ground information gagang gas na ginapagdaan
0: ka na. Gani man. Sige. Sir Darrell, thank you guys sa sining update, sir. God bless you. Good morning.
3: Thank you man, sir. Good morning.
0: Yes, sir.
1: XFM. Kanlaon Update. Centro.
0: Mga katropa, ito yung nabatian si Sir Darrell Aro, ang science analyst sang ano mga katropa sang FIVOX. Dara mismo sa Kanlaon Observatory sa siyudad sa La Carlota. Mga katropa, ay ti amuning pa-confirm sa aton nga balantayan gid ang galaw sa karon ni Kanlaon, aktibidad sang bulkan. Ay mga katropa, may mga ginabasihan as lang mga parameters eh, no? For example, ano mga parameters? For example, mga katropa, ang number of sulfur dioxide nga gina-emit sang bulkan, no? And also mga katropa, ang way ni ginakakasa parameter ang pagbanog sang edifice sang bulkan balay di Pisoya sa upper portion sang bulkan kay ti makatropa may ano muno do, in short may inflation siya no, may inflation makatropang bulkan ti dranda balasian nga kung may pagbanog gani sa upper portion sang edipisyo sang bulkan Kanlaon may dakuan chance sa akong dako ng posibilidad nga nagasaka ang level sang magma o gasaka siya makatropa. So which is dito naton mahambal nga ang banaag o kon ang crater glow nga makita mismo sa baba sang bulkan no, nga nagligad adlaw lang gid nga visible sa naked eye isang tawo no? sa pananawa na panulukan naton. So isa ina mga katropa sa gina ano sang FIVOX, hindi madula-dula ina nga mga balasihan in kaso kon kinanglan gid isaka sa alert level 3 ang bulkan Kanlaon. And also mga katropang volcanic earthquakes eh, no? Ang right term dira is volcano tectonic earthquake. So dira mismo mga katropa galantaw man ang FIVOX kung asod-asod ng mga pagtayog from the origin. Ang origin is from volcano or bulkan Kanlaon mga katropa. Ang muna dang ila mismo mahambal tabalang at okay. So do more than ani sa mga aton nga ako sa baseline bla bla mga katropa no, sa normal nga aktibidad sa bulkan kun maglapaw na and almost every day ngina nga mga activities or pila ka semana mga katropa nga asod-asod amo ning napakita na ko posibilidad nga ti basi ipasaka naman ito alert level sa bulkan Kanlaon. So far alert level 2 pa lang ang bulkan ha. Ang permanent danger zone is within 6 kilometers away from the crater. Magsulod kada 6 kilometers away from the crater, mga katropa, ginabawalan ina. So, mo ng mga balasihan sa FIVOX para ti mapataas o kung ipalabot sa alert level 3 ang status ng bulkan. Alas 11:11 mga katropa, siningat yun, diri kita sa national nga istorya. Pakigangutan ko ni si Sir Jeffrey Celis, mga katropa. Kahit ano no, ang Secretary General sang ano mga katropa sang bangon sang bayanan matapos nga dako ning pagios no sa grupo o kon relihiyoso nga grupo ang or religious sect amo ning mga katropa ang Iglesia ni Cristo. Mga katropa, rin sa piyaklinya ang Secretary General sang sambayanan si Bangon Sambayanan, no? Si Sir Jeffrey Celis angot sini sa diskusyon sa kausa mga katropa nga ginlunsar sang religious sect nga Iglesia ni Cristo mga katropa dito sa EDSA. Sir Jeff, good morning. Welcome diri sa XFM Bacolod. Kaupod mo subog sir si katropang Andrew. Mayang aga Sir Jeffrey.
4: Ay, mayang aga katropang Andrew. Mayang aga sa mga tagpalamati mo sa XFM.
0: Yes, sir.
4: Dira sa Western Visayas, sa Negros, kag sa palibot sang Panay Island.
0: Salamat gid, Sir Jeff.
4: Malabutan sang program.
0: Salamat gid sa imong time, Sir Jeff. Sir, ati sang early morning, sang Tuesday, itong hindi ko magsala, nakibot, no? Nga, gulpi lang nagdagsa ang kadamuon sang pila ka mga individual and wala uli na lang natukiban nga may movement gali ang Iglesia ni Cristo dito mismo sa EDSA. Sir Jeff, ano ni sir ang matutuig nga kausa sa ni sir kung nga may mga reklamo nga hindi malabyan ng EDSA and also doon na kahitin alert ang status ang kapulisan and also sa militar sir sa NCR.
4: Nakibot man lang tanan no, nga nagkaroon sang lightning rally.
0: Yes sir.
4: And then nagdevelop na into a level nga naging parang occupy EDSA na ang natabo.
0: Okay.
4: Sa paghulag sang mga taga-iglesia ni Cristo.
0: Oo.
4: So nobody expected that nga himuon nila ni kaya wala man sila sang official nga announcement eh.
0: Okay.
4: Although may mga monitoring naman sa information. Nga naghahanda sila nga inkaso nga ipa-aresto si Senator Marcoleta which is who is considered nga part sa ila organization.
0: Yes sir.
4: Maga lunsad sila sang protesta. Ang una ko nga nakita dela katropang Andrew atong medyo pahambog nga ginobra ni Boying Rimulya nga mag-press conference. So doon na insulto siguro na ginpahog-pahog niyang Iglesia ni Cristo.
0: Okay.
4: If not really the Iglesia ni Cristo si Senator Marcoleta. So nagkaroon siguro sang negatibo ina ang reaksyon sa Iglesia ni Cristo at kaginambal man nila no ang ambal nila katropang Andrew.
0: Yes sir.
4: Nga ginahingabot ni Boying Rimulya kag sang gobyerno subong si Senator Marcoleta kay ginaimbestiga niya ang flood control scandal.
0: Yes sir.
4: Kag iban pa nga mga issues ang korupsyon.
0: Mm-hmm.
4: Pangatuwa, nangakig sila kay tingaangay single out did si Senator Marcoleta. Ay samantalang ang ilang nakita, mas madamo pa ang mga dapat kasuhan. Like ang mga kurakot na mga congressman. Kurakot ng mga ginpangkudlo ni Ginoong Saldico. Kagiban pa ng mga politiko, kag mga opisyal sa gobyerno, wala ginpangkasuhan.
0: Okay.
4: So amo na siguro nagtulog sa ila, kag ang pangatlo, imantagin mo ang ikaso kay Senator Marcoleta is non-bailable crime na gina-allege, no?
0: Nga plunder.
4: Which is plunder. So mapriso siya, kapareho sa natabo kay Senator
0: Jinggoy.
4: Correct,
0: sir.
4: So dira na siguro nag-trigger nga ginpahog kag daw gintakos ni Boying Rimulya ang parindugan sa Iglesia ni Cristo nga nag-warning na sila nga hindi human pagamuhana si Senator Marcoleta. So amo na nga nag-hulag sila. Ang pinakadako ng paghulag nila kahapon until 7 PM when I was there. Kami sa mga grupo naman sa Kampilan, Bangon Sambayanan, kagipan pa nga mga multisectoral alliance members ng Kampilan. Mga nasa 30,000 mahigit ang tao nga pick nila. Kag subong, I think they are trying to mobilize more people sa bahin sa Iglesia ni Cristo sa second day sa ilang paghulag.
0: Okay.
4: But this is already a very strong message to the government of Marcos nga may persuad man niya ang Iglesia ni Cristo nga mag-create sang isa ka significant nga protesta nga pwede magpatayog sa gobyerno. Imantakin mo, i-occupy sa ilang mga salakyan ang isa katako nga kabahin sang major national highway na ang EDSA. So, apektado gidya ang ekonomiya, apektado ang transportasyon, mobilization, iba pa nga serbisyo kahapon. And subong, medyo may bukas na. Tako nga bahin sang northbound sang EDSA. Pero ang nagadagsa pa mga tao gihapon na katropang Andrew. At kung asta san o ini, wala pa sa may makahambal. Kaya hindi makamiya miyembro sang Iglesia ni Cristo.
0: Oh, sir.
4: Pero nagpakigangot kami sa ila sa mga solidarity action. To show our support and fellowship sa ilang ginapanindugan. Alabi na sa pagbato sa korupsyon, kag mga iskandalo sang pagpangurakot sa idalom sang gobyerno subong ni Marcos.
0: Okay. Pero, Sir Jeff, ti asta sa no ini, sir? Pila ka adlaw ni?
4: Ang nabagtian namon kahapon na minimum 3 days, 5 days.
0: Okay.
4: Muna ang ilang target. Asta nga pamatian sila kuno sang gobyerno ni Marcos nga ipauntat ang ginatawag nila nga selective justice.
0: Correct.
4: O yung paggagamit ko no sang poder sang gobyerno like the ombudsman para mangipit sang mga nagakritisize sa government with the likes of Senator Marcoleta.
0: Gani man no?
4: Ito ay makompleto nila nga malapot sa 3 days to 5 days. Ika-second day nila subong, wala kita makasigurado kung ano kalawig, pero right now bukas na ang portion sang EDSA nga dati na occupy nila kahapon. And pero yung numero sa mga tao nila daw pareho mangyapon nagapasulod sa 20,000 to 30,000 ang target nila subong adlaw.
0: Okay. Pare Sir Jeff no kay they are planning man nga atubangon gini ang administrasyon ni PBBM. Pero Sir Jeff, if ano gid man kung hindi gid man magatubang or magbuya man sang sugilano ng presidente, kay may nabasahan ko bag-o lang gid. Ang ini nga pagtililipon dito sa EDSA, ginakabi gid sa gihapon sa presidente nga hindi threat, no? Not a threat for him ang ini nga movement, dako nga movement dito sa EDSA. Pero sir, kung sa amo pala nadaan yang sugilano nga ginapagwa sa presidente, duwa gid siya plano nga magliwat ang pananawa niya ni especially sa sininga mga desisyon against sa kay Senator Marcoleta. Sir Jeff,
4: sa paglanta ko may mga inistoryanay na nagkakatabo sila.
0: Okay.
4: Ang tawag sina katropang Andrew, back channel talk.
0: Back channel talk.
4: Alam na natin kung ano ang influence ng Iglesia ni Cristo.
0: Okay.
4: Sa tanan nga bahin sang gobyerno ara sila eh. May ara sila sang pwesto, may position sila. May connection sila.
0: Okay.
4: So it is not far fetched. Hindi na bag-o kag hindi na malayo nga posible gid nga may mga back channel negotiations. Hindi na siguro nato ni na ma-discuss, no?
0: Okay.
4: Bangod kay ang purpose man nila sa pag-occupy da sa EDSA kahapon kag subong pangadua nga adlaw. Hindi man sila gapanawagan kay Marcos nga mag-resign. O magpanaog sa pwesto kag maglayas na sa poder.
0: Okay.
4: The Iglesia ni Cristo is not calling for the resignation of Marcos.
0: Yes, sir.
4: They are only clearly calling for the stop to selective justice. And i-stop ang persecution.
0: Okay.
4: O yung mga atake laban kay kay Juan, kay Marcoleta.
0: Okay.
4: But to call categorically for Marcos to step down, wala sila sang amuna nga panawagan.
0: Okay.
4: Kaya siguro way ginalantaw ni Marcos nga threat direkta sa iya.
0: Oh, sir.
4: Pero perwisyo sa publiko, in a way threat pa rin. Kaya di apektado ang mobilization, apektado ang mga paghulag sang mga tao, mga negosyo.
0: Yes, sir.
4: Kagang iban pa nga mga
0: matrabahante.
4: Ang mga trabaho, pati ng ekonomiya.
0: Correct, sir.
4: So, dira nga bas nga bahin, katropang Andrew, it can have an effect to an amount similar to a threat to the nation. Pero yung direkta nga nagpanawagan ng Iglesia ni Cristo right now, nga magpanaog sa poder si Marcos, wala pa. Pero, may posibilidad nga magdamo. Ang mga tao dira kag ang iban nga mga grupo like kami gapanawagan kami isang resignation kag step down ni Marcos. So may posibilidad nga magdamo ka ng tao nga nagapangakig na kay Marcos.
0: Yes, sir.
4: Nga mag-join sa EDSA, that is a possibility. Kaya in a way makita mo nga there is still a looming threat of a possible nga pagdako sang protesta nga lagpas na sa confines sa paghulag lang sa Iglesia ni Cristo.
0: Okay. Sir, why is it nga nag-initiate gidyang INC no? Kay ano gining ila gusto nga ipakita nga INC. And may mga nagka-question nga ang si mga Katolika nga do ay ginagpartisipar sir. Nga gindala gid ang INC, Sir Jeff.
4: Oo, di sa tabaglantaw ko they are trying to show their strength, mm-hmm, and they are trying to position into a bargaining position.
0: Okay.
4: Sa gobyerno ni Marcos.
0: Mm-hmm.
4: Nga untatan ang ginaubra nga pagpangingabot kay pagpangipit kay Senator Marcoleta,
0: mm-hmm,
4: kag respetuhon,
0: mm-hmm,
4: ang katarungan sang isa ka individual nga public official,
0: okay,
4: nga magpahayag.
0: Yes, sir.
4: I think they're trying to do the bargaining position.
0: Okay.
4: On Marcos, but not automatically and outrightly calling for Marcos to step down.
0: Yes, sir. Sir Jeff, another question na lang. Kung after 5 days ni nagagapabilin to bigyapon ang ining mga ano no, tumuluo sa simbahan sang iglesia. Sir Jeff, anong ato ni nga lauman even though nga muna ning panawagan nila sa presidente, but the plunder case or ang madayon gid bi or gin dakpon gid si Senatora Marcoleta after 5 days nga ara pa da sila ano na yan, sir, possible nga matabo man, anong ato ning expectations ini?
4: Kasi ganun din na maglabot 5 days, no?
0: Okay.
4: Una lang naman nga nakuha ang impormasyon nga 3 days to 5 days. Kasi supong matapos naman nila.
0: Okay.
4: Kaya pagka-intindi ko, nagkaroon na sa mga
0: pinistoryahan
4: nila. Amo na sa top leaders,
0: okay,
4: both sides,
0: amo
4: sa gobyerno,
0: okay,
4: at sa iglesia.
0: Yes,
4: pero kung maglawik pa sila dira, definitely gamitan nila sang poder sang gobyerno, ngayon disperse sila dira.
0: Amo gid gani, no? Sige. Sir Jeff, well, T, amo ni ang dudra lang gid na sentro, no, sa EDSA, but I don't know in some other provinces, sir.
4: Siguro kung maglalain eh,
0: mm-hmm,
4: kag magkaroon sang marahas o violent dispersal,
0: mm-hmm,
4: may mga masaktan o may mapatay da sa mga engkwentro sa kalsada,
0: mm-hmm,
4: ang hindi magalin kag ang mga salakyan magkalaguba, magkala pilasa ng mga tao,
0: mm-hmm,
4: base posible nga maglapnag ang protesta sa Iglesia ni Cristo,
0: mm,
4: posibilidad all over the country.
0: Oo.
4: Kaya tiyalos na tanan nga mga regions kag provinces, ara man sila.
0: Okay.
4: Pero right now, I do not think so nga ipa-escalate din na ni Marcos. Kaya traditionally, hindi man na ang Iglesia ni Cristo gid nagapanawagan sa mga people power.
0: Mm.
4: That's the reason nga why sila ipanawagan sang Marcos resignation.
0: Okay.
4: Ginapahuntat lang nila ang pagpangipit.
0: Mulang gina, no?
4: Kag ang mga pagsupil kay, kay Senator Marcoleta,
0: mm-hmm,
4: kag ipadayon lang ang paghambal, kag ang pagbunya, mm-hmm, ang pagbubunyag o ang paglantad sang mga issue, mm-hmm, sa corruption, kag hindi pag-isupilon.
0: Okay.
4: Hindi pag-ipiton. Mula na yung ilang panawagan nga nakita naman sang dito kami kahapon.
0: Gano'n.
4: Ang panagpag-oila ang panawagan nila.
0: Yes, sir. Sige. Sir Jeff, basi may dugang ka na lang, sir, before kita magtakop, sir.
4: Oo, di man, maayo man itani nga nabuksan sa Iglesia ni Cristo,
0: mm,
4: ang ilang panawagan, mm, nga untaton ang pag-abuso sa gobyerno, ang paggamit sa selective justice,
0: yes, sir,
4: ang abuso sa ombudsman, no, sa pagpangingabot sa mga political enemies of the administration.
0: Mm.
4: Pero mas maayo git kung dalon sa Iglesia ni Cristo sa mas pinakasentro nga problema subong, which is yung ang pagiging mastermind ni Marcos kag nila Romualdez,
0: mm,
4: sa issues ng corruption kag mga plunder o pandarambong. Oh. Agudto nga mas klaro ang direksyon sa ginapagulag kag mas magabinipisyo ini sa bilog na pumuluyo, hindi lang kay Senator Marcoleta.
0: Okay, sige. Sir Jeff, thank you again. May ngunto dira. God bless you, sir.
4: Oh, thank you again. God bless you, brother. And katropang Andrew,
0: yes,
4: and mabuhay ka mo sa, mm, XFM.
0: Thank you again, sir.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Sir Jeffrey Celes, ang Secretary General sang Bangon sang Bayanan, no? Sa una sang Bayanan, para subong Bangon sang Bayanan na sila kahit registered ng ilang grupo. Well, mga katropa, muni ang ginapunto kahapon, wala yan sa may matabong ano no, pag-oust sa presidente. Kundi, amo lang gining ipabutsyago kung ipanawagan sang sining religious sect sang Iglesia ni Cristo, mga katropa, INC. Nga untaton ang selective justice diri sa Pilipinas. So, kahit may iban kaya kung tsakto man naobserbahan taman nga doon selective justice kita. Pero ganito yung mga katropa, maambal na to. May mga kaso man na sila nga maambal na to bigang selective justice. Hindi kaling mga katropa, may mga ginapangabay ang ining mga grupo para fair sa tanan, no? Ang pananawan sa gobyerno sa tagsaka Pilipino, hindi asiling yung amuna, siya amo to, ikaw ya amo lang ni. Dapat yung mga tropa alalangay kung may husto nga kaso, ti dakpon. dila siling yang basi sa partido yada may aram na nga sobra pa ti dapat takpon man na
1: Sentro
0: ti galing nga nga natutukan lang niya sila sa amuni kay bangod nga nangin kontra partidos dito rin na to nakita ang mga tropa nga amuni ngampang sa politika sa Pilipinas especially Sentro during this administration of PBB no? Ti Bulgar sa oh, ang balya pa to last zona ya nga previous zona ya mga katropa nga maya naman kayo no magaligo maraw mga katropa siya payagali no gumaraw siya payagali yung mga katropa siya payagali mismo mga katropa ang nabalikan kahiting yung pangalan na dala kung sino pagdito ang mga tao do halos na lang tanan no ang balinugaw. Oh, kung saan pa bala mga katropa, linuto, linugaw, tanan mo, no? Tanan nga panakot, tara, dira, tingnan yung mga panakot. Tingnan sino itong mga tao, itong mga nalakip sa sining mga flood control, kinawatay, dire, corruption, at di nadala sila tanan, no? Ara sila tanan. Ito na exam pang iban? Oh, ano mo to, karang yung gubuwang pangalan? Ara sa listahan sang mga corrupt nga opisyal dari sa pungsod Pilipinas.
1: Sentro.
0: Ate mano ka be? Ti wa ka na may mahimo, ma-deny ka na lang gid eh. Mambala lang sila yang binuteg ng ilaya. O bro, bra lang ni story. Pagaling mga tropa baw gabaraka ang galing pangalan ni. Pila ka billions of pesos? Oh, half billion. Billions of pesos ang ginapangawat nila sa aton nga mga Pilipino. Nga pinaga-perte ng iba no? Gapangayo na lang gikita nga tani mo nino sa kaamat tani sweldo pero ang iban nga mga politiko perte pa no ang numero uno ka mga kawatan na muman ng mga numero uno nga nagpamalabag sa pagpasaka sa sweldo sa mga empleyado oh mga pigado ng mga Pilipino nga nagapaninguha mga para sa pamilya nila eh may kaunon sa sulod sang isa kadlaw may gastuhon may bayad sulod balay may bayad kurente ano pa mga katropa nga mga panginanglanon responsibilidad nato bilang mga Pilipino ako ni mga katropang pangabuhi ta subong mo maubra ta bayat asang tanan tigaling sila mismo yung mga katropa yung obra pro pangawat perte ga sululubra na manggad nila sa ilad ang mga bank accounts bangod sa amulan ni nga pangawat nila may takabalugan ni Gurwain isla ga sulugabutang sa bank accounts na nila da o ginagbayla ng amount na ginabutang nila sa bank account para hindi mas lama questions ang AMLC ng Manila Laundering Council drop la mabantayan lang ilang kwartad. Diba si Weta Kabalugur may mga underground tapos lang yun na pinangot-kot na yun pinanglubong mangga nila na kay bangod sa kasululubrang pinangawat no? Ilang kwarta nga pinangawat nila sa pumuluyong Pilipino ito yung mga pinangawatan nila yung mga tropa gabalakoon sa mga budlay no? Ang muna ganing ambal nila atong katigulangan ta nga nalubong sa utang napatay na kita naman mismo ng mga apo ang manalod sang utang sang atong mga katigulangan ba? Tayo mo ni subong nga ano mga katropa grabe kidiya. Kay ti ang kapigaduhon sa Pilipinas, do nangin ano nang gidlaw balasian nang gid no. Ang kapigaduhon sa Pilipino. Gina do amo na bala mga katropa ang balasian sa estado sang pangabuhi sa tagsakay. Pigado ni amo lang ning kita. Kay ti amo lang namo. Ti mga katropa kunusto lang inading pamalakad kay panggobyerno sa Pilipinas kun wala lang ni ginbulong sang mga sakon ng mga politikong kagutom nila oh ka ano nila mga katropa ka greedy nila no? Ginbulong nilang ilang ka greedy tito kalay man sa termino nga sungak-sungak do amo man ang pinakabalapit nga description sa ila
1: Sentro
0: sino man adebe karon ba deny hindi sila mo na kay halos tanan gubawa ng pangalan nila nga amon asla kakawatan kakurap kagkadalok-dalok sa mga Pilipino.
1: Sentro.
0: Subukan mo pa nang himuon nila oh. Kada isa sa ato mga tropa apektado ni, no? Apektado kita tanan. Tiko na nuning matabo mga tropa. Ti sa madasong eleksyon, ara na sa aton gyapon na. Kung sinong pilion naton para makahatag bisang papaano, makapanindugan sa kinamatarong sa tagsa ka mga Pilipino.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro. Alas 11:31 na mag-pause kita for a while. Supunan tayo karoon ng ibang pagiging mga diskusyon, topics, mga katropa. Oh, mga importante yung mga topiko sa sa siyudad sa Bacolod kaysa sa probinsya sa Negros. Pagbalik sa Sentro. Please stand by.
1: Fresh Andrew Burgos. Andrew Burgos. Sentro.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
7: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
6: Marami na akong narinig
7: na testimonya
6: tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Kaya sabi ko, try ko rin.
6: Laking pasasalamat ko talaga
7: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
9: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
12: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
13: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
14: Sister Pain. Si Michelle Legale, isa

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sasingat tiyan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The Secret of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon nyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. ninyo ang imo sa mga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The Secrets of Health.
5: Kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast,

0: association dito, testigo nila.
1: Sentro sa servisyo publiko.
2: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligtas.
1: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. Sentro.
2: XFM time, alas 11.41 ng mga katropa. Nagabalik na ito ko pala tuntunan ang Sentro. Pakigangutan, ito nga, ton balang XFM Caban Calan City, ikaw po sa kay katropang Winston Villanueva. May update din mga katropa mo kay sa information kung nakuha mga katropa. Doon may, kundi ko magsala, doon stabbing incident ni mga katropa sa hinubaan, no? Considering do ka ano gini do ka seryoso gini nga nadangatan sa biktima. Live from XFM Caban Calan and sa Banwas ang Inubaan, kao po natos katropang Winston Villanueva.
1: XFM Live Report Central.
2: Pas, may ngod to. Please come in.
3: Andro, nakita mo ng picture ngayon sa'yo ko sa'yo mo?
2: Oo, oh, Arena, kita ko gud. Wow, grabe mo ning agi, oh. Ginano ni?
3: Actually, ka to bang Andro, kung na ako ni-analyze mo, doon ka bagay mo. Sige ko, daw kalamutan ni kagal. Daw mga aki kagid, daw nabi.
2: Oo.
3: Una mo niya, kaso pag Andro, pag-abot na akong dito sa Dubaan, maaari pa ko actually, nag-reto ko na yun sa police station.
2: Oo.
3: Abot sa police station, natural, wala itong amigo naton. Police Major Eric Doronila, wala din rin.
2: Okay.
3: Wala kita may ma-interview.
2: Oo.
3: Kayo lang, kayo na-abdan ako ng bata mismo sa biktima at the same time, bata man sa suspitado.
2: Oh.
3: Ang suspitado, katropang Andro 2.
2: Okay.
3: Asawa, kagkirido.
2: Ay, hala.
3: Asawa, kagkirido ang suspect.
2: Wow.
3: Ang ginpatay nila, ang tuod-tuod, abi nga, bana.
2: Hala.
3: Kung kagabi, ang pasapanisayon sa bata, nga nagatulog na sila,
2: mm-hmm.
3: Nakibot ini sila nga nagsulod gulpiada, no? Nagsulod gulpiada ang isa ka, duwa ka lalaki. Mm-hmm. Ang pag-ang description ng bata, duwa ka lalaki.
2: Duwa ka lalaki.
3: Pero identified niya nga ang ining isa, amuning abi na kabigaman binga tito.
2: Uy.
3: Ito kay ang nanay agali, kag ang ining si tito ya, gaup da na man.
2: Uy.
3: So si ang nanay ya, tap tito, ikaw walo lang nagpatay ang.
2: Hmm?
3: Amo si ko kalamutan ha. Ika? Ang nagpatay na ikaw walo na.
2: Nga tito?
3: Na lalaki.
2: Ika walo nga tito? Pas?
3: Andi.
2: Oh? Pas?
3: Oh? Please, yung bata yan. Please, yung bata ko ba yun.
2: Grabe man ba do? Ay, excuse me sa termino. Pas? Pas? Hello?
3: Sir.
2: Oo? Pas, mabatihan mo ko? Hello?
3: Sir.
2: Pas? Do, may nagsulod sa ulo ko. Do, siling sa iba. Do na yun ba?
3: Amo na ganyan ang bago sa'yo mo, dumamuot ka.
2: Ay, wala. Na, ano na lang
3: ang usada. Kaya nga, Tracy ang bata yan.
2: Uy, wala. Talay-lain, tatay.
3: Walo ka lalaki mo ang nagagi sa kabuhuya.
2: Oh my God.
3: Puperte nga babae.
2: Gabi man.
3: Eh, amuni ba?
2: Uy.
3: Amuni, ang inang ginupo niya ng ikawalo, paan naman sang utod niya?
2: Ha?
3: Paan na sang utod niya man?
2: Ala, ano niya kuno niya?
3: Oh. Anong tawag nila di tuhog? Tuhog?
2: Ay, Jesus. Ano man mansig pariyantihan, nai? Mansig kadugo yun ang nipas?
3: Daw, no, mula gani ka. Ano ang sinitusin mo daw maambot ha? Pero mainit ka man. Ay, bangod nga, ang opisyo ni isang babae, gani ka tropang Andro.
2: Oo.
3: Kaya kung mapigaduhan ang isa, sailo naman sa isa.
2: Ah.
3: Pagkatapos, kung mapigaduhan naman to,
2: biyaan
3: naman. Sa, may naman kwarta to piyak.
2: Biyaan
3: niya. Sailo naman. Kasi ini yung patay nila, amo ni original lagi niya gin pakasla na mo ni si Edwin.
2: Uy.
3: Amo ko niya pinakasla niya. Martir. Ah, wala po tatawi martir ini. Hasta sa kamatayo nagpaka martir.
2: Grabe ba? Pas.
3: Ay kung magani lang yung asawa.
2: Mm.
3: Pabayaan niya lang si Way sa mahimo na dalhin mo pero pagbalik ba tunoy ni Gapon?
2: Ela, grabe ba? Gabi ang kaluluwa ba?
3: So,
2: pas.
3: Pas? Ay, mga punto doon, mga ito, manginit na naman.
2: Oh, mamangkot ko, Pas.
3: Manginit na naman ito niya.
2: Oo. Oh. Ang tsuras ang babae, Pas, ano ni Pas? Do, artista?
3: Papatawa ko yung natural, ano?
2: Ano?
3: Papatawa ko yung...

0: Ay, naku.
1: Ito, Andro?
0: Oo.
1: Ang tirang masubuan mo ni.
0: Oo, pas.
1: Pag nabuka ito, Andro, arang din ang bata.
0: Oh, yolo.
1: Arang bata, nakakita. Kita, yagin kung paano. Nagkita mo ng picture ni Sego Simo.
0: Oo.
1: Lima na kadag ko, kapilas.
0: Hala.
1: Nakagin labo, labo sa liyo.
0: Atok, atok, giniagalis ang labo. Ne.
1: Oo, yes sir. Yes sir. Binangon ang yung gamit. Binangon yung gamit. Nagdaw... Hubog iniabi ang biktima, kapoy pa, daw nakakwatan sa ining babae, nagsinyas, buro, ginpasulod ang ining laki, tagin na, tayo, ginbayaan nga, wala sa kabuhi, pangamuna, no, pag-abot natin dire sa ilang lugar sa barangay Puok, dire sa may inubahan, kita natin ang taakib, mismo ang utod sa babae, ha, akib sa iya.
0: Uy.
1: Ipa niya, masimpatya ang utod mo?
0: Oo.
1: Hindi niya mga utod niya, akid sa iya. Hindi palang hindi niya pag-goon sa presuhan mo. Kahit daw ko, ay gamitong ko lang ang time katrabando, daw nag-visitan sila sa piling babae. Abo na, Abi?
0: Kaya ting, ang gawi daan pa, katropang Winston, ang gawi daan, hindi kaya amo mo.
1: Amo na dali nga, isang tanda pa mati ko di Gwina, Away ko makogalaw nga nga tubang kaya utod yan na gidya, manghud ya. Daga na mo na yan na rugrabi, gidya ang kaakid niya nga hindi yung gitbabaton. Nga mo na gilay mo sa iya nga magulang. Wala man sila nagkulang ha.
0: Oo, oo.
1: Why sila nagkulang sa paglay guys. Pero kasi ginay mo gidya po sa iya magulang. Ang nakatropang Andro nga kaso na parricide sa asawa.
0: Murder
1: na kaso naman nga murder.
0: Oo.
1: Sa siling tirido. Ara na sila sumong gobing sa bakulod.
0: Oo.
1: Dahil
0: pailan na?
1: Ang nagpasaka kaso ang pamilya sa lalaki.
0: Bao.
1: At ang witness mismo ang iadwa kakamataan.
0: Ati pusagin. Tumugin na nang dapat na may kinadakpan man. Dakpan din. Sila ko na pa sa dakpan pas.
1: Yes sir, ang lalak, ang suspect na dakpan sa post operation, one ang ining babae doon nagsungka sa prisoan, sa police station. Pero siya was si Gapon, hindi Gapon mag-anubuhay ang kaso, parisay Gapon iya pag-anubuhay.
0: Pero galing, ang pamangkot, di blapas, ikapila na ni ang ginpakasla niya ning ginpatay, ikapila na ni nga laki is kabuhi, ya?
1: Ang una, orig niya.
0: Amo gining first? Amo gining first?
1: Amo gining pinapakasla niya, oo. Amo na galing martir. Amo na siya nagpaka-martir.
0: Ti, sa Pilanes lang ako nung katuig, ni nga nag-asawahay? Nga kasado?
1: Malawig-lawig naman kayo nakalima sila.
0: May walo na kalalaki, galing nga nakatumuoy sa iya, eh.
1: Maayong klase, siguro.
0: Grabe man yung istorya, kapait man yung man. Pero ako nagalain mo na, sa sining lalaki, oh.
1: Pantayan kaya... na ito mga tagsatagkag palamati, ang palaysayon karon, no? I-post natin karon palaysayon sa bata mismo, ha? Ang bata mismo, katropang Andro, ang interview natin sa ila, tungkol nga wala man ang mga kapulisa natin, na ayaw na permission sa ila kung pwede natin ma-interview bata. So i-post natin mo rito, guys, no? Ang,
0: sige,
1: ang palaysayon
0: mismo, na lang na
1: ang bata. Tungkol sa atin nga time na ngayon at sa imo tinokay pa para hindi man ma-usus ang atin nga pag-padulong dire sa banwa ng inubahan na tropang Andro.
0: Sige, pasa.
1: Ako na natin, nagkitaanay dire, katropang Andro. Natanag ang ganyan Pilipino sa Pilipinas si katropang Winston Antonio Villanueva. SMM News, Kabangkalan.
0: Grabe man yung istorya mga tropang. No? Kasubo sa bahin sang sining bana. Mga katrop, ang ginpakaslan, ha? Bana, pinatay mismo sang iyang asawa, upod ang kirido. Ikapila na ning lalaki ning nagpatay na, ikawalo na ne? Amo ni ko na ikawalo ya? No? Kay mga katropa, siguro, no? Naplanuhan na siguro nila, nga mo ning himuon, batok siya nga bana. Iti ba siya siguro sa... Gawi palang daan sa babae, mga katropa, hindi nagidya mo. No? Kumamigado itong laki nga upod ya, biyaan niya. Tapos kumamigado liwat, lumpatan niya naman ang lain. Pero banay, mga katropa, grabing banay ang kamartir. No? Tsakto gining termino ng martir. Kaya nga, magbalik yung asawa, yung bisan ano na itong pakasala sa asawa ya. Ginabato niya gyapon. Pero mga katropa, ang ginapalangga ya, mismo, na nag-isano yung asawa, amo man mismo, mga katropa, ang nagpatay sa iya. Makapila ka beses siya gitraidor. Dream mo kanya makita, mga tropa, ang monoblamba nila, no? Nga perte nga pagigugma. Pero galing mga tropa without any reason. Oh. Samtang nagkatulog ng biktima, pinataya. No?
2: Sentro!
0: Upod mismo sa iya kirido. Oh. Makol mo mga tropa. Sige, check na to. Spiya ka niya. Okay. Arito ka na to mga balita. Siyudad sa Bacolod. Upo din si katropang Wendell Balinario.
2: XFM Live River Central.
0: Mga katropang Wendell, please come in.
3: Katropang fans, ano, sa nalikdan ng adlaw, nag-trending ini sa Facebook ang pang-inos ng barangay Vista Alegre nga Lunangon, katropang fans, marda pila sa mga residente kag nagdamo pagid sang sugod nga nag-post ini ang nagreklamo no kay angot yan sa nasabit nga ruta o kun nga alternative route katutang Fran gagin labutang dira sa mga residente tungod ya nga Lunangon kaayo no ang kondisyon sa nasabit nga alternative route sa do indi maagyan dira sa bahin sa Hacienda Road sa may barangay Vista Alegre kay katapang nga Fran sa hibaluan maginakay o gali ang main road sa nasambit nga lugar. So, magibutangan sa alternative route o kung alternative nga ruta dira sa area para ma, ano bala, no, malabyan sa mga residente dira sa bahay sa Hacienda Road. Ano? Pero, kasi katropa nga Franz at dumdumang at inalikdan nga adlaw, naginulan. Sa inulan nga katropa nga Franz, wala man sa kasilasyon sa klase, sa padayon ang adano no ang pag eskwela sa mga kabataan mga residente dira sa sugat dulong pa sa mga naga gwa sa dira nga area ikatapang France ang lugar no makita mismo sa pila ka picture online na tumantalo nangon do pwede mo bala matanuman no sang ano yan no sang humay tungod sa lutak na kitaon especially magulan gali ang nakabunday dira hindi lamang katapang France nga Lunangon dira kag badanlo para sa mga motorsiklo kundi pati mga nagasakay katapang France kung ka nagasakay sa motorsiklo ang mga estudyante grabe ang alsik no grabe ang lupak kailang ang mga uniforme so di nakalambot ini katapang France ano sa mga konsulado sa syudad kasi syempre nakalambot man sa kay Mayor Greg sa taya kasi si mismo ang barangay no nag-action man din nagdan ka at down man katapang France din na check nila yon no sang barangay officials dito ang area kasi na ibaluan nga nakipag-angot sa kontraktor sa masambit nga proyekto kag ang ininga na sambit nga proyekto na ang Katapang France nag-start na gitini sang July 17 no sang inilang gid ay kuntang inilang gid nga Hulyo plus dati ini ang matapos pa sa December 14 so kay sumugod ang tulan ba nawig-dawig pa no ang isundin sa mga residente din akong hindi makaiyo. That's why, nati nag-request na ini ang barangay na daan sa contractor na si Patapanon dira, which is kita pa man sa contractor, kagagin na pangakuan na butangan dira sa mga volcanic materials agad nga hindi mag-lutak. Kag nakalabot kay Mayor Greg Gasataya. Kag sapayag naman ni Mayor Greg Gasataya katotong France sa kitaan niya dito ang sitwasyon, kag ipakadtuan na no, sa city legal, sa city engineer's office, no, na padulungan na dito nila ni Engineer Loven Ceballos, kag isa karon na ibuligan no kung magatagma dito sang solusyon ang syudad para yung ating hindi mayawa ng mga estudyante dito, mga residente sa area. Kasi katapang France, no, nagpabutsyagdaan ang mga residente sa lugar. Nga ti, tani, kung antes nila ginsiguran, dira, iginimuan Manila maayo nga ruta kahit tiin niya maagi din no, ang mga residente dira sa area. So, ti, isa karon, no, amuna, syudad, so no kami Greg ang nagpasotikang agud yang ati mapamay sitwasyon dira kay ti hindi na tumapaktan no na masami ang pag-ulan sa mong katapang France para sa okay. Tubang detalye bala katapang France mayra kita dira sa nga tingog yan ni Mayor Greg sa Sataya
4: nga someone texted me about it no? So I had it checked in line sa tik sang isa ka road project na gin-implement sang DPWH no? So I immediately called up the attention ni Engineer Lobe kay na sang aga and asked him to coordinate with the DPWH no so ang hambal niya sa akon na last week they had a meeting kag together with the city legal they were asked na mag make necessary coordination with the traffic office, no? Kiti, may dalan na maapektuhan, so ang flow apektado gid. But it would seem kay ina na they just did it on their own, no? Ang construction company, although makatuman this afternoon ang city engineers kag mag-validate further, kay kung wala sa coordination, hindi makami kabalo kung may mga gina-implement bala ng mga projects sa FESDAT. No? Nga din maging paaki sa lunang, tinagainulan. So, it's really messy ang situation. So, ay nga siling ko na lang the part of the city, we will coordinate na lang with them and make the necessary arrest assessment and then
0: okay. Sige, Katropang Wendell. Oo. Sige, ano, oras ko doon lang alang. Thank you, Kids Balita. Mas report mo.
3: Yes, Katropang. Sa karoon na ti ang sudada na nga kuman nga ti maga tagsiladra sa solusyon na sa bahay Andrea sa ang barangay Digitali Grace sa kasya daro Katropang Kansa. Kagati, muna mga katropa no, ang balita sa Bacolod City Government Center. Tanda mga katropa, sa pensyempo sa Corona, wag tumatipas ng Santan Vitamin C, agad magprotektahan ang ating alawas yung patok sa Palatiana. Para sa nag-augyo na, na Pilipinong sa Pilipinas, hindi ka tropang Wendell Polinario X. FM News.
0: Centro. Madamo ka salamat sa mga balita gikan sa siyudad sa Bacolod. Sa ka tropang Wendell Polinario. Kag mga katropang oras ko doon kolabos na kaya magabulos ng XFM Network News. Pero mga katropa, ang mga produkto sa Guest Wealth, mabakalinitan sa Guest Wealth Wellness Center, kinamtan rin sa Dana Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga drugstores, kaakay sa Mercury Drugstore, Negros Greg's Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. And don't forget sa online, no? Sa Shopee. Sa mga nagamonitor, dira subong sa aton, maayong udto sa inyo tanan. Sa mga nag-upo diri sa aton, thank you guys kay Rihanna Diastro, Alberto Loreno, Marian Ledesma, kay Sir Elvis Quanzon, kay Reynald Nina Katoliko, kay Jelwick, kay Miss Joy, thank you Miss Joy, mag-tutok man diri si Rodel dira sa Kabankalan man, no? Kay yes, mga katropa dira sa mga klasta, no? Sa imamayla kay sa Kabankalan, good morning dira sa inyo tanan mga katropa. Centro. Salamat kinin also sa Moms Chapter, no? Salamat sa mga nagatutok diri sa aton, no? Sige, mga katropa, din nyo na paglisoy yung mga radyo kaya magabulos ng XFM Network News. Saliwat! Inyo ang pormahan si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat din may ngunto and God bless us all mga katropa. Franz Andrew Burgos sa
5: Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: X.

0: Get Ready Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga pauning headlines, katropa, ay atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Headlines.
3: Signal number 1, nakataas na sa Zambales, Bataan at Lubang Island dahil sa Bagyong Henry. Kasi sa ilang lugar sa bansa suspendido.
2: Headlines.
4: Pag-e-extend ng INC rally, pag-aaralan ng QCLGU.
2: Headlines.
3: Kamanggagawa party list, hinamon po ang dole na ilabas ang basis sa naging aumento sa sahod sa NCR.
2: Headlines.
4: Investigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw.
3: Ika-unang radyo anibersaryo ng inyo pong XFM 99.5 Mega Manila. Matagumpay na ipinagdiriwang natin ngayong araw katuwang ang Yes to Health Incorporated.
2: Headlines.
4: Sa balitang regional, isa sa tatlong biktima ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na sa kanyang huling hantungan.
2: Headlines.
3: Balitang international, U.S. Supreme Court ibinasurang tangka ni Trump na tapusin ang birthright citizenship.
2: Headlines.
4: Sa balitang showbiz, Teris Malbar at Jaime Morados engaged na.
3: At sa sports, Paraguay pinatalsik ang Germany para po sa World Cup gamit ang penalty shootout.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Pananghalian po ng araw ng Miyerkules, July 1, 2026, ang araw na una niyo pong napahingan ang XFM News Nationwide last year dito rin sa XFM 99.5 Mega Manila. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
3: Unahin po natin ang may kaugnayan sa panahon. Mga katropa, idiniklara ng PAGASA na isa ng tropical depression ang low pressure area sa Kanluran, Timog Kanluran ng Bataan, at ito po ay pinangalan ng Henry. Namataan ang sentro ng bagyo sa 240 kilometers west-southwest ng Abukay, Bataan. Taglay nito ang lakas ng hangin na sa 45 kilometers per hour pagbugso na umabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dito ay tinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Timog Kanlurang bahagi ng Zambales, Kanlurang bahagi ng Bataan at sa Lubang Islands. Nagbabala rin po ang PAGASA na posibleng maranasan ang malalakas na o tinatawag nila na gale force na bugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental, Mindoro at sa Palawan. Samantala, patuloy na magpapalakas naman ang Tropical Depression Henry at ang habagat ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Kaya't pinapayuhan ng publiko na bantayan ang mga susunod na weather bulletin at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala, katropa, sumikat ang araw kanina 5:31 na umaga at inaasang lulubog alas 6:29 ng gabi.
2: XFM News Nationwide.
4: Suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Batangas, San Pascual, Lobo, Balete, Malvar, San Juan, Matas na Kahoy, San Jose, Tuy, Rosario, Calatagan, Mabini, Lemery, Taisan, Lian, Padre Garcia, Nasugbo, Calaca, Taal, Ibaan at Laurel. Sa Laguna naman, suspendido ang klase sa Santa Cruz, Pagsanhan, Pila, Magdalena, San Pablo, Nagcarlan, Bay, Calawan, Liliw at Victoria. Suspendido rin ang klase sa Lubang, Occidental, Mindoro. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso sa kanilang mga lokal na pamahalaan at ng pag-asa para sa iba pang updates kaugnay ng masamang panahon.
2: XFM News Nationwide.
3: Posible ma-extend naman ang permit para po sa rally na Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ito sa People Power Monument dyan sa Quezon City kung magiging maayos at organisado ang sinasagawang pagtitipon ngayong Wednesday. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, hanggang Biyernes po, July 3, yung orihinal na kahilingan ng mga organizer ng INC para sa nilang rally sa People Power Monument. Gayunpaman, isang araw lamang muna ang inaprubahan ng Quezon City Local Government para po sa aktibidad ngayong araw. Ipinaliwanag ni San Diego na maaari pang pag-aralan nila ang pagpapalawig ng permit kung mapatutunayan na naging maayos naman, organisado at sumusunod sa mga tinatakdang kondisyon ng pagtitipon. Patuloy po na minomonitor mga katropa ng otoridad ang sitwasyon para ma-check ang kayusan at kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Maglalabas din ang kukulang desisyon ng Quezon City LGU batay sa magiging takbo na aktibidad at pagsunod ng mga organizer sa mga tinakdang alituntunin.
4: Nagpatupad ang Philippine National Police o PNP ng National Full Alert Status kaugnay ng emergency rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapatuloy ngayong araw. Ayon sa PNP, layunin ng hakbang na matiyak ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang situational monitoring mula sa PNP Command Center kung saan patuloy na binabantayan ang mga pangunahing lugar kabilang ang paligid ng People Power Monument sa EDSA. Patuloy ding tumatanggap ang PNP ng real-time updates mula sa mga field commander sa buong bansa upang mapanatili ang seguridad at mabawasan ang anumang aberya kabilang ang epekto sa daloy ng trapiko. Tiniyak ng PNP na mananatili ang full alert status hanggang sa matapos ng mapayapa at maayos ang naturang pagtitipon.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, inanunsyo po ng MMDA na bukas na sa daloy ng trapiko ang lahat po ng tatlong linya sa EDSA Corinthian hanggang White Plains northbound. Ayon sa MMDA, inayos na ang mga concrete barrier sa nasabing bahagi ng EDSA at inalis na rin po ang bus na dating humaharang sa kalsada. Pinapayo naman ang mga motorista na mag-ingat pa rin habang dumadaan sa lugar.
2: XFM News Nationwide.
4: DILG Chief, iginiit na handa siyang magserbisyo ng waran kung kinakailangan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Nilinaw ni DILG Secretary John B. Crimulla na handa siyang personal na magsilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kung kinakailangan. Gayunman, iginit niyang wala pang kasong naiyayin sa Sandigan Bayan at wala rin inilabas ng warrant of arrest laban sa Senador sa ngayon. Ang pahayag ni Crimulla ay tungkol sa naging

0: Ayon kay Romulia, hindi maaari magpatupad ng warat hanggat wala pang kasong naisasampa sa Sandigan Bayan at walang inilabas na utos ng korte. Lumutang ang usapin matapos sa mga ulat na naghahanda ang Office of the Ombudsman na magsampa ng kasong plunder labang kay Marcoleta. Kaugnay na umano'y mga irregularidad, mariin namang itinanggi ng senador ang mga paratang. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay pagtatangkang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit itong impeachment trial sa Senado. Yan ang naging tugon ng kongresista matapos sabihin ni Duterte na ang pagtitipon sa EDSA ay sumasalamin sa lumalaking sentimyento ng publiko laban po sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay De Lima, mga katropa, ginagamit lamang umano ng Vice Presidente ang sitwasyon para mailayo ang usapin sa mga seryosong isyong kinakaharap nito. Pinitikos din ng mambabatas ang mga paglalarawan ni Duterte sa kalagayan po ng bansa at iginiit ng tunay na inaasahan ng publiko ay harapin ito ang mga paratang na nakasaad sa impeachment complaint. Dagdag pa ni De Lima, paulit-ulit umanong iniiwasan ng Vice Presidente ang mga isyong dapat nitong sagutin sa managdaang pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hinabol ikang manggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, ang Department of Labor and Employment o DOLE at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, na ilabas ang computation at basis sa naging dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, malaking katanungan kay San Fernando kung bakit nagkaroon pa ng dalawang tranches sa pagkapatupad ng aumento.
4: Paano kayo nag-come up sa 85 pesos? At bakit kayo nag-come up sa 2 tranches, sa 2 gibs hulugan? I am challenging the chairperson of the DOLE Regional Wage Board NCR to explain that publicly with all the papers and with all the data that will back up 85 pesos.
3: Si kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, dagdag pa niya ang makatarungang wage increase na isinusulong din ito sa Kongreso ay legislated na 200 pesos wage increase kung saan nakakabit din ito ang pagbubuwag ng provincial rate sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpasalamat si Julius Kainglit. Siya naman katropa, yung Vice President po ng Federation of Free Workers sa 85 pesos wage increase ng Department of Labor and Employment, pero sinabi niya na ito ay hindi sapat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kainglit, kulang daw ito kung iisipin po ang naging pagtaas ng mga pauna yung bilihin at serbisyo sa bansa gaya ng pagtaas na lamang ng pamasahe at gasolina dahil sa Middle East crisis. Bukod dyan, Metro Manila lamang anya ang may kinabang, gayong lahat naman ng Pilipino ay naapektuhan ang pabago-bagong lagay ng ekonomiya.
5: Kulang po sa 12% na dagdag sa kasalukuyang minimum wage po natin. Para po natin yan sa naging dagdag presyo sa gasolina, doble. Tingnan po natin yan sa dagdag presyo sa pasahe, lalo po sa mga bus. Sa pagkain po siyempre, no, ultimo gulay, ang laki po ng dinagdag na presyo. Kaya parang sa bawat isang daan ay 65 pesos na lang po ang actual na halaga ng pera po natin. Kaya kulang na kulang pa rin po yung 85 pesos.
2: Mga katropa, si Julius Kainglit. Anyo po napanood ang Vice President ng Federation of Free Workers.
1: XFM News Nationwide.
3: Imbestigasyon ng Senado sa Tacloban shooting o barangkada na ngayong araw. Narito ang report. Kada na ngayong araw ang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng nangyaring paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 ngayong taon na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Pinangunahan ni Senadora Risa Honteveros ang pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality kasama sina Senate President Win Gatchalian at Senador Rafi Tulfo. Gayun din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Kasama sa tinalakay ang Senate Resolution Number 357 na nagsusuri sa epekto ng Roblox at iba pang online gaming platforms sa mga kabataan. sa kanyang pambungad na pahayag ni Linaw ni Hontiveros na hindi layunin ng Senado na ipagbawal ang online games kundi palakasin ang mga umiiral na pananggalang upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga panganib na maaari nilang maranasan habang naglalaro at nakikipag-ugnayan sa iba sa online platforms. Layunin ng pagdinig na alamin ang mga pangyayari sa insidente at makabuo ng mga rekomendasyon at polisiya upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata at kabataan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, pinag-aaralan ng pamilya ng yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia ang posibilidad na magsampa ng supplemental complaint kaugnay po sa naganap na insidente. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang pinal na desisyon dahil hinihintay pa nila ang kopya na reklamong inihain po ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice kaugnay naman ay paglabag sa anti-hazing law. Sinabi ni Torion, mga katropa, nais muna nilang mabasa ang nilalaman po ng reklamo bago magpasya sa susunod na hakbang. Adya, nakapagtataka rin na hindi pa nabibigyan ng kompletong kopya ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinagdag niya na pinag-aaralan nilang magsampa ng supplemental complaint upang maisama iba pang individual na sa tingin ng pamilya ay may pananagutan sa insidente. Nauna nang nirekomenda ng CIDG ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay po ng team building activity sa Aurora na ikinasawi naman ni Rene Baterbonia at kapwa student-athlete na si Divine Adili.
1: XFM News Nationwide.
3: Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa modernisasyon at kaligtasan ng Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa Philippine Air Force sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary nito na ginanap sa Villamore Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang patuloy na investment sa kakayahan ng Air Force habang nagiging mas komplikado ang modernong hamon sa seguridad. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang halos 49,896 flying hours ng Philippine Air Force sa internal at external defense missions, trainings, maintenance, disaster response at troop deployment. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos na tiyakin ang airworthiness ng lahat ng aircraft at mahigpit na safety protocols sa mission at training activities. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ngayon pong araw pinagdiriwang ng inyong XFM 99.5 Mega Manila ang unang taon natin sa ere. Kasabay po nating pasasalamat sa mga tagapanginig, katuwang at mga sumusuporta sa istasyon. Sa loob po ng isang taon mula sa Paragon Plaza sa Mandaluyong City hanggang dito sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Patuloy po na naghatid ang inyong XFM 99.5 Mega Manila ng makabuluhang balita, serbisyong pampubliko at mga programang nagbibigay na impormasyon, inspirasyon at tulong sa ating mga katropa. Ayon po sa pamunuan ng istasyon, sa panguna ng ating pong CEO at President Remilito Uy at ating Vice President Ma'am Olivine Uy, General Manager Edwin Garing at ang inyo pong katropa, na nagsisilbi pong inspirasyon namin kayong lahat. At ang unang anibersaryo ngayon ay higit pa nating panata na palawakin po ang ating serbisyo at patuloy na maging kaagapay ng sambayanang Pilipino. Nagpapasalamat po ang buong XFM 99.5 Mega Manila family sa tiwala at suporta ng publiko. Kasabay din ang panawagan nating may pagpatuloy po ang pagkakaisa sa serbisyong may puso at malasakit sa bawat Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang, muli pong tinitiyak po natin sa XFM 99.5 Mega Manila ang paghatid pa rin ng makabuluhang programa para sa ating mga katropa sa labas, sa kalsada, kahit saan, at napapanahong balita rin sa ere at sa SOCMED at serbisyong nagbibigay boses sa bawat Pilipino. Patuloy po na pasasalamat natin ngayon ang panyaya sa mga nakikinig At mga kamag-anakan po ninyo na pwede nyong mapagsabihan na tuloy-tuloy lang hanggang mamaya, alas 3 po ng hapon ating libreng health consultation, masahe, palugaw, libreng kape at iba pang public service para po sa ating mga katropang nandito ngayon at hahabol pa. Gayun din po ating XFM Radio, ating anibersaryong regalo para sa inyo. Muli sa atin pong lahat sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide, kasabay natin sa pagdiriwang at pag-ere sa 99.5. Marami pong salamat. Kami po yung mga katropa. Exciting!
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala mga katropa, nagpaabot din ang pagbati si Yes to Health Incorporated President at XFM Philippines Vice President na si Miss Olivine Uy para sa pagdiriwang ng ikaunang anibersaryo ng XFM 99.5 Mega Manila ngayong araw. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagpasalamat si Miss Uy sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap ng XFM at sa matagumpay na paglago ng impilan sa Metro Manila. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng XFM, kabilang ang mga kawani, partner at mga tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa 99.5 Mega Manila.
7: First and foremost, I give the glory and honor to God for giving us this opportunity na magkaroon ng XFM Mega Manila. And then, si Sir Buddy, I congratulate him as the lead for this, no? Without you, we cannot accomplish what XFM want to make life better, no po. And whatever that would be coming on our way, no? We trust God that He's going to give us a better future, no? Yan po. And sa lahat po ng tumatangkilik, no? Sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng mundo,
2: tama,
7: dahil tayo ay nakanet, no? Maraming pong salamat sa pagtitiwala at tangkilikin nyo ang aming mga secrets of health sapagkat ito ay investment po. Talagang ito ay malaking investment po para sa inyo, no? That prevention is better than cure, especially this time po na maraming challenges po sa ating environment, no? Challenges po sa ating buhay, but then if we have good health, we have everything. Kaya nga health is Well po. So, congratulations po sa lahat ng bumubuo ng XFM Mega Manila. And thank you so much po for staying with us.
3: Thank you. Si Ms. Olivine Uy, ang President ng Yes to Health Incorporated at Vice President ng XFM Philippines.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, ang XFM 99.5 Mega Manila po ay kasama ng XFM News Nationwide sa pag-atid para sa ating unang anibersaryo. At ngayon pong oras nito, dakwala natin ating mga katuwang nationwide XFM radio stations.
1: Balitang regional.
2: Isa sa tatlong biktima na madugong pamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, hinihatid na po sa huling hantungan. Katropa natin sa balita, Ray G. Navarrete, XFM Tacloban.
8: Matapos ang mahigit isang linggong pagluluksa at pagdadalamhati, inihatid na kahapon sa kanyang huling hantungan si Chris Lawrence Fabian, ang 15 anyos na estudyanteng nasawi sa malagim na insidente ng pamamaril na naganap noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalot ng matinding lungkot ang kanyang huling pamamaalam, puno ng emosyon, hagulhol, luha at pagdadalamhati ang naging seremonya habang nakikiramay at nagbibigay ng huling pagpupugay ang kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at mga kaklase. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, inilibing si Chris Lawrence sa Superior Memorial Garden sa Barangay DE Tacloban City. Matatandaan si Chris Lawrence ang nagpakita ng pambihirang katapangan nang isara niya ang pintuan ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga suspect at maprotektahan ang kanyang mga kaklase. Gayunman, tinamaan siya ng bala na naging sani ng kanyang pagkamatay. dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan, ginawaran si Chris Lawrence ng Gold Gallantry and Heroism Award ng Boy Scouts of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang katapangan at sakripisyo. Samantala, ang isa pang biktima na si Ayisa Nicole Daso, 14 na taong gulang, ay nakatakdang ilibing ngayong alauna ng hapon sa Superior Memorial Garden sa Barangay Diit dito sa Tacloban. Mula rito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
3: 966 na mga kaso ng bullying na record sa Western Visayas simula nung nakaraang school year. DepEd 6 nilinaw na 95% ito ang narisolba na. Katropa natin sa balita, John Zen Crisostomo ng XFM Iloilo.
9: Sa 766 ang na-record ng mga kaso ng bullying sa buong Western Visayas simula noong nakaraang school year. Subalit sa paglilinaw ng Department of Education 6, mahigit sa 70% nito ay narisulba na. Ayon kay Education Support Services Division Chief Dr. Leonerico Baredo, narisulba na ang mga kaso ng bullying dahil sa iba't ibang ginawang intervention ng Department of Education, kung saan isa na rito ang pagpapatawag sa mga magulang ng mga bata, pagbigay ng counseling at ang tulong mula sa Learners Rights Protection o LRP officers.
10: So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents. We have a total of 966 all over Region 6. A majority, I would say, 95% of these are already resolved. In other words, the school level pa lang natin na-address na ini ang atong na bullying ng mga incidents at atong ng mga problems of bullying.
9: Dagdag pa ni Dr. Baredo na physical bullying ang nangungunang klase ng bullying na nai-report sa mga eskwelahan. Pangalawa naman dito ang cyberbullying dahil na rin sa pagrami ng mga kabataan na gumagamit na ng social media sa murang edad. Nananawagan naman sa Department of Education 6 Regional Director Cristito Eco, lalong-lalo na sa mga magulang ng mga estudyante na ugaliing kausapin ang kanilang mga anak at makipagtulungan rin sa mga guro at opisyales ng paaralan upang masigurong nasa mabuting kalagayan ang mga ito.
11: Magtulungan tayo siguraduhin na masuportahan natin ang ating mga schools, ang ating mga bata. Pag-uwi ng bata, sana tanungin naman natin, kumustahin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila sa pakikinig sa kanilang mga takot at alalahanin. Bilang magulang, bilang komunidad, kailangan maglaan din tayo ng panahon na makinig sa mga hinaing ng ating mga bata ay sa matangan.
9: Hunyo 30 na nagsagawa ng EduAction, Aksyon at Solusyon para sa Edukasyon Conference, ang Department of Education 6 upang bigyang linaw ang mga problema at issue na kinakaharap ng ahensya sa ngayon, lalong-lalo na ang problema ng bullying sa mga kabataan at sa paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: Samantala, katropa, si First Lady Lisa Araneta Marcos bumisita po dyan sa Cagayan. Yung mga prioridad na proyekto ng PGC at Bagong Pilipinas ay tinalakay. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
12: Bumisita si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pamahalaang palalawigan ng Cagayan noong Lunes, Hunyo 29, kung saan mga prioridad na programa at proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng agrikultura, infrastruktura at kabuhayan ng mga Cagayano ang naging sentro ng talakayan. Sa isinagawang briefing, inilahad ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang mga pangunahing proyektong isinusulong ng lalawigan sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng Rice Processing Center at Corn Processing Complex upang mapataas ang halaga ng mga produktong agrikultural at matagdagan ang kita ng mga magsasaka. Tinalakay din ang pagpapatayo ng mga dam at irrigation facilities upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan, gayon din ang pagpapalawak ng farm-to-market roads para mapadali ang pagdadala ng mga ani sa pamilihan. Ayon kay Gobernador Aglipay, layunin ng mga programang ito na higit pang mapalakas malakas ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa lalawigan ng Cagayan. Pinuri naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga inisyatibang isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan at ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa pambansang pamahalaan upang maipatupad ang proyektong magbibigay ng mas maayos na serbisyo at mas maraming oportunidad sa mga Cagayano. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Tongyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Lalaking nagsasaka sa Quezon, Palawan, patay matapos suwagin ng alaga nitong kalabaw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
13: Report. Na ng buhay ng maisugod kahapon sa pagamutan ng isang lalaki matapos itong suwagin ng alaga nitong kalabaw sa Barangay Malatgao, Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Alias Rizal, 58 taong gulang na residente rin sa nabanggit na lugar. Ayon sa mga kasamahan nito, habang nagsasaka sila o pinapatag ang lupa, pinahinga nila ang kalabaw at nang kakabitan na ito ng singkaw at tali, nagwild at pinagsusuwag na nito ang kanyang amo. Sinubukan nila na awatin o hiwalay si Rizal sa alaga nito pero maging sila ay sinusuwag din. Bumaon ng sungay, makikita sa larawan na nag-iwan ito ng sugat sa baba ng dibdib, tagiliran hanggang sa balakang ng biktima. Labis ngayon ang kalungkutan ng pamilya dahil sa sinapit ni Rizal mula sa alaga nitong kalabaw. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: At panghuli, katropa, meron pong tato session dyan sa Argao, Cebu, ang nauwi sa pamamaril. Isa ang, patay. At dalawa ang sugatan. Katropa natin sa Balita Albi Mata, XFM Cebu.
14: Isang lalaki habang dalawa pa ang sugatan at isa ang nakaligtas matapos magbabarili ng hindi pa nakikilalang mga armadong salarin sa Proctambis, Barangay Kapiuan, Argao, Cebu kagabi. Kinilala ang nasawi na si Rocky Bernabe Silada, 36 anyos. Sugatan naman sina Edsel Arroyo Campaner at Anselmo Canitana habang nakaligtas si Anderson Padillo matapos makatakbo palayo sa lugar. Lahat ng biktima ay residente na naturang barangay. Batay sa paunang investigasyon ng Argao Municipal Police Station, nasa sala ng bahay ni Silada ang mga biktima na mangyari ang insidente. Tinatatuan umano ni Silada si Campaner na dumating ang mga suspek na sakay ng isang itim o dark gray na sasakyan at isang motorsiklo. Huminto ang mga salarin sa gilid ng kalsada at pinagbabaril ang mga biktima ng ilang ulit. Jedo daspat si Silada dahil sa tinamong mga tama ng bala, agad namang isinugod sa ospital sina Campaner at Canitana. Naiproseso na ng scene of the crime operative o SOCO ang pinangyarihan ng insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News. We'll be right back.

0: ang weather natin today ay masaya dahil anniversary natin.
1: Oo nga, katropang body.
0: Happy anniversary sa'yo.
1: Umuulan ngayon ang mga ano, mga pagkain, yeah. Katropang body at yung saya ng ating mga katropa sa labas ay tuloy-tuloy, lalo na yung paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan.
0: At patuloy po ang pagsikat ng nakikita ko na yung balat ng lechon.
1: Ay, dalawa yan, katropang body at yung mga katropa natin na talaga namang manunood talaga yung lechon ngayong araw.
0: Kaya po, relax lang kayo katropa today. Salamat sa lahat ng mababati para po sa anibersaryo ng XFM News Nationwide kasabay ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Pwede nyo subukan, subuk niyan. Epektibo po. Ibinasura ng U.S. Supreme Court ang panukalan ni U.S. President Donald Trump na limitahan ang birthright citizenship sa Estados Unidos. Sa botong 6-3, pinagtibay po ng Korte Suprema na nanatiling may karapatan sa automatic U.S. citizenship ang halos lahat ng mga batang pinanganak sa U.S. alinsunod sa 14th Amendment ng U.S. Constitution. Layunin po na executive order ni Trump, mga katropa, na tanggalan ng automatikong citizenship ang mga batang pinanganak sa U.S. na ang mga magulang ay undocumented immigrants o may temporary visa. Ngayon po man, sinabi po ng Chief Justice nila na ang mga batang pinanganak sa U.S. kahit illegal o pansamantala lamang ang pananatili ng kanilang mga magulang ay saklaw pa rin ang citizenship clause ng 14th Amendment.
3: Showbiz News. Ang Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang aktresa na si Therese Malvar at ang kanyang partner na director at writer na si Jamie Morados. Sa isang joint post sa Instagram, ibinahagi ng longtime couple ang video proposal na naganap matapos ang isang late night drive at midnight snack. Mas naging espesyal ang okasyon nang lumabas ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang engagement ng dalawa. Matandaan na unang nagkakilala sina Therese at Jamie bilang isang mga estudyante ng pelikula sa Mint College at magkasama ring gumawa ng ilang short films bago ang kanilang engagement. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ng Premium Day 3, lakas sa bawat kapsula. Nagulat po ang Football World matapos patalsikin ang Paraguay, ang 4 times na world champion na Germany sa 4-3 sa penalty shootout. Saan na ng round of 32 match sa Boston Stadium. Naunang miscore ang Paraguay sa ika 42 minutes sa pamagitan ng header ni Julio Enciso bago na itabla ni Kai Havertz ang laban para sa German sa 54 minutes. Nagtapos po sa 1-1 ang regulation at extra time matapos madisalaw ng VAR ang goal ng Germany dahil sa foul sa goalkeeper.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. First year edition. Ngayon.
1: Happy anniversary sa ating mga katropa at ito po yung first radio anibersaryo. Tumasa po kami na patuloy po ang inyong pagtangkilik at pagsuporta sa XFM. At sa mga katropa po natin, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at YouTube channel.
0: Para po sa nagkakaisa ng Pilipino, sa Pilipinas, sama-sama pa rin po tayo. Kami po yung mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: FM 103.9
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
6: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Plus.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sales

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: X.

Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagparamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa isa naman sinika oras sa ato sering paghatag sa inyo sa mapuslanon nga mga tips and informations. Partiya sa pag-amligta sa aton ikaayong lawas. Ang importante nga hindi kita magmasakit sang malala. Ang mga pag masakit kong kaysa pariyo sa bisang natawag nato sin hilana trangkaso do sungaw man na kun kaysa sa lawas ta sinyal bala sa lawas ta nga oops something is not right inside you. Patimaan ina nga may ginaaway nga infection ang ato sin nga lawas. Amo na nga hindi advisable sa masami nga kung nag-aalang ang kunong lawas ni mo, buta mo rin daw ginatrangkaso ka, imnan mo dayon sang bulong. Number one, keep yourself hydrated. Number two, magkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Kag mag-inom sang bastante sininga vitamin C or magkaon sang prutas. Isa dira ti pag-inom sang santon vitamin C para nga mangin mabakod ang aton lawas sa pag-away sa mga infeksyon. Kaya ang pag-trangkaso kung isang paghilanat kung kaisa, amo nang sinya sa lawas ta nga may ginaaway sang infeksyon man sa sulod. Ang pagpangaragad sang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island Region. Kung may mga palamagutanon ka mo, feel free sa pag-text sa inyo sa inyong mga questions sa 0950-975-6970. Amo na nga ito sa inyong text hotline. Or hindi gani

0: i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming. Pinagi sa ato sa ring mga Facebook pages ang XFM Radio Patrol Iloilo. Agad to nga ma-refer naton sa ni sa ato sa ring na consultant kag mapasabat sa kutob sang aton sa ni masarangan. Kag sa ato sa ring pagparagad as usual upod tang ato sa ring partner sa sining nga programa, we have our certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad upod sa liwat tag sekinandan sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati nga maghatag na magita Sir Josil. Ano sang pila naman ka mga pagtukib? Balan mo ang problema naton Sir Josil sa lawas kun hindi sobra lang malang mo. Ano pa nagakadula kita sa balanse. Always ganda nga ito si Sir Josin nga punto dari balik na ito sa balanse. Kay kung madula gani kita sa balanse, nagakadula man Sir Josin lang husto ka nagakasinanto sa nga pag-functionar sa nga ito sa nga cellula, ato sa nga organs, ato sa nga system. Eventually, nagabalatian kita. Magapadayon kita Sir Josin sa pag-discovery ano ba lang mga kinanglano na ito para nga mapabilin ang mabakod yung maayo na ito sa nga panglawas.
0: Kag sa ito sa nga edisyon today, magtalakay kita laban-laban sa nining issue nga or topiko nga to sa nga pagtalakayon. Damo na sini ang nag-suffer. Ang iban sini undiscovered. Why pa madiscoveryhan, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josil, masilin na gro sining iban nga daw sulit-sulit ding aton sining obra, no?
0: Mm.
1: Pero ang isa, Sir Josil, na kondisyon, lain-lain, balan na yung ginasudlan aton sining approaches kag posible, Sir Josil, nga mga may labot, eh.
0: Mm-hmm.
1: O kung factors, nga hindi lang isa, eh. That's why, kung balikon mo naton ng isa kondisyon, Sir Josil, sa lain naman nga punto ngayon, diri ang dapat naton sini kay uhon, diri ang dapat naton sinibalansihon para kitang mabuligan yung maumpawan.
0: Kaya, muna kada deficiency sang nutrients lang sa lawas naton, may nagkalinlain man sining mga patimaan, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, amo manisa ato sining lawas. May nagkalinlain nga mga patimaan. Ang ato sining lawas, depende sa sining kondisyon. Ang problema sining, kung hindi kita kahibalo sa mga patimaan niya o kung ang iya mga simptoma ginapalabot sa aton, Dok Leo.
1: Amo nang problema, Sir Josil. Mubla na ginasaling na ton dari sa XFM nga abiya kuno sang una sa ginaabot ng nobya niya. Abiya, may regla.
0: Mm.
1: Gali kay Y kwarta.
0: Kagbatuod.
1: Mm.
0: Practical ina sa magpamilya.
1: Gusto?
0: Kung ginaabot yan ni partner mo, mambal ka lang, ano, arai mo. Nyali, hindi, siya, wala. Mm. Selingi way ko kwarta. Labi naging ko schedule yung nagkanto sa parlor.
1: Mm-hmm.
0: Kagpagkatapos way kwarta, laban-laban sina sobra pa na sa ginarigla.
1: Correct Sir Josel, no? Kati kulang sa maintenance, ano?
0: Mm-hmm. Subong, we speak about maintenance ang nutrients, Dok Leo, hindi maintenance ang masakit.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sometimes sa maginahimo, tabi, abita, maintenance para sa aton lawas, gali kay maintenance para sa aton sila masakit. Instead nga mag-ayo kitas masakit, nagalala pa kung kaysang masakit, ha? Kag nag-complicar, pa maghambal kita, complication, hindi lang isang masakit na batsyagon mo, kundi damo-damo na nga parte sa lawas mo ang may problema, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ina ba lang aton sining lifestyle sa subon, Sir Josil? Nga kalabanan sini dito padulong sa balatian. Makabatyag sa sintomas, pabayan, kay madala-dala pa man lang. Tapos pagdira nagding full-blown sa ninyo kondisyon o kung balatian, dira pag-admintin na ron sa mga ginatumar, Sir Josil, nga mga bulong na ang iban siniway makarealize 5 katuig, 10 katuig, may nag-ayo sa akon or sige-sige ka ginamanage ko lang.
0: Oo. Kaya paris ni karon maghambal ikaw maintenance medicine. Ti, ang hambal sa iba niya for life na ini.
1: Mm-hmm.
0: Buta malo, gin-maintain mo ang imo lang sining masakit, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Why mo ginbulong?
1: Mm-hmm.
0: Araman siya gihapon. So may mga pamagi dira para nga ma-reverse. Ang term sang may eksperto sini ma-reverse. May mga reversible nga mga medical conditions so kon masakit. For example, abi Dok Leo, ining pinaka-popular sa tanan nga mga ginabatsyag ta. Nagluwas abi sa hypertension, nagligad ang edisyon, gin-discuss ang hypertension. Abi subong i-discuss naman aton sini ang sugar intake ta nga nagaresulta sang insulin resistance.
1: Correct, Sir Josil. Actually, mas common eh. Kagmamangkot ka bala, Sir Josil, sini sa mga sufferers, sini kung may amuning kondisyon. Ang usual, sini Sir Josil, ang ginahatagan sa pagtutok, ang mataas ng blood sugar eh.
0: Mm-hmm.
1: Talagsa ka lang siguro, Sir Josil, na makabati sang sabat or mentalidad o kung pa ino-ino nga iatanawon, beyond, or kung ano ang kausa sang iya sini nga ginatawag high blood sugar o kung na diabetes. Talagsa ko, Sir Josil, makabati nga yun nga. Ako, ginatanaw ko nga kung sini nga insulin resistance, ginatutukan ko kay amuni ang ginatawag problema sa kung sini nga blood sugar. Kalabanan, Sir Josil, ah. Basta katumar lang sa bulong para sa sini nga diabetes.
0: Oo. Stage 1 actually is insulin resistance, Dok Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Triggered. Buta malo sini, sato sini nga pangginawi. But speaking about this insulin resistance, para maintindihan mo, maintindihan na binaton, ipamangkot na kay Dok Leo, if we speak about this insulin resistance, anong buta malo sini, Dok Leo?
1: Liwaton na ton, Sir Josil, ang insulin, kasubong ini sa ginatawaga, liabe, nga muni ang mag-serve sini pang-abre sa dito sa ton sini nga selula para nga batunon, kagpasudlon ang glucose ukon ang kalamay halin sa aton sini nga mga ginkaon kun ano man nga sources naton ina para magserbi naton sini nga energy. Kung butang balon, Sir Josil, nagakaon kita para nga ma-maintain ang aton sini nga puwersa. Pero ang kinalain iya sige na tawag insulin resistance kasubong bala, Sir Josil, nga ang kandado naton gintuktukan na.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sino sa inyo dira ang nakaagi nga dugay no ay magamit ang kandado kung nakalock bala tapos aksyon mo na sini nga abrihan ng portahan uko ng padlock budlayan ka na magpasulod sa key.
0: Hindi na maabri.
1: Hindi na maabri tungod nga ginatawag rusty na o kon na tuktoko na. May posibilidad, Sir Josil, nga maabrihan pa man pero may ibang damo nga pahito, Sir Josil, lang imo sini nga buhaton tubtob nga maabrihan mo ina. Kagang iban, ganit na ginamartilyo na lang ng kandado para nga mabuksan. Kasubong ini yung nagkatabo sa ton sulod sa lawas kung may ara sa ginatawag insulin resistance. Hindi basta mag-receive sang glucose ang aton sa nga cellula kaya hindi sa basta na mati man sa ginatawag insulin. May ara man, Sir Josil, nga nag-work gyapon ng insulin pero not very well. So ang aton sa nga pancreas nagihimo sang dugang pagid sini nga insulin para nga ang aton sa nga blood sugar mapabilin sini nga normal nga nagaresulta sa paglipas sa mga panahon gataas mismo ang aton sa nga insulin. Ang fat storage naton, Sir Josil, nag-increase. Kung damo insulin mo, Sir Josil, laban-laban nagamataamat man sini o kung matabo, Sir Josil, mataamat man damol imobilbil mataamat man dako imo sini nga buyon permi lang kita sini ginagutom. Inflammation rises kagang blood sugar naton eventually amon na ni Sir Josil ang nagataas nga nagaresulta sini sa pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Kaya hindi lamang yun, Sir Josil, posible pa mag ginatawag magpadulong sa fatty liver disease, PCOS, high blood pressure and even heart disease.
0: Ang too much gali sini nga consumption sang sugar or sugar intake na ton, Dok Leo. Magamal kita sugar, ini sugary ha, lain ang sugary. Buta malo matamis na yung sugary. Ang sugar intake naton, maghambag kita blood sugar, hindi lang halin ina sa sugar, hindi halin sa wa sugar lang, sa white sugar or sa brown sugar o ni sa muscovado ha, kundi may iban pa kita nga mga intakes nga nagaka-convert into sugar, nga naga accumulate sa sulod kag hindi makonsumo sa lawas, nag-upod sa ato sa ninyo blood o kun sa dugo. Pero among us, sa ato sa ninyo lifestyle, sa ato sa ninyo habit, kag sa aton sini nga tawag nato sini pagsinalayo, Dok Leo, mahambal nato nga kag mapamangkot nato sko galingon ta nga atris dia mga Pinoy sa inatawag nato sini nga insulin resistance and type 2 diabetes, sao, Dok Leo.
1: May mga opinion gani sa Sir Josil nga sa Asia bala.
0: Di
1: ang mga Japanese, Vietnamese, Thailander, di kinaon man ni sila kun Sir Josil kanon.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang mga Pilipino, kung nagkakaon man kanon, pero amula na galing kami mga only rice na kita dere.
0: Oh, so, matimo-timo it's isak pinggan.
1: Mm-hmm.
0: Mahambalya. Asili niya doon, nagutom ako, isa kabandihado. Mm-hmm.
1: Timo-timo pala na isak pinggan.
0: Mm-hmm.
1: Kung nagutom, isa naging kabandihado. Kaya ginila na, Sir Josil, once a day. Kundi thrice daily. Kaya kung kaysa, Sir Josil, panahon sa merienda, wais may mapulot, iban ganit, Sir Josil, papakon bahaw mo.
0: Mm-hmm.
1: para lang magdatuag busog. Kaya nga man, kung may insulin resistance sa Sir Joseph, permi ka hilab, imo sini pamatsyag. Ah. Gusto ka dugay-dugay magkaon.
0: Daw ginagutom ka permi, no?
1: Correct, Sir Joseph. That's why ibang sinagutom.
0: Ang hambal sa ibang sinagutom, Leo, hindi lang kay ginagutom. Mm-hmm. Mahambal nila siya, no, bitukon ka.
1: Mm-hmm. Tikong dobi to, kung tagaling ko no, dako ko no, dyan.
0: Gamay tiil.
1: Pero sa insulin resistance, Sir Josel, gamat amat, dako ginlawas mo eh. Especially sa imo sa abdomen, dag sa imo sa nga love handle, blah, mga bilbil na tondre, gamat amat ni siya damol. White rice, thrice daily, kisa masobra po Sir Josel. Sweet coffee. Sino Sir Josel na namitan mag-inom sang kafe, no? Nga puro nga kape nga mapait. Abi, sa mga listeners naton, sino sa inyo, dira? Ang fan of drinking black coffee, why kalamay? Mapait.
0: Mayo na gid guro may of all coffee drinkers ha. Mayo na gid guro may 5% 10% Dok Leo.
1: Botang balon Sir Josel may ara pero jutay lang. Ang iban sa nagreklamo pag ni sa black coffee nga pait. Yan nag black coffee ka pa.
0: Nangapi ka pa?
1: Oh, nangapi ka pa.
0: Tani na nga lamay ka na lang.
1: Correct. Sweet coffee Sir Josel, timayo tani ko nang gina cafe na ton is like Santhon Plus coffee mix Sir Josel. Kay ara ya laban-laban gid padulong kasi sustansya sini o kun sustansya sini mabaton mo sa ning lawas. Kasi una-una, Sir Josel, sa mga hindi mahiligon sa kafe, why niya sa caffeine? Why niya caffeine, Sir Josel?
0: No.
1: Kaya manami, sanikati sa mga bata nga nagatubo, nagadako, bla, Sir Josel, kinanglan sang muscles, ang dugang, sininga protein. Di protein source na ton, halin sa soya bean nga sangkap, sinisang Santhon Plus Gold Capsule, or Santhon Plus Coffee Mix. Pagkatapos, Sir Josel, may spirulina, kag may malunggay, may protein, man ni siya, nagabalanse pa, Sir Josel, sang hormone, sumutang balon, may posibilidad, Sir Josel, kung manami ang pag-function sang lawas kag mintinado ni Musani ang ginatawag pag-inom sang coffee like Santhon Plus Coffee Mix tungod may fiber pagid nagunubo risgo mo Sir Josel sa insulin resistance. Nagnami pagid sila kay bata limang tuig pwede niya makainom mo sa familia, pwede sa bilog ng familia Sir Josel. Pero sa mga huluhamtong Sir Josel, kung mag-inom magid ka mo sang coffee, pwede ka mo makatry sini instead nga sweet katama nga coffee abi no, o kung mga lamay instead nga mga lamay ka mo. Abi pangapi kamo todo dabi. Try nyo Santhon Gold Coffee Mix.
0: Oh, don't worry about mahambal basi mag taas naman ang blood sugar ko. Don't worry kay ang iyasenin nga sweetener stevia.
1: Mas especially Sir Josel gina recommend gina to sa mga hindi pagka diabetison eh. Kagwa ay payasing insulin resistance. Balay mo diri sa aton program Sir Josel as much as possible gina tinguha na to ng gina tuwag proactive bala na to nga tinguha.
0: Sa waay pa. Mamugong kita.
1: Correct, Sir Josel. Alam mo yung prevention nga ginatawag. Balan mo mabudlay. Nambalon ta na ginman. May mga question kita halos sa tanan nga problema kung ginabatsyag sa tao, Sir Josel. Pero mas mahapos, nga instead nga mag-maintain kita sa medication or supplementation butang na ton, kaya supplementation, Sir Josel, may bintaha. More supplementation sa prevention. Instead nga, nag-maintain na kita sa medication tungod sa tons ni nagkalain-lain na kondisyon.
0: Amo nang ginahambal nga, mainom ka mo sang bulong o kung mainom ka mo sang supplement. Sa supplement, mapabilin mong healthy ang lawas. Sa medicine, may possibility lang ha, nga mag-ayo ikaw, pero nakagi ka na yung masakit.
1: Correct, Sir Josel. May hambalan nun kita mong, kung nag-iinom ka, Sir Josel, sa mga food supplement, or palakaon ka laswa, ang pagkaon mo, nangin bulong mo. Pero kung damo ka nabalatian, ang bulong mo, nangin pagkaon mo.
0: Ang guwayas ang supplementation, naglayo, nakakaon ka na, busog ka na, nakabulong ka pa.
1: Correct.
0: And that's supplementation. Pero kung medication, amo na nga, may masakit ka na, ginbulong mo na, kung kaisa nga way panagayo. Inaya sa medication. In short, sinidiri kita sa supplementation, diri kita iya sa pagpugong agod kung hindi kita magbalatian. Tiyan mo na gani, if you speak about this insulin resistance, ang balindog layot, sino-sino na nagapangalamay, kay di na di kape, kay damo pa iya ang sukob sang kape, sang kalamay sa kape, and other sugary drinks, you know, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josel. Sa mga pamatanon, sumun, Sir Josel, kung medyo tulotawhay gani, or hindi gani, may sulusubra ang kwarta. Ang iban kisa, nang ipangayo, gimas ang sobra, may project ko no, Sir Josel. May alamutan ko, no?
0: May project ko no, mabakal ko empty. Mangkol sila na yan ang empty kinanglanan naman sa school galing mo milk tea.
1: Tara so good no. Tapos pag abot sa panahon karon nag overweight ka na nag obese, basulon na pala karon ng iban imo man galing obra. Soft drink Sir Josiel. Ari gid Sir Josiel lo, instant noodles. Madali labuton, madali i-prepare, madali lutuon kag manamit ka unon.
0: Pamangkot na radok layo, hindi man matamis yung noodles?
1: Damo, kita Sir Josiel, sa ginakaon yun di matamis, pero ginakonvert sa ngaton sa ngalawas sa glucose pag abot sa nisusulod.
0: Oh.
1: Kasubong sining ginatawag pansit or noodles mismo nga ginakaon na to, hindi man na matamis actually. In fact, damo, ganina sa flavoring nga nag-enhance sa, nag-pukaw sa ngaton Sir Josiel nga taste buds eh. Kasi damo, gusto maghigop sinisang noodles, damo, sinisang magkaon sang kanton, kaga iban pagin Sir Josiel, kati kanamit sa panabor, pero nagapataas ang risk na ito, Sir Josiel, sa insulin resistance.
0: Halin sa mga, white substance, just like, tawag na ito, sinisang mga maputi, kaga mapino sining carbo, carbohydrates.
1: Natawag na ito na Sir Josiel, nga refined carbohydrates.
0: Oo, refined carbohydrates. Samo naging halinan sa instant noodles. Ti lakip man dira siguro Dok Leo mga namigid yay labugayon sa kalaha ko na aga kay ti tatlo kuno buliskad kuno pwede na makaon Dok Leo mo processed meats and foods
1: about ti kana miton gyud Sir Josiel kag do halos Sir Josiel mga panimalay kapin pa sa may mga estudyante bala may mga pupil dira amo gyud na gina-prepare frozen processed kung kay isa man siling pa na ang asawa sa bandang siya gaba si madlawan ko matabas lihog lang ko una dira ko na sunad sang chorizo o kundiri sausage ha basta ikaw makauna mata para sa mga bata Sir Josiel kay madali i-prepare hambalon ta nagiman Sir Josiel tungod sa flavor enhancement sa ni o kung mga sangkap na nagapanamit ang mga bata pangitaon gid nila Sir Josiel sa kada pagkaon nila.
0: Tiya mo niyang ideya kung akong magnegosyo ka dapat kuhaon mong kiliti.
1: Tama.
0: Kuhaon mo ang panabor para nga ti amo niya klasika baligya do ay kapanos Dok Leo kay nga tao mabakal gid siyang pagkaon o galing ang pamangkot ang inabakal mo makahatag bala kayuhan sa lawas mo kalaglagan.
1: Correct Sir Josiel no nasa sa imo na lang kag nasa consumer naman eh kag especially sa magdidikanan sa panimalay kun toward sa health ninyo kag sa kabataan ang aton sa pinaka goal.
0: Pero speaking about insulin resistance ngayon ni Dok Leo. Primarily anong mga kulang sa lawas naton si Nihao nga nutrients Dok Leo.
1: Dari kita Sir Josiel sa sining kulang kalabanan balaan masiling na ay nagka-diabetes ng isa ka nag-diabetes na si Kwan Omigo tao parentita tungkol sa panginaon niya. May mga termino pa ng iba na bingi sabi do dalok-dalok man mo
0: do bahang-bahang.
1: may ara ganin Sir Josiel sina nga hindi sa magpakunamit pagkaon niya sulod sa kwarto siya lang isa pamasaw siya dito pero pinakapunto Sir Josiel dira na sa mga nagapananobra nga ginakaon ginapasulod na ton sa ton sa ringan labas without thinking sino bala nakahuna-una dira nga may mga insulin resistance sa mga type 2 diabetes nga nagpinsar ka mo ano ayan ang kulang sa akon.
0: Kaya ang dumduman to permit, sobrahan lang kaon ako sa matamis.
1: Correct. In fact, actually Sir Josiel, no, ang isa mangid sa factor kung nga ang nagkadto sa ginatawag insulin resistance and type 2 diabetes sa katawo tungod sa sige nga panginaon Sir Josiel. Hindi tungod sa ginakaon aton Sir Josiel ng mga makalamay permi ha, kundi tungod na abiryana ang aton sininga pancreas. Kay overload siya permanente.
0: Hindi na maka-function it maya
1: correct.
0: Tayo, no?
1: Correct.
0: So, bangod sina kay hindi na makafunction ang pancreas ta. May mga nutrients nga hindi na maproseso at mayan sa lawas ta, Dok Leo. Kunta ni makabulig sa lawas ta, nga mabalansi ang kakulangan ni sa mga nutrients nga ni Dok Leo.
1: Ina, tungod, nagkulang kita Sir Josiel sa pagpasulod sa mga nutrients. Gani, nagluya ang aton sa pancreas. May imbalances na nga natabo. Kagang problema, Sir Josiel, once karon nga dira na kita sa ginatawag sinang kondisyon, medyo mabulubudlay na Sir Josiel makagwa sa sinang cycle, pero posible. Depende na lang sa efforts ng isa sa nika individual.
0: Amo nang hambal nila kung gatunga-tunga ka na saka sa lubi pagkatapos ang balon ka lang manaog. But you need really to go down.
1: Correct.
0: Daw mo man ang pagdisiplina sa kong garing yun. After all, it's about discipline. So ang kakulang gali sa magnesium, vitamin D, zinc, kag chromium contributed para nga magka-develop kag madasig development sang insulin resistance, Doc Leo.
1: Pila lamang ini Sir Josil no sa mga nutritional deficiencies nga strongly linked. Hindi lang Sir Josil nga basta naangot lang ha, but strongly linked to insulin resistance.
0: Nga aga ginatawag man Doc Leo, for example, ang kakulangan sa magnesium sa lawas ta may cause sa madasig na ito sining pag-develop sang insulin resistance. Why is it yang magnesium is also being called as the hidden insulin mineral? Actually, magnesium is a mineral. Actually, kung hambalon talagin man kag-isipon, kag-ipa-check ninyo, ang direktang tubod sa spring o kung tuburan sa tubig, may mineral kita dara makuha, just like that of magnesium. Pwede kita dara makakuha. Why is it being called as the hidden insulin mineral? Needed gigali ni badly needed sa lawas ta ang magnesium to counter sang insulin resistance, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kati kun kulang kita sa pagpasulod sini sa lawas, hindi lang insulin resistance actually, pero insulin resistance sige hambalan naton karon. Pero good news, sa may mga insulin resistance Sir Josil, even sa may mga type 2 diabetes, tuod ginatawag ini nga hidden insulin mineral. Kung nga tinaasi mo sini nga blood sugar, okay man yung nag-inom kita sa maintenance medication, Sir Josel, para ma-manage, ma-control ang sugar level naton. Pero mas manami, bagay yung i-dig pagin naton ng root cause para nga ang gina-maintain naton nga pagtaas ng blood sugar, once ka magbalik lewat ang kaktibo sa naton sininga cellula, dira sa insulin, kundi di na naton to pagproblemahon, Sir Josel, ang complication o ng result or symptoms. Kaya ang cause na-address na naton. Magnesium, ang isang makabulig, Sir Josel, the hidden insulin mineral. Ano palang mabulig sa magnesium? Ang insulin, gali Sir Josil, no, nag-bind sa aton sa nga cellula. Kung baga doon, nag-tabid ni kasubong Sir Josil sang liabi nga nag-pangot dira sa kandado bla Sir Josil. Pagkatapos, para ma-absorb sang aton sa nga cellula, sa aton sa mga muscles o muscle cells, ang kalamay halin sa aton sa nga ginakaon para magnami ang pag-function sa aton sa nga nerves. Kaya ang problem Sir Josil, kung nagsigisigi ang ginatawag pagtaas ang blood sugar tungod sa insulin resistance, mga infektado ang aton sa nga nerves. Mga infektado ang aton sa nga energy production. Kagkadamo sa ang ginatawag nagaduging iban nga complications sinitungod sa chronic inflammation. Di ang iban sinin nagabatsag Sir Josel sa mga palang-alay, palaminhod. Di maayo Sir Josel kung nagasugod-sugod, yung nagahuna-una kabla, ano yan ang posible kung ma-remedyo siniman? Di maayo kung may ara ka na dayon sinisang santhon plus herbal oil kay mabanyusan mo dayon, makabulig Sir Josel nga maumpawan kasi imo sini mga palang-alay. Ina kung maagap-agapan mo pa. Pero kung wahi ka man imo sinising buot, tiyagda, patuyang ka lang imo si imo kugalingon nga ang hambalan nun sa iban Sir Josel nga, sige lang bala, bisan mapatay, basta tunga sa kalamay.
0: Ang importante, wahi ta silang yan nagangangas kagutumon. Gadiwa lang konos kabulos gon. Kaya galigin bangungon sa sobrang panginaon.
1: Na, naman ang problema, Sir Josil. Amuning manami, sining nga ginatawag benepiso sang magnesium sa aton sa ringa lawas. Pero sa mga palaminhod palang alay, Sir Josil, ha? Hindi ka ba makadali-dali sining kundi ng source mo sang magnesium pala? Pwede makabulig, Sir Josil. Kung mga palang alay pala mo ipoy, abi prepare ka mo kung reserve na kamong daan, tigana na kamong daan sang santhon plus herbal oil. Isa gin na sa ginatawag external ninyo sa nga i-prepare. Pwede gamiton anytime, anywhere, Sir Josel. Kaya iba nyo balanyos. Mahulat ka pa, Sir Josel, pagpuli mo sa balay kag mamanyos eh. Gaman. Kati, ang iban sinid doon, nagpangalang-alang mapanimahuan nga nagpamanyos siya.
0: Okay, kung ang iban, kung kaisa, medyo may kulukurino na nga ni mapanimahuan mo ang usual blang abaho sa balanyos. Ang balang halon na uno na niyo. Sige ka pamanyos.
1: Kag may araman, Sir Josel, sa daw bataon pa, mapanimahuan mo ka pamanyos, ay nano ka bata, pero yung maho na. May mga impression niya mo na Sir Josel, pero ang pinakapunto, sir, ano man yung labot sa iban hambalon kung may ginabatsag, kaya kung mamanyos ka man. Pero ang bintaha sa santhon plus herbal oil, Sir Josel, kati mahumot ang yasa ni nga scent. Balik kita, ano matabo ko ng magnesium sa lawas manubo, Sir Josel? Diri amuning insulin resistance. Bisan, Sir Josel, nag-fasting kita kung nagpa-check kita sa ngaton sa blood sugar, taas gyapon ng aton sa nga FBS. Kag, kung kulang sa magnesium, Sir Josel, gusto ta magkaon permi sa mga matamis. pero permi kita sa ni kapoy. Instead nga nagkaon din sa matamis para may energy ka, pero permi ka kapoy. Kaya nag-increase man sir Diyos, sa ni ang inflammation. Pabalik-balik nga pagsakit sa ulo, hindi ka makatulog, constipation, kagiban pagin sir Diyos, sa ni nga mga patimaan nga manubo ang imo sa ni nga magnesium. Pero ang problema pagin ini sir Diyos, kung halimbawa may ara kakaroon sa ginatawag insulin resistance na. Kag manubo pagin ang imo sa ni nga magnesium, ang isa kag isa sir Diyos, nag-reinforce each other, creating a cycle that's hard to break. Manubo imo sa ni nga ginatawag magnesium, may insulin resistance ka. Problema gin sir Diyos, isa kag isa nag-affecto sa isa kag isa. Pero ang manami nga balita, diri sa aton sir Diyos, number one sa lista. Kung gusto ka mo madugangan ng inyo sa ni nga magnesium sa lawas, kaon sang bastante utan kamo pirmis ang malunggay.
0: Oh, so number one, gidya malunggay, Duk Leo, no? Mm-hmm. Okay. As far as our sources of magnesium, kaya akong bulig yun sini para mapabalansi itang function sa ato sa ning internal organs, Duk Leo. Parang may resistensya kita to combat sa pagtaas ato sa ning blood sugar. Anong common nga mga pagkaon, Duk Leo? Makita nato sa palibot, ha? That could supply us magnesium, magluwas abis balunggay.
1: Kadamo, Sir Josel. Oo, may munggo kamudera, mani, kasoy, liso sang kalabasa. Tiga kaon, mantakanon, Sir Josel. Try tabi ang brown rice. Kag indi gid permi madula adlaw-adlaw sa aton sininga sud-an ukon ginakaon ng dark and green leafy vegetables, isa nang malunggay. Sunod sina dira ang ampalaya, tay ko may colitis kamo dira, ko may alugbati kamo dira, kamote kamo dira nga green, ukon kamote nga tapol, makabuli gina sir Josil bilang kuan naton sa sang nasambit ka mineral.
0: Inaya sa nasirin na naton, we must consume as much as possible kung kaya ninyo on a daily basis. Lain-lain nun, yun lang subong abi balunggay. Utan ka mo, sunod abi munggo. Butang ta balunggay kag munggo sa kuto ni mo. Pagkatapos sunod ni adlaw, birabirahan mo naman kaon abi. Medyo increased volume abi sang kaon mo sang mani, di gani ka soy or squash seeds. Pagkatapos di ang sunod ni adlaw, lain naman sininga utan pa rin naman masumod.
1: Correct sir Josel, kag amuman gid na ang dapat para makakuha kita sir Josel sang lain-lain sini nga mga elemento nga kinanglanon sa aton sini nga lawas, hindi sa isa lang kita kalaswa o kun utan o kun prutas sini magsalig.
0: Isa pa sa importante sini nga mineral, Doc Leo, ining zinc. Muni nga makita nyo kung kaysa may iba nga nag pa-advertise dira ang siling nga siling nga these vitamins with zinc. Mm-hmm. Ano ya ang papel sang zinc, Doc Leo, sa insulin resistance?
1: Actually sir Josel, gamay man lang kinanglanon sang lawas sa aton siling, but essential ini tuman din ka madahalon sa aton siling lawas. Kaya nga man ang zinc nagabulig for insulin production. Ang problema tagani sini sa ginatawag diabetes kay either kulang kita o kung mahina aton sa nga insulin production. Tungod yung may imbalances na o kung problemado ng aton sa nga pancreas, nagabulig for insulin production, insulin storage. Isa pagid sini sa binipisyo sa ginatawag zinc, even sa wound healing, Sir Josil. That's why kung may vitamin C ka, Sir Josil, pagkatapos may zinc kapagid, dasig sini maumpawan ng imo sini mga samad-samad. Pero, o limbawa man Sir Josel, ano, kung mapabayaan mo man ang imo sa ninyo blood sugar na magtaas tungod sa insulin resistance nga imo sa ninyo napabuyan-buyanan, kag may mangin diabetic ka na Sir Josel, mas labi nga budlay paayuhon ng imo sa ninyo samad. Mo ganin nga recommended na ton Sir Josel, why ka pa diabetes, dapat kaon ka na sa mga pagkaon sa ninyo kargado sa zinc. Kag, kung may mga nanutaran ka mga samad-samad bala Sir Josel sa lawas, sa panit ninyo, especially sa tiil ninyo, banda sa batiis ninyo, nga pabalik-balik. Kag, kanamo naman sa gintistingan bala sa iban sa ni Sir Josel, pero ara lang gyapon. Pero tingala ka mo, hindi ka man diabetic. Ayhan tungod sa bakterya ina Sir Josel. Abi try ta balang ako ng hugas kita gamitan ta sa Sunthorn Plus herbal soap.
0: Oo. Kay aray may anti ano na tawag nato sini.
1: May antibacterial property ina Sir Josel. Oo. Gagaman nami pagin sana kay indi lang siling na nagabulig pa dasig sa pagpali sang pilas Sir Josel. Kundi ginabuligan pang mapanami man ng aton sining kutis kay ang bayabas ti nagabulig ni Sir Josel para sa paglimpyo sang panit.
0: Mm-hmm.
1: Sangkap ina sang Sunthorn Plus herbal soap pati body odor Sir Josel mabuligan nya mangi maremedyuhan tubdum masolusyonan. Upod abi sang healthy lifestyle pagin. Tapos ang balunggay Sir Josel nagkapayas, nagabulig pa nami sa aton sa ninga panit. kapin pa kung may mga pulupunggod kibla Sir Joseph sa likod o kasi mo sininga dughan, try nyo bala gamit sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Kagiban pagid sininga mga sangkap, parte pag abot yas guya naton Sir Joseph, dapat special gede. Ang ginagamit naton nga sabon dira. Hindi lang ginagamit naton sa aton sininga latrasan, gamit man naton sa aton sininga guya bla Sir Joseph.
0: Amo nang hambal nila, grabe nga pangurutkot mo pagkatapos ipang hamoy mo lang.
1: Masiling iba no? Grabe ano matyag mo sa ano matyag mo sa guya mo latrasan?
0: Amo nang hambal nila gani sa mga loving people bala. Siya grabe do nagkiss lang ko latrasan mo.
1: Dari Sir Joseph para masigurado naton nga pinasahi ang ginagamit naton kag para lang gidira ginhimo ya Sir Joseph nga para gid ya sa guya naton para sa liog amo ning gidatawag Clear Skin Herbal Soap. Kung nakahambal nga nakahambal ko Sir Joseph nga pati sa liog actually pati sa butkon gani eh. Bala mo kalaway man Sir Joseph nga guya mo lang kaputi mo.
0: Oh.
1: Liog mo karon itom ga burok-burok patingi mo sa ning butkon. Ti amo pa man Sir Joseph nga exposed ko nagagwa kita eh. Sino abi karon magluwas lang abi sa iban nga grupo Sir Joseph nga ti, mata lang makita mo bla. Porti sa ato niya ti kalabanan expose ko di mo sila nga guya liog butkon ko nagagwa kita bisan nag-iilis pa kita magluwas ko naga long sleeves kita Sir Joseph ano ti isa ni sa sang bintaha kon Clear Skin Herbal Soap gamit kasi sa lalamang kaputi on ta Sir Joseph.
0: Hindi kay kambang ha? Hindi kay zebra ha? Now go back to this sink Dok Leo. Sources sa mga pagkaon. Kumuning pagkaon dari sa ato na sa Pinasa. Kaya dari sa ato sa Iloilo. Din ta pwede makuha ining zinc, Dok Leo.
1: Balaan ko, Sir Joseph, may mga kilala kasi nga nagalaway-laway sinimo. Sa mga sources of zinc. Ano bala makuhaan na itong zinc? Tiara, Sir Joseph, lang talaba.
0: Abaw.
1: Ambal sa kilala ko ba? Kapin ba kung nag-uyog-uyog blas katambukon?
0: Oo, amo nang tawag nila half cook. Abaw.
1: Abaw. Tiga, may langgaw, Sir Joseph, nga may sinamakan yung purti kakahang. Abaw, basta kay ambal sa kilala ko. Sabi sa doga init, latrasan ko, dok, sige lang ha. Talaba. Pagkatapos, Sir Joseph, tahong. Ara man ang ginatawag alimango or kasag, Sir Joseph, karnis ang baka, karnis ang baboy, manok abitis, sa mga ginatawag ovo-vegetarian, Sir Joseph, tira sini ang itlog. Sa mga waibin ng kakaon, sa iban sini ng mga karni, ano? Pumpkin seeds, makuha man na tondre. Pero ang dako sini, Sir Joseph, nga isyo sa mga tao, bala nga may nagatinaas nila Sir Uric Acid. Asta na lang sila sa laway-laway sini. Or, makaon sila sini, pero preparado sila sa zest the pain sini pagkatapos, Sir Joseph.
0: Amo ning mga pagkaon nga masamigin na halinan sa mga hubag-hubag bala. Hubag imo sini mga joints. Pagkatapos nagapala na kita imo sini mga joints nga pamatyagan imo gani kun makaduot bala, makadasil tawag na to sini makabunggo bala. Mo pamatyagan mo, nabilog mo nga lawas, siniga pala manog.
1: May ara, Sir Joseph, sa na-experiensya nga ito, Sir, kilala feedback. Kasi nga, Dok, do, makasiling ko nga daw tinaklubang gina ko sa langit. Kasi nga, may pamangkok agi, pero doon mo siguro, Dok mo. Nagahubag nang iya, siniko malagko, Sir Joseph, nasandad pa dito sa tiil, sinisang lamisa. Tungod may taas uric acid niya mo. May gouty arthritis. Sabi, o, siniga do, hindi niya maintindihan kung nang iya, siniga ginabatsyag. Maayo na lang, kati preparado, Sir Joseph, no? Ang iya, siniga says the pain para sa pagsakit sa iya sa nga arthritis.
0: Okay, ang isa pagid kay kinang lano naton diri is chromium. Diri kita na lang sa pagkaon nabi. If we need chromium para nga mag-function mayo nga to sa internal organs just like our pancreas. Di naton ini makuha ama kumon nga pagkaon diri Dok Leo available sa aton.
1: Ti ara Sir Joseph, broccoli, whole grains sabi, tapos kakaon manok, tira sa manok, kakaon isda, tira man sa isda, sa beans, especially green beans, makuha na ito, Sir Joseph. Kung mayara kita sa green mongo, tira, makuha man na ito, tira, Sir Joseph.
0: Oh. Ini mga pagkaon nga makuha na ito sa mga minerals na kinanglanon, agud tong ma-reverse na ito ang insulin resistance para ma-chita, ang kabaliskaran sa insulin resistance is insulin sensitivity. Napabalik tang insulin sensitivity sa ito siling ilawas. Actually, mga pagkaon commonly are ako na may numerate sa mga pagkaon commonly nga nagapa ano ha nagadulot sang insulin resistance ato. Number one, ang white rice, sugary intakes, kape, whatever, basta ilimnon just like that of milk tea. Pagkatapos ining mga ang palaman nga tag 1 inch kun kay sab lang amang matamis sa tinapay bala Doc Leo. Mm-hmm. Tapin pa kun white bread man ang imo sini ginagamit.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ang ay amo gid kada birthday anniversary, sinablo anay isang cake.
1: Pampa may pancit pa ni Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Pampalaba ka buhi.
0: Tapos may soft drinks pa. Siya doga pabilin siya. Nagdoga bagtik siya natutunan ko ka count sang cake abi mainom ta soft drink.
1: Teka may pambara ko na Sir Josil dapat may panulak.
0: Tapos other pastries, buta mo na mga tinapay, soft drinks, sabi mga fruit juices nga tama katamis. And ang pati ang subay kong kaysa daw maubo na sa katamis ang mga instant noodles, ang mga processed meats. Amon yung kalabanan sila ng mga pagkaon nga nagadala kag nagaresulta sa insulin resistance. Now diri naman kita sa pang-counter, anong mga pagkaon niya Dok Leo nga pwede maka-reverse sang insulin resistance nga kondisyon para mapabalik tang insulin sensitivity para maging normal kagbalanse ang ato sininga pag-function sa lawas, Dok Leo.
1: So, ari kita, Sir Josil, no, sa husto na ton, sininga kombinasyon kada kaon na ton dapat. Dapat meron kita sa protein. Makuha na ton sa itlog, abi, chicken, fish, sa mga vegetarian, abi, tofu, o tokwa, vegetables. Ti isa man, Sir Josil, sa nagapanguna, dari, ang palaya. Tindi may madula, Sir Josil, ang balunggay. Upod na lang na ton ng pechay, tangkong, okra, cabbage. Puro ni sila, Sir Josil, makabulig sa insulin sensitivity. Healthy fats. Dapat, pag-season sa avocado, kaon kita sa nisang avocado. So ang mani bastante man sa tondre Sir Josil, ang kasoy amo man, kag ang coconut Sir Josil in moderation, may VCO kamudra makabulig man. Fiber rich food Sir Josil, ara sini mga beans, oats, kun di ba magkaon kita sang carbohydrate, sabi Sir Josil dapat piliun naton ang manggaranon sini sa fiber like sweet potato. Ang ginatawag kalabasa, Sir Josil, bastante ini sila sa pagpakamayo sa aton para nga mapabilin o kung mapanumbalik, Sir Josil, ang pagkasensitibo sa aton cellula sa insulin.
0: Oh, kung kauno na aton ini, it could help kay ga-accumulate ba na ang ato sining konsumo sang mga nutrients nga makuha ta sa naglilain niya ginakaon ta o galing hindi lang naton gidya matakos kung kulang o kung insakto. Hindi tabla mabulubanta ta, Dok Leo. Kaysa processing, nagakadulang iban sining mga nutrients.
1: Mm-hmm.
0: So, ang pinakimportante dari kung tani, parang may balasihan kita kag para na lang sa kapusan sang tanan, nga hindi man makakaon, abiadlaw-adlaw sang amuningin panglawag naton, utan, prutas, kag iban pagin sinay masustansya mapagkaon, is for them also to take sang supplement nga may balunggay, kag iban pagin sinay mga sources ang palaya, agud tong mapabalik naton ang insulin sensitivity kung may insulin resistance ka na or mapunggan naton nga magka-develop sa insulin resistance, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag actually, amuman gid na mo ang purpose ng supplement, Sir Josil mo. Hindi ba lang mga ginagmay nga kulang naton? Nga hindi na itong makuha sa itong sinipang adlaw-adlaw nga pagkaon bala. Diri sini nagasulod ang role, Sir Josil, sa ginatawag food supplement. Mapunaan naton ang ginagmay nga kakulangan pero kung mapabayaan, Sir Josil, magaresulta ini sa nagkarinlain na kondisyon tagbadatian. So mas manami maagap-agapan naton bala. Like for example, kung hindi kita makakaon pero may isang balunggay o kung bisan pa makakaon kita, Sir Josil, sa balunggay. Doon kita kasigurado nga ang makaon naton may dugang nga pagpakamayo sa aton sa ninyo lawas. Kay base karon lata man kayong imo sa ninyo paglaga o kung pagluto sa isang balunggay. Ang palaya, Sir Josel, ba labi pag ina mga pamatanon, Sir Josel, damo kung hindi ka uyon sa niya. Mapabunga, mapadahon. Pero kung makakaon man sila Sir Josel sa bunga sa ang palaya, kinanglan gisahon pag ito, tapos damo pag itlog.
0: No.
1: Dapat lima kabilog itlog pagkatapos tatlo kakihad lang sa manipis ang kihad sa ang palaya.
0: Naging sumsuman lang ang palaya sa itlog.
1: Pero may benepisog yan po ng itlog, Sir Josel.
0: No.
1: Ang point ko lang, kung gusto naton makuha ang pagpakamaayos sa niya sa mga utanon, isa diri sa pinakamahapos naton, Sir Josil, nga paliwansan among pagtumar sang Sunthone Plus Gold Capsule. Nga man, mahatag kita sa isa ka-example sa ni sa queen of all vegetables nga moringa o kung balunggay. May ara, Sir Josil, sang ginatawag magnesium. Anong isa sang kinanglanon para sa insulin sensitivity? Magnesium. Ano ang resulta sa ginatawag manubo nga magnesium? Insulin resistance. Mabuligan kita sa niya sa pagkaon sa balunggay. Maliban pa dyan, may ara, Sir Josil, sang beta-carotene, potassium, calcium, iron, zinc, fiber, plant protein, polyphenols, flavonoids nga makabulig sir Josel, puno sang kakulangan sa mga minerals and antioxidant as well makabulig sir Josel para nga ma-prevent naton ukon na malikawan naton ang ginatawag insulin resistance.
0: Kag at least may basihan kita dara Doc Leo. Actually ang lawas naton may ginaniman yung number of milligrams of intake. For example, number of milligrams sabi or micrograms sang chromium, sang magnesium, sa ato siya rin yung Santon Plus Gold Capsule. Takos pa ina, Doc Leo, kiti may number of milligrams content nga amo ina ang numero sa milligram mo inapasunod sa lawas ta. Kagdira man nakabasi ang kadamuon sang nutrients nga ato no pasulod sa ato sining lawas Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, kag balan mo pag abot Sir Josel iya sa natural medicine kag sa food supplementation tama kadako Sir Josel ang papel sinisang teamwork effect. Other term na to ni Sir Josel sa synergistic effect man ha.
0: Oo.
1: Nga nagabinuligay sila sa isa kag isa. Nga bisan magamay pang isa, kun magtabuay sila sang isa, pwede Sir Josel ma-amplify kag mapadako ang benepisyo.
0: Amo ini ang kaimportansya sa inatawag naton nga ultimate trio naton sa Yes to Health Incorporated Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Di Santon Plus Gold Capsule, ang premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C. Now, as we've discussed sa Santon Plus Gold Capsule, may makuha kita dira agud to makombat ang insulin resistance, ma-reverse naton mapabalik ang insulin sensitivity para hindi kita magka type 2 diabetes. Sa premium D3 soft gel capsule, anong may ara Doc Leo? Agud to mapunggan niya nga magka-insulin resistance kita Doc Leo.
1: Isa pa gid Sir Josel galino sang dapat naton sinihuna-hunaon nga ang nagapadako pagid sang risgo sini sa insulin resistance kun kulang kita sa vitamin D.
0: Oh.
1: Isa sang aton sa ni dapat paminsaron o kung pamarandungon man ha, manubo nga vitamin D levels are associated with poor glucose control. Ano ba lang isang nagabulig para makontrol ang glucose naton? Di ba ang aton sa ni insulin? So dapat pa-aktibuhon naton na Sir Josel, no? Mas labi naton sa nga ginatawag, ipanumbalik naton buligan nga, mabalik ang sensitivity sa ni. Paano makabulig how ang ginatawag vitamin D para nga malikawan naton ang ginatawag sa ni nga insulin resistance. Nagabulig Sir Josel sa aton sa pancreatic beta cells produce insulin, improve insulin sensitivity, reduce inflammation, yung nagasupport sa muscle function. Bottom balon Sir Josel, ang isa sa ginabuligan sa vitamin D kun may bastante kita sinasusulod sa lawas, isa ka source naton pagpainit abi sa silak sinisang adlaw kun exposure sa silak sang adlaw direkta Sir Josel nga nagabinipiso ang aton sa pancreas para nga magnami iya sa nga kondisyon pagproduce sa nagakaigo kag epektibo sa nga insulin kag para nga mabuligan nga ang aton sa nga blood sugar indi magtaman ka taas sugar spike sa ginatawag kag hindi man mag sugar crash kun halin sa babaw Sir Josel gulpi magnubo nagaluya lawas pagkatapos kaon nagaluya pagkatapos kaon ginatuyo pagkatapos kaon nagapalanghina ang pamatyag.
0: Oh. Ang importante lang kung magpainit kita as much as possible, may ara kita sang enough supply man sang ginatawag na good fats. Manami sinadar tapos mo painit-init Doc Leo, kung mamahaw kakaon ka bukado blanay.
1: Mm-hmm.
0: Which is the content of a good fats or source of good fats. If not, inom ka na lang sang premium D3 soft gel capsule. Kiti may ara da sang vitamin D na nga daan, Doc Leo, pagkatapos may virgin coconut oil kag malunggay oil.
1: Correct, Sir Josel. Kiti ang vitamin D3 nga ini Sir Josel, like sa aton sa premium D3 soft gel capsule, ti direkta ni Sir Josel nga ma-absorb na rin ka ma-proseso sa aton sa nga lawas.
0: Hmm.
1: Actually, kung magpainit kita sa adlaw, ti may vitamin D makita nga makuha. Actually, pero ginapro process pa na sang lawas naton Sir Josel eh.
0: Oh.
1: Ipasapasa pa na sa mga organs naton. Pero ang pinakapunto sa ni, mabinipisyuhan gid kita. Kabalo yung lawas na magproseso sina. Pero kung kulang sa vitamin D Sir Josel, gataas ang risk naton sa ni sa insulin resistance.
0: How about ya, Doc Leo, vitamin C? May papel ang vitamin C para nga makalikaw kita sa insulin resistance.
1: Isa sang pinakaimportante nga vitamina sa aton sa ni lawas. Kaya kagina na istoryahan naton Sir Josel, mga minerals eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang vitamina C ang tuman kadako Sir Josel ang yasaring papel pagabot sa ni sa prevention or butang naton Sir Josel kung kun mayara ka na sini sa ginatawag insulin resistance, nagabulig reduce inflammation, Sir Josiel, ng vitamin C, nagreduce ang oxidative stress. Kun damo, Sir Josiel, ng oxidative stress, nagadamo man ang oxidative or ang ginatawag cellular damage. And that's why kun may diabetes sa katao, damo sa mga organs ang posible sa ni Sir Josiel nga maapektuhan. That's why iban sini Sir Josiel nga nagainom sang ginatawag maintenance medication bala nila para maprotektahan nila sa nga mata. Kati noon, Sir Josiel, nga kung may diabetes ka, nagalabo, panulukan mo, eventually mabulag ka eh. So, iban sa nagapaniguro, Sir Josiel, aragin isa loot gin nila yung pagtumara sa isang Visionex Plus soft gel capsule. Para may specific gin sila sa ni nga food supplement nga gindisenyo, ginhimo gin dyan, Sir Josiel, para gin dyan sa mata na ton. Tungod nga may aras sa isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E ay antioxidant, Sir Josiel, kay makabulig para nga madefensahan, maproteksyonan ng aton sa nga mata sa may mga diabetes na may palabot, Sir Josiel, sa mga outside factors, exposure sa nisa, aton sa gadget, sa aton sa nga mga laptop, desktop, nag-emit sang blue light, nagapakapoy, nagapastress sa aton sa nga mata, Sir Josiel.
0: Ang isa ka pamangkot na rin, Doc Leo, kung may ara ka na sa insulin resistance, may mga patimaan ayan ini, pariyo sabi, sinyalis sa imo sininga pamanit, kondisyon sa panit, Doc Leo.
1: Isa, Sir Josiel, siniti, manotis mo sa liog, may kulintas ka. Bisan way ka jewelry, Sir Josiel, no?
0: May baliog kuno kun sa baboy.
1: May baliog. Kami nag-itom ni Sir Josiel nga nag-aagi, especially si mo sa nitang kugo sa pinilan dira sa ngaton sa nitang kugo. Nag-itom ina dira, Sir Josiel, kung kaysa palibot kay Sir Josiel asa sa liog dira sa tubang naton. Isa ni sa sang ginatawag patimaan ay han, may ara ka, Sir Josiel, sa mataas sining insulin kang may insulin resistance.
0: Pero ining masami sining pag-ari kabu sang imo sining nga panit, Dok Leo, kag na, ang iban sini man notice mo daw nagapula-pula nga daw naga kun kaysa nagaswell pareho sabi sa lower extremities mo, hindi lang na insulin resistance, diabetes na gid na ya, Dok Leo, most likely.
1: May posibilidad man, Sir Josiel, pero consider ta man iban nga ang iban nyo parts nga aton sa nga lawas or organ, Sir Josiel, eh. Kun naga weak aton kidneys, naga weak aton liver function, amo man na, Sir Josiel, lang mahimo naton makita sa aton sa nga panit. Medyo ang iban ganit sa ni Sir Josiel, abu-abuhon ang ilasining panit. Ang isang makabulig sa ni Sir Josiel is ang pagtumar sa aton sa nga ultimate trio para nga mahatagan naton sa nagkaigo nga nutrition, supply sa nutrition, Sir Josiel, ang mga ginagmay nga kakulangan naton pero tuman ka importante para mag-function maayong aton sa nga mga organs and systems ni sa lawas. Kag sa pangwa, Sir Josiel, may pwede makita magamit dira. Like for example, kung ang imo sa ginagamit, Sir Josiel, nga habon, isaman sang manotis ni mo nga nagapadry pagin sa imo sa nga panit, pwede ka makatry, Sir Josiel, sa Sunthorn Plus Herbal Soap. O kung hindi gani, kung daw nagamalagit, Sir Josiel, pagkatapos mo sa isang habon, try mo abi magbanyos bala, Sir Josiel, sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Nagabulig yung moisturize tungod may aras sa ginatawag VCO and Moringa Oil.
0: Kag manotis ninyo ina kung hiyang ka mo, for example sa paggamit sa Sunthorn Plus Herbal Oil, pagbanyos ninyo bala, mabatsyagan mong imo sininga panit, nagahumok, Dok Leo,
1: nagarelax. Kag nagarelax. Tama, Sir Josiel.
0: Batsyagan mo ang mahumok bala nga kung ihaguro nimo bala daw cutis baby.
1: Correct. In a sense, Sir Josiel, nga nag-relax ang panit na ton, kay once nga makahaklo kita sa sentya bala, mismo, Sir Josiel, nga ton, sir nga panghuna-una, nag-relax mo.
0: In short, kung relax ang panghuna-una mo, ga-relax man pati panit mo, Dagleo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Tuon, no, ang mga tao nga always tawag na ito sa stressed or if not troubled, makitaan mo na ang panit siya sini daw dasig magtinigulang bala doon nag-alari kabu, masyagan mo sini daw nag-chlorino bisan bata pa, parehas na sagtang bisan bata ka pa kung lukdo mo bilong kalibutan do si Atlas ka bala tanan yung problema daw si imo bata ka pa kurinot ng guya.
1: Correct, Sir Josiel, kapin pa kung hindi pagin healthy imo sa nga lifestyle, no? Pero masalaot ko, Sir Josiel, sa mga tao bala nga permi relax, hindi na sila, Sir Josiel, irritable kag maakigon mo.
0: No.
1: Pero sa mga kalalakinhan, kinanglan mo mag-relax kung may paakigon ka.
0: That's a reverse psychology, ha? Kung gusto mo paakigon, just relax. Kung gusto mo mangakig, ti amo ng kontra sa relaxation.
1: Kung gusto mong mangakig, Sir Josiel, o kung mangakig ka permi, medyo hina ang kansana, hina outcome niya sana, o kung hina sana ang performance sir Josiel. Pero kung relax ka, kag may gusto ka pa kigon, kapin pa sir Josiel, kapin pa kung na medyo magbulubundol bala. Gamay nga kwan ah, kung sa motorsiklo pa, gamay nga push, abi daw hina ang kwan, hina ang lobat ko, doon ni magana sir Josiel sa akon sa nga electric starter, how?
0: Ang ambal nila, gamay lang ko no, nga sagid ko no, galok doon na hinirong. Pero ti actually, ang pag condition sa ato sining lawas, ang pagpabalik sang insulin sensitivity, kag pati ang pagka sensitive man sa ato sining skin. Actually mayo man ang sensitive ng skin if kay balo ka lang magtipig. Bangod kiti mapino ina ang supat kag mahumok. Pati man mapabalik tang sensitivity ta sa ato sining sexual partner.
1: Garay.
0: Inang kung kay isa bala, gamay lang kuhit-kuhit lang, hindi hanay ka mo dahil mga bala. Ako pa, problema. Sina, kung sige lang kakuhit niya, kuhit ka pagkatapos nga, karon lang bala. Sa nga tulugan na lang. Pagkatapos sa pagkagabi, tingala ka pagka bugtaw mo, hindi ka ginhawa, galing mo yung tabuna, nakauluna ng guya mo bala.
1: Pagkatapos pagkaon, Mr. Josiel, medyo parat ang imo sinabawan sa ni. Parat galing yung prepare ni Mrs. mo, kahit ay ka kainchindi, ako na yung mahatag ang ginatawag, ginapangayo, suppose, nga kinahanglanon. Kaya actually, Sir Josiel, ano, obligasyon man gid ini sang mag-asawa sa isa kag isa. Damo sa ni Sir Josiel mo nagalinaway tungod sa muna nga bagay mo. Damo na blas yung mga overthinking nga nagkakalatabo, Sir Josiel.
0: Kinanglan nyo lang na turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. All of these products actually is a quality products ng Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drugs Administration. Amo ning regulatory body sa Department of Health, ang FDA. Aprobado ni tanan. Sa din ka mo pwede ka bakal, Mercury Drugstore. Sa mga chain of drugstores ini ha. Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede ka mo kabakal. Even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira. Ang Yes to Health Store, located ini sa Lizari Street. Arada sa Barangay 39, Atubang Ina sa Marayo Bank, Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon bukas from 9 o'clock in the morning. Kanto ka mo dara may consultant, makita dara nga maghatag sa inyo sang program of supplementation bala para makalikaw kita sa malala nga pamalatian kag masuplementuhan ang lawas sa sang mga vitamins and minerals needed kay balo kita kung ano ang kakulangan and kulang ang mga vitamins and minerals sa lawas. Ta may gamit dira, may mga equipment dira sa Yes to Health Wellness Center, ang pangalan. Ara located sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, Atubang Ina sang Midtown Hotel. Sa mga lugar nga way sang branches to mga chain of drug stores, kadto lang amo sa suki nyo sa ning mga pharmacy available lang ato sa mga produkto. Tandaan nyo lang nga ang inabakal ninyo tatak Yes to Health. So ti kabay pa nakatag kita sang gamay ng ideya. Damo pa kun tani kita sa mga points man nga gusto ipaintindi pagit sa inyo parte sa insulin sensitivity and insulin resistance kag pagpabalik sina towards reversal sang inyo sining condition nga may insulin resistance. Ang worst abi sa insulin resistance is type 2 diabetes. Kung insulin resistance pa lang pwede naton ina mabuligan ang kogalingon tang ma-reverse mabalik sa normal, mapabalik ang insulin sensitivity. And that's the process. But it takes a longer time and a lot of discipline para sa aton kogalingon. Kay kung sang una, may patilaw-tilaw ka pa, kung gusto ni mo nga i-reverse ang imo sininga type 2 diabetes, dapat nga lubos mo nang isikway gidya, Dok Leo, mahambal ikaw nga, hindi na gid ako magpakasala. Liwat sa akon pinsar kag sa akon buhat, Dok Leo.
1: May humbalanon kita Sir Josiel labi sa Ingles. Kasi kung mangin direkta kita bala Sir Josiel sini sa punto. Kumbaga kung ibulsay gid bala naton Sir Josiel. May ginahambal kita sa Ingles nga total abstinence is better than perfect moderation. Ang bugos kuno nga paglikaw mas epektibo kaysa sa pagtilaw-tilaw.
0: Amo nang delikado kung sa tilaw, Dok Leo, dali blakon maanad ka. ang hambal nila bala nga ati sila niya sa sarili. Kada pagtilaw ko siya daw okay man na. Abi matilaw taliwat.
1: Tingnan si Sir Josil ang nag-inom nga nag-inom diyan si Sakala Padrit Sohaw.
0: Mhm. Naghalin man na si Sakatagay.
1: Correct.
0: Samo na kung gusto ninyo nga hindi ka mo magkabisyo pareho sa bisang inom ka sigarilyo, do not start.
1: Correct, Sir Josil.
0: Amo na pinakaimportante gid sa tanan, ha? Tidaw ay nagaling ta tiempo sa ato sa nga pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Kabay pa nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo sa mga mapuslanon sa inyong mga health tips and information. Sa mga pinamati, dira kay conscious sila sa inyong blood sugar level. Kag sa, ano bala, mentioned yan ang insulin resistance and insulin sensitivity towards type 2 diabetes bala. Dira sa sinamay sa kay Kian Joshua Sumblingo. Thank you sa pagpamati dira sa sinamay. Lastly, kuanta na lang sang parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Ariya Sir Josil, kung nagatilaw-tilaw mag kamo, ariya mayong tilawan. Kaya ang kalabanan, sinin Sir Josil, nagumpisa mo na sa pagtilaw-tilaw mo sa pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C. Pero subong Sir Josil, mga user na gin sila, kay napakamaayo sila, damo sa naumpawan sila sinin mga bugat at ginabatyag sang una. Amo man Sir Josil, no? Sa Santon Plus Herbal Coffee, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag sa Santon Gold Coffee Mix. Kadamo man Sir Josil, nagsugod lang sa tilaw-tilaw pero subong binaks-baks ni Sir Josil kung kahon-kahon na ang ilasirigin na prepare kag

0: Top-top sa masunod naman yung edisyon sa ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Salamat sa inyo sa nga pagpakigupod para sa XFM Panay Cagnegros. Ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: XFM.
4: Mga katropa! Exciting dito!
5: XFM 103.9
6: Couple Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
11: Mabibili sa mga butika.
12: A quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pop-mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
17: Ako si Sarah sa mga tutan ni

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDAC FRR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Play.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?

0: Isa ka mainit nga hapon sa inyong tanan!
1: Yes, and happy, happy Wednesday, mga pinalangga ko nga katropa!
2: Do you miss us?
1: Diba?
0: Siyempre, ma-miss nyo kami sa amon na time slot kay pinabag-o ang amon time slot. Kag pinabasko, kag pinainit. Kag siyempre, punong-puno ng X-Rated! Kamusta, no? Siyempre, no, kung matingala ka mga nadula kami saglit because it is because bago ng aton nga episode, mga katropa, ha? Or ang aton nga segment, no? Diri nyo na ni Permi Malantaw, no? Ang aton nga X-rated nga program every 2 PM sa ngapon. Exactly 2 PM kita, mga katropa. Pakadto, alas 4, makita nyo na naman ang mga dagway, mga beautiful faces. Thank you! Pero ito ka gadugay, nag-sexy, nag-idyang imo yan nga. Dugi na but... Dukalaki, nag-slim siya. May gina-inom, gini siya mo nga, dugi na-slim siya.
1: Ay, ito, giniwang ko.
0: Oo, nag-slim, magagagmay mo ano. Pero dirigod ako, japo na.
1: Ano na niya doon, hindi na niya, may chance
0: mo. Oo, no, harap lang feeling, balang nag-ginabutang nata sa bago nga time slot, bago na program, no? Balik X-rated naman kita. Meaning daw ang naga-sexy na kita ang program.
1: Ay, ano ka naka-intro? Bloka gina, bloka. Ay, ang bote lang gyan.
0: Kung mamuling nga hapon, kakinanlan nyo sa ginatawag nga painit. Siyempre, tig-ag nga kamuda or luto, kamuda noodles.
1: Pangalay, kamuda!
0: Siyempre, welcome no sa atong pinabagungan. Oras nga bantayan, ha? Tandaan nyo kayo sa alas 2, gadya, 2 to 4 p.m. ha. Your Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. ka-vocal, ka-upod, gapon si...
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kagmahatag ka sa dyanga, hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, nagamuamo na nasaya dayon, ho. Nagapindot-pindot. Dari lang sa X-Rated sa 103.9 XFM Bacolod. Kasi siyempre, ginapasalamatan natin din, no? Ang tanan-tanan yung mga katropa, tanang nagatutok ihapon sa ato, no? Pwede nyo mang kami gihapon malantaw sa aton nga live stream dira sa aton nga YouTube channel sa XFM 90.3 Bacolod live stream.
1: Siyempre, live na live kita subong sa amon nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre, kung mayara ka muda nga ipatamyaw o birthday nyo man subong, birthday.
0: Birthday, gija, birth. So, baga, dugin, sa mga chicken birth. Birthday mo. Imagine lang bala ko makanta ka, happy birthday to you. Happy birthday. Ang dalabog naman ng malaw. Limpyo na ditane mo. Limpyo na di mo.
1: Yeah! Oh, my birthday. Pwedeng-pwede nyo gidma comment. Kag syempre, ang permi ginahambal sa inyo ni Uncle Bagbag ni Sexy D nga, please follow and like and share ginapermi sa aton nga page nga may arat na kita sa 141K followers. Thank you!
0: Hindi, kadasig lang, kadasig. At the same time, no, syempre, biyara makita giyapon sa atuan nga XFM official hotline number 0915-628-7926. At syempre, mga katropa, since this is our pilot episode, no, syempre, unang-una, tagindi nga episode, syempre, masinadya kita, ano, kagkamustaw ng atong mga katropa nga nagapamati sa aton dira, syempre, sa ilang mga panimalay. Sa muning oras, kay normally, magtawag ta sa ila or mag-say hi ta sa ila hapon, ano, pero subong pinabago natin, hindi ka muna katulog. Amo na yung patuyo moments nyo, Goro, no, nga hindi ka muna katulog, pero kapatuyo lang, di ba?
1: Yes.
0: Kay man, painito na mo ng inyo nga hapon.
1: Oo.
0: Pinagi sa amon nga mga barukoy. Magahod-gahod nga mga ugayong. Kag siyempre, mga sexy moment. Kasi kaupod si Sexy D, di ba? Abari ka mga katropa, no? Abangan nyo gid, no? Kay subong niya, amon niya nga iatag sa inyo ang mga X-Files nga makuha na mo, no? Ini mga istorya, ini sa mga... although pwede makamudya pong kapadala, pero normally kami may mga ginapamili kami nga mga extraordinary nga mga istorya kag sa aton nga programa diri sa X-Rated, no. Abangan nyo, time to time may mga bisita kami, no, and willing kami nga mag-accept diri sa mga visitors. All you need to do is you wanna plug something, no, say like an event or ano or a business or whatever, i-PM nyo lang ha si Uncle Bob ninyo ag si Sexy D sa Kabukal account ko para masturyahan ta, okay? At the same time, siyempre, based on experience, kabado naman ka mga kinanlanggi dyan nga slim, healthy, kag medyo, harap lang may resistensya kita daw adlaw. Hindi tayo pagkalipatan mga katropa ha, ang pagtumar sa aton nga ultimate trio! sa bawat tao ya mayara gid sa ginatawag nga mga suplemento nga makabagay gid sa inyo or sa inyo nga pang-adlaw. Kung ikaw ya nga medyo masako ka klase tao kag you need more energy, kag you need kumbaga resistance, no, sa mga balatian, kay for me like I'm a single traveler, I travel the entire Philippines, no, so I need resistance kag energy, no, nga duga pitik ka bala nga duga pitik-pitik sa tubig before ka maging mosquito.
1: No, ano unay ka mosquito, be?
0: Ang tawag ko na sa mga mosquito, mga chismoso, okay, nag-murmur na sila yan. Tapos kung masita mo sila mga kikipirang, suplado si mo, ha? Lambo ka na lang, gid. Uy, kami ninja, kung di ka nakita. Nakibuta ako. Baka mo ko na mosquito mo. Nakibuta. Kabato na tigil sa mong ninja. Anyway, so, shout-out sa ato ng mga engineers nila. No? Speaking of, no, regarding sa resistance sa mga katropa, si Uncle Bob nyo, wala niya ginakapoy at adlaw. Kasi nung kukadamo sa event, tabok-tabok, kundi hindi nga lugar. No? Wala gi ko ginakapoy. Nga, kay tungod, may ara ako yas ang mga suplemento nga nagabulig sa akon. Ang akon nga ginahisgutan or ang ginahistorya is ang aton nga ultimate trio. Nagapanguna dira ang aton nga Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold mga katropa, isa gini sa paborito ni Uncle Bob ninyo, no, kay tungod siksik sa laman. Gamay lang ni siya nga kapsula pero hindi nyo pag-ismulon kay dako-dako sa benepisyo nga makuha nyo dire sa klase sang suplemento nga ini. May ginatawag ni siya nga mga sangkap nga nagapa-healthy sang body ta, nagahatag sang stronger immunity para pagsikta, kag at the same time pangkakas toxic sa lawas. Kabalo naman kita kung gaano ka importante ang ginatawag nga antioxidant sa aton kalawasan. Sabi ni gid nga may ara ini sang mangustin ang aton nga Santon Plus Gold, 350 mg pag kanyang ibutang dira para mas damo ng antioxidant sa aton lawas kag malimpyo ang aton nga ma-detox sa aton kalawasan, no. At the same time mayara ampalaya nga mapait lang pero manami ang epekto sa lawas. Nagapa-lower down sang cholesterol kag naga hatag inisang ginatawag nga bulig para mag regulate sang aton nga blood sugar. May ara man inisang malunggay nga rich in vitamins and minerals. May garlic nga anti-cancer, anti-inflammatory, kakas ang mga hubag-hubag palamanog sa kalawasan mo. At the same time, may ara inisang spirulina nga source of what we called protein. So dapat may ara protein na itong lawas. So imagine, sa Santon Plus Gold pala mga katropa, busog na ang lawas mo. Paano? Kung dugangan tapagid sa premium D3. Ang premium D3 naman mga katropa is sa inika sunshine vitamins, meaning ginakuha niya ang premium D3 sa ang mga vitamin nga D3 makuha ta sa sunlight, ginbutang na sa kapsul, no. Kay ining aton nga premium D3 isa ini ka suplemento nga nagabato sa virus kag bakterya sa aton kalawasan. Sila ni mga army nga nag-remove sa mga halit-halit nga virus kag bakterya. Kay tungod mayara ini sang virgin coconut oil, mayara ini sang malunggay, kag mayara ini sang vitamin D3. So sa mga call center agents na dira, sa mga security guards, sa mga police, kung sino man dira nga nagapulaw kung gabi, no, sa mga ML player da, kung wala katulog pulog, amo niyo, premium D3 dapat para may sunshine vitamins ang inyo kalawasan. Thank you.
1: Siyempre, hindi makumpletong aton ultimate trio, mga katropa, kung walang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga hindi iya magsulabang imusulok-sulok kung inumun mo ni biskan wala iaunod ang imo nga tiyan. So, pwedeng-pwede, gidya. Kag, siyempre, nagapadugang mampaligon sang imo nga immune system. Tungod nga Vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta batok sa sipon ubo kag iban pa nga balati. Ah.
3: Guri guri guri kong.
0: Thank you. Kag syempre mga katropa, babakal nyo gitini sa tanan nga mga butika malapit sa inyo. Kag pwede nyo man order on through Shopee and Lazada, no? Online, no? Kag pwede nyo na kumbaga i-order door to door para at least mismo sa inyo gidyabalay idulong kag may mga for sure mga discount, no? Kag diin gani sexy di sa aton physical store.
1: Yes, kag ang gusto nyo yung magkadto sa aton nga wellness center ara dira na hamtang sa may door 46 Vinco Building Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City.
3: Kuri-kuri-kuri ko!
0: So hindi ko yung pagbalipari nga hindi mo mabakalang among produkto kay tatlo. Ka, opsyon na ginatag naman sa inyo. Mapa-butika, mapa-online, kag mapa-wellness center.
1: Yes, kag speaking of our product, ha, si Sexy D, kita mo na medyo nag-glow.
0: Kaya nga, gani,
1: nag-ausar ako sa Santon Herbal Soap. Promise. Kung gintry ko man lang, kahit itong mood ba lang, ha, sang pagbata ni Sexy D, wala pagin sila nga nagkalaubos ang mga dark spot nga nagbilins ng pagbusong koti. Siling ko i-try ko ni Biang Santo Nerva Soap. Ay, grabe, na-amaze gid ko. Tutuod, ganun yung mga
0: katapa. Dilaw, matika la.
1: Wala ko yung gabinutig.
0: Dilaw, matika la. Clear skin lang niya ako niya. 41 clear skin lang.
1: Ala, you look.
0: May edad ka? Problema ka sa edad mo. Gusto mo magbata? Clear skin!
1: You look 34.
0: Ay, thank you so much.
1: But your voice is 60.
0: You look amazing. Hindi na ako makabal sexy. Hindi ka balo naman kamo. Ah.
1: Oh, oo.
0: Sa drop pa lang kamo sa center of attraction mo, mga sexy naging sa tulad. And syempre, Arina, ho? Arina, tamyaon na nabing aton mga katropa nga nagtutok din sa aton subong, no? Sa aton nga programang X-Rated nga pinabagong oras, alas 2 pa kanto, alas 4 sa ngapon. Ari din sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Ari din si Ma'am Shi Lorita Ambulo. Good afternoon, Idol KVK, a.k.a. Uncle Bob and Miss Sexy D. Belated happy birthday din po kay Sexy D, o, oh, diba?
1: Thank you so much, Madam Loretta.
0: Sabi niya, kamusta na po kayo? We're okay and we're okay fine.
1: Umihinga pa naman.
0: Yun, nariman na rin, no? Ang akong nga keyboardist, no? Oh, shoutout na kay Makmak Dikenya. Please be shoutout, be Six Strings Attached Band, no? Good PM, good afternoon, mga boys, o, oh, di ba? Sa akong da banda, no? Malapit-lapit na kitang recording na mo. Thank
1: you! Gani, nami, kaya bala diba? Sa ngay mo. Ano ka, duging pakanugig ka mo, yung ipang set ka mo yan. Oh, ano mga tanda?
0: Mga tanda.
1: Pwede tanda, mabatano?
0: Mga tanda na yung mga tigurma na. Yan yung posible na. Mga tigulbam na, ambal blang na doon, matigulang. Alam, huwag kapakanta.
1: Siyempre, shoutout ko lang na nga kung mother nga guwapa-guwapa kag si Papa. Iba, oh, kagapon, di ba wala ko errands. Mm. Naglakat ako sa ching-chong-chang-chang, ching-chong-chang sa Somag.
0: Oh.
1: Nakakita si Sexy D sa radyo nga. Classic nga doka retro style video.
0: Wow, di ba kalmo?
1: Wala ka na, miaw. Kag timing. Gusto gid ni Papa kag ni Mama mabatian ang aton yung live. Mm. Eh. Ang aton ni Grabatsosan. Kaya mo tagim bakal ko dito pala nga daan sa ching-chong-chang-chay. Mm. Gintestingan ko rin, ah, to-do-to. Tudok
0: ay sabi mo. Ay, ganami! Di kayo nag-order pa sa mga radyo. Tamo person kung makabot natin, ano man tanaa, mga agtag man tanaa.
1: Yes. Kaya may araw ako sa radyo nga hindi ka ano sang frequency ta. Di mo ito gin-check ko gin sa'yo before.
0: O, buti ba, bas ko gin aton. Kasi gabong gin aton
1: yung... Ay, oo. Araw pa ito sa tubangan, sa bata ko, ginaduya na muna. O, di siling, wag ba't iaya to karoon, mas yung bugtaw.
3: Ah, mama dudo ko. Mama maduduk, tapi mama cop-cop.
0: Wapa. Tapos ang lahir ng tatay nakabati, ako pagid. Pwede sa kabilang. Ay, lamang manigatas ah. Share lang ka mo. Alright. So ano bang feeling daw lain ng aton nga time slot sexy di ano anong pinagbag-o sa ano so kinala mo na magaling timprano.
1: Yes.
0: Kay medyo kay ang sa lunch is
1: alas 12 ti medyo traffic gate kay tungod nga ang mga estudyante naga planyaga nga ginuwa sa ilang nga mga eskwelahan kag rush hour gidi ang alas 12 kis iban nga pinuli may.
0: Correct amo ginaguro ang aton nga na dapat i-consider no mga katropa kay iti siyempre ang mga rush hour dar sa 5 PM tiguluwa naman sa estudyante office and everything so kung may plano kamo mag ano medyo avoid nyo lang ang mga rush hour ng mga moments so kung may laktan ka 11 pa lang lakat ka na eh, kasi matupan sa 12 di budlay no na may pahabol tadri sexy di si Daryl Reels no yung hapon sinyo temprano pa ba naka-block si sexy di ano gibalambalang basi X-ray ang mata mo ha, Daryl, ha? Black lang ang bayo, pero masinahin mo nga... Hindi bala, brown bala, brown.
1: Ano, tamaan mo, black ka, panikatika, magka-black. Ay,
0: kita. Basi ka pink na siya.
1: Miss Pinky,
0: ikaw ba yan? Anyways, na alas 2:17 na sa ngapon, kagangapetsa subong, no? Unang adlaw sang Hulyo, this is my birth month.
1: Wow! It's your birth month.
0: And it was a very, very happy and a glorious and blessed July month. 1, di ba?
1: Wow, perfect.
0: Gin ano gin sa programa gintion gin sa Hulyo kay amo gining bulan ko tapos na ang bulan niyo ako naman eh
1: gani
0: amo ning birth month ang inyo ang Uncle Bob to wala to ano mga magkalatabo
1: damo di ba lang sa inyo man
0: o damo di gali sa amo no sila Sir Franz July mana
1: si Sir Erwin
0: si VM ang bata ko July 15 sikataka mo nalang tanan yeah. Ang
1: yeah.
0: Alright, anyways, madamugin niya salamat. Mamati kita na sa malipot nga painumdom kag musika kaysa aton pagbalik. Mamati naman kita sa X-File nga na ukaya naman aton sa baol. Ano bala ang laman ng ating file na ini nga aton pag-dramahan kag siyempre, istoryahan eh. Kung baga, istoryahan ta kung anong mga pwede naton makuha nga mga insight kag mga learning sa dira nga file no nga gintago sa baol
1: kag ano abi kung mahimo tabi page be no nga secret files para sa X-rated para at least pwede lang sila ka post da iya for anonymous participant nga ma-share nila ang aton nga store ang ilang nga story no
0: pwede gid no pwede sila ka amuna ka obra mayo man siya kahit at least madiretso nila para hindi sila mauyaan bala nga let's say magwa kita ngala nila nga ay sino padala but depende ato na i-check ko na no? It's a good advice no we will see about it we'll think about it no para sa mga istorya nga do ka secretly gid dapat nga hindi mabalaan pero aton dramahon okay diri lang syempre no sa pinabag-utang nga segment X-rated every Mondays to Fridays 2 to 4 PM no kaupo rin yung Uncle Bob and
1: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipata
0: syempre walang iba diri lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa nyo
1: excited
0: we'll be back
4: X-rated.

0: 103.9.
1: The Secrets of
2: Hell. We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amog lini ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
1: The Secrets of Hell.
4: Sample Plus Gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin na E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton sa radyo sila mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Supple Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
3: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga Sergio Stiling, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sining omega-3.
4: Supple Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
2: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil.
2: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
3: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The Secrets of Health.
3: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The Secrets of Health.
2: And pwede gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount ida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sari nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa nga heart, kag para sa aton sa nga kaugatan, lakip na sa aton sa nga brain.
1: The Secrets of Health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
5: Ako si Amelia.

0: Secrets of Hell.
1: X-rated on XFM. X-rated.

0: X rated on X FM.
1: Alas 2:33 na sang hapon. Kag sa briling oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagabot sa mga aton nga mga beautiful eyes. Siyempre ang Vision X Plus. Kung gusto nyo makita ang aton nga programa no, kag medyo klaro gid kag wala sang pagburon-buron, subong pa lang nga mga panahon magtumar na kita sang Vision X Plus ta para maalagaan ang aton nga mga beautiful eyes. Kung gusto nyo makita ang bio ni Sexy D nga klaro tulad sang mata ni Darrell, medyo ka mood login nga naka auto zoom, auto focus, pwes mag Vision X Plus na kamo mga katropa. Kay nga ang Vision X Plus na mga katropa imiara ini sa ginatawag nga vitamin E, lutein, beta carotene kag zeaxanthin nga manamigid sa ato ng mga precious eyes. Gina-avoid ini nga maglala ang ato ng mga balatian para hindi mahulog sa seryoso nga mga sakit sa mata. Ara na dira ang katarata, glaucoma, pterygium. So kung palang ganyong mata nyo, mag Vision X Plus na kamo.
2: Siyempre, dugangan tapagid kung tapnaon mo yung imo mata, kinanlan nga dapat tapna umuman ang gapalanakit sa imo nga kalawasan na mga nga ton nga Santon Herbal Oil. Siyempre, ang bulong sa mga naga kaipit-ipit nga mga jugat-jugat. Jugat-jugatan sa imo kalawasan, especially kung stiff neck, hangin-hangin, manda, bekag. Ang pinakanami sa iya is pwedeng-pwede mo lang siya yung mabit-bit mga katropa kay gamay lang gid na siya. So kung diin ka man niya magkanto, magsakay kayo sa series kung ginadalan ka da or ginadagat ka da, pwedeng-pwede mo na iya mausar man, do ka white flower man something eh. Pero ara iya, mas nami pagid kay nga kabalo pagid ka mo mga katropa, ang Santon Herbal Oil ta pwede man ma-apply sa buhok sa mga kabataan ta kung may ara sila sang kuto or lice. English yun, pakay basing ibang likin chindibla sang kuto haw.
3: Still I love you, but I lice.
2: Lice to you. Okay. Effective din na para magal amat-amat dula ang mga sapat-sapat sa ulo sa aton mga bata.
1: Kurik-kurik-kurik-kurikong! Kagi na shoutout ko tagalino ang aton nga utol from Australia. Utol, kamusta? Thank you sa mga pa-advance gift ah. No, kasi syempre, no, gina shoutout ko man din no, ang mga ka-team ni Ermat sa Team Idol, no? Si Yon Manila.
2: Eh, Gario, duga nga patamyaw si katropang Dat Obispo. Good afternoon, Idol, Uncle Bob, and Sexy D.
1: And good afternoon sa mga Obispo family sa Manila. Thank you! And syempre, no, speaking of X-rated, may mga X-files makita din nga aton nga pagabasahon, no? Aton pag istoryahan sa buong hapon, no? Ini mga gin mga istorya nga ginatago sa baol nga na tukibanta diri, no? Ini may kaangot, ini party sa mga kachismisa naman nga katabo sa buong, no? Abay normal siguro, no? Sa piyakbalay, no? Nga magchismis aton. Do kumagaano na sa duhangin nga kinanlan. Hindi na sila madula. They're important to us. Ang ini nga X-file tanong nga nabasahan, no? May title ini nga ang chismosa ko nga piyak balay. May humpa. Aton pagkabasahon, no? Sini nga hapon diri lang sa X-rated. Siyempre ang X-file. Alright mga katropa, ari no aton nga istorya subong, no? Base ini sa isa ka babahi nga daw sobra gid na init sa iya nga piyak balay. Bala mo biskan sido mang goron nga maakig kung imo pa nga buhi ginaintrahan sang ibang nga tawo, no? Who are you to join the contest? Sorry. Anyways, ari aton basahon subong. Uncle Bob kag Sexy D. Are, hindi ko ginimasik mura ang ginaubra sa ako ng piyak balay. Bala mo, ara ba lang, duwala siya ka pahimunong. Kulang na lang maubra siya pertahan para makalapos-lapos sa panimalay. Imagina ba lang, Uncle Bob, no? Aga pa lang ya. Ara na siya sa dalan. Wala man siling silhigan. Wala man sa pamunyagan. Kay puro man simentado kag limpyo man ang dalan, no? Pero nga, dumiarag siya ginakuti-kuti para lang makalingling-lingling-lingdri sa amon. Ang hindi pa na makumpirmihan, kay do mapalapit pa na siya ya. Kag sa pagpalapit niya, mamangkot-mangkot na siya. Hindi man diretso sa akon, pero piliyo niya na pamangkotan ang akon nga nanay. Tapos, siyempre, kitungod ang nanay ko single mother, pamangkoto niya na iya kung ano natabo sa banay ha, sa tatay ko. Laban ang pang-interrogate ang ginaubra niya yan, no? Iba niya gaubras ang kutsu-kutsu, siya iya makwa kutsu-kutsu. Kami isa pa ikad daw. May ara sa bis nga pangkuton niya ang akon nga nanay kung may ara na kusang boyfriend. Kisa mamangkot sa nga kung nga abala wala e kung nagkakita ang lalaki nga nagabisita sa iya nga bata. Kung sa tuntun lang wala ka na daas ang labot, di ba? Huwain mo man niya kung anong kakalatabo sa mga bawat panimalay. Eh, pero miya gusto mabalaan kung anong kakatabo sa amon nga balay. Wala ni sa imo o niya ang kolbab ag sexy din, no? Kundi ang magbantay. Kisa ato man siya sa labok tiyangge. May baklon ko nung ay, pero mataya do, sniper, no? Kinabantayan ko sino magwa sulod sa amon panimalay. Hindi ko kayo maintindihan kung nga agi na obra niya ini. Kung may level lang ang marites sa kabuhi ta, naka-level 100 na ni Seiya. Amo ni Seiya ka chismosa klase bahi. Hambal pa ganis ang nanay ko, hindi na lang pagsapaka. Kay wala ka man nahangpon sa iya. Amo nang ambal ni Wangga kung mga matimingan nga mag abot ko kagara siya, mas smile lang kuno ako.

ang mamantay. Once again, tagwala ko gali sa ngalan nga Maddie. Kag madamo nga salamat. Thank you! Ari aton tagaansang drama ang aton nga istorya.

0: Ay-ay! Kagi na ka palaga, tindog.
1: Good morning.
0: Ay, good morning man. Grabe no, una ka pa sa mga bulak bukad ka.
1: Yes. Wala. Nakapangapi ka na?
0: Ay, daw wala. Ay, oo, aring ang Santon plus coffee mix man ni akong ginakapi. Ginabakal isang bata ko sa Yes to Health Wellness Center.
1: Uy, pero na-notice ko ha, lately daw ka blooming sa imo.
0: Ay, dahil hindi ka mag ano ha, mabasimaminser ha. Wala na ako siyang banaya.
1: Siguro may ara na naguruga pangaluyag or nagahulat-hulat.
0: Ito ka na chuchi na rin baho, tapos ba may mga luyag pa. Piskan, sino magduko-duko ka, magsalom sa masuka.
1: Malay mo, wala ka lang kabalo. Pero kabalo ko ay.
0: Sa tudyo lang inatriman ko na lang ni ganit isang garden scissor. Kasi ka labot ang ako nga sa labumbam sa tuhod.
1: Kaya bermoda na siya?
0: Kanabaw grass, pero medyo gilok-gilok ay sakit-sakit.
1: Sabi ko na paragis.
0: Do sakit. Pag inasin mo, ano may mga, ano na yan, do may mga, ano na may gilok-gilok. Para makatol. Ay, sa tutuod lang. Ay, hindi ko nakilala siyang bana, no. So good nga. Dahil lang gibala nag-speaker ako sa imo. Sino kaya? May ina lang niya nga ako nga love life. Kahit ginatago ko na ina. Nagdako na niya si Maddie ang ang alam niya na matutuod lang dahil Madeline.
1: Madeline?
0: Oo. Ilin niya.
1: Pero kaya dali lang gibala lang. Ano bulagay ka mo sang bana mo, ha?
0: Hindi ka ganit jismosa, di ba?
1: Oo, di ba?
0: Kanamihan ko si imo. Nagambalaw kayo rin, hindi ka makinta.
1: Di ba may kakaita?
0: Oo, kanami. Pero kung tugod yung gusto mo, hindi mabalaan ka, gusto ko hindi sabto, no? Sige. Ari, ang namuli siyang istorya, hindi. Ang iyan lang ang tatay is a German shepherd. Sila na nag-ano to sa mga sheep sa, ano, sa Bangladesh. Naluyag naman ako na siya lalaki nga ina, no? Kaya di katangos ang ilong niya, pero kabaho siyang ilok.
1: Yahoo!
0: Dito gina ko na in love, no? Sado ka, malagaro. Malagaro.
1: Kasi pala ka, unto sa'yo, Bombay. Amo na guro nga.
0: Anong ina ka, Bombay? Kinatotbrush nila ang Bombay sa ilang ipon. Kaka mga awos na, kinakit-kit nga lang do kindi. Ama siguro mag... Ano siya magbalhas do ka garok.
1: Eh, pero siguro nag-break sa inyo nga duha, ikaw or siya?
0: Kaysang last time, lumakis na siya sa akon. Nag-gisukahan kong tsura niya. Hindi ko magwantang baho, no?
1: Hindi siya nag-break.
0: Magwanta ko pag rin yung tsura nga dumataktak na, pero hindi lumakas.
1: Ay, tuod. Pero... Mati, kuya bala, dito yung nga istorya sa piyak na batian, kuya, nag-single mother ka ko, no? Tungod nga, may babae ang imo nga bana.
0: Siya no, nagpalapta na kay akong tampaon, ha?
1: Siyempre, nabatian ko lang to sa piyak, huwag ko kabalo kung sa diin.
0: Sa matutuod lang, wala din siyang iban nga babae ang akong nga bana sang una. Mm-hmm. Kabaho lang din sa iya, muna nga, ginbulagan ko siya kay, matupad ka sa damog. Ha? Tagi ka loob damog.
1: Pwede mo na masolusyonan. Paliguon mo siya eh.
0: Ano
1: mo ito?
0: Santon plus herbal soap?
1: Oo.
0: Gintry na mo. Natunaw. Bago abri, gitapit niya lang sa ilok. Yan natunaw. Naging mo sampo. Amoy na kaisog. Ano? Gintry ko siyang mga kulon-kulon. Wala. Ang kulon, nagulugal. Om lang wala. Nag-itom pa yung kulon.
1: Araw-araw.
0: Ang ginggamit ko, ang may aromatic ng Santon herbal, ano na, oil. Kaya masahi ko sa, no? Nag-expectar ako nga magnami. Pagka masahi ko sa iya, ay nako, ang buling niya do, sobra pa sa isa kalata.

0: Kadamak, kaya siya iaday. Kung kabalo ka lang, kadamak. Amo na mambal siya nga maludlohod ako kag ma... dugan siya kung magamaw na, ha?
1: Okay, pero pagkilala na inyo, wala mo pa ito na singutan, ha?
0: That time, doon may ginabutang siya nga mga... ano na, nasa ginabutang sa ilok yaman. Man. Basta may doon may ginacover siya nga mga dahon-dahon.
1: Basi ilang punaya to or...
0: Basi may hubag sa blahaw.
1: Usol?
0: Basi may hubag sa blahaw. Ginabutangan ng mga dahon-dahon.
1: Basi, may tawa-tawa. Tuguro sa iya yung ano
0: yan. Tawa-tawa. Muna. Ay ko, ito ano.
1: Basi, makahuya.
0: Kaya sabi rin ko man siya niyan, kung nga nagabula ko din iya nga ilok. Ay, sorry. Natumukan ko. Masih mong balang bata kong tawag ko di. Anyways, doon ka na mo na siya mo di pamangkot.
1: Oh, siyempre Mars. Eh, kasi alam mo ito.
0: Mars, paano mo ko naging kumari? Ihiada mong bata ko.
1: Tataya na lang tani. Galing ka, wala mo man ko kinimbitar sa iya, Bunyang.
0: Ada, sige. Sige. Ako na may bimamangkot. Ako na may bimamangkot sa imo. Nga, napiyaran ko tag-aga, yado, ari ka di sa amon.
1: Ay, matigaan ko bala, Anay Mars, dali lang gid, ha?
0: Ay, kadayaon sa iyo. Ano
1: ko to?
0: Kita mo na silingan ako namin, ipas ko siya imulo. Sige, balik ka lang, Nick. Check at dance ka lala sa agad.
1: Sige,
0: ha? Kado ka obvious, gid nga nagawa na padingan-dingan, kagit sa amon kabuhi. Oh, sige, ha? Okay, talang isurihong ko na akong bata.

0: Naknak?
1: Nay?
0: Ari na akong ginipreparar ko na din yung imang...
1: Siya na gina-istorya mo, Nay?
0: Ay, way, ang pahida bala, day ho. Mm-hmm. Ano, napiyaran ko na bala si Aday, bla? Kumpiyaran mo, do. Permisya tigara na naaaga pa, no?
1: Ay, si nanay. Kaya gini-entertain mo naman.
0: Karamihan ko pa siyang tingog mo pa shoot.
1: Ay. Gini-entertain mo naman, hambalan, tagit ka nga. Hindi na pagsapak ka.
0: Ay, wala ko siya gina-entertainar. Kaso lang may mga pamangkot siya nga doon na irita ko. Nga kinala ko siya doon. Kiba si Karun lain ang gina-istory sa mga ano. Iking kotso-kotso ko danila nga. At tatay mo ko nung may babahe, kabalo, kagibala ka, baho, babas ang tatay mo, naging bulagan ko, di ba? Ikaw kanay ka nang bala, ay, nakikis yun, di ba, naglagan na gani?
1: Nay, tani wala ka na yung nanugid partidera, kay, kabalo ka? Basi ako naman ang buliho nila, kung mahambal sila nga ay ang tatay ko, baho ba-ba.
0: Baho ka ba-baaw?
1: Oh.
0: Tatay mo man to yan, hindi man tapos siya, Pilipino kita, nagatutbas kita 5 times a day.
1: Pero ang tuot pala, Nay. Ano yung bala-bala ang rason ko nga, ay bulagan mo si Papa?
0: Hindi ko pikasaw sa totoo lang. Katungod ang imo nga tatay, aside sa nga, hindi foreigner siya. Apat kibilo kang sipil niya sa iya nga patong-tong. Ikaw nga namihan niya, may kakaros-karos sa sulod siya. Oh, nairita ko yan. Kaya ang duwa sa iya nga, si Pel, may kalunggo sa punta. Kakatul!
1: Oh, sinanay pala mo.
0: Ay, man, sinayabang katungtong siya sa ako niya. Pagkakamu ko na yun. Ay, kakasakit! Kasakit! Hindi ko gusto.
1: Pero, Nay, sa liwat na, hindi na ako gusto, Nay, nga. Mag-entertain ka pa da sa ila.
0: Hindi kong gusto may ikaw to eh. Ikaw naman to panihig. Ikaw naman to pamunyag.
1: Anay, kabalo kagid ba lang nga entertainer ako? Pero hindi sa paagi nga pagchismis. Nagakanta ako sa kadamaan sang tao. Pero, may bayloin na nga kwarta.
0: Ay, sige lang. Sokton ko na lang sa eh, bawat impormasyon na ako sa akin.
1: Nay, ikaw bala, Nay, Naga-explain lang ako sa imo nga mga amuna nga tao dapat hindi niya angay tagaan simpo.
0: At sige, ako na itanom siya akon nga ulo ha. Oo, para magdobo. Nga ako na. Pag-inchindi nga hindi ka nagali pwede.
1: Aray na lang nay ho. Kay may ara tadagurayan nga isda. Pangutan na lang to lupo.
0: Lupo?
1: Kay maluto ko.
0: What was that? Balo ko siya ako inuulad.
1: Nay,
0: what was lupo?
1: Pigado na kita sa buong nila. Yeah!
0: Paano matabo man? Kasi kanina na lang salaan ako, pring mantis.
1: Lupo. Hindi ka lupo. Lang makindog. Lutangan mo, Jill.
0: Lupo. Yan ang balaan kong lupo. Pero yung lupo.
1: Kung hindi ka maglakat, mangwa to lupo. Buti ni Jill, lupog ka.
0: May kung futa ka? Ha? Ano nga? Ano itsura siya ng lupo na day?
1: Daw, ano na siya, Nay? Daw, kita mo nang daw tawa-tawa?
0: Piskan tawa-tawa, huwag ikuja po kayo, hindi, Day.
1: Kuya ni Monay, ay, patinda na lang food to, Nay.
0: Baka na lang ako, kung pwede na siya, baklon, oh, sige. Ha?
1: Kato na lang, tapos tinda, Nay.
0: Sige, baklon ko, ha? Wait lang.

0: Muna yung siguro minapabakal niya sa ako, no?
1: Mars!
0: Ay, bawari na naman siya. Ay, Dayo,
1: ay, Mars!
0: Ay, ikaw yun si Jupiter.
1: Anong ibakal mo na, Mars?
0: Tawa-tawa man ikon ng kag-lupot. Lupo? Yeah, lupo. Malupo, kagin siya akong krumainit ang ulo ko.
1: Pero... Mars, mamangkot ko hindi lang tanay maglain ang buot mo, ha?
0: Ay, wala mangi ko sa... So, kung na namangkot ka sa akin, wala gabi lang naglain ang buot ko. Dapat yun talang ka. Ano, ina?
1: Hey, kamusta ka na? May boyfriend ka na, Subo?
0: Wala ako kari boyfriend na. Nalipad ikaw. Naghambala ako sa imo. Kaya kung mamangkot ka, akis amin makita ka dira nga lalaki na kasulod. Hindi ina boyfriend ko, kundi boyfriend na iya ka. Bata ko. Kago ano man ang ilang relasyon mo, ikinalabot kag nagoy ka pamangkot.
1: Pero may nakita ko daw nga lalaki, Mars, nga duga pang grass cutter daw. Ano na, boy or boyfriend mo?
0: Ay, hinablos na siyang kumari ko, no? Si ano na siya, si Rudman.
1: Rudo ko macho, bala sa iya, Mars.
0: Kani ka rude sa iya, hindi Ano ka rude man. Ate, is very rude.
1: Angay na sila sa akon, man nga ba na, Mars? Kaya akong bano ka rough man. Ito, siya road? Rough road? Doon na puro si Dua.
0: Kaalam sa imo dahil, no?
1: Ah, syempre, hindi mo basta-basta bala, Mars, ang ubras, ang chismosa.
0: Ay, grabe na.
1: Magsala ka lang yung bala ang istorya, tuya bala sa piyak, bangda. Grabe, ikaw na malain.
0: Grabe na, sobrang makaalam mo, yung maging napaminsaran nga kalain sa inobra mo. Pati na alam ka.
1: Imagine na bala, Mars, may advantage man bala kisa ang pagka-chismosa. Takay nga ah.
0: Parehos may advantage pa na?
1: Yes. Parehos na kisaway ka mo TV, oh. May bagyo nga manugabot. Oh, wala kaya kabalot. Eh, kinapabalot ka. Do TV man kami na Mars.
0: Ay, Tojo, maybe amo anong benepisyo?
1: Ang benefit, siyempre, mainit ka.
0: Ah, okay. Ako naman bimamangkot si Amo.
1: Sige.
0: Ah, ano na? Alamis, para mabalik bala si Amo ang feeling, no? Mamangkot ko ba si Amo?
1: Okay, okay. Sa akin.
0: Wala kasing iban nga ubra? Ano ikaw, Tamaran?
1: Kiss Amars. Sa balay, nagapangimus, gaan mula na da yun.
0: So, okay sa bana mo nga mo ni ubra mo taga-aga, imbis siya magtigang ka to, magpakaon sa pamilya.
1: Ay, Mars, ang ako ni bana nga wala niya gamo ako. Pero biya ko na yung napalangga. Pero, isa nang ginambal niya sa akon. Kung makita daw ko kontra, padugo niyang baba ko.
0: Ay, kung mag-amo na, French kita yan!
1: No?
0: Napahaw ka na, haw! Ayoko! Mahaw ka na! Duwagin ang ibakal ko para sa imo, para sa awan! Kako may pamanggot, kasunod ka na sa balay, ha? Feel at home! We're family!
1: Oh, sige na, Mars, mauna na ko, Mars,
0: oh, sige na, huwag ba si Magdugo, mababa ko, bye-bye!
2: Kadayaon man siya, umagaw mo naman. Alam mo na, chismosa din, nadlock naman lang ko yung mag-yamuhatang. Grabe, yung balay yung padugo ng babayaw kita. Siya na nag-chismis, tapos siya kung ikaw yung karoon niya mabalo si iya, padugo ba? Hindi na magsabat-sabat. Igal lang iya, tugulig ka ba na? Igal ano?
1: Ambal ka ba na iya? Kung okay lang gijan mo chismis, ha? Pero makakita siya kontra, padugo sa ba na iya ba?
2: Ninervyos man ito nalama. Bani ka magbuya kay ka sobra mo ka chismosa at ipedo na inalan tong baton sa ano kay ay na tawag nalain ang takes.
1: Siyempre ka mo umakis ang mga lalaki huwag mo na iya Elia sa mga kachismisan sa mga babae pero ti once nga dito niya magkontrahan na yan doon mo na pag-intra nga siling
0: never in my entire life
2: na mag-intra.
1: Pero tuod no nga muna sila haw.
0: Actually, no, amo na nga aton to kibon karon kag istoryahan, no. Amo na aton karon ay kung sino man ka pamati diri ay istoryahan ta na isa topic ta na no. Nga yes. Abala
2: nga ining mga amune nga mga problema nag-exist gidya every barangay, every neighborhood, no. Ato ni nato kibon, ha. Mamati kita ni sa malipot nga pahinumdum kag musika, okay? Kaysa aton pagbalik, aton pag-istoryahan ang drama nga na batian ta sining hapon. Diri lang syempre sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob and
1: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipat, ha.
2: Abay syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo?
1: Exciting.
2: We'll be back.
3: X-Rated.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Ibilis sa mga buki ka.
3: XFM.
4: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
5: X. Rated on XFM.

0: And we're back! And syempre no, alas 3:06 na sang hapon mga katropa. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo. Sa atong paborito nga coffee. Walang iba ang atong nga Sunson Plus Coffee Mix. Ini nga atong nga Sunson Plus Coffee Mix mga katropa, isa ini sa mga paborito man nga kape no, labi na gid nga ini nga kape, non-caffeinated mga katropa. In other words, wala siya sang lakot nga caffeine. So in other words, pwede gid sa mga high blood doon, no? Hindi magpalpitate inyong heart, hindi man mag-acidic inyong body. Ano pa ginakulat nyo? Mag-Sunson Plus Coffee Mix na kamo kay nagkape ka na, healthy ka pa. Isa sa mga nagustuhan ko sa ining nga kape kay may ara ini sang mangustin nga antioxidant. Amo na nga nagapahilti si mo, may moringa, kag may soya powder nga nagapaswabi pag isang sabor, kag nagahatag sang maayo sa aton kalawasan. Labi na gid nga sa mga babae, nga may ara sa natawag nga hormonal imbalance. Makabuli gid din eh, ang aton nga Sunson Plus Coffee Mix. So if I were you, bakla nyo na sa mga butika nga malapit sa inyo, lugar, or kantuan nyo ang aton nga Yes to Health Wellness Center, or mag-order Shopee and through Lazada.
1: Siyempre, dugangan tapagidsang paborito nga suplemento pag abot sa aton mga kalalakihan mo ang aton nga turbo. Mga katropa, ang turbo gawa sa maca at clava wasca nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan kag mag-improve ang ilang performance pag-abot sa bed scene. Kagtandaan mga katropa, 30 minutes before mag-tsuk-tsakanay ha, inom-anay, tapos sulat-hulat talang epekto. Kung nagakahoy-kahoy na to sa amuna na.
0: Kalain na nung kahoy-kahoy mo, ano? Ano mo na, machete, isang kahoy pa lang?
1: Elaborate! Basta!
0: Nagaugat-ugat na. Nagaugat-ugat na. Dos, katilindugon, gano'n ba? Oo. Kalami pa mo na.
1: Ano kung mga arnibal, ang tayang sizes mo ya, Bea? Ni turbo, kay kagulpila nang kakalubay.
0: Hindi mo nangapagin. Sumama mo sa din, ha?
1: Dosi, ano kung mga dosi hook ka ba? Uba, bayo pala.
0: Nakapilyo ka lapad na din, ha?
1: Oo. Okay. Kaya ano, mga katropa, sa turbo, wagas ang lakas. Thank you!
0: Ay, ambot nga turbo. Anyways, mga katropa, alas 3 sa Noibina, no? Kagaduga nga tamyaw, no? Kay Jelwin, no? Sa katropa, tanga nagatutok na rin sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Ari diri, oh, Jelwin, katropang Jelwin, good PM, sexy D, kag Uncle Bob, done sharing na damo kagapon sang crowd nga nag-attend sa rally sang Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Tani kon may hiwaton gid man nga wali ha, kung may hiwaton gid man nga wali ang hambalon tani nga kumperte lang ang sa Diyos, no? Kag-religious group ining Iglesia ni Cristo nga reliyon, o di ba? Medyo nagits naman ang punto, no? Kay para manawagan, no? Pero again, ang pamangkot, may nagbago. Biskan siguro kita tanan, mag-kantuda, wala man Japon may mabago kung, di ba? Kung tig-agid ang babaw. Anyways, pero dako inang hakbang, no? Para ipabutyag, no? Ang imong ginabati nga, hindi ka na-conforme sa natabo. Pero tsakto man ay mo, Jelwin. Pero balikantan ni, no? Sexy D ang aton nga ining top topic tagina, no? Or ang file tanga gimbasa, no? Kapati ka bala nga ay nang marites sakit ina or tinatawag nga kitungod sa sa tao lang gid ina. Ano man sakit ina or karakter na sa tao nga hindi sila mabuhi, hindi makakuha information. Have you tried to analyze that, no?
1: Nga mo naman. Feeling ko, masakit na ganyan na. Do addict bala kong baga. So, kung iba nga tao, nag-addict sa computer, addict sa bisyo, addict sa kung ano, bingang ginaka-addictan. Sila naman niya, addict naman sa pagkuha sang impormasyon nga daw, hindi bala makatulog bala kung wala bala may masagap nga balita bala.
0: Correct.
1: Kaya relate ko na iya, kahit before sa Silay, sa nag-start to sex, di ba? Kadamo ginato ya kag until now ara gidi gyapon niya kag hindi niya sa isa ka lugar kis ara man sa dalan noon ims kan di mo gani kilala gani makahambal gani nga ay do ka natawa bala iya bayo bala ho na do ka grabe bala mag-judge bala pero ti why sila kabalo kung ano niya ang ginhalinan mo for example kis ako mga katropa ako ya kapila na ko yagin chismis nga amuni amuno to kati sometimes kis as a sexy di mag-gig sexy gid ya kati syempre ano ka madabi makanta kada may 13 kada sa tawo alangan mo ma-raincoat kada ma-jacket kada ano wala syempre mapasexy ka gid ya kati paano kada karong katip karon kung di kada iya karon sexy no dalan tawon da sa imo kag maibugaman mayo kun siling ang iban na ginawa pa na gani ka pumutang da silikon da para lang magbinukol dati ikaw nga mayara na hindi mo papagaya dapat always be proud to yourself, di bala? Pero, ang mga chismusa, makambal, ay, grabe ka doon, bayo yung, grabe, magwa na to yung, grabe, pero, may sila kabalo, bala, mga katropa, nga ako, ginajudge nila, puno akong bulsa. Pero sila, gabura-baba nila, gabura lang yung baba, parang utok ko, ay, naiunod kang ang bulsa, o duwa-duwa, parang ganit, kung mayunod ang mga bulugasa nila. No? Kisa mag-init-init ka manong kastorya ka, di ba? Tapos ako sa iya sa cellphone, no?
0: Booking sapi ko, tudugay-dugay pa na huwag mandiriya. Kaya bata ko, yala stress niya, tulog pa. Dahil pa nga kagahon, ganun lang rumugtaw. Dahil tapos tulog ka from 6 a.m. to 6 p.m. So, liyon ta kabuhi mo, vampira ka. Ika panginit na diriya ng sapi, yaw sa iya, yaho. Ay, naku, gandiyak abudlay.
1: Pero schedule na lang na naton. Buwas na lang. Ika, ay, pwede man na.
0: Gani no, madodo sa pag-ibay. Diba, i-gcash ko lang liguro. Ay, no. Pero anyways, no, nagkapati ako. Dira nga, ano ba lang nga, ang amuin na nga mga tao. Medyo siguro sakit na ginman na nila, no?
1: Yes, masakit, gidya.
0: Kahit imagine, wala kung hindi sila kabati istorya, doon nagluya sila, no? Kaya ako may harap man kuya Marites, pero hindi iya in a way nga dumamangkot.
1: Hindi kag napiaran ko.
0: May harap man niya, sexy nga daw, libak naman niya.
1: Oo. Hindi may harap kag napiaran ko, nga ina bala nga mga Marites, na bala mga chismusa, na bala. Kung may malain gani nga natabo, namian na sila. Pero kung siling may mga good news nga nagkakatabo si mo, or may makita sila nga bago sa inyo balay, galain sila nga, wala nila ginachismis ang amunaaw. Pero ang mga malain, si ano to, nag-amuni yung nimuni mo to. Oh, grabe, why gidgin palabot aga? Pag baloy nga amuna yada yun niya, nagdalagan to sa iya, sa kilala, iya kag nag-report.
0: Te, may harap niya kis aya gani nga, wala man na tayo dugang, pero namin kita dugang eh. Do storyteller mo. Na, do, may ara lagi dyan nga because they want nga gubuon ka. Gubaon ka as a individual, no? Kaya ti, siyempre, I don't know nga, kaya para sa akon, Bino, gobra ka ganisang bagay nga maayo para makabulig. Ti, may ara is aya nga, himuon niya na yung sexy day kay tungod hisa.
1: Insecure. Amo gina number one.
0: Why ka mo yung TV? At chismison mo kaya nga ng utang TV. Kiging cash ko yan.
1: Wala kaya dako nga boobs kaya chismison mo kaya.
0: Diba? Sala mo na yan. Wala mong ipaimas mayo. Oh, sorry.
1: Sala mo na yan. Wala mo yung kabo, oh. Sala ko na yung blakarong kati. Nagdako niyang ara pala kuya guru sa tiyan ni mama. Yan si mama nanalod na to kung ano to
0: nagtopa to. Nanalod ka dyan.
1: Kaya muna wala tayo na uli sa grasya. Di, sala ko na yung bala karo ko nag-isa ka kilong bibig mo da.
0: Apocalypse.
1: Dosi, ang damol sa baba mo da.
0: Grabe mo. Ginta ko sa mga kabulgadira. Basiging kagat ka pala, amo nang
1: kay nami, angit na sila yung bala nga ila bala mga itsura do, hindi mo na bala magkalairo, pero amo pa nang agay ka pamantay. Ang mga bata ni lagad-lagad nga wala tsinila, so sip unon pa ni. Arab lang tapos sila yung sako, sila pamantay yung mudlo mata nila kung sino to yung ano ya.
0: Exactly, kag based sa aton bilang istorya diri no. Sakto man ang inobra sa nanay, ma-entertain ka kadali. Tapos medyo tap-tap-tap-naon mo. Pero pag sobra na gid binga do ka diretso na yang do ka paki-alam na gid ang pamangkot, hindi naman na amoy. Kumbaga ini yung mga kita no, kita kisa. Ako ya kabalugi ko yung mag-limit sang akon nga ano ya sexy din no. Kung ang mga pamangkot ko binga do abot ko man nga do hindi na dapat pamangkot to na kay medyo off na. Why ko na na gina-push. Pero gusto na sa galing ko makabalo ha. Yara nagkakatapos. Galing, hindi ka alang-alang, hindi pwede. Diba? Pero kung if it requires, no? For example, be kay ti, sample be, ano mga tabo? Tinga ahaw. Si, tinga to sa hospital, oh. Tinga kisa. Imo na yan. Diretso kung sabton mo. O hindi. Gabis na siya sa kabug aton sang sitwasyon. Karo mga ayaw, help, buligi ko, tapos gimamangkot, kaya mambal ka ba din niya? Hindi na pala mamangkot. Wow, buligan na kay Gulpe. Dala lang hospital, pala din na mamangkot. Ikaw to ang.
1: Marami.
0: Pero may arang niya iba niya nga, kunwari, Mars, ang katmangkot kunwari, pero nagpangkwa, nagli-information. Ano ka CI?
1: Sobra pa sa CI.
0: Oo. Grabe. Te syempre amo na nga arab lang kisa kay linet. Kay may best man nga ginabantayan ay mo bisita sa balay ti isa may mga edad man di mo man tap na. Pero to mamang ko ti kisa pa balang ko na ginasabating. Awaya. Ano, mga barkada.
1: Pero tsakto na si Katropang Madi ha, ang nagpadala sang sulat taton ha. Kaya nga, pwede man lang hindi napagsapako ng siling yung nanay niya. Mm-hmm. Tibila, smile
0: mo na lang.
1: No.
0: Tigaling iti.
1: Iti pero kiss
0: Mr.
1: up.
0: Mr. Cuginality, gulos mamay.
1: Kiss up eh. May rektar ka ganyan lang, harap lang gusto mo, hindi kaya gusto patulan, pero may harap ganyan times yung, ay, do ka nami, nagid yan o. Oh.
0: Pero kagi ka na sin nagdumugay ka mo wala man maglabo sa punto nga
1: wala kaya ko be once it's miss
0: diba tiko nung ginaboy man yung mabalay na nag-joke ito ano tela in man
1: nagreklamo to sa'yo wala siya nag-chismis siya nagreklamo
0: tunto no ginaboy inyo be
1: kami to yan ang aboy
0: okay boka mo pa yan ang aboy ha
1: okay lang yun yung magreklamo pero tiara balang hoy ano na ni oras. Hindi balado.
0: Ano panita?
1: Nasala ang pag ano bala.
0: Way of pagpastop.
1: Eh, bisa ni ka guro, wala kayo.
0: Ay, nakaibong po ito, yung kagdi na mo amo.
1: Oo.
0: Hoy, yabi! Pak! Kita mo na, amon mo ng yabi. Kasuk-suk, tamatampa dito. Ay, mga bata.
1: Pero pati, oh, okay na ito, na-settle. Ito na, kati at least na ngayon, naman pasensya na.
0: Peace lang yan.
1: Oo, side to side. Kati klaw, ay man nga kami-kami, malatapos kami-kami, pa mailinawan.
0: Correct.
1: Muna nga, nagaling kay ti, may mga times, gadya kisayang, mainit ka na lang bala, tungod nga, wala ka man may ginahimo sa ila pero damo sila yung nabalaan sa imo nga do kulang na lang yung ma-exam kaya perfect gidya mo
0: amo gid nang tawag nga kakalam ang ilang mga ngalan.
1: Ako kasi kinaba mamalik ta sa pamangkot baka kagi na kung dumugay or mo na so
0: lapit na lang.
1: Oo, lapit na lang. Kahit ako, ya, mag, for example, mabalang ko, ya, binga ginachismis mo ko, pangitaong ko na iyo, kung di gina yung naghalin.
0: Wala ka, kulbaan mo naghalin sa iya, man.
1: Oo, kahit para at least mabalang mo to sa piya, kung tuod ng ginamba, kahit siyempre, pwede ka lang iya kung chismosa ka, pwede ka lang kambal, ya nga, hambal to ni Bini, ano, biho, nagambal. Tapos, makutuon mo naman tong isa, mambal, man, kaya hambal man sa ako ni ate, pangitaong ko na iyo, kung di gina yung naghalin ng istorya.
0: Kabudlay, tapos hindi mo anay pagliguan, balaw, tapos before may tampa, iya mo muna anay, ikaw to nagambal. Balo siya pa. Dinigin ko sa ilong.
1: Hindi mo, tonto nang ino.
0: Dari sa pinakapunta, gilibi, oh. Dari yung mga doon, dirigin din na yun, oh. Mas grabe na din mo. Tapos ang pagkagod mo, blalas, taginis to bangan. Tapos medyo puson mo na sa dayon. Pag ang mumunta, hoy, ikaw to lang. Ikaw to lang, ano? Ano man, ang ba?
1: Tungo lang pag ang mubla nga may buo, oh. Na bala nga do pila na kay years sa wala na pagabot gitom
0: na bala. Cute gid bala sa imo mag imo storya.
1: Tapikon mo ang imo nga mag ang mo na kagoy
0: sa tapikon mo. Mo mano mo nang buot ka. Ung di ganito dribble lang pinaka dila na babaw. Nagkaros ko kag hoy. Ikaw ah. Hinugay ka gan isang ano ha?
1: Pero ako, Biki, why ko gatag, ga-jump bala sa conclusion na yun. Ako, gina-side by side, ginapamatian ko. Kasi siyempre...
0: So, kalma ka pa, klase yan. So, kung libakunta ka, Bia, tapos nakita mo kuya kaginsismit sa kaya, kalma pa yung approach mo. Hindi yakay doon mga pare sa iba mata. Ano ang balbo nga doon?
1: Oo,
0: hindi na yakay lawayo.
1: Miniskulahan ko, hindi ko yung siling nga, skandaluhon ta kaya da yun. Siyempre, baloon ko man ang... Pakadamo na sa mga chismis ako nga, babiga. Gaon si Ammonia, Ammonia, Flirt, Bitch. I don't care. O, oh, tayo lang tawa. Subong ang nagahambal sa
0: akin. Sakit ang dunggan ko.
1: Nagbuso. Nagbuso ang mga kapuhan nila. Wala mo mga tatay. Yung single mom.
0: Sakit ang dunggan ko.
1: Talaga, Ad.
0: Oo, ang konsyol ako. Nalagay mo tatlo. Tatlo pa tandretso nga. Words ka tatlo. Okay lang. Okay lang bala. Okay, ito parang kaya sa ato ng 6CD. Parang kani sa'yo kadaan. Parang sakit kita ako. Natak-tak na gulpi.
1: Touch!
0: Nas-touch! Anyway, pero chat to ha. May,
1: oh, diba?
0: May punto siya, may punto. Mm-hmm. Ang maliganing, siyempre, mga katropa, butaan ta limitasyon ng atong pag-ilabot sa mga kabuhi, sa mga katropa, tama no? Kahit, for example, karon, may mga sensitibo dan nga mga tao sensitive nga gamay nga story eh pagguha di busi uso na nabla subong pag ginuwa din paano karon karakakan kada karon oh di na ano ka pa sa maling ano kaga makahalit ina dako na may makapaguba na black isa sa relasyon
1: yes
0: ang una nang kurukuro chismis lang ti karon na nabatian sang bana naginubog-hubog naglain ng buot karon dala-dalay na pagpuli masakit siya iya nga ano maling akala galiti wala ka muna luoy nga sa inyo nga pag
1: tungod sa ila
0: chismis na ang aton nga mga katropa nga hindi man deserve nga masakit sila so sa ending huli na paginulsol no di ba muna nga dapat eh, magbinag-binag manta sa ato nga ibuya nga story. Yes.
1: Kaga ano, ilang tawo nyo man itsura nyo ka antis kung mag-tsura
0: isa.
1: Wala ka mo ispiyo. Ang bala ko kay baklanta ka ispiyo sa ching-chong-chong-choy to ho. Para at least makita mo yung itsura antis mo batayan ng isa ka tawo.
0: Kita mo sa si ano. Nakita mo sa si ano. O nakita ko itsura mo. Pakayo-abla na yun.
1: Tapos mo na nabalang baba ng braces pa.
0: Oy. Tapos ang braces pa bila mga pila ka. Wala pang labot isa ka. Ito nga sa inch bila nga no. Ang mga kita na to cyclone wire. Imbis siya man no. Yung nagkamuneng nakita mo to si ikali ang imbris ang lingag nga. Gineng hipon. Dahil doon nagsalo pang mga grill saw. Ang buta kayo malo kay Doc. Yung mapabraces. Hindi yan. Ang buta nga niya.
1: Busa.
0: Na di ba may mga gumaguma na sa tunga? Ang dili mo yun, dili yung angot yun.
1: Para okay. Magsum... May harap, pag ginagin, may harap ko na nakita nga, doon gina-follow ko man sa... Nga dumilastik ko.
0: O diba, nga nag-green din sa lod, dumiga, inat-inat. Para di ka sa matamaan ka inat, marami dumi warning ka. Madodraan na asta. Di ko rin ko, amunin ka dako ka rin niya nga, no, sa imo ba na yan, kagdala siya. Ang kagatun mo lang yun. Hindi mo siya maong-ong. O, oh, matanda may karoon niya kayang, ang ba, namo may karoon niya may pulgat, may amunia 4 ang taba, 8 ang haba. O, oh. Hindi ko magamunag yung tingin mo talagang karoon niya.
1: Wala, ano, pero...
0: Asta ka lang da.
1: Ikaw, wala kagi-kagi pa braces.
0: Kagi ko mga retainer sa una, kay feeling wannabe man mo.
1: Rich kid.
0: Oo, oh, rich kid. Dapat ang may retainer sa una. Sa high school pa ko yan. Sa pila pa lang ito.
1: With ano pa na, oh. With gums pa na, di ba?
0: Oo, oh, may gums pa na ako. Duposti, sob lang. Ano. Tapos, mag-pinitin siya. Wala man siya biging kayo, pero... Gito na nalawin mo nakasakiton. Oh, my God. Mapasok ko ito. Nag-imbig kayo nakasakit. So, ligin na mong ginubla ako. Yung kakas ko sa gimbali ko siya. Kaya, nantakaan ako. Tis, guwapo. Wala mo namin nagbago.
1: Ako, kagi ko. Blockbuster nga, bansel. Yun na wala nga. Nang silver.
0: ni ko gidya balamang sa tutuod lang sexy di. Ang sexy di din niyo. Do kalalaki ni siya sa kakulitan.
1: Ay to oh.
0: Feeling ko do. You're one of the boys, no? Kinabalan nakapalda sa pero pangwa sa bayabas.
1: Yes,
0: oh. Makita na kuya mga kajilitan. Eagerness to get
1: oo, oh, tsak to.
0: Diba? Miya mo ginaguro yan ang babae. Di mo nguro mga classmate, puro laki, kuro markada mo, ay kapati ampay nila.
1: Oo, ang tingnan na miya, ako yung magupod sa lalaki compare sa babae. Kaya ang lalaki, yung kagbay, wala insecurities mo. Siyempre, wala ka na yung chismis ang batian niya kasi sa babae, traidurong ka malang nangyap, puro lalaki. Ho. Pero hindi ka dyan all the time sa skulahan, lana, hindi ka dyan all the time yung sabayan ko sila sa pagligoy nila, bala ka mo daya. Eh, pero sometimes ginasaskuhan ko eh nga, pasundon ko na sila kaya ako na yun lang ginasundan mo ng mga uis mo itong mga kasmit ko nga daan. Shout out ang nagaling sa inyo ha. Sa ako sila manunod. Why sila kabalo? Nga sala tugali ang akon nga mga ginsa Batman nga ginpasunod ko sila. Natagaan ko man sila lesson eh.
0: Pero
1: na... Pero doon sa una may kasmit ko nga naging boyfriend ko ha.
0: Apo nga?
1: Oo ha. Tingin ang balanso. Tingin ang balanso. Ako man yung nga ma-stray lang, tira mo nyo bala. Abot yung magalugin na jento ko tong men, guru. Blag. Uy, ito na bala ang kasmate ko nga. Hay, painto ka man kay Denise.
0: At least wala ko, at least wala ma-stray ko bulig bala sa clarify. Damo na siya na biktima.
1: Uy, jento ko sa to, Jack. Kasi, ang balon bala ni Sexy D sa high school, 40 pesos lang gina niya ang kolbab. Yati, sa 40 pesos na amplite, ito namun utso. Ati mga bilin pa ko doon mga 20. Ati makabaka ka lang to yung that time.
0: Yung Montinjo. Ah, oh.
1: Montinjo. Ito nga. Matunga mo na yung Montinjo. Makabaka ka lang yung 5 pesos Montinjo sa amon. Tapos mong serat sa una.
0: Wabi. Makabakal ka pag yung tingi-tingi.
1: Oo. Makabakal ka yan.
0: So pag sabi yung punta ako. Lima lang. Imo na ng lima. Tunga ka mo.
1: Oo. Oo. Gina yan. Tapos. Mabakal ako na yung inasalti. Amo nangyay mo ako mo. Ay, doon ka damo na si Kuwarta. Nung bihon ko na sa bala. Hindi na libre ako ng resist for me.
0: Sisa matuntood lang, no? Sexy day. Nakagi mo ko eskwila sa dunya sa una, no? Pero, lagi ko nakabati isang tunga.
1: Alam, wala ka kakabot.
0: Wala ko nakabot. So, plastiko nilang tunga.
1: Tapos, ang kantin ato pa to sa may covered court. Huwag mo na abdan.
0: Sa punta pa to yan, doon may mga dindiin to nga mga kahoyan na skilid.
1: Ate, wala ko na abdan. Ang amunin nga.
0: Kasi tigulang na kung ginagaliya. Iya mo ah. Grabe, manapag-insulto mo sa akon.
1: Nabdan ko lang yun sa may covered court.
0: Wala, magkupo na na inyo.
1: Di, pero si Manong nga inasal mga tinapay, nabdan mo?
0: I don't eat that.
1: Pero nakagi ka nga imo classmate nagbantay sa kantin. Nga piso lang kwarto mo, may sisilyo ka pa. Ano ka? Bitchless!
0: Nalugi. Nalugi na to yung... Nalugi na to yung ngimo yung aking bantayan. Pero ang kabantay na, sila ginantagiya, di ba?
1: Hindi.
0: Ginapasugo.
1: Ang sa kantin na kis Ana, mayara, ginadaya teacher nga isa nga, nagakuha gadya every section bala nga, oy, mo naman to tukay, ikaw naman to matulik sa kantin.
0: Ang kantin nga ina, ginaisgutan ta, is kantin ng bayan.
1: Oo, kantin ng school, ginayo, bilog
0: yun. Talaga profit na iya nakaskol.
1: Piso lang yung imo kwarto, may sandwich ka, may drinks, may siliyo ka pa.
0: Sino na sa bata, man? Dapat siyang managot sa batas.
1: Nakaligoy. Masaka. Kati siyempre, kabalo ko naman, bamos ako, medyo lalaki nun. Masaka. Wala ko yan na da yun. Kaya nasangit akong palda. So my God.
0: Ay, sa may dog grills?
1: Nanaog na lang ko yung liwat, ah. So, magkalasungi.
0: Sabi, mayara da sa una, no? Sexy D, no? Ang maka-relate ni, no, mga katropa is ang mga, ano, ah. Ang mga, kita mo ng mga taga-Silay, kasi sila gina makarelate. Mayara sa Rizal na dang lapos mo maglumpat ka.
1: Sa prefab na.
0: Sa ano na sa do... Paradise.
1: Oo, na da, Paradise. Sa kaya sa Kitab, Tres Pentes, ang Lutsan mo. Tidari kayo sa Piyak, yaho.
0: Nakagimanta na.
1: Oo.
0: Nakagimanta. Pero I'm not proud. Okay, di ba si Sundon ka rin sa atong kabataan?
1: Hindi, ah. Ito, sorry, ah. Mas
0: hindi ka mag-amo. Magligoy-ligoy, ha?
1: Mag-amo ng bata compare sa magdala mga kutsilyo kag mga ano, subo.
0: Adi, ang sa totoo lang, no, sa time taya, sa chimpo na mo na, hindi ito yayaaway ang ginapaminsar, kundi ang kasadya.
1: Mm-mm.
0: Kasadya ito yan. Ako yung sa una, ya, hindi ko yung mag-absent, kaya nga, masubuan ko. Kibala mo ginahulat mo kung ano na naman ang kagaguhan himo ulit.
1: Ako man,
0: kami na ginapabulad kami, ginabulad kami ng migbit-bit nga bangko. Nakurug-kurug lang ng kamot mo, gabasa ng ilok mo. Ikaw, bi mo, kinakambalay ko siya mo, hindi ka mag-istorya sa akin mo, dinadalahin ko mo. May mga libro nga, bugat ng isa eh, i-balance mo, di ba? Sa una, grabe pa yung mga parusa, tisubong niya, corny ka na din kung maparusa ka sa mga estudyante, di ba?
1: Sa una, bala, shout out kay Ma'am Kalimpong, no? Ginabakol ako na kapayong.
0: Hoy, di ba si Mapriso? Saan niya
1: pagkita? Sakit niya pumakol ya.
0: Ginabulga.
1: President ko. Kalangga ko na si Mang Kalimpong. Yung president ko sa amon ng classroom. Tapos,
0: naging president ka pa.
1: Pero may ko late.
0: Naging president? Sino nagboto si Human?
1: Nagpainto. Ano naman sila sa akon?
0: Ano naging plataforma mo? Ang piso nyo may kambyo.
1: Ano naman yung pinakasadyaw kayo ng Christmas party? Uso sa una nga, president na yan, gaamot na lang na yung mga student mo. Ikaw na lang na bahala kung ano handa mo. Hindi ko ganyan yung malipatan niya. Tinagbakal ko spaghetti, kag, hotdog. Ano man yung imo nga dinulong ko ni mama, gimpasulod mo ng tricycle mo na galing kinagsaramiha, hindi kuya. So, ako, hotdog, nagkaladagdag. Nagkalaligid. As in, more, ganyan balasya. Ang ginimo ko, ginugasan ko, kagibutan ko na lang sa spaghetti. Nagamit ka ako, mga kasumit ko, isa kabalong nagkalilikid na itong mga hotdog.
0: Tapos, nami pa na, no, kay kadamo sa inyong seksyon, bala? So, kung mara ka mabutang sa pinakalayo nga seksyon,
1: doon na ko gani, sa pinakalayo.
0: Doon na subuan ka. Kung manambas ang bata ko, third, ano ka nga seksyon, second. Unalipay ko, Tani. Second to the last.
1: Second to the last, man ko. Second to the last. Kung hindi, second to the last, third to the last.
0: Pero at least, it gives you a lesson, no?
1: Sadya.
0: Na matagaan ka mo lesson. Amor, gani nga sa mga, ako ya, papilion ko, no, elementary, high school or college, dinigi ko yung sa high school ya. Ubus ko yun niya ako niya nga pusta sa high school ya. Ang high school ganyan, pinakasadya.
1: Yes, biskan ako.
0: Wala sang college.
1: High school
0: college, po. Okay man, medyo sadya. Elementary, medyo wala ka pa buot. Ang high school, dami buot ka. Dungo lagi ka mo yan.
1: Ako sa college, okay lang. Pero ti, ano, bi, ng laing-laing, bi nga type of student.
0: Laing bi sa high school, ano?
1: Sa college.
0: Pam-prost year upo.
1: May may prangka, may...
0: Mix na.
1: May araw naman, sure. Tapos sa likod, may sugar daddy.
0: Tapos may iba naman niya, ano bang religious, kada wala gambal, pero grabe ito mag-party. mga... nagpakatotoo ka. Yahoo! Ang managaling nga sa college na ko, medyo okay man, magkogborkada, pero doon nag-student, ano na ko, doon kumbaga nag-working student na ko, tapos ko ito scholarship to sa Pops ko. Kaya doon, hindi nagida muna, pero sa high school yun, malipong ikuti kundi mag-skwila. Yeah? Ilan natin ko ito kundi mag-skwila. Yeah? Kaya nga, ano na si greedy na. Ang excitement nga, ano nang story natin, sino to?
1: Pero ti,
0: ito mo nang ROTC.
1: Diba, kung may crush ka sa skulan, magkaka-inspired ka man nga makita si crush mo, makaskwila ka.
0: Sweet din man. Pero kasi yung
1: wala ka kagi.
0: Pagsulod kayo sa unada niya sa isaya, may bata na, kauliya-uya man niya nga mag-crush-crush ka pa yun. May bata. Pero nagka-crush pa si Krito Goro, ah. Oh, pero siyempre ang paborito ko da nga part da sa high school ta isang maano ka bala? Ma ROTC ang mga mama
1: nila. ROTC
0: kag oh. Tapos harap sa kanan na, salaon na namunti, ang guwa na sang linya, ginahamon na talo. Kaya ikaw na kitang mayor nga to nga, tingin mi besyada niya, sobra mo yung kapati sa tubangan.
1: Uh-oh.
0: Harap sa kanan na, makanan ka kunwari, harap sa kanan na, gamon siyang kabilang. Push up naman kung doon ang danan. Ah, hindi na ako magpati din siya yun. Siyempre, hindi na maduli, hindi na pungulay. Ang tawag ka ito ni ano, gawalat ito sa saging ano. Ikaw hindi isog, may isog ka na lang kayo. At lang kami diyan, kambal ako no, muna yung unti. Giya! Tapos ang hindi perde ka, okay ka sakit!
1: Hindi, pero ako, sa high school ko, why kukita ka? Why kukagita
0: ya? Dumugay.
1: Dumugay. Kaya ti, nang, syempre, kilala si Sexy D sa muna sa school.
0: Kaya president ka.
1: Wala palabot nga president ko, syempre, ano bala, first year pa lang kuya. Kumbaga, ya, flat tops pa to ya. Tapos pagka second year ko, manong third year, no, kung pila nagkita mo na ang bulak nga nagbuskag, amatamat mo na.
0: Na ano naman, natitanos. Kung sa iglo, pag yung danlak, gulpi.
1: Oo, oh, gulpi lang nag-ice on me. Doon mo na bala. Ay, grabe si ano.
0: Tidak mo, may gusto ka pangliagsi mo sa mga ano, ng mga sa school, no?
1: Tamo, pero strike ang parents ko.
0: Aba.
1: Nang balansa ko si mama, daan kag si papa, daan ka pamatin sila subong. Kung magpula ang imo nga card, papulahon ko man ang buli mo.
0: Ay, ala, tuwan. Tingala ko, pula akong muli, pirmi ako.
1: Mahay! Paga muna eh, kaginang, sige, tatakogin sa auto ko. Ibiskan, dungulang ko eh, pero hindi ko yung gusto nga ipatawag ang parents ko or ano, da ang mga problema. Yeti, yung mula na yun. Yung sita lang ko yung sa una, yung kayong buko, hasta di, ah, bago ka lang bata. Oh, saan ko ng pusod nga? Sa tamo, bababaw, gini bala yung butang, malawaw.
0: Pero isa lang sa mga hindi ko malipatan ng mga katropa, no? Mm. Sa eskwela ta, ang elementary ko lang, gid. Ang isang style pa itong, hindi ko bigkas ako mag-brief sa unang.
1: Ano to? Ano to? Ang
0: siyempre, ika-boxer na. Kaya mabal ko na kung brief gagamay.
1: Hindi mas selfie ko nung boxer.
0: Di mas nami ko nung ang boxer kay Galoylay. Kung ako dumarguso.
1: Galoyloy.
0: Kaya ano lang siya, kanaba. Nasa unang galoyloy mo.
1: Oo, oh, okay, ibat ka na rin. Sa tuwa, di mo nga iglo.
0: Kung mag-brief ka, nag-apaway siya.
1: Kung mag-boxer ka, mag-ibot ka na imo iglo. Rin na sa tuhod mo. Sige, galoyloy.
0: Gani, no? Ano ka, pinjilong lang.
1: Hindi ka ka-ano gidman niya, ka fresh bala ako ka presko bala
0: ako nagsugod gig ko brep no sa mga hindi da mga sa mga
1: Wapa.
0: Mga nakabati da sang naipit na siya sang zipper
1: oh
0: ang parintanit ang mga ay gabi ko tapos ang dugo na tapos emergency tingnan na namun ginaw sakit niya ang one taon ko mga kas na ginang panitangit ang sungusungo ginaon
1: sakit-sakit na yung guro
0: yun amo na guys liog lang papaltak ka mo ha
1: alam mo na
0: ay kasabad siyang sungo ang masangit nagising sungo ng sungi
1: tumayo lang 10 years old pala ko magpapaltak na ko ba
0: hindi aminon ka binam medyo garang-gurang mo kung napaltak mo. Hindi man ako. Wala. Uy, kalahin. Kalahin mo sa'yo. Mga pang... mga dosi, siguro ah. Hindi man ako. Ang bata, dosi siguro. Jeez, amot. Uy, kapalo.
1: Uy, ano?
0: Kalahin mo na siyempre nga. Ano ka, di shoot so? Amo pagpalit. Kaganit-ganit na yun. Uy, grinder na ko ganito. Ari kung hindi ka pa matigil
1: pero,
0: rin, no?
1: At least sa mula na yun yung amon niya. Ay, every month.
0: Amo na ganyan nga. At least siyempre, hindi yung ma... kumbaga, hindi yung malapawan ang inyo yung mga sakripisyo sa kasakit kung magbata ka mo. Kahit arayado something sakit-sakit yun na yan. Kahit dugi na... ang buta ang... Kahit wala ko, hindi ko na ma-explain.
1: Kiban ako gan- gusto mo iambal ko kung ano kasakit.
0: Sige, sige daw.
1: Punta lang sa buhok mong wala kasakit. Tanan nga lawas mong kasakit.
0: Ay, no, grabe no. So guys, ang muna nga dapat.
1: Hindi mo madakpan pa ang sakit. Tuntuod yun ay, duharap lang, tandugon ka lang. Sakit-sakit na doon sa imo. Mas prefer ko yung wala
0: pa. Ang muna ganun nga grabe ang pagpalangga nyo sa kabataan nyo. Kay... muna nga napatsyagaan ko sa Eloy. Kung shoutout ulit sa akin nga Eloy, no? Mami Leanne Bryan and to my daddy James, no? Welcome home. Aling kami sa Iloilo, no? 2 days with a reunion, no? Sa mga pamilya. Manda namon Tan family, no? Para sa Mulo Boulevard, Kalumpang, Kagvilya, Kagsaliganis. At syempre, no? Gina-shoutout man tadra, no? Ang aton nga katropa nga si Melanie... ano?
1: Martisano.
0: Oo, Martisano, no? Shoutout na sa imo. Madam and Dambalya Uncle good afternoon sexy D kag Uncle Bob kamusta na na idlaw gid ko sa inyo ba watching live sa in sitio Lapak Duldol Barangay Robles La Castellana sa mga Martisano family salamat gid thank you.
1: Kagari man diri duga nga patamyaw si Andy Molenido. Happy birthday Jeremy and Princess Medel.
0: Happy birthday. Thank you. birthday sa inyo. Kami magka birthday na sa inyo.
2: Thank you.
0: Kami magka birthday na sa inyo. Dami yung parang duganon mong aham kagambal. Magka birthday sa inyo. Kiko Matching. Batibot, oh. Wala mo ginanabda ng batibot. Kaya amon ginihatan.
1: Wala. Ang ano lang, ang...
0: Tara na mga bata.
1: Ang banana, ano na bala?
0: Split.
1: Hindi. Ang saging na sila bala, si letter A, si letter B. Si B1,
0: B2 na. Mga saging, mga banana. Bananas and pajamas and thumbs, padams, buns, dams.
1: Sabtan ko na.
0: Diba? Diba, Gina, pala, nagkakalayo, English nga mo nagwat.
1: Pipila ang plating and ang tongues.

0: sa tigulang na ako, no? Kaga sa mga gusto mag-comment, no, parte sa mga topic na subo, no? Ang topic na subo is about marites, no?
1: Yes.
0: May kagi, bala ka mga, or mga experience na dutayan nyo na lang ginabugnutan ng buhok itong isa sa bala ka marites.
1: Or nag-papungulay mga kamuda, be?
0: Hindi, di, siyempre hindi na malikawa, no? Pero ang lalaki, be, normally, libak lang man ang kaya. Pero ang marites, gadyang natawag is, may lalaki mo siguro nga kutsukutsuha, no?
1: Oo, oh, siyempre.
0: No, may kapati ka man, nga maya muna.
1: May araw, ginaiya.
0: Dito, ay po ko nakita yun. Siguro ko lagi, hindi kayo kubiya muna. Westpac kayo kubiya, do, araw lang. Then, okay lang, no? Nothing's...
1: Pero ang mula na niya, i-depende naman sa iya nga i-chismisan kung maukot man sa iya istorya. Kahit may haraman niya kaysa aya tao nga pero sa iyo mo, ay, muna bala i-chismisan. Tapos ikaw ay mamati ka lang, huwag ka man labot. Yeah.
0: Amo na gani nga, amo na ko no, ang balga nila sexy din, no? The biggest insult ko no in life is when you ignore their existence, di ba? Mula sila i-exist sa imo nga kalibutan. Ito mga hangin na sila naglabay-labay lang yung alada ka pa sa paksapak, no? Kahit isa ako, ito yung paminsar, sa kayuhan niya. Ang muna ganit, guys, itanong tagit sa itong paminsaro, no? Kung ang isa mo ka kilala, barkada, or let's say a friend, no? Kung mag-asinso siya, sunda, hindi kaya malain buot nga dumahisa ka, no? Because again, isang time nga na budlay sila, natulog kaya. Basiga, kumpi-computer ka lang daya. Tapos, karon kayo nakagraduate kami, tis kao yan, tis mga, di ba? Again, ha, bis ka hindi ka pa makagraduate kung pisan kaya, nag-business ka da, naswertihan ka ng kapangasawa, foreigner, di ba? So, kumbaga, nga abi, kinanlan, tagid, mahisa. Because again, kita man nakabalos ng inubrata. Wambalo mo tayo sa kong lingmunti nga may isa kaki ikaw man bisan una instead nga maubra wala kay mo yan nag-iyo. Diba? Amo na nga kis hindi tama likawan nga ginalingling ang aton nga status. Pero ba sa akong Facebook? Ang Facebook imbis magtahas ng sulit nagpapanaog ang kapanaog. Sakit niya sa mata sang tao nga galagaw ka lang gasinso ka gano'n. So, paano pag isa sunod, binok, may mga magwa naman ng mga grasya. Masakit ginang mata nila eh.
1: Ako ya, gina-bluff ko naman yung mga followers ko sa Facebook ko. Hindi ko yung gusto, maintriga sila sa akon nga relationship subong. Bahala ka mo ya kung ano pa na naon yung sa kung single mom, kung may banaw. I don't care.
0: Ah, so you mean you do not put ya...
1: Yes.
0: Like, single or meron
1: yes,
0: mga mama
1: yes,
0: na.
1: Yes, yes, yes.
0: Kaya kuha mo man na ah. Ah, pero for me, ang sinabi ko dyan, i-private yung video mo life.
1: Kaya, yes.
0: You know what? Your love life, your private life is not part of the entertainment eh. Diba? Okay na naman, kadlo ko mo sa mga ginapang ubra ko sa tantanan, pero it does not mean na tukibon yung dapat tukibon sa kabuhay ko, diba? Kaya mm-hmm. Kabudlay. Eh, basi may gusto ko dahil pa-shoutout ang mga family mo, manda, ang mga sa mga nag-alive ikaw dira, subong?
1: Wala ah.
0: Oh, sorry. Ang gini kong doon na yung mga time slot kito kalabak. Yahoo! Minsan kita siguro ka dapat duwag na ito nga basahon.
1: Ang may ambok na ni Simo. Ano yun? Unta na lang taguro aton nga kanta nga may continue nga ano ay. Nga words.
0: Ang kanta nga, supon-supon sa kanta.
1: Mm-hmm.
0: Pero actually ah, guys, again, gina-remind na mo ng mga tanang yung katropa ta. If you wanna visit our office or atong studio diri, no? Kag para mag-promote something or ma-interview ka muna mo, no? Kaya actually, diri sa mga medyo laba ni, kaya dapat may bisita kami na diri.
1: Mm-hmm.
0: Na time slot, no? So, since wala kami bisita, so, muna kami medyo ginlabaan ta. Again, nananawagan kami sa mga gusto mag, ano? Hi to, shoutouts to Miss Alodja, to Chi, Chiksi. O yan, Chiksi, shout out.
2: Thank you.
0: These are the people nga nag-watch akon sa TikTok, no? Mm-hmm. Kag speaking of TikTok, kali, ah, every Saturday and Sunday, may contest ako dira, ah. If you have a TikTok account and you have a setup, kag willing ka maganta, wala ko yung kapangitas ng sagad, ah. As long as you're ready to expose your talent, no? Join my contest every Saturday and Sunday sa TikTok account ko nga ka-vocal. No, Arios, kamot ko ka vocal. All you need to do is mag-request ka lang kay pasakaon ka namon, pakantahon and be ready lang to clash

0: because it's KVK Vocal Clash every Saturday and Sunday, 11 a.m. in the morning onwards. Kada ko balas ang premium, mga katropa, kay 10,000 for the champion, 5,000 for the runner-up, first runner-up, and 3,000 for second runner-up, and 7 consolation prize na cash prize. May mga sponsorship pa, may mga pa-games pa, may pa ka-vocal towel, ka-vocal caps, ngayon pangatag sa grand finals. And abangan nyo, may wild card pa. Nga, may wild card nga vocal clash. So if you wanna enjoy, if you want to listen, no, all you need to do, follow nyo ko sa TikTok, kaya atugin na tong programa ko, ang KVK Vocal Clash every Saturday and Sunday, 11 a.m. in the morning. Ano yung mga no. pag-games? Ano yung mga pag-games? At abangan nyo si Sexy D sa Grand Finals. Grabe na experience niya. Siya na yung kaunti yung judge yan.
1: Oh, experience lang. May big kaya sa akong experience.
0: Kaya may mga kunwari, may pagkatapos kanta, may anong mga paano, may mag-judge ang isabi ka Sexy D. Kunwari ako makanta ko sa buong. Sige, oh, sige, sige, kanta, kailangan kita ngayon at kailanman. Okay, alright, pangkutong tabi ang makoment ni Sexy D.
1: Di ba Tagalog na? Kay Tagalog.
0: Tagalog, Tagalog. Sige, Tagalogin mo, Gebe, para maintindihan Manila.
2: Wapa!
1: It's amazing. Tama yung pag-select mo ng kanta. Tsaka yung diction ng...
0: Ito, dungon mo. Diyos ko. You're in... Telling... You're in a community. The amount of viewers. Sige, sige, sige. Lights, camera, again. Set, action!
1: Hindi mo, iyak ko diyan.
0: Uy, boss. Uy, boss. Yung bali ang tuno mo. Tagalog to. Pero ang tuno mo, maganda naman, Dani.
1: Ano na naman? I want you. Hindi. Tagalog. Ay, lunggong si Dio. Wala, hindi ko ba
0: chug? Tagalog. Tagalog dapat. Pero sige, hindi naman ilunggong tuno. Sige, go. Tanungin natin, oh, ngayon, kung ano ang masasabi ng ating punong hurado, kapadaan, ikaw pang head. Punong hurado na si Sexy D.
1: Punong champurado na lang.
0: Punong-puno ng champurado ang kanyang juju.
1: Pero ito, di ba, ma'am, baka pala na ipangalan na nila.
0: Okay. Okay, tapos na po si Kabukal Kumanta. At tanungin natin, no, ano kaya ang masasabi ng ating punong huradong si Sexy D?
1: Kabukal? Ito lang yung masasabi ko sa performance mo. Tama yung pagpili ng kanta mo. At saka nararamdaman ko na talagang na-feel ko talaga yung pagkanta mo kanina. Parang, binigyan mo ng emotion yung kanta. Binuhay mo!
0: Dapat ako nagsuras ang nagpamati man. Salamat po.
1: Basta, ang galing. Nung naikatan kayo.
0: Pero na mangkotunda ka Sexy D, no? Kung bilang shoutout kay Ma'am Shino, isa sa mga admin tagali, no? From TikTok, no? Admin Loretta Ambulo. Shoutout to you. Mangkotunda kami Sexy D, no? Kung ibotanta, kung di ba as a singer, since you became a professional, what do you mean? Guys, hindi mo kailangan na magkaroon ng recording to be a professional. Professional singer is when you are performing and gaining money because of your talent. For me, I consider it professional already. Kasi, siyempre, kumbaga, nag-perform kaya, is part of your job, no? So, mamangkot ko Sexy D, no? Kung sa isa-isa ka singer, para may tip sila, ano ang imo nga ginapangita as a singer, anong dapat nila mga key, bantayan ginila ng mga key factor, no? Is that the quality of the voice? Dapat hihit, taas-taas, ganyan mo, tingog?
1: Actually, genre, ha? Dapat ka balo kag diya magpili isang kanta mo nang kag ibagay mo man sa tingog mo, hindi lang yang but silingon nga kumo taas tingog mo amo na dayon imo kanta kon kay sometimes kita may mga mga mayara ginaya do kalaw ay bala pamatian bala.
0: Hindi suitable sa imong tingog.
1: Oo, oo na mayara. Kumbaga bala hindi compatible sa kantang imong voice. Sa muna dapat nga mas pilion kag ti dapat kung nagapili ka man sang kanta, lantawon mo man kung diin ka dadampi, ma-adjust man eh, mapa-lower man da, o mapa-higher man da.
0: Kati, oh, ang key. When it comes to key, oh.
1: Siyempre, may harakis ang mga singer na over na sa design ang kanta, which is ang outcome.
0: Style.
1: Ay, oo, style. Style, oo.
0: Oh, puro na bilang, kailangan kita. Yeah, unano mo naman.
1: Yon at ka.
0: Oh, diba? Meron naman sobrang kasimple ngayon at kailanman.
1: Meron naman matiga at Kimi like raking bull. Ay, Kimi like raking bull. Oo, diba? Importante gid ang
0: diction. Intonation.
1: Oo, importante. Ano sa'yo mo? Kulang natin. Ano ito? Loalis tahan mo ko na apro. Tapos bala mang mag-judge yun na yung matumawiya. Ito bala.
0: For me kasi ha, kung ako naman niya, kasi hindi bawal tayo mag-judge mo kasi it's our program.
1: Ilan, kagilid ako mag-isa pa.
0: Bias ina.
1: Bias.
0: So ako ya, for me no, if you wanna be a good singer, you know how kung ano ka klase ng types ng singer.
1: Mm-hmm.
0: Because we have four types of singer, tandaan nyo na. The yeller, which is amo nang mapayel, mahilig magsinggit. The blender, which is mahilig, ang iatingog, kaya mag-blend sa tanan. Oo. So, meron kita sa ginatong choir type, which is mga airy. Di mo, Allah! Nando ka buga, wala tarang isang baho, sa ngag-ngag. Namo na mga airy. Nagangaton nga flipper.
1: Flipper.
0: I'm
1: like a ring, like a ring.
0: Flip, gina-flip nila. Which is, amo na. So, mangkuton mo kung din ka daanay. And then, mangkuton mo din kung ano kaklase yung yeller. May yeller yung soprano. May yeller yung tenor. Diba? And then, at the same time, ano ang mga genre? Komportable ka lang mas Tagalog. Kimiyara, yung singer, mag-pronounce sa English, okay man taning kanta, pero bas bagay sa Tagalog.
1: Oo, man.
0: Diba? Muna nga dapat ibaloon nyo, gid. Ibaloon nyo, gid, kung ano ka klase nga singer. So, before ka, muna nga, ang nami sa aton programa sa KVK Vocal Class, kahit tungod, ikaw na makanta, i-beat nilang score mo. Kung hindi ka nila mabit, makanta kaliwat. So, ma-expose kayo dyan, ma-expose. Patulad sa una nato nga, tawag ni, nga candidate or clasher, pulo kayo dyan. Siyang kayo dyan, yung sugata kontra. ten singers mo lang every day mo, every Sunday and Saturday mo. Imagine naman lang, ikapoy kasi nga, pulo. 9 kid ka singer ang i-defend.
1: Hindi ka magkanta, kabalakis akalaw, ay man nga wala emotion.
0: So, exactly.
1: Ang muna kisa, makita niyo mga katropang gapiyong-piyong na ang mga gakanta na kahit hindi siyempre kinabutangan nila emotion.
0: Oh.
1: Unless yung bulag ito sa yung adahan.
0: Pero, honestly if we gonna go back to the where it started singing, no? Singing is an art of storytelling.
1: Yes.
0: So una nga chimpo, kalayo lang na mga do wala bayo ang mga tao. Chant na sa Andriundo Daniel. Nagiging na istorya na nila. O sa ilong ko pa pala, ari din nagkado ang imo nanay. Yung badala siya sang linugaw. Doon mo na sa dapat, storytelling. Late na lang na naging competition.
1: Yes.
0: Nagpa-indis-indis na, nagpa-taas-taas na. Ang until such time ari nagsulod ang AI ano kam subong. Wala na. Padasig-dasig naman niya ubra subong kanta, 'di ba? The moral lesson is the organic way of doing songs or creating songs nadula na. For me everything ya gusto ko ya organic di apuntanan niya. Amo na gani nga kumapiyara niyo kasi wala na kumaygadugang kadlaw sa mga vlog or mga ano. Kaya para doon, mas organic, mas normal nga duging kwa mo lang ah.
1: Hindi, syempre, mas makatipid sila guro kung AI gamito nila compare sa makwa pa sila yung
0: 5 minutes lang yan, mang makaubra kaya diba? Kanta. Give me a song that is pop with the much, may pop na may pagka-reggae. Ang kwento is about love story. May anger gamay mo na. Tapos, the drums is like hardcore. Hindi ka dungan, Dugalab so nga, di ko alam na. Mamo na lang na dayon niya. Diba? Pati mga ads subong sa unaya, mabayad ka pa to make jingles. 'di ba? Politicians, mm-hmm. Siyempre. Subong yung mga babayad pa ko si Muya, kin si Milo 20 mil pobre jingle aray. May okay. Island ko ito 199. Magpagawa na kayo ng mga kantang negosyo. 'Di ba? So again, biskan na nga ako ng bata nga artist. Naga makuha sa tayo fine arts or ano way na lang kahit yung balya di pa may mga AI naman subong nga ng mga drawing ng mga amuni ng mga di, wala na kami ubra di muna sailo na lang siya sa pagiging doctor something kay hindi, hindi mo may AI yung doctor mo or mga ano di ba so parang it's sad in our part as an artist no kay although it has a purpose ha pwede mo si Moon nga do basihan mm-hmm. Para dasig ka lang makakreate.
1: Yes.
0: Do cheat ideas code. Oo, do cheat oh, code sa mula. Oo, do may ideas lang. Pero again, laing gadya from scratch kaya. Ang tabla di Rod Stewart, di Michael Bolton.
1: Ikaw mong gapo mo, perdi na. Oh. Pero sa nabala, sa skulahan, o. Oh. Mm. Siyempre, yung mga assignment, hindi na magtuon. Oh, eh, diba, ay na lang, o. Oh, diba?
0: Biskan subong nga niya, atong mga Tagalog, pwede lang pag isa ka pindot, Ilonggo na.
1: Oo, oh, diba? Di, kung ikaw estudyante, ikaw mo nagyapo maperdi, kiti way unod imo utok.
0: Exactly. So anyways, it boils down that to one conclusion nun, nga nag-high-tech na gidang kabuhi sa tao. Mm. No? Sa una kita, ganun di man ta makita sa screen, mabatian lang tingog taway, kaya di ako siya, ano ka gwapo ni siyang kulbo? Gwapo na saan? Ano ganyan ka sexy? Si sexy di? Sexy na saan?
1: AI. AI lang niya. AI.
0: AI. Ay, ay, no, ay, ay.
1: Tapos sa dalong ginay.
0: Anyways, wala na kita sa oras, no? Alas 3.59 na sa nga po mga katropa. Kita rin kita buwas, ha? Kaga paminsan ang pag-inamon sa madamo. Pagid nga mga pasabog gimmick. Ang gimmick ang aton nga programa nga nag-launch mo nga adlaw, no? Ang X-Rated, kapon nyo yung Uncle Bob Wed.
1: Sex sa di nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipata.
0: Have a safe afternoon everyone and syempre tutok lang kamugyapon sa inyong paboritong radyo 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting!
0: Bye-bye! X-Rated.

0: 103.9.
1: Yes, to hell!
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klases sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botamalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
3: Ang iban sini naga kata ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold.
2: The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
0: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapia na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapia at lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sining nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig nato sining nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes, to help.
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init, breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
6: XFM.
7: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM News.
2: XFM 103.9.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ginsirbi sa Bacolod City LGU ang ikaduhang notice sa AMA Computer College kainas ang aga Hulyo 1 tuig 2016. Ini matapos sa tapaslawan ng bulutuan nga magsabat sa unang notice nga gin-issue sa tuong Hunyo 25. Hatagan sa karon sang 15 días ang eskwelahan para magsabat kag magproseso sang ilang business permit gikan sa city government kag matapos ang gintalana nga ang mga inadlaw nga wala sa gihapon sang aksyon sa lutuan. Ilang baga pasradan ini. Ang pagserbi naman sang notice ang bangun sa reklamo sang kapin isa kagatos ka mga estudyante matapos nga wala nakamarcha sa ilang graduation apisar nga kompleto ang ilang mga requirements. Sa ginaang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakits ang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News.
2: XFM 103.9.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: Ipunta na ang hapon, hapon. Bring it on. Musika? Musika? Historia? Historia?
9: Ano? Parini?
8: At iba pa.
2: Extra service.
10: Extra service.
2: Extra service.
10: With Mommy G.
2: With Mommy G. Sa XFM.

0: Yes, because it's extra service time! Ang oras nato na las 4:22 na mga katropa. And we are rolling strong right here sa XFM 103.9. Kaupod si Mommy G. At syempre, it's time na naman para sa duha ka oras nato niya nga pag-updanaya. I'm going to be at your service, no? Nga kung sa diin, sarang nyo gid masakyan ang aton subong niya nga programa. Mapasakay makamodera pa kato sa inyo nga panimalaya kay man tapos na ang inyo yung eskwela and time check na sa aton mga ginikanan ang inyo nga mga kabataan. Ako po, liog lang i-check-check sila subong. Yes, makasabay-sabay gid kita ya sa aton nga musika, pero do halos hindi na naton masabayan ang nagakalatapo sa aton nga mga estudyante sa karoon. Kabay pa ano nga ina ang mga taga na sa solusyon, pero teka muna, wait lang, intro pa lang. Sa atin yung mga jeepney drivers, e-trike, e-bike drivers, pati na sa atin yung mga modernized and ang aton yung mga traditional jeepneys, hello sa inyo. Ay, include ko mga yung mga taxi drivers daton. Amon yung inyo ng mga tempo. Gani, aton ginsubong patunugan ng aton yung radyo. Pero enough lang para nga mabatian yung man ng inyong pasero. Kaya ba si paghambal na lang para lang or hindi gani, lugar lang, hindi nyo mabatian, lumapaw. Good line na ano? Subong pa dahan niya nga mainit-init ang ulo sa iba, no? Halos kalabanan sa aton, dojutay lang ano, gatiyog dayo ng mata. Bow! Perte! Alright, so umuwi na subong ang aton niya ngay energy. Let's hype this up until 6 o'clock sang hapon. Or sang gabi na actually. And stop gid ha sa pagtandyog sa inyong mga radyo sa karoon. Do not touch that dial because kami ang inyong subong niya nga taga-puli or taga-upod sa inyo puli.
1: Can't touch this.
0: Yes, siling niya MC Hammer, can't touch this, pero can't touch this, gidya tuod ang inyo sirad, inyo dira, yaya, nga dial sa radyo. Pero ang manibela ninyo, tandugon nyo, ha? Base diretso na lang, ibig sabihin magliko ka mo. Alright, so tandaan, gid, ha? Kadamo sa aton pwede may baluan. Maayara kita sa gihatag. Nga next time, you know, and ang ato niya nga mga eksakto chismis lang to, or hindi gani ang eksakto viral na to. Nga mga segments, pati ang paghatag sa inyo sa mga traffic updates, as well as ang ato niya nga weather, inyo gid nga mabatian. Basta, don't touch that dial sa 103.9 X. FM Bacolod.
2: X. XFM.
3: FM.
2: XFM 103.9.

0: Triple Plus Gold.
1: Nga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Mabili sa mga butika. Santo Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kape haw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santong kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kaging tinangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santong Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santong Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
5: Santong Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santong Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santong Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santong Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mama nakakudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Exciting!
0: Santong Plus Coffee Mix.
11: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santong Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santong Plus Coffee Mix.
0: Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Turbo Food Supplement for Men.
16: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy og desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amuang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
18: Na XFM kid how?
19: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
18: Na XFM kid.
19: Inani ang music ah.
20: Wala sang konkretong asal, wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
18: may how kita pa.
20: Enjoy lang.
18: Nga XFM gid how.
20: XFM 103.9.
21: Musika, istorya,
22: chika at iba pa
21: sa Extra Service.
22: Extra Service
21: with Mommy G on XFM.

0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time you know.
2: That's right. X time you know, mga katropa. May ibaluo naman kita. It's, you know, simple, funny, and factual lang. Nga mga trivia ang ato niya nga igahatag sa inyo. That is why, kinahanglan niyo gid nga magtutok sa ato niya nga programa, no? Kay may mga amo kita siniya nga mga segment kay ihatag. And this time, aton subong niya nga hibaloon, no? Kay ti, na-play na gid man ang song sang Pussycat Dolls nga Stick With You. Mayana iya kung mga kabataan naton nga mag-stick sa aton, especially ang mga magagmay pa. Do ka namin iya sa feeling, no? Inabalang, you can't let go. Pag sila na ang nag-stick with you. Pero may mga butang naman niya nga inabalang kung magtapik sa imo, nakakainis, no? Do hindi ka na iabla gusto iya nga maglabay pa dira. Kay base magtapik sa imo. Parehas na lamang sang gina-consider nga the stickiest, pinakapapilit nga klase ya sang hilamon o kung grass sa Pilipinas. Kag amuina ang amor seco. Kilala niyo ng amor seco? Ida ba lang kung maglabay ka mo cookies up? Well, very common lang ni. Sa ato niya yung mga dalandalan nira, ano? Especially sa mga ina ba lang wala masyado gina-tend nga mga ugsaran or hindi gani nga mga malabyan nato nga kadamo sang kahilamunan, no? Mayara ina nga amor seco. Ina pa lang ang iyang nga seeds sina pag naglabay ka dira, kapimpa ko na ka medyas ikaw sa eskwelahan, may mga lugar dira nga damo ilamon, maglabay ka dagan ay nagapabilin gid ang seed niya. Kung kisa makasagi gani sa imo iyang nga panit, baw sa pagkasakit man. Kag maugtas ka gid kung ini siya ang magdapik sa imo, kaya yawan ka kakasa. Amo ina ang amor seco. Again, the stickiest grass diri sa pungsod Pilipinas. And kabalubala ka mo nga masterful hitchhiker ini siya. Kaya daw pareho mabala sa velcro. Diba ang velcro mo ni siya ang kadasig lang, no? Nga itapik lang nato, hindi na makakas dayon. Nando ka amuman sini ang dating niya. Very tough survivor pa ang amor seco. Kay man, maski tam-an na yaka init, tugas ang El Nino o kondraot. Very tolerant gid sa amo niyang klase sang kondisyon ang amor seco. And ini sila nagakabuhi sa mga mala, open, and degraded nga mga kadutaan. And syempre, amo naman iyang gina-consider ng art enemy sa mga local hikers, no? Ang mga nagasaka-sakabla sa bukid, mga mountain hikers naton, no? Amo gini ang hindi Manila nga gusto kaysa na siling nagani gatapik giniya. It's either sa imo dira iya nga pajama gasaka. Sa imo dira iya nga mga ginasuksok kapin pa kun medyas, bawa. Amo gina ang pinaka-naindian sa mga hikers. So amoy na, no, ang X-Time You Know nga kung sa diin may aragid sang stickiest nga hilamon sa Pilipinas. Again, hindi gid magkalipat, likaw-likaw kay base mag-stick with you ang amor seco. Oras naton, eksakto alas 5 na sa XFM 103.9. So stick with us, mga katropa, and didigi ka mo may magpati, yeah, because we're covering the right information nga ginahatag naton sa inyo. So stick with us again for a few messages.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee.

0: Kapena. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: O, oh, sakto pre o, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mapalit sa mga butika.
14: XFM News.
15: XFM 103.9.
16: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ginpahayag sa Quezon City Department of Public Order and Safety nga nag-request ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kon INC sang permit nga makapatigayon sa rally tubtob Hulyo 3. Apang sunod sa ahensya, ila pa i-assess ang sitwasyon kagang rally permits ang ihatag kada adlaw. Suno kay DPOS Chief Elmo San Diego, ginatagan lamang sa warning ang mga organizers bangod sa ila unannounced tag unauthorized rally sa tung Hunyo 30. Kagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakits ng kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyo ng Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kursi Mami G, XFM News.
11: XFM News.
15: XFM 103.9.
17: Mamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
18: XFM Cebu,
19: XFM Bacolod, XFM
15: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
20: Ipunta na ang hapon, hapon.
21: Bring it on.
20: Musika?
21: Musika?
20: Historia?
21: Historia?
22: Teko, may
23: kukunin
22: muna tayo.
23: Ano? Parini?
20: At iba pa.
15: Extra service.
24: Extra service.
15: Extra service. With Mommy G.
24: With Mommy G.
15: Sa XFM.

it's not raining, mga katropa. But still, kinahanglan natin nga maging ready. Especially ang atin bukos kay pamilya. Pakadto na sa atin nga mga kabataan. Strong dapat ang inyong immunity. Gani para sa atin nga daily support. Para sa mabaskog nga immune system, mag-inom sang Sanchon Vitamin C. Himo sang Yes to Health Incorporated.

0: XFM time. It's now 5:23. I want you back for good. Amugid na ang gusto, no, sa nga mabatian. Kagusto ihambal man, especially sa mga ginikanan, sa ilang mga kabataan nga naghalin pa ya sa eskwelahan. And sa sininya nga pagbalik ninyo, I'm sure ang ibandera because it's a Wednesday, no? Watunga san semana. And una pang adlaw sa bulan sa Hulyo. Feeling nyo exhausted and stressed na gid ka mo? Kay tungod nga masako-sako na ang inyo dira iya nga pang mga assignments, no? Mga buluhaton ninyo para matapos lang sa sininya nga semana. Kag ang iba naman dira iya sa opisina, stress na stress man sila kay kadamo sa mga papeles, sa kag mga reports nga dapat nila yang ihanda kag talapuson man. Well, kung nagkasakit ang ulo, dapat hindi na yung mapunggan, ano, ang pagsakit sa ulo, ang pagtapos man sa inyo nga obra. So kung ako sa inyo, para may ara kita dira sa quick relief, ano, para we can get back to the right track, mag-inom sa cess the pain, para we will feel better. And syempre, sa siniya nga July, or sa siniya nga bulan sa July, you will have the confidence, no, as in. So hindi na magduwa-duwa pa, always take ang natural namang nga pangkakasa sa all types of pain, ang Cess the Pain. Himo sa Yesu Health Incorporated. And speaking of, isa sa mga nagapastress sa ato nang hindi mapaktan nga pagtupas ang ulan o hindi gani, gulpi lang nga mag-init na naman ang ato niya nga klima o kung ang ato niya nga weather. Pero for now, sigurado gig ko nga may ara sa mga pagtupa-tupa sang ulan sa pila ka mga lugar diri sa Pilipinas. It's because of the tropical depression nga si Henry, ano? Kag base sa datos sa PAGASA, yara na ini sa west of Dagupan City, Pangasinan. Nagagiyo ini kung nagligad ng mga bagyo dito yaya sa right side, ano, sa right nga bahin sa Pilipinas, subong naman niya pa left ini siya. So moving north, northwestward naman siya ya, no? Ang kapaskugon sa hangin ni Henry, 45 kilometers per hour, malapit sa tunga. Kag nagalambot gid ang pagmadlo sa 55 kilometers per hour. Ini naman ang ginabulubanta nga magagawa na sa Philippine Area of Responsibility by tomorrow. Sa hapon, July 2. Kadasig lang sa iya, no? And kahinay lang man. Pero mayara gid sa pag-ulan-ulan. In fact, dito yun sa Manila. Mayara gid sa mga isolated rain showers. So it's either moderate to heavy rains ang ila dito yan na eksperyensyahan. Amoy na nga itong pinaka-latest nga weather update. I hope sa atin yung mga katropa dira, ano, nga nakabalik na sa ilang panimalay. Medyo pahuway-huway lang. And then, imoderayaya nga lang hapon ang kanamit sa linuto ni nanay. Kay man, ready naman siya para ihanda ang inyo dira nga palanya po nun. Whatever ang inyo dira iya nga sudan, pasalamatan, hindi gid magkalipat, imbis nga magpicture-picture ka mo dira iya. Sa handa ni nanay, una anay manguros kita and then pray over sa atin yung mga food, no? Nga iga partake sa lamesa. Okay! So, padayon naman ang pagtutok ninyo diri, that's the extra service na ginahambal na ito. Mapasagwa ka man sa balay ukon sa sulod sa panimalay. Yara sa gihapon ang 103.9 XFM Bacolod.
1: Musika, istorya, chika at iba pa sa extra service with Mommy G on XFM.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Phantom Plus Gold. Take pictures ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Phantom Plus Gold. Phantom

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain.
10: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Mga katupa, exciting!
13: Sampon Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
13: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
15: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix.
15: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
15: Sampon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sampon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sampon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Sakit ng katawan?
13: Mag Sanfon Plus
10: Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
10: Sanfon Plus Herbal Oil.
17: Kumaan ka rin sa
13: Sentro.
18: Come sa Bulls.

103.9 Bacolod. But then the clock is still ticking. Actually, it's already 5:48. And kung ano man ang ginahimo ni New Dera, still stuck in the traffic o kunarat sa Panimalay, naginahibuhat ang dapat buhaton. Parang ang bilog ng pamilya makatipon-tipon naman. And don't forget, sa inyong pagtipon-tipon, you need to ask your children, no? Mga kabataan ninyo, how are they doing sa school? Okay, parang at least they will feel light and may baluan nila nga you are there and you have their back, no? May baluan nila, ina. So, before pa man, no, si Mommy G ang magbiya sa ato niya yung microphone. Ato nanay, ipabalo, i-remind sa tanan nga you need to take ang ato niya nga Ultimate Trio. Humalin sa ato niya Suntone Vitamin C, Premium D3, kag Suntone Plus Gold para sa protektado, todong-todo ang ato niya nga wellness as in, ang ato niya nga ikaayong lawas. All these products are available sa tanan nga mga butika nationwide like Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and the Generica as well as sa mga local nato niya nga mga drugstores sa Grace Pharmacy, sa Rose Pharmacy, as well as sa Sincere Drugstore, kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. But yeah, ano yung balang ano ng mga Suntone products from Yes to Health Incorporated. And also inviting you, lapitan ang gid ang Friday, another 3,000 peso winner ang makabaton gid no sa sinaiyang kantidad as long as nakahulog siya sa entry para sa aton nga Suntone and XFM libo-libo pa premyo. And lastly, gusto ko ha, wish ko para sa sinaiyang tapos naton sang adlaw or unang adlaw sang Hulyo, the angels no will guide you and protect you tonight. Madami gigi salamat. Up next ang Extra Drive kaupod si James King. Ako naman si Mommy G para sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Ulo. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagpapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal, nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka four main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo-damo man na sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Dari kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon diragit na bilong ang aton sinay pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginagawaan sa ato ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining hip. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, dapa there. Agot malantaw, ina. May mga series of test pa, ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan. Gid kita, tindi naton pagtagaan protection lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevensyon. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico. Evergreen Herbal Capsules. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course, Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sa mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
0: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo nga mga pagtuon nga naga pamatuot nga ini siya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sang anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. ti ang barley grass bebe, ti kantabe, updayon, tika, may ingredient ang barley grass extract, no? Nga ginagamit ini nga mag-prevent ukon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Exciting!
4: JR, bilisan mo, manguli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradorin mo na.
5: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
6: Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradorin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
5: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGC.
8: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
9: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
10: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCPT.
11: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM time, alas 6:08 sa gabi, mga katropa. Gikan sa 103.9 XFM Bacolod, diari na ang nagapangunang balita.
2: XFM News.
3: Ngayon palayag sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD, Assistant Secretary kag Spokesperson Irene Dumlao, ang kabilmay kabilugan nga 1,827,827 nga mga benepisyaryo sa public utility vehicle kung PUV drivers kag delivery riders ang nakabaton sa tag 5,000 pesos nga cash aid gikan sa Marso 17 tubtub Hunyo 30. Ini ang sabat tukon na bulig, no? Tungod sa nagpadayon nga pagsilid sa presyo sa produktong petrolyo. Sunod sa DSWD, nakahatag naman sila sa 9.139 billion pesos sa idalom sa assistance to individuals in crisis situation o kung AIX program. Pinakadako nga datos sa mga benepisyaryo ang mga tricycle drivers nga naglabot sa 1.2 million. Ginsundaan sa pasobra 314,000 ka mga delivery riders kag kapin 120,000 naman nga mga jeepney drivers, 104,000 nga mga taxi drivers kag kapin 90,000 ka mga transport kaga network or transport network vehicle service o kung TNVS drivers. Una na nga ginabal sa ahensya ngayara sa 2.4 milyones ng mga PUV drivers, kag riders ang mangin or mangin qualified para sa bulig, no? Kag inibase sa listahan nga ginendorso sa mga local government units, transport network companies, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Department of Information and Communications Technology, kag private express and managed or managed messengerial delivery service sector. Dugang pa ni Dumlao ang gap sa projected nga aktual nga datos sa mga benepisyaryo, posible tungod ang iban sa mga ining wala na nagtrabaho bilang PUV drivers, kag posible wala naman na sa pungsod. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabong mata, mag Vision X Plus. Para sa nag-ugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9.
4: Nga, XFM, kidhaw.
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, namiang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos mugtaw ka, mayarap ka sa mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs nila, kagkakas.
7: Wala sang konkreto nga sa bat.
8: Kagwala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka-X. Simply,
4: may how, kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
2: XFM 103.9 Extra Drive.
10: Mr. Bombastic!
3: Kiay, gamay! Patunaw tunaw sa mga bagulang kapanya po, or manog panya po palang ukun busog.
10: Balova.
3: Iring Extra Drive. Upod si katropang James King. May gabi, katropa!
10: Na Mr. Lova. She called me Mr.

0: thought about it. Well, an atras. Recita, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon Sikatropa James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Yeah! That's right, mga katropa, alas 6:23 sa isang gabi, si katropa James King. Manong James, para sa ito nga Extra Drive. Upon kita sa alas 8 sa gabi, mga katropa, gani kiay-kiay gamay, kanta-kanta gamay, istoryanay gamay, kutsu-kutsu gamay. Samtang wala pa nagapanawag ang atong mga asawa kag mga bana, puli na kay manya po na. Ang ibang diretso sa balay kapoy, pungkod dahil sa sofa, kag mag-cellphone, mag-gadget. Okay lang na, basta adult ka. Pero kung ikaw, mga katropa, ang 13 anyos, no? Oh, kung ikaw ang 13 anyos, sabaw, ginabawal na ko, no? Ay, abaw! Tuod ka? Totoo ba to? Wow! No, ini mga katropa, no? Hugot nga ginabawalan na mga katropa ang paggamit ko, no, sa social media sa mga kabataan nga wala pa sang 13 anyos. Kung wala ka pa 13 anyos, hindi pwede maggamit sa social media. So dapat 13 anyos ka. May mga bata bala, dagkuan, daw 15-17 ng edad. Pero 12 anyos malang galit, di ba la? So, ini ko no, mga katropa, hugot nga ginabantayan karon, paggabantayan pa lang, plano pa lang, no, ang paggamit sa social media sa mga kabataan nga wala pa sang 13 anyo. Samtang kabalo kamo kung anong posible nga mangin multa, katropa, hasta 50 milyones. Eddie Garcia, Eddie Gutierrez, Eddie Mesa, tanang nga Eddie, ah. Eddie Wow! Good man, mga katropa, no? 50 milyones ang platform, no? Kung may madakpan ang platform, bilis social media, Instagram, TikTok, kung amun ang mga platforms ka ginatawag nila, mga katropa, kung mapamatudahan, madakpan ng ining mga platforms, makita nila nga may aras ang account sang bata nga hindi pa 13 anyos, 12 anyos, 50 milyones! Ang laking pera! Wow! Kung may madakpan, mamayad ay ang 50 milyones, katropa. Pahog lang uruay! Ini kuno, katropa, no? Kung nga maipasar, no? Maiduso. Ang ini nga ginatawag nilang House Bill number 9965 o kung ang Children's Social Media Safety Act o CSMS. Children's Social Media Safety Act nga ginasuduso karon ni Nanday House Speaker Faustino Bongi D. III kag Majority Floor Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, katropa. Tuyong munigani nga butang mangin layi ni mga katropa, no? Kag ini nga layi tingwaon nila kuno mangin komprehensibo, may komprehensibong regulasyon sa paggamit sa social media para sa mga minor de edad. Hindi pwede, no? Sa idalom sang sining nga panukala, mga katropa, no? Sining nga ginadusong nga layi, hindi pwede, no? Ang maghimo, no? O kun maggamit sang anuman nga social media account mga bata nga yara sa 12 anyos, no, pa lang, mga katropa. Botud ka, subong niya do 10 anyos may account na, naga TikTok na, mga katropa. Tuod, may duso niya. Ano-ano, ayan ang madako. Ay, well, actually, dako ang maging bulig sila. Kun maging laini, mga katropa, no? Kaya daw, this is part of ginatawag nilang pag-regulate balaw sa paggamit sa mga ano. Ang nami siguro ya, kung may makitan ka mga ginikanan nga, ginabaklan. Hindi ya. May araman actually sa mga cellphones, laptops, so kung mga ginatawag nga, ano ganang tawag nila? Tabs, mga katropa nga. Ang unod puro pambata, di ba? Ang ibang gani, may mga ibang pang mga app, applications, movie apps, no? na pares mula sa Netflix na may pambata, mga katropa. Mayroon sa settings ng may level ba lang, may category, may aras ang pambata, may pang-adult, may mga pang-super adult. So, apisar sa sining restriction, mga katropa, no? Grabe yun, mga naghugot man kuno ang dumili sa ginatawag ng mga algorithm, no? Na nagadoso sa or nagpakita sa mga grabe, no? Grabe ng mga content, no? Mga daw ganing tawag natin dito. Sobrang mga content, hindi maayo ng mga content. Na, tara na lang na. Pinakasimple ng mga term, mga katropa, no? May restriction man sa dire sa mga nagpakita sa mga content ng malain. Ah, ibutang ba nila sa sininga mga butang man sa pagbawal sa mga platforms, no? Pasti mga AI generated content na pwedeng makahatag sa hindi insakto kun sa lang mga impormasyon. No? Kagang mo na gani ang penalty kun may dusong inilayi katropa, penalty kabalo ka mo. 5 million to 10 million ang mga platform. So, unahon nilang platform, katropa. Ito nag-obrabalaw. Example, Facebook ka, TikTok ka. Unahon ka nila, mga katropa. Ano ni? Pangkalibutanon nga nun eh. Oh, di ba? Oh. So, unahon nila kunoy na mga katropa nga daw mangin may deed or stricto gining layi sa kung Facebook ka be. Makitan sa nga, paano nila mahimo ini? Oo, no? Paano kung wala may arap eh, wala nanugid? Paano na? Kada ko sa mga posible matabo. No, makamayara sa muna mo, makaubra ka, dira ka lang malay, paano ka, paano mabalaan na, ang iban gani, pekehon, kung pala edad, ginapeke gani birth certificate, no, ang birth certificate, no, di ba, ginapeke gani na, pero, kung ano lang, well, sa bagay, no? Positibo lang mga katropa, no, so, muna yung daw gina, padayan na yun lang, gina, studioan mga katropa, labi na ginang sobra-sobra exposure, no? Sa paggamit sa social media sa mga kabataan nga naghahatag sang grabe nga kasi depresyon, pagkadulang sang salig sa kaugalingon, ang iba niya kulang sa tulog, damodang guilty. Kulang sa tulog mga katropa, no? Ang iba niyang ka-experience ng cyberbullying, exposure sa mga hindi man namin mga content, no? Mga pornography, crime, violence. Ay, ang iba mga katropa daw, nakita ko nagdigan na nakapost sa social media, ginavideo niyang bata, yan, nakita niya gahampang siya sa Roblox ba? Oh, tapos dugay-dugay, so Roblox siya, online game na siya, hindi ka pang bata na siya, pero may ibang daya nga mga Roblox nga isip bata. Isip bata. Oh, tapos ginahimo nila nga daw, ano? Inangan nga apa ginahimo nila kung nga ginaabuso sang iban. Bisan hindi kay siyempre kalabaran gampang da bata. Ting iban niya adults na nag-entra da naghimo sang ila account kuno abi bata sila pero tuyo ganila mang abuso. Maghalong ka mo tod. Maghalong ka mo sa mga kabataan niyo bantayin niyo sa mga nagampang sina. Ato ba lang na post nagligat ginabanda ang isa kalalaki nga daw nagampang man sa Roblox gina sunod-sunod yang ano, nasunod-sunod yang ang bata, no? Gapalay yung bata, no? May kasunod man siya, maubas siya t-shirt, maubas siya pants, kun muna mga katropa, may aras sa mga muna bala mga natawag din na pervert. Maghalong ka mo ha, o tod, no? Tapnago ng mga pervert, yung perversion sa mga katropa. Maghalong sa mga bata nga may mga parents na nga nagagamit sa mga, you know, mga muning mga apps nga posible ma-expose sa crime, violence, kung ano pa, pornography, profanity ang inyong mga kabataan. Well, damo na actually mga katropa sa subong, no? Well, at least subong ginaduso ni tayo makabuli gini, bisan pa paano mga katropa. Alright, okay, so alright. Importante buhay. Diba, Jong? Jomong, nabantayan niyo sa usapang MJ Dasan, mga katropa. Well, alas 6:32 na sa gabi ang iningabahin sa ngayon nga programa ang ginadulong sa inyo sa mga paborito nyo ng mga kape na uruton tagid ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix. Mga kape, nasiksik sa mga nutrients, mga ingredients, mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix na lamang. No? Ini ang ginainom no? Sa mga tao nga luyag na mangin healthy sila. Kaya man, may mangustin, may aras sa malunggay kag soy powder. Sa atong D3 Coffee Mix naman, may ano ka na, may kape ka na, no? May D3 vitamins ka pa. Sa Santon Gold Coffee Mix naman, mga katropa, nag-ayo ka na, nagwapa ka pa! Di ba? So available ini sa mga butika sa inyong lugar. Available online kag sa aton nga Yes to Health Store. Namtang aton Yes to Health Store. Teras may Lazar Street sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Wow! Of course, mga katropa, sa mga national mga drug stores naton nationwide, pwede man mabakalin sa Mercury Drug, mamangkot kamo. Kung kisa makita niyo wala naka-display, may mga iba nga stores makita niyo naka-display. Sa iba nga mga stores na mapalapitan niyo da, mamangkot kamo. No? Kay may ari gid na. Sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstore, diriya sa ito nga Negros Grace Farm. Kasi sincere, kagiban pa nga mga butika, mga katroba. Kaya matulog ng kusa ako na laway. Hoy, you have the naked ass alas auto, tandaan, no? Caring carry, basta everybody happy. Salamat ka madamo sa inyo mga katropa. Ini, sa mga nakatutok na gapamati subong sa 103.9 XFM Bacolod. Ini ang
0: Extra Drive with James King on XFM.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilal ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabungaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister
8: Pain. Si Sairan, isang balbay Roxy. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na pizza in mga lugar.
11: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Mahilang nga pagpauli, mahilang nga pagsakay sa mga salakyan, halong-halong sa pagtabok sa dalan, halong-halong sa pag-agi sa mga merkado, pagbakal panyapon, ang iba niya nagaluto pa lang, ako ya gutom man. Maing gabi mga katropa, hindi ang Extra Drive.

0: Mga katropa, exciting!
1: Oras natin mga katropa lang sa 54 na sa gabi. Dumduman nyo na para sa iban. O, dumduman nyo pa si Jerry yan. Aga Flower 4. Wow, binabago lang tapos concert nila. Damo ang nag-ano ay. Grabe! Nag-enjoy ang mga Pinoy sa kay Daming Sir! Ang opa ng bayan ko no. Remember? F4?

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Fashionex Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara, sa akin ang tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibal na direto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbenepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako galing si JC. Head security isang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen galik kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami galik magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: XFM 103.9
13: XFM News. XFM time, alas 7 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod or XFM Bacolod. Yari na ang nagpangunang balita. Nadakpan sa giniwat nga intrepid operation sa Department of Migrant Workers. DMWD, kaupo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, ang duha ka mga individual nga imbolbado sa illegal nga recruitment. Ini matapos nga matukiban sa DMWD ng operasyon sa isa ka illegal recruitment firm sa Manila kung sa di nagtanyag sang trabaho sa Poland. Sunod sa mga biktima, nagapanukot ang mga suspects sang masobra 300,000 pesos bilang processing fee, kabaylo sang ginpromisa nga trabaho sa bilang isa ka factory worker kag welder sa Poland. Sa ginhiwat nga verification sa DMWD na tukiban nga wala sang aprobado nga job order para sa Poland ang Venetia Consultancy Pty Limited kag Venetia International Manpower Incorporated kag wala man sang nagkakangay nga permit para maghiwat sang recruitment activities. Tungod sini nagpatuman ang ahensya sa closure order number 24 nga nagresulta sa pagpasira sa opisina sa nga sininga o sa nasambit nga kumpanya. Iwat naman nga nagpanugyan ang DMWD sa publiko na siguraduhin nga lisensyado kag otorisado ang mga recruitment agency kag may aprobado nga mga job order bago mag-apply sang trabaho sa luwas kapungsod para malikawan nga mabiktima sang illegal nga recruitment. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dalaw na mga bukol-bukol sa lawas, mag-Xanthan Plus Gold. Para sa nagaugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
12: XFM News.
14: XFM News.
12: XFM 103.9.
15: Na XFM kid how?
16: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
15: Na XFM kid.
17: Ay nani ang music ah.
15: Na XFM kid.
17: Ay pura ka lang music magkana pus bugtaw ko lang mayara kay mga balita. Labs ng amin kay mga DJs nila kan.
18: Wala sang konkreto nga sabat.
19: Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
18: Simply
15: may how kita pa.
18: Oo, enjoy lang.
15: Nga, XFM, gidhaw.
2: Dimo!
12: XFM 103.9.
14: Extra Drive. Extra Drive. With James Ginn.
13: That's me.
19: And let me talk to you.

0: My power, pa. Full throttle nu tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Ako'y na! Daw pang aga ba? Alas yata kinsa na sa gabi mga katropa. Second and final hour stretch kita sa aton nga programa nga Extra Drive. Ang ini nga bahin sa aton nga programa mga katropa ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement ang himo sa maka kag Clavuasca katropa, no? Maka kag Clavuasca ang hindi apos pangitaon. Mga natural herbs ka makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Para ikaw bakas. Para ikaw matikas. Turbo Dietary Supplement, mga katropa. Para dugay, para pagunpagid ang relasyon, para masaya. Abakalini sa mga butika sa inyong lugar. Magbisita ka po sa aton Yes to Health Store, mga katropa. Ang aton nga Turbo Dietary Supplement, isa man na sa mga pwede ninyong proof of purchase, mga katropa, para sa aton nga Santo and XFM, libu-libong pa premyo. Tingkuhanta nga tawagan ng isa man sa mga winners na aton sa karoon na kagbaybaloan kung nga nagagamit sila sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Ang mga previously nga winners na aton para sa aton nga weekly draw sa Santo and XFM, libu-libong pa premyo. Well, kaupod si katropa nga James King, and balikan ko ang aton nga Turbo Dietary, yang di ba magbakal ka mo sina mga katropa duwa na sa no duwa ka kapsula, no? Inang inyong mangin proof of purchase sa paghulog nyo sa aton nga promo nga Santo and XFM libu-libong papremyo. Masin nalipat na kamo pala ang ining proof of purchase ninyo mapa Santo Plus Gold isa ka blister sa ang aton nga premium D3 soft gel capsule isa man ka blister ang aton nga Turbo Dietary Supplement ang duwa ka mga ano sina no vaccine or capsule sina mga katropa kag ang aton nga Santo Plus Gold Coffee or Santon Gold Coffee. Yun. Ina ang proof of purchase na ito. Apat ng produkto, meaning apat man kasobre na. Pili ka mo daan nung ihulog nyo, mga katropa. Ano ang ginagamit nyo? Kalabanan sa mga naghulog para sa ito nga promo, ginastory na ito na gagamit gin sila. Salamat gin kumadamo. That's why gusto na ito nga makabati sa liwat sa ila, no? Halika na ito sila mga previous winners na ito, mga katropa. Malawig-ulawig pa na yung promo na ito, gani pa dahil ng paghulog, no? Kag padayon ta mga ginakontak kang winner nato sa nagligad gabi ano. Imbutan nga kung kisa ba lang mga winners nato no. Naka-off ang ilang mga cellphones. Again, mga katropa, sa sobre, isulod ang ining mga proof of purchase. Produkto sa Yes to Health Incorporated. Isulat ang inyong pangalan, kompletong pangalan, complete address, contact number, kag inyong iniipirmahan, mga katropa. Ihulog nyo diri sa XFM station sa may barangay Takuling, 3rd Street, mga katropa. O kung lapit ka mo sa aton nga Yes to Health Store, dira sa may Lizares, ang Yes to Health Store naton, ihulog nyo lang da, o rihatag nyo lang da kay Misangela, mga katropa. Ako tumakadto, kuwang kutuwa, katropa, no? Madamo nang nga nagadawag nga dira ginagabakal mga katropa. Salamat git madamo kag enjoy lang. Good luck sa mga ibang mga katropa. Katropa, kabalo ka bala? Kabalo ka bala? Ikaw bala may dalonggan no? Nami ang imo ano? Ano sige po ng imong pag ang hearing mo mga katropa? Or ba si bang bala bungol ka na para sa ako na? Ipang kabungol ako da no. Ang tanong doon tuman ko, nagpa-check up ko saan. Kaysa muna, kagi ko mga vertigo mga katropa mo. Sila nila, ang vertigo ko, no, sa liquid, no, sa kuno, sa mga dalunggan, kung kisa, hindi na siya balance, no. That's why experience ka sa vertigo. Suno sa ila, mga katropa. Suno sa mga ginabasa ko. Muna, ginavertigo ko. Galing anxiety na galing. Ito nagpa-check up ko sa isa ka, no, sa specialista, no? Specialista sa, you know, sa dalunggan, mga katropa. Pagpapalista, pagpa-check up ko, gin-check up ko kung kabati ko maayos sila. Pagkatapos sinisa ko na, pinaganidad mo? anong obra mo? Nga, tutudugid perming ano ha? Kung magbutang ka sang ano, hindi ka pwedeng hindi ka maggamit sang earphone. Hindi pwedeng hinayon mo lang. Basi bala sa ulihi, ang tawag nila sa imo, hindi na James King. Basi dugay-dugay, manong. Basi dugay, lolo na. Kaya daw, kahinay ang imong ano, siling niya sa ako. Oh, tutudugid siling ni doktor. So karon mga katropa, speaking of ano, nga dalungan ang hearing, no. Na-mention ko lang na kay man ang aton nga ang gusto ko ipabalo sa inyo. So aton kabalo ka bala katropa na ang earlobes. Kabalo ka mo ng earlobes sa dalungan nyo. Ang mga lobes bala, earlobes nato ni na. Kabalo ka mo nga sunod sa mga ano, sumunod sa mga siyentipiko. Wala ko no ini sang proven biological function. Atunta as and wala ini purpose. Hindi guro ano, pero siling nila katropa, ini ko no, wala sang ginatawag na biological function. Kay man, na himo ini, may made of fats ko no ini, tambok ko no, atong dalunggan mga katropa. At tambok, may mga blood vessels, wala sang rigid cartilages, wala ko no, tambok lang ko no ini. Pero kung yaton mo mga katropa, da medyo tigaman no, tambok lang gidya ko no ini. Wala ko no sang, oh, wala ko no sang ano, blood vessels, nga wala sang rigid, wala sang cartilages. Evolutionary biologists theorize nga simply developmental side effect of human mammalian ears grow. Oh, tuod ka? As in, wala ko no. Or persistent trait nga wala ko no nag-hinder sa aton nga ginatawag nga survival. Basta nag-develop lang ko no ina sa mga tao. Bow! Oh, earlobes, wala sang bagay, no? Wala sang biological purpose. Pero rich in nerve endings, kag posibleng nag-apply ko no in isang role in social bonding. Oh, tud ka, social bonding. Laway, lawanta lang, tabay ko ang dalunggan mo, laway kaguro, wala ka dalunggan mo. Diba? Social bonding ko no, katropa, no? Madamo ka ng mga scientists, no? Sige po na nag-argue. No, nga ang earlobes ko, no, wala sang matuod nga biological purpose. Ini, wow! Abo, sa inyo mga purpose. Anong gawin nga bagay, may mga purpose. Sama nang ginapatihan ko. Kamuya, nagapati ka mo, wala purpose ang inyong dalunggana. Ano, kung ikaw nagapati nga may purpose, para sa ano na, be? Para kung sang elementary ka or high school ka, akigang ka sa maestro mo, ginamo ka na. Ano ganun tawag sa naman? Nga pinggo to. Tama na siya. Ta? sa mga nagkatropa natin nga nakatutok sa ilang mga cellphones, sa ilang mga radyo, sa mga salakyan nila, paing gabi na. Kamuang nakatutok kag nagpamati sa XFM 103.9. Mga katropa natin, sa Sagay, sa Kabankilan, kag sa tanan nga, malabot sa aton nga stasyon, mga katropa. Ini ang Extra Drive with katropang James King. And tingnan natin mga storya ag si Tatay Alberto karon na kung ano siya, kung available siya mga katropa. Isa sa mga winners natin, no? And sa mga katropa na naman natin pagkitaposin ng programa, well, may ARP nila kaminuto pa kita pero taposin ng programa. Pantayin nyo dugay-dugay tropang Troy Tizoy and Company para sa phone ball. Tugay-tugay pa man na, magbalik pa ko bala katropa, no? 7:23 iniang Extra Drive with James Gay sa XFM. Bira-bira da. Budots na.

0: Extra Drive with James Gang. It's the XFM.
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelyn Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuwi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Okay. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangit, pinadating ko akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unianbit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Beautiful life kung nami mo pa matiyag perme. Beautiful life kung healthy ka katropa. Beautiful life kung ikaw nagagamit sa mga produkto sang Yes to Health.
1: May power pa?
2: Regain signal in 3 minutes.
1: Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive.

0: And saan siya nagsugod gamit sa mga produkto? Ano ang produkto sa gestalt na ginagamit niya? Kagkung paano nakabulig ini sa iya, no? Dali niya natin subang si Tatay Alberto Tupas! Ngayong gabi, Tatay Alberto!
1: Okay.
0: Hoy, kumusta ka?
1: Yeah. Okay naman ah.
0: Okay na doon. Tumahan ta ka ba sa nagligat? Kumusta? Ubus na tong ano? Tong 3,000 mo? Ubus na tong 3,000 mo? Uy, nagligat pa to, di ba? Si Tatay Alberto, taga Purok, Torrecampo, Alihis. Sakto?
1: No.
0: Oh, tayo, no. Gobra ka pa, Subong? Wala na.
1: Ha?
0: Gobra ka pa? Anong ginasakuan ta, Subong?
1: Buena, rin lang ko sa balay kay ti. Medyo daw retire naman to, munti.
0: Oo.
1: Masyar-masyar lang ko sa shop.
0: Yeah, di ka pa mamasyar-masyar lang sa ano. And anyway, since...
1: Gaubra man sa talyer mo.
0: Ah, santo, gaubra ka sa talyer. Amo nang bisita ka lang. Ginakantuan mo ang imong mga barkada, mga tropa, kumbaga.
1: Mga akong kabataan man.
0: Ah, kag mga kabataan. Bakod ah. Kaya subong yan, nakapanyapon ka na?
1: Galuto.
0: Galuto ka gali. Nastor mo da ka? Ano sa dan? Nastor mo da ka? Ano sa dan mo da?
1: Galuto ko di gani.
0: Anong ginaluto mo?
1: Isda
0: agaw,
1: malunggay.
0: Ayun po, yati ang ina nga mga dahon nga malunggay na ya. Present gini sa aton nga mga produkto sa Guest to Health. Toel, isa ka sa mga nagdaog sa aton nga, no, sa, ano gani ang ginagamit mo nga produkto sa Guest to Health?
1: Santan Gold.
0: Ah, ang Santan Plus Gold. Ano ka na kadugay gagamit si ni Tatay Alberto?
1: Ano?
0: Ano kadugay ka na gagamit si ni?
1: Siguro mga
0: tatlo
1: na
0: kurang
1: kabulan na sobra na.
0: Bakod ah. No? So, sinong nagtudlo sa mga magagamit o nagpakilala sa'yo mo sa Santo Plus Gold?
1: Ha?
0: Sinong nagpakilala sa'yo mo? Paano mo naibaluan ang parte sa Santo Plus Gold?
1: Napamatik radyo eh.
0: Na, yeah. Bakod ah. Sige ah. Anong naibulig, anong naibulig sa'yo mo sine? So, good sa nag-inom ka na sa Santo Plus Gold?
1: Daw ay ko
0: vlog
1: na luya. Oh. Okay lang
0: yung pamatyagan ko. Ba, na matyag mo, naghuben ka? mga, ang tono mo, do mga luyag ka. May paano ka ba mga luyagaw? Laman.
1: Hindi na.
0: Ay, hindi na. Joke lang. So, first time ta ka makilala ya dito sa storya sa receive mo ang mga premyo sa 3,000 pesos sa itong libo-libong pa premyo. Tatay Alberto, salamat gid sa imo, ha? Bantaya dito
1: salamat,
0: kay
1: yes.
0: Bantaya dito kay may premyo man tanga yatag sa imo produkto man sa Guest to Health. Ha?
1: Makakatulog lang ang balaw. Oo,
0: tungod sa gintagaan mo ko sa ano, time subong nga makastorya ka makapamangkot sa imo kung anong naibulig sa imo, kung anong benepisyo sa imo sa you know, of course sa paggamit mo sa Santon Plus Gold. Ang balmo, wala ka nang galuya. High blood ka, hindi man.
1: Ha?
0: High blood ka? High blood dun ka?
1: Diga, sakala ako nga kung blood pressure.
0: Ha? Gasaka.
1: Eh,
0: pwede
1: ako
0: naka-check up
1: mo.
0: Oh, dapat pa-check up ka pa bisan pa paano kung palantaw mo ko pinang eh kung itagaan ka na sa maintenance daw sila nila lifetime ini no. Gasaka gid siya. May hagdanan wala man.
1: Boy, masa. Ang hindi na napilas ko. Sino nagligat na pila sa akong tel?
0: Oo.
1: Doktor ko sa may kay doktor.
0: Mm-hmm. Oh, tapos?
1: Ikuhaan ko blood pressure. Te
0: okay man.
1: 135 malang.
0: Ah, sa buliguro na sa...
1: Why na nagsaka?
0: Ba, sa bulig na sa Santon Plus Gold ka ginainom mo. Kada ino ka ano, kagainom? Kapila? Sa isa kadlaw?
1: Ang...
0: Pag-inom mo?
1: Atag sa gabiin, sinutulog.
0: Ah.
1: Atapos
0: ba, te, namitulog.
1: 30 minutes, tapos
0: laon. Oh, dami tulog mo ay.
1: Dami mo na
0: yun. Kadlaw ka hong. Tante Alberto, salamat gid ka madamo sa imo, ha? Isingkit okay, be. Yeah. Isingkit be. Salamat sa Santon Plus Gold. Salamat sa XFM.
1: Thank you.
0: Oh.
1: No, salamat kid.
0: thank you. Si Tatay Alberto Tupasto sa Lihis Katropa. 751.

Evening. Well, salamat gid kumadamo sa inyo pag-upot sini nga gabi sa aton programa sa Extra Drive. Buhas naman kita of the night. Padayon kita nga magsinadya lang di mga katropa, no? News and entertainment, yari sa inyong stasyon, 103.9 XFM Bacolod. Ako si katropang James King. Maayong gabi, katropa! Extra Drive.

0: FM 103.9.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santom Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambukid ka mo, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang ninyo, ang pag-inom sa Santom Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, may ang kaon mo and then after sinaya nabusog ka na after 30 minutes sinaya amo pa pag inom mo sa Santom Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang kung unahon mo naga suppress lang ang gana mo. Ang Santom Plus Gold naton namin si inom mo naton 2 to 3 times a day.
0: Santom Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santom Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santom Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom gid Vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin sa mga prutas, sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sa mga oranges subong nga panahon tungod sa kamahal sini. So, ang Vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha Doc Irwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Oh. Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga terminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Makabuligin na na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
4: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras sa dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
3: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes.
3: Ang virgin coconut oil. Suno, yes. Sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Ang langit-git kasi na sang pag-intake sa mga suplementong may BCO.
2: Yes.
3: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara-dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara-dira. May ara pag-git sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto git ka, nga halin sa imo ba, iya na maproteksyonan pagkanto sa imo esophagus, pagkanto sa imong stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkato sa imong esophagus, pagkato sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amunisya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno permis ang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung permis siya ka-intake siya, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
2: yes.
3: Muna niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainong kita sang premium D3.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Sugot ang inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
6: Exciting!
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Exciting!
10: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny. Isa ka ba?

0: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
0: pinahusay,
1: Sanfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santhone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
7: ng all-in-one sa presyong magkaan.
8: Santhone Plus Herbal Oil,
7: assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika, Santhone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santhone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santhone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa,

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: X.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Daw motor.
1: Ano man ang tambutso man.
2: Ano-ano, subuhang yung mga costume nga nagkulong naman na buhok mo. Amo na siya ang ano, ang ginhugot sa imong tadyang.
1: Yeah. Bawa tadyang. Nababay lang.
2: Arang arang halin sa dalong gin sa ilo sa babaw.
1: Amo na siya. Kay gin pariban ko ni.
0: Ay na, ano na, nagasulod na diyan mga langaw ya sa ato niya yung freezer.
1: Correct.
0: Good evening everyone, magapalagi na ang programa ng Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Maginop na kita sa alas 12 subunga
1: July 1, 2026. It's a Wednesday.
0: Happy birthday kay Ma'am Miluna Uy. Ang ang aton nga tawag sinigani man ang social media manager sang XFM Philippines kag Yes to Health Incorporated.
1: Wow, happy birthday ma'am.
0: Kag happy anniversary sa mga yes. Taga XFM Rojas Capi.
1: Yes. 2 years na sila ba?
0: Congratulations kay Sir Jobs kag sa tanan nga men and women sang XFM Rojas. Nagkaroon. Yari kita sa kasaysayan sa inagi ng istorya.
1: Nga pagatawagon ta lang sa ngalan nga Rodita.
0: Rodita, si Rodita amo ang naga pangutsyara kay Rodito.
1: Di ba? Yeah.
0: Kag sa karon nagabinggo na sila kag nagkalaperde ginlampusan sa Baratiha si Rodilio.
1: Siyempre.
0: Si Rodilio.
1: Si Rodilio gyud.
0: Si my love sa sangaban kalala.
1: Yes.
0: Eh, welcome na lang mga taga-Bacolod! Nakapasok na ang mga taga-Bacolod. Kaya nakachunin na sila sa 103.9 XFM Bacolod. Punta si katropang...
1: Chris!
0: Judery!
1: Ay, saan ako mabalik, Chris?
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 way katropang...
1: Papa Rodel!
0: Sana all! Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Really?
1: Yes.
0: Win Salinas.
1: Oh, kita mo lang. Sir Win, pabalo-balo man ba lang?
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa Kanlaon, XFM 101.7. With katropang?
1: Bibi Ron.
0: Are you sure?
1: Chutty boy.
0: Bibi Ron. Oh. Padala-dala ka man sa akon man. Sa San Carlos, XFM San Carlos, 98.9 with katropang.
1: Siyempre si Supremo.
0: Okay, siyempre. Wala pa man sa technician nga na-hire. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay, 87.5. Kag sa television, makitaan man kita kang mabatian via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kagisgalante. Sa Iloilo, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, 100.7 with Katropa.
1: Alex,
0: are you sure?
1: Very sure.
0: Jan Ray.
1: About, pambulaganta ka mo.
0: Sa Rojas Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5. Wait ka, tropang?
1: Noel.
0: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo, 96.5. Wait ka, tropang? Katropang?
1: James King?
0: Si James King?
1: James.
0: Si James. Bakulot extra drive. With katropang James King.
1: Si Noel. Si Lim Wagina sa ano?
0: Si Neil to ya sa Roja. Si Noel's Kalibo.
1: Okay.
0: Di ba dira kagasala?
2: Kaya pasalahon, tayo kaya sumungang gabi. Sa Antique, XFM Antique, 93.3 with katropang... Aham!
1: Sa ano, nag, si Kwan Nagid, si James Dean.
2: James Dean?
1: Oo.
2: Si Kuya Jay. Pila chakto mga sabat?
1: Ambot, pila.
2: Ha? Why, good?
1: Isa?
2: Ha?
1: Isa?
2: Isa? Oo. Mayo kay nakaisa ka pa. At least hindi madula si mo si Manananggal de Amor.
1: Yes.
2: Kanais ko na sang buhok mo daw ang iya nga buhok sa dalom.
1: Wow! Amo man ni kadabong.
2: Ay, nag-live na ko kay Lisobong sa YouTube. Check nyo ha, Troy Tisoy Official. Facebook namon, Troy Tisoy 2.0. Kag sa tanan nga XFM nga mga social media accounts o kon social media platforms. Si Axel Mitch sa Kalibo Aklan, magandang gabi. Alana Villana, hello to you. Gift Escobedo sa Minuyan Murcia, good evening. And Joel Limbert Jimenez ng Sigma Capiz, happy viewing.
1: Wow, mainggap ilan dyan sa kay Eugene sa Antique. And of course, hello and good evening. Diyan naman niya sa may Granada, sa mga Navales family, labi na gin sa kay Melanie.
2: Ang phone pal nga programa, ginadulong na sa inyo, sa ang inyo paborito nga Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kakulajan sa magusto magwapa kagwapo, makakapi ka na healthy ka pa, magpangapi sa ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: And sarang mabakal ang tanang Yesol product sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM. Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Kagyadol oman sa aton sang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo makakas imong punggod, alap up, kag of course, ang imong body odor. Mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
1: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
0: O panawag na ka mo di sa 0912-0076-793.
1: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Hi sa family Balyarta and J&J Minisound sa barangay Sinaha, Belizon, Antique.
0: Wow ha, perti ka layo ba?
1: Mayong gabi kay Typhoon Keith Aguirre. Shout out kay Burane Troy nga nga hindi magpahikap sa ilo.
0: Uy nga ah!
1: Nga ang ilo kidang imo ginapunteriya nga pwede man lang hita diretso.
0: Ako na po yung hipa.
1: Wow. Arang daw aslom-aslom gani mapanimawaan mo.
0: Ganyan.
1: Pagkatapos sa hita, sa din ka rin madiretso. Sa tunga sa hita.
0: Of course. Sa suba nga may taytay.
1: Sa suba akong sulo. Ha? Sa sulo.
0: Sa, amo na gani, sa ano gani, sa suba nga may taytay.
1: Sa sulo gani, imuya.
0: Madiretso na lang.
1: Lalaki ka, how?
0: Ang ako niya nga sa lingkong madiretso, di ba?
1: Oo. Oh, ah. Dugo pang duwa-duwa ka na guru ay malalaki ka na kung agi Japon. Nga,
0: ba't mag-iig ko yan?
1: hindi yung pag-iso ko ang iyang, ano, iyang banggirahan sa pagka-agi ba? Grabe ba? Panindugan niya kay Jayaya? Oo. Mabuhi man o kung ma-dead, agi-agid sa Japon?
0: Correct, kaya.
1: Tingin mo wala ka na gano. Diba, ano? Diba Pride Month, subong?
0: Si?
1: Pride Month?
0: Oo.
1: Wala ka nagparada, haw.
0: Ha?
1: Wala nagparada.
0: Sa diin ko parada?
1: Sa mga bungol kag bulag. Muna. Amo na, hindi ka nila mabatihan kaya hindi nila makita. No?
0: Correct.
1: Correct. Ano pag ikan niya? Kung lipatan, subong man, dumayara ko yung gambal nga... Ara, nabala sa akong utok, pero hindi mo ma... Ano? Hindi mo ma-mention, blaw? Kagi ka na?
0: Basta sa punta sa dila mo.
1: Oo, oh, kagi ka na.
0: Idupla.
1: Ano nag-loading ka? Buffering? Ano na tawag sila naman?
0: Buffering.
1: Buffering?
0: Yes.
1: Anong spelling sila?
0: Ay, ang buta. Hindi ko ipapamangkot si Hart pamangkot pa.
1: Fagging guru.
0: Buffering.
1: Ano?
0: Bluffering.
1: Bluffering!
0: Kaya gina-bluff ya ka mo.
1: Bluff o kon black?
0: Ha?
1: Bluff o kon black?
0: Pwede both.
1: O lagi si Jack to nga sa bata.
0: O sige na, panawag na ka mo.
1: Dahil lang, kid. Always listening every night sa Pabia Iloilo alin kay Charles.
0: Wow.
1: Dugay-dugay si Charles, maluyag na ni si Imo.
0: Kabay pa.
1: Duha man lang nila pakatuan, maluyag sila sa ako, no, kung maluyag sila si Imo.
0: Yan.
1: Kaya tingka pamati sila sa aton mo,
0: oo,
1: no?
0: Eh.
1: Diba?
0: Oo.
1: Uy, kabay pa tani may maluyag sa akon ba?
0: Ako man.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos, anong tadayon?
0: Si Juan, ito bilang kagabi, ha?
1: Sino? Si Rini Boy?
0: At ito bilang babae nga nanawag din nga ikaw gadyang gusto.
1: Isa man lang ang color ta nga babae gabi.
0: Tiyan mo to sa
1: vlog pat kay mo ya wala to sa nangita no view ya.
0: Wala sa nangita no view pero ikaw ang gusto ya.
1: Jessera. May color kita sa line number 1. Good evening. Good evening. Hello.
0: Hello.
2: Hello to ngabi.
1: Oh, liog lang ko. Liog lang ko mute sa radyo anay.
2: Okay.
1: Pangalan?
2: Di Singapore.
1: Ay, ano na to? Kaya nag-plug sa number mo? May bago ka naman na kilala?
2: Why man gapon? Why balisya? Guro tong number ko na ano na taoray.
0: Ti, ilis ka naman number eh.
2: Wala ako, ano, nag-ano lang ko sila.
1: Uy, kabalo-kabala nga, hindi lang ikaw ang iya nga na biktima, kundi tatlo, gid ka mo nagtinawag sa tunga gabi.
2: Hindi,

0: Kita try kaya ano ang datang ano ang graphic man ang yang ano kay sige na lang na kay yan ang mga decision.
1: Hindi ka man ikaw pa perde nga ikaw pa perde nga nakatilaw ka man sa iya di ba?
2: Amuged.
0: Wai kuya laki kuya pa yang namin ang ano ko lang kami nga nag ano sa siyempre may kabataan na sa tarong sa tani ba?
1: Pero abi mo nalipay nalipay ko sa natabo nga nabalaan mo nga amo na ang iya ginaubra kay nga a hindi man dayon ang akong lechon nga iamot.
2: Amo gid. Kag ano eh lipay man kami nga nakutukiban nga amo na galing na himo iya kay yeah. Siyempre bisan paano madalahig ba nang amo nga programa.
1: Oh, ano ang liwat ang atong
2: programa.
1: Oh. Abi ko programa.
0: Oh. Oh, ganun eh. Ako yung ko nga, tinan ko sa ako nilis ako to, eh, amo mo lang na, sige lang ay.
2: Amo gina iya.
0: Hindi na, ano,
1: damo pa man
0: da. Away sa mga single ma'am, may mga away sa mga single ma'am, limbawa nga mga muna nga stima, kay, kaya gina-drag lang na ang mga single ma'am, nga mga mabuhot, may mga
2: araman
0: na tanong,
2: mga
0: tanong, mga
1: ara na naman. Ah, kabalo na kami sa tuyo mo. Mangita ka naman bago liwat ka single mom. Migo Jesse.
0: Di kung may araman lang. May mga prima pa sa tangin.
2: Ikaw?
0: Ano lang. Dito lang yung mag ano ba lang. Dito lang yung tampan.
1: Amo gini ang pinakamanami nga portion kay ang mga single mom na buka na mabuka pagin sila liwat.
2: Correct.
1: Labi na gid kung si Jesse ang maano. Maarado nga maarado. Bisan si Dulpo gani guro, mapuli na lang din si Iloilo kung makatilaw kay Jesse mo.
2: Jesse?
0: Ah, hello, try.
2: Ano aradohon mo ko?
0: Pwede yan, pati bungkag ganda ko.
2: Oo, kusog pa ng karabaw mo.
1: Joti mo sa bong, Migo Jesse?
0: Ah, joti ko sa bong.
1: Te, ano madayon kayo naman abroad? Hindi na lang. Madayon ka abroad?
0: Hindi siguro mo nang ano kani aral ako sa Manila tani ma ano aral ako sa flight lo tani garing ginbalik ko sa tani kay nagaipikit sa ginag ano yung isip ko na bago pero alam lang kay ako yung nabato nung gin
1: ako ya para ako ya para sa ako ng future bisan si no pa na yan may hibi ya malakat ko hindi ko yung hindi ko yung papugong ah
2: kung aral na gilang man
1: oh man. Lakat kuya, may ara pa mga kabataan kasalig sa akon. Tapos gusto ko mahatag ang maayong
2: buwas damlag
1: para sa akon ng mga kabataan. Malakat kuya, hindi ko yung papugong sa ibi-ibi sa bago ko lang nakilala nga kabaye.
2: Wala ko sa imo, yung pa Saudi kaya.
1: Pa Saudi sa.
0: Gani o do.
1: Hindi na tumabalik. Hindi na tumabalik. Hindi ka na makapamanila.
0: Hindi na tumabalik eh. Hindi. May plano ko gapon nga ano kay ang nakikita kayo yung utod ko na wala ko ginda yun. Pero may nada naman nga ano sa konti mo naguro eh.
1: Ay, hambalan.
0: Igra po na lang naguro nga. Igra po na lang naguro eh.
1: JC, hambalan ka na gid ba sa ang oportunidad gani ara na i-grab mo gina siya.
2: Mo gina siya.
1: Kay mabilin kayo sa katabtaban. Kay hindi lang bala ikaw ang nagapangita kang nagandom nga maka-abroad para makasweldo sing dako-dako.
2: Correct.
1: Sige lang kay ti na ara naman na pero basic pa lang may single mom sa bunga gabi nga mapugong pagid sa imo nga hindi ka naman makadayon. Ano number mo?
0: So sigitan mo ko rani pa sila ang number ko ito ano 0964-78-78-150.
1: Salamat Jesse, sige. Bye.
2: Salamat Gid.
1: Line number 2, good evening. Pangalan, kag taga diin. Nauto da yun.
2: Eh kung sa ako sa imo, Jesse.
1: Oo.
2: Mapasaudi, kuya.
1: Kay?
2: Makabira pa ka camel.
1: Camel man lang ganito ang imo ginando mabirahan.
2: Ay, hindi ka pa na sa buktot.
1: Ah, okay. Siyempre kay gaulbo ng ilalikod, no? Buktot gali na. Wala kabalo nga namit pag hindi ang buktot.
2: Sabi na ko magdadlong.
1: Dakpan ko na mas straight na likod.
2: Amo, okay.
1: Tawag ka mo XFM call and text line Smart NTNT subscribers
2: 0912-0076-793.
1: Ari, line number 2, good evening.
3: Good evening, Troy.
1: Yes, sir. Pangalan?
3: Si Darrel.
1: Taga diin?
3: Antique.
1: Din sa Antique, Darrel.
3: Si Balom.
1: Si Balom. Pila na edad mo?
3: 30
1: years old. Naga-work?
3: Naga-work.
1: Ano work mo?
3: Single.
1: Ano work mo?
3: Construction.
1: Construction.
2: Wow, construction.
1: Ang radyo i-mute para hindi ta magsinamo ay istorya.
3: Wala kami din radyo.
1: Oo. Nakapila ka na kanubya, Darrel?
3: Wala pa.
1: Wala ka kaginubya, bisan ka isa?
3: Ay, wala.
1: Yeah. Ay, ano? Pag-agi.
3: Ah, kung agi, wala. Pero sabong si may...
1: Mati ka yun?
2: Wow! Pabati-batian mo ko, ha?
3: Wala na yan, Dol.
1: Nga, ang nga na 30, 30 na edad mo lang. Oo. Ikita, nubya, ha?
3: Silang ikat na perfect woman mo?
2: Ay, wala. Ay, wala. Nasubong perfect woman niya.
1: Why na nasubong? Hoy na nasubong tuod kita mo, uh-huh. 'Di ba? Wala mo na notice ngayon na pangita mo perfect women.
2: Kundi wala ka kita.
1: Asa subong 30 na edad mo kakita ka wala.
3: Wala eh, wala ka bunggo mo.
1: Oh, so meaning, wala na perfect women.
2: Oo.
1: 'Di ba? Dapat liwaton mo na na ang imo gina pangita. Ngita ka na sang hindi perfect nga women.
3: Si ano kita ano sa buhay?
1: Amo na gani, hindi na perfect nga women. Kay gapangita kasing perfect, wala man sing may nag-abot. So, diri ka naman sa hindi perfect.
3: Di sa mental mangita eh.
1: Ha?
3: Sa mental na mangita.
1: Sa diin, ikaw sina mangita?
3: Sa dua buho
1: ah. Ikaw na iya pangita. Wow. Sina nga ang pamangkot mo na iya sa amon niya man. Wain amon kay... Na take naman kami ah.
2: Dua buho, ilong.
3: Ay, ito eh.
1: Anong amo
3: na? Ara mla duwa bu ilong.
1: Oh, may duwa gi man buhong ilong.
2: Oo, ah.
1: Pilagid bala gusto mo nga buho. How?
3: Kung may ara nga apat pi.
1: Eh. Are, kay ti syempre tanda ka man sa isipay sang buho. Pila ka bilog ang buho sang babaye be?
3: Damo eh.
1: Oh,
2: pila gani.
1: Kay maisip man lang na ang damo nga na.
3: Eh, walo.
1: Dahil lang gedo. Nga ang walo, sige. Dua sa dulunggan, dua sa ilong.
3: Ako.
1: Dahil lang bla, mati bla, oh. Na bla. Kay walo hambal mo, sige. Sipon ta ha. Dua sa dulunggan, dua sa ilong. Isa ka ba? Bila na, lima. Lima, tama?
3: Oo.
1: Oo. Okay. Sa din pagid ang iban nga buho?
3: Ang may buho pa sa dulunggan lang.
1: Ang pamati bala. Ang ginahambal ko na gani. Ari pamati eh ha. Isipon mo dayon, okay? Dua sa dulunggan, dua sa ilong, apat na, isa sa baba, lima. Oo, din man ang tatlo. Okay, walo man bala.
3: Sa taob ang isa, sa likod ang isa.
1: Oo, pito.
2: Din pagid.
1: Ito kulang ako.
3: Pila
1: gidya bala ang... Wambal mo, walo, tapos mo, anom na naman.
3: Oo, anom, may duwa pa, nakita.
1: Amo na gani. Ari, bala, liwat kong taliwata. Dua sa dulunggan, dua sa ilong, isa sa baba, lima. Isa sa atubang, anom, isa sa likod, pito. Di nang isa.
2: Sa diin.
1: Di nang isa.
3: Kaliwaan pa daan.
1: Sa?
3: Isa kaliwaan mo. Kaliwaan.
1: Di nang kaliwaan man.
3: As kamot.
1: May buho na dang kamot, hao?
2: Mugide.
3: Ay, siyempre eh. Kumab na kamot pa, kay buho na.
2: Ano ko, no?
1: Ako umon mo ko nung kamot, kay buho umon. Na. Hindi na yan, muna yan. Sala na yan. Oh, sige, gaan lang ka chance, ah. Nga, kung kuumon ang kamot,
2: may buho.
1: Buho, o sige. Ti, hambal mo, walo. Di ba? Hambal mo, walo.
3: Siyon na gani, eh. Siyon na gani, ang duwa kamot, siyam.
1: Ambal mo kay ina, ha? Walo. O sige, gaanta mo ika chance. Gaanta mo ika chance. Sige, siyam. Okay. Sipon ta ha? Siyam ang imo sa bat, ha? Okay, sipon ta na. Basta final answer na siyam, ha?
3: Oo, sige. Walo lang
1: yan. Pamati, bla. Nay bala, ha? Ano git bala sa bat mo? Walo, siyam.
3: Sa walo lang ta. Hindi na mag-siyam.
1: O sure na na.
2: O sure na na.
1: Sure na na?
3: Sure, sure.
1: Oh, sige, ang sabat, Ariel, isipon mo ha. Sala na ang walo. Si Padol, duas dulunggan.
2: Dua.
1: Oh. Dua sa mata.
2: Apat.
1: Dua sa ilong.
2: Anom.
1: Isa sa baba.
2: Pito.
1: Dua sa titi.
2: Siyam.
1: Sa tubang. Sa tubang.
2: Buho. Oo, eh.
1: Kung may gagawa, gani, buho man na.
2: Dimlaga. Pamati. Dimlaga, aking gatas.
3: Grano yan.
2: Ano?
1: Sa guha ko, no?
2: Sa guha man, may buho na iyang nipulo
3: sa babae.
2: Amo na nga nagatubod ang gatas.
1: Te?
3: Kasi kagwa. Yung pilosopi na tayo eh.
2: Nga nang pilosopo, abi, kay kung wala na sa buho, kundi hindi na mag-ilig ang gatas.
1: O, hindi na mabuhi.
3: Pila na yan.
1: Amo na to gani, o. Dua sa dulunggan, dua sa mata, dua sa ilong, anom, isa sa baba.
2: Pito.
1: Sa breast, dua.
2: Kundi siyam?
1: Siyam na na. O.
3: Siyam? Paano mag siyam?
1: Unsigid gani, may atubang pang likod.
3: Paano? Te. Walo lang.
2: Kaya ginuna-unahan mo, git.
1: Unsi gani, hindi kay walo. Ang balon nga damo. O, sige. O, sige, sa lalaki naman. Ah. Kaya tapos ito sa babae. O, pilang buo sa lalaki.
3: Eh, hindi. Kaya, balak mo din
2: yan. Ikaw ginang una-una.
1: Ah, sige na. Pwede ka naka-plug sa number mo. Ah.
2: O, plug na number.
1: Kag-i-plaster na kung ano na pangita mo sa isa ka babae.
3: Ang ara lang da ang bae. Ara, single mom.
2: Dason?
1: Edad pila?
3: Kaya mo, wala mo sa atin. Wala na asahan sa buong sarang single mo.
1: Ang imo panay sa ayon sa una-unang ngita ka perfect. Pagkatapos wala ka malang gigali asahan niya. Oh. Number.
3: Kung hindi ka swerte. Kung hindi ka swerte sa single, hindi ara single mom te.
1: Oh, number na ah. Kadugay siya magambal ah.
3: Ara si 099-4611.
1: Hindi pa ka sa ulo.
2: Nakulang man to.
1: Nantaw ya pa.
3: 09-9-4-6-9-24-8-7.
1: Nandasig-dasig niya paglawag may makuha gina.
2: Sige. Naya lang.
3: 09-9-4-6-9-24-8-7.
1: Lamat, Darrell. Ang gabi. Regards sa mga tagantike. Bye. Ari na. Ito ng mga friend nga sa Ruhas. Nagbalalik na sila. Ari na di subong si, ano, si MC Clarito Andrada. Ngita sa sang single, seryoso, halin sa Roa City, Capiz, isa ako kaagi.
2: Ngute.
1: Ngita pa sa gani, seryoso.
2: Wala na gani, seryoso.
1: Natawa bala si Marmag Banua Subong, kay Subong lang siya nakaparamdam. Anong nihambal ni ano man? Watching from Roa City, graduation. Ah, congratulations! Ah, oh. Sa kay Marmag Banua, nakagraduate yung man sa iya nga pagkamasahista.
2: Wow!
1: Sana all.
2: Oo.
1: Ah, masahista gin man? Do, ano guro ah? Do, HRM.
2: Hotel and ano, restaurant management.
1: And the horror restaurant management.
2: Horror, gimana pun? Horror hot.
1: 6 minutes after 10, nagapaday ng phone pa. Lobo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
1: Dadalong sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog pa.

0: Cellphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Cellphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: XFM. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Ambali MC na dito, nagwapo ka, naging jabalaturo.
1: Wow!
0: Ay, salamat! Amoy ning ulubrahan, abi. Dako ang may bulig sang imong ulubrahan, labinagid kong hindi ba na toxic ang imong kapdanan kaya nagahubin kaya gagadiyad dol.
1: Correct!
0: Labinagid niyong program, kadlaw ka lang nga kadlaw. Ga-virgin ka na yabala.
1: Bato, oh. Wala nagahugot, ha?
0: Ha?
1: Wala nagahugot.
0: Nasagid, ganyan ngilong-ngilo mo.
1: Pa?
0: Oo. Nasagid. Nasagid sa dahon sang anahaw, balagi.
1: Baumayo lang kay anahaw, kay kung gabi na.
0: Kung gabi, gabi nukol
1: eh. Oo eh. Gabi notoy pa.
0: O, hindi ka magkalipat, ha? Ang inyong vitamin C, Santon Vitamin C, para mangin mabasko kag mangin mapag-on ang inyong immune system. Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga gina-endorsar ni katropang Troy Tisoy.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May gabigali sa amigo ko, si Migo Julius.
1: Wow!
0: Si Migo Julius Subang sang FDN. Good evening sa imo, Migo. Gaunay ang radyo sa ano, sa XFM.
1: Ba?
0: Kay,
1: dami ino.
0: Kay ikaw kuno iya ginabantayan.
1: Wow, grabe.
0: Ginabantayan niya nga rang pinitla ka mag-endorse bala. Nga rang bala nagapililaw imo dila. Nabantayan niya ba? Pila na tumbuhin sa endorsement ni Dolphy kay Gabinit na.
1: Amo ka, isipan lang daan.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text lang kung gusto nyo mag-join sa Smart Gag TNT.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Liwat? 0915-8311-431. Si MC Clarito ga pinangayo siya sang mabuka uno sa iya.
1: Ala.
0: No, asa subong wala pagid man sa Japan, wala pa sa Japan mabuka pero nagisi na yaba ba.
1: Do ang kilala ko man.
0: Wala sa mabuka. Pero nagisi na yaba ba. Naidlaw mo ko sa mga taga Ruhas, sa wena ko kalagaw gin sa Ruhas ba kay well, nangin mamag-an ang ato nga trabaho, hindi na kinala maglibot-libot pero amazing ang mga taga Ruhas. Manami lagawan kay damo kakan-an.
1: Gani man mga seafood sila dalaya laban.
0: Labinagid kung may ano, may mga pangilala ka dito para sinanday nila MC Clarito ni oh. Mm-hmm. Hindi ka nila ya pagpabayaan, ibilin ka lang nila sa katabtaban. Hindi ka to nila pabayaan pero ibilin ka nila sa katabtaban. Mm-hmm. Oh, kung bayranay na. Eh, tayo maparuhas na gusto mo?
1: Sure.
0: Sa December, ah.
1: Oo. Mayang gabi lang tagali sa kay Rex de Leyarte kag kay Eva Javier.
0: Oo. Ang mga taga-antike, pagid, ay, grabe. Ang muna ang mga area na hidlaw ko maglabay sa dalan nga gapa dauti na ikay daw ko nung abidu ko biyahe ka lang pa Bagyo.
1: Correct. Nasang labayan mo dabala sa wala mo ya bye bye sa tuo mo suba.
0: Nung suba man bukid guro.
1: Bukid ganit din mo suba. Oh, diba?
0: Diba? Tapos makita mo bala samtang ka sakay ka sa lakyan ng gabiay ka pagkanto sa muna ng mga area, bala makita mo ang pangabuhi sa mga tao.
1: Gani.
0: Mahidlawan mo kung makita ka sa balay nga rang wala na tao, nga rang do ka, ano lagi bala, do wala na bala na ariglo. No, kamingaw, no? Do gusto mo na nga mag, ano, mag pahuway sa sinangabalay. Kay kamingaw.
1: Abi, kwari ko ano ito.
0: Gusto mo na magpahuwayaw?
1: Amo na gani nga, ano, so, basi-basi po na nini ko rin nga, pahuway nga nagatang na sa kristal.
0: Ay, dali na, sige na, sige na. MC, katawag ko sa imo, wala ka mga kasabat. Ano na,
1: oo.
0: Ano, cellphone number mo man, di mo ni matawagan man. namigid ya kung ma-interviewan na ito yung aduwa kay para maka-update man kita. Dugay-dugay kung ni sila nga mga listener, oh.
1: Nae, mamati na lang kamuda iya. Panuwag na kamudi.
0: Nadayal ko, hindi man ni magsulod, MC, ang imo, ang ano, ang akong tawag kanimo man. Be, hi sa mga, sa kay Soriano, Bisana, Janre, Lollipop lang
2: to. The number you have dialed is either unattended.
1: Unattended man ni.
0: Unattended man ni number mo, piki man ni man.
1: May lang kayo wala agin sa bat niya. The number you dialed is not a number.
0: Oh, luwat. Ang akong globe, ha? Ari, oh. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Ang sa smart naman niya, kag TNT, 0912-0076-793.
0: Iba-iba isa pa, be?
1: 0912-0076-793.
0: Doon ginakulabos ka nagidya sa imo, ginhawagi. Doon mapahuway ka nagigurugi.
1: Kakabay pa.
0: Pero para example, abi, no? Di ba 60 plus naman edad mo? Di, kung i-ano ka, be, i-force retirement, ma-retire ka man. Kung mag-amunin nature sa mga work,
1: depende.
0: Ako hindi kuya mag-retire yan. Basta may tingog pa kuya, masigil ako kuya.
1: O, sa bagay, hidlawon kayo. Amon ko na maka, ang pinaka makahilidlaw ng obra, ang radyo.
0: Ano na, may nagtawag na. May gabi. Hello?
3: May gabi, Idol.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Bilabid listener mo, Idol. Always.
0: Bilabid?
1: Sino ngalan mo?
3: Si Olan.
0: Aday lang yung Olan, ha? May pick up po na ako din sa piyak. Line number 2, good evening. Hello? Hello? Oh, din lang takay Olan, mga sabat.
1: Ganiman.
0: Olan, kamusta na Olan? Naka-plug na number mo, no? Olan?
3: No, isang business idol.
0: Oo. So, ilan na yung nag-text? Marami na din?
3: Wala yun. Ang iba idol, ha? Anon man? Baka mga sincere ba?
0: Mga ano?
3: Kahit single man, yung sincere sana.
0: Sandali ha. Olan, taga saan ka nga ulit? Taga Mandurriao, tama?
3: Dito ako sa Mandurriao ngayon, Idol.
0: Pero taga saan ka?
3: Taga Moriolis po, Tondo.
0: Ah, nagtatrabaho ka sa Mandurriao?
3: Oo.
0: Dali, marami na yung nag-text sa'yo. Sino-sino ba yung mga nag-text?
3: Isa lang, yung taga-aklam din yun, isa.
0: Ah, baka...
3: Yung din na nagtetext.
0: Baka yung babae din yun na ano doon, na maraming ano, na, ini-entertain na lalaki din.
1: Na promimpis ha.
3: Maraming pete.
0: Oh, bakit ano ba yung pinag-usapan natin nung nakaraan na sumali ka dito sa amin?
3: Nakalimutan ko na, Idol, eh.
0: Oh, pwes, nakalimutan na din namin.
3: Kasi nag-iisa sa trabaho.
0: Ah, kasi matagal ka na rin diba, nakasali. Matagal na yon nung sumali ka sa amin.
3: Oo.
0: Sa construction ka nagtatrabaho, Olan, tama?
3: Oo.
0: Oh. Marami dyan magaganda sa Mandurriao. Di ka lang marunong maghanap.
3: Ito lang, busy.
0: Yan kasi...
3: Ito lang ka na lang, eh.
0: Oh, walang problema. Ikaw lang magpo-problema sa kanya.
3: Mali pala, Troy.
0: Oo. Oh.
3: Troy.
0: Oo. Oh.
3: Mali pala yung binigay kong account. Yung Jolan pala, Jolan.
0: Anong Jolan? I-spell out mo nga.
3: Yung J-O-L-A-N, Galicia.
0: Jolan...
3: Galicia.
0: Ano nga? Pa-spell out yung Galicia?
3: G-A-L-I-C-I-A.
0: Ah, okay. Sige. Ayan na, tinatype na ni Dolphy. Ah, etong may motor na pula.
3: Oo. Diyan ko yan.
0: Wow! Kalook-alike mo si Blackjack. Maputi ka lang nga. Maputi ka nga lang kay Blackjack. Pero, di malayo-layo. Press ka mo itsura ni Blackjack. Blackjack bala, taga supermarket bala, Dolph, pamaligya, Bombay.
3: Blackjack din po ako kasi para masayahin. Kasi tulad din yung masayahin din kayo.
0: Oh, di ba?
1: Yes.
0: Saan ka dyan nakatira sa Mandurriao? Nag-ano ka lang ba? Nagre-rent?
3: Hindi po. May barak po kami amin.
0: May staff house kayo na sa inyo talaga? Sa company?
3: Oh, wow.
0: See? So ngayon, kada anong araw yung day off mo?
3: Wala akong day off. Depende sa amin.
0: Yan, mag-day off ka kasi paano kaya magpapaganap ng uyab kung hindi ka magdi-day off?
4: Correct.
0: 'Di ba? Kami nga nagdi-day off kami nga ng dalawang araw eh.
3: Anong pwedeng araw pumunta diyan, idol?
0: Gusto mong pumunta sa amin? Malayo kasi kami. Naka remote broadcast kasi kami, nasa Negros kami, ikaw nasa Iloilo. Punta ka ba ng Negros? Gusto mo? Gusto mong pumasyal dito sa amin?
3: Sana.
0: Para ma-break in naman natin yan yung Rusi mo. Gusto mo? O di nga.
3: Pwede.
0: Okay. Kailan ka, alam mo ba kung paano makapunta dito sa Negros?
3: Hindi o.
0: Hindi mo alam. Kunin mo yung number ni Dolphy, baka ma-develop ka sa kanya at mag-guide ka niya kung ano-ano yung dapat mong sakyan papuntang Negros. O, gusto mo?
3: Pwede.
0: Para nagdadalawang isip to. Wow! May construction worker na si Dolphy. Sige nga, no number mo, Dolph? Ah, number mo?
4: Kami na ako nga duwa.
0: Hindi, ganito na lang gawin natin. Maghanap ka rin ng mga taga Negros para makapunta ka dito. Kasi nung dati, nung sumali ka, mga taga Iloilo lang yung gusto mong maka-text mate.
3: Dati, may nag-text sa akin, idol.
0: Taga saan?
3: May nag-text sa akin dyan ng banda sa Bacolod daw, sa call center daw. Sa kaso nga, busy naman siya, wala naman siyang time.
0: So paano yun? Hindi na yun nagdire-diretso yung communication nyo?
3: Hindi nagdire-diretso yung communication kasi busy rin siya ako. Kasi pang gabi, sa araw naman ako.
0: Sayang!
3: Wala.
0: Yan talaga yung theme song nyo na, dito ay umaga, dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Ganon! Siyempre, wala nakarelate si Dolphy kay mga dinumaan. Ano yung kanta na Balanyaya?
3: Pero masaya naman ako kasi gabi-gabi ako nakikinig sa inyo palagi.
0: Ayun, maraming salamat naman kung ganon, na katropang ulan. Ito, ganito.
3: Kasi yung kahit pagod, nakikinig ko sa inyo, nakakatawa din ako.
0: Wow! Alam mo, kung malapit ka lang sa amin, kahit pagod ka, siguradong hahagod ka. Dolph, no?
1: Yes!
0: Paano mo nga siya pahagurin, gani, Dolph?
4: Tulad nito.
1: Namiyaw. Gusto mo yan?
3: Namiyaw.
0: Namiyaw.
4: Sige. Sabay ka sa akin, ha? Gusto mo? Sige na, sabay tayo. Gusto mo?
0: Wag mong sabayan kasi baka ma-develop ka. Tayo talaga ang gagawa ng makapag-trending na usapan kasi construction worker versus
4: Aguila.
0: No.
3: Bala ko rin kasi idol eh. Gusto ko yung more experience na kasi ako dati rin ako sa company sa CBO.
0: Ano po?
4: May experience na daw siya.
0: Experience na?
3: More experience lang ako kasi bala ko rin sana lumabas din sa trabaho.
0: Oo nga. Pasyal-pasyal ka din para ma-familiarize mo yung mga magagandang lugar dyan sa Western Visayas at saka sa Negros Island. Basta yung susi dyan para makapasyal ka at ma-break in yung Rusi mong motor, si Dolphy lang ka.
3: Kaya nga.
4: Sabayan mo na ako.
0: Hindi, ganito. Ganito, sabihin mo na open ka sa Negros Island region at saka sa Western Visayas para marami yung
4: mag-text sa iyo.
0: Mag-text at tumawag. Pero, 'di ba? Yan yung i-ano mo.
3: Sige.
0: I-plug mo yung number mo. Sige nga.
1: Sige na, vlog na.
3: Masa yung willing lang, idol.
0: Oo. Oh, Negros ha. Negros at saka Western Visayas ha. 09? Hello po?
3: 0966.
0: Oh, sandali. Mga ilang taon ba yung inahanap mo?
3: No, huwag na sana mabot sa mga 40. Kasi ako mga 32. Ba, ganun.
0: Single man, pwede lang ba?
3: Okay, basta willing ko. Willing mapag-meet. Para ano naman. Mas kasama mga personal ba?
0: 0966. Hoy, saan ka na? 0966
3: 1925
0: ulit 0966 1925 964. Oh, pugi to, pugi ah. Matangkad din. 0966 1925 964. Pakisilip nga ng ano, ng inbox mo kung meron ng ano pumasok. Baka may pangalan dyan na Leia ha. alam mo na yan kung sino yan, si Leia.
3: Baka si Leia.
0: No, si oh, Leia, Leia walang hiya. 0966 1925 964. Okay na yan. Tawag ka lang dito sa amin ha. At mag-update kung sino yung nakilala mo sa program namin ha.
3: Oh, sige, thank you, idol.
0: Salamat, sige, Ola.
1: Salamat, kid.
0: Regards sa mga taga Mandoriyaw ha. Oh. Grabe si Ulan, ginabalik-balik
1: man.
0: Gwapo sa door, pari door po, yeji. Oh, wow. Kita, mga ili-ili mo nga akong nga desktop.
1: Yes, nakita ko man dyan sa akon.
0: Daw, amun na nga tion nga makasakay ka na sang Rosie.
1: Rosie ni Blackjack.
0: Samtang nag-aangkas ka, kaput ka sa iyang nga ano, sa iyang abs. No. Tapos ginaamo mo na sa o. Ang isa kakamot sa abs, tapos ginaamo mo na sa o.
1: Ako
0: rin. Hindi nila makita sa television.
1: Ako yatan ko nga ng iyang kambiyada.
0: O kakapot ka din sa iyang abs mo na o. Tapos ginaamo mo na sa o.
1: Tapos ako ga kambiyada. Diba?
0: O ang iyang TL bayluhan mo, ikaw to kambiya sa dalong.
1: Correct.
0: Tapos, ikaw pagid ang ano ubrahon nga starter.
1: Oh, correct kaya ah.
0: Pero okay na rin siya. Amo ni mga muakso.
1: Ha?
0: Amo ni mga muakso.
1: Amo na gani sa inyo do si Blackjack.
0: Do si Blackjack yun sa tuod, oh. No? Hindi si Blackjack ang nagkanta sa modelong oh, charinga. Ah,
1: si Blackjack Gonzales.
0: Si Blackjack at taga Rizal pala.
1: Musta lang ko na Blackjack ah.
0: 42 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: paglikod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inoms ang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigo sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 2 minutes after 11. Buhi man sa gyapon si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ay, ambo talaga ito din mo, Dolpo. Ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa aton sa Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: 0915-831-1431 for you to join.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Hello, good evening. Sino palihog?
2: Mark.
0: Si Mark naman ngalan mo. First time mag-join?
1: Dolay man to sa muna lang ngalan mo.
0: First time ni, kung kapila na ni mag-intra. Oh, oh, wow. Taga din si Mark.
2: Aral lang ko sa Lilo.
0: Di si Lilo.
2: Sa Haro.
0: Sa Haro. Sige, ano work ni Mark?
2: Di sa pamilya sa, ano, sa GT Mall.
0: Oh, ah. Dicer?
2: Yeah, oo. Oh, oh.
0: Ah, kung dicer ka, dala na packer, no?
2: Pag-pack
0: mo na eh. Oo, ganun. Oh, packer. Ilan na edad mo, Migo Mark?
2: 36.
0: Single ka pa?
1: Oh, di wala kita. Wala agad sa minakita. Da nga mga gwapa sa inyo. Da nga, no?
2: Damo. Man, pero
0: Man? Taken. Taken na? Taken?
2: Hindi. Kung ka taken mo siguro, hindi. Man, wala yung tagapangkot mo.
1: Tiyan mo nang diferensya sa imo kayo. Wala kang kapamangkot.
0: Huloy on ka, Mark. Mahuloy on.
2: Medyo.
0: So, ginahulat mo gijagali iya dapat ang mauna nga ma-move ang babae.
2: Hindi man,
0: hindi masyado. Hindi man. Pero sa edad mo 36, may ginpangaluyagan ka na?
2: Wala pa.
0: Uy, naman. Amo ka gina, amo ka gina kamahuloy on? Nga wala ka gina, wala ka gina pabutsyag sa imo nga balatsyagon?
2: Wala.
1: Wala ka man kakasalaan nga jugila?
2: Sa mga, naguro na hindi man. So, wala man sa tumbalsakon nga jugila ko.
0: Subong, mahambala namon, agi ka giduro.
1: Gani. Nga,
0: nga,
1: wala ka sang, ano, wala ka sang kusog magambal sa isa kababayi.
0: Eh, hindi, mayara, giman ay lalaki nga.
1: Sa bagay, mauloy on.
0: Mauloy on, ang natawag mo lang nga torpe. Pero ako, magiman sa kagulingon mo, Migo Mark, nga torpe ka,
2: Siguro.
0: Pero guwapo, niguro si Migo Mark. Ay, may Facebook, ka, Migo Mark.
2: Wala na ako Facebook. Sirato.
0: Ha?
2: Nahak.
0: Nga, amo kayo nakasikat na ginahak.
1: Hindi ayahan nga, ano, ng maginoo, pero medyo, sama rin ito nagilang
0: hindi, man. Maginoo, pero gusto niya maginoo man. Liman guro, ano? Ay, dali lang gito. Tama-tama, tutani, ang bata ni tita, nga taga-bato, tong nurse ba, no?
1: Oo.
0: Kay 41 na to siya mo.
1: Oo.
0: Wala man nobyo.
1: De?
0: Dira sa, dira eskwela, sa, dira siya nag-graduate sa CPO sa Iloilo. Yan. Pero, are siya di subong sa sagay. Are to sa digina, Dolph, no?
1: Oo, ah.
0: Mati, kuro subong si tita, ano to gani, Dolph?
1: Si tita Marla.
0: Ah, si tita Marla. Bata, gali, tita Marla, tani. Gusto mo nurse nga 41 years old?
2: Kung ano ang ara, wala na.
0: Siyempre, hindi sa sa imuya eh.
2: Siyempre, hindi sa sakwan eh.
0: Ano na pangita mo sa isa kababae, yao?
2: Basta okay lang nga istoryahon. Maayo lang batasan na.
0: Okay lang istoryahon. Tapos hindi ka man mag-ipag-istorya para makamiga.
2: Tapos, dali pa lang.
0: Ha?
2: Pasigiri pa lang.
1: Pagkatapos, hambalon mo pa nga nami batasan. Wala na na subong iya.
0: Mainit-init.
2: Ate, ang malain, batasan lang.
0: Nan. Mainit-init ko sa imo. Ipaisorya ko sa imo si, ano, MC Clarito Andrada.
2: Troy?
0: Oo.
2: hindi lang ako magano sa number kung may magtawag lang da nga babae.
1: Ay,
2: na,
1: sir!
0: Ay, pigaw!
1: Nagaduda na kit ko ni sa iya mo.
0: Pigaw.
1: Nagaduda na kit ko iya.
2: Ipapalan da ako may magtawag, biliog lang gid ah. Kaya kung ano kinaptag sa mga gaymon ga text sa
1: ako. Nante!
0: Ti, part man na iya sa imo nga pagpanglaghap sa nga... Ka-phone pal, normal na iya. Ti, ikaw man na iya mapili.
1: Correct.
0: Kagang mo nga cellphone, may ara man na dira sing, ano, pang-block nga. Oo. Kung hindi mo siya gusto, isuryahon.
1: Diba?
0: Block mo lang iya eh.
1: Correct.
0: At least isa katawag, iba? Ha, gusto mo gali iya. Hindi, bala mo niyo. Do ka balik awot bala kay nga, ha? Edad mo 37 years old. Pagkatapos, gambal ka man nga mahuloyon ka. Kaya ti, siyempre, 37 na, wala agad may diskartihan. Tapos, ang imo naman gusto...
1: Ma first move yung bayi.
0: Ang imo nga gusto, nga kung may manawag, nga pangitaon ka, amo na paghatag namon sang number. Ati, imo man ay gusto. Ti, ulaton mo lang eh kung may matag kami ha. Migo Mark?
2: Okay ah, no problem.
0: Din ka na kay star sa Pabia, dapit man?
2: Ari ko sa Haro.
0: Sa Haro, gali sa Pabia, kaya Gobra. Ano na daganing mall sa Pabia, Robinson?
2: Robinson, GT Mall, City Mall.
0: Sa din kada?
2: Sa GT.
0: Ah, GT. Hindi mo na pagdungagan sang duha ka ay, ha? Oh. Ika lain matian. Migo Mark? Wala ka pa nakatilaw, Migo Mark, sa ginhambal ko nga itong gindungagan ay ang GT?
2: Wala pa.
0: Yeah.
1: Ah, ano ba lang ang ginatawag bala? Ang GT bala?
0: Wala pa sa kuno katilaw.
1: Wala pa sa katilaw, GT?
0: Katilaw ka na, ano, nakatilaw ka na BULI.
1: Labutaw.
0: Migo Mark, kung sa artista, do sino gani ka look-alike mo?
2: Ha?
0: Do sino ka look-alike mo kung sa artista?
2: Buto lang sino ka look-alike na wala man.
0: Daw ay
2: man. Wala matagal ka ng artista.
0: Ah, daw lang.
1: Amo na, nga ginahak ka na.
0: Daw wala
1: pa, ano?
0: Daw wala kita hangpon sa iyo. Sige, wala tulata lang da kung may duso kami, ha? Lamat, Mark. May gabi, wala ka, Griton?
2: Thank you so much.
0: Wala ka, Griton?
2: Mahilang da sa mga barkada ko. Huwag ka pamati ka mo, ha?
0: Oo. Wala man kami kakilala sa barkada mo. Anong ngalan sa grupo nyo, ha?
2: Wala sa mga amigo ko. Na-recharge kay amigo ko, Rodel, ha?
0: Lamat, Migo Mark. Bye-bye. 9 minutes after 11 o'clock. Sa Gyapon, phone pal. With katropang Troy Tisoy.
1: And katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa magusto magwapa, agwapo, makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kagsang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Pakala ka mo sa inyo mga Suki and Mercury Drug Stores, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ining XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: lumapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 8 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Padayan kita sa Gyapon sa phone pal. Final hour na mga katropa. Mayong gabi sa tanan. Nga naganilan to Gyapon sa among FB Live ng YouTube channel. Hi, ari na, sige na, i-dial ko na MC Clarito number mo ha. I hope nga maraging ring na ni subong gabi para makaistoryahan na kita nga basubaskog ba? Ari na. Ikaw nga mon nga finale nga caller. Tumbuhi ka ba subong gabi? Pabatsyag paliyo.
2: Yes.
0: Ay, buhi pa gid man siya gali.
2: Oh.
0: IMC.
3: Hello, Troy.
0: Grabe, nag-graduate na si, ano?
2: Si
0: Magbanwa?
3: Yes.
0: Ah, maalam siya gali. Hindi siya gali, Mangels?
2: Sino nga Magbanwa?
0: Si, basta si Magbanwa. Ang imo man kamarada, eh.
2: Ah, okay.
0: Oo.
2: Si Jessa?
0: Basta si Magbanwa. Kamusta na MC? Kadugay naman sa imo. Wala pabatsyag man.
3: Ay, busy ang love life.
0: Anong love life? Bago ka lang nabulagan o kung bago ka lang nagabutan?
3: Mag-o lang din ito.
2: Oo nga, aman.
0: Matingala ka pa? Hindi naman na, ma. So, hindi naman nakatingalahan nga tuntuhon ka, MC.
3: Mayo ganito, LDR lang.
0: Ah, bago naman na iyang LDR mo o kung amon ang nagbulag sa imo ang LDR ang karelasyon mo?
2: Mm-hmm.
3: LDR lang ito. Gimbulagay niya balik ang onan niya, ex.
0: Mm-hmm. Ang ex niya na babae.
3: Yes.
0: Wow, ambisyosa ka. Tapos ginbaylo ya ka sa babae.
3: Hindi. Ano? Bago lang ako sa Turkey. Yan, Troy. Naging kwala ko niya sa Facebook.
0: Ah.
3: Entertain.
0: Pagkasanag sang purangkay mo, no? Kay napilian ka, gin.
2: Kore. Ano nang imo purangkay? May korte diamond?
0: O, kung may cortina nga color purple.
3: Virgin.
0: Modest gali ya. Virgin. Ano ba yung pastorya ko sa imo ay? Ari may nagtawag di. May gabi eh.
2: Hello?
0: Okay, wala nagasabat. Padayon kita yung MC ah.
2: Oo ah.
0: Te, sa subong single ka naman liwat.
3: Single naman, Troy. Puro lang sakit ang ginagyan ko, Troy. Ah.
0: Mm-hmm. Nanamitan ka na ito. Hindi kay sakit.
2: Amo lang ginatawag nga. Napakasakit, pero namit.
0: Ah.
3: Galing, Troy. Bisan LDR sa galing nagat. Kapangita mag-Japon sa kilid-kilid ah.
0: Ikaw ang nagapangita?
3: Oo.
0: Siyempre, manya ka na nga daan. Na lang naman.
2: Oy, Katlia, ka man. Oo, ako. Ano lang
3: lang? Hindi, Troy. Sila yung nag-a-add sa akong Facebook niya, Troy.
0: Oo.
2: Nason?
0: Nopsop ka man.
3: Hindi siya naman. Ito, Troy, kayong guwapa ako.
0: Wow! Sino guwapa? Sino doon ni Mar Magbanwa? Ikaw o kung siya?
3: Ay, kung tadlo mo nang yamata eh.
2: Ano siya ka? Batli man sa.
0: Mabiraan ka ni Mar, ha? Manda ka.
2: Ganit man.
3: Joke lang
0: ang relatro yan. Anong natapusan ni Mar Als?
3: Hindi. Nangkuhan siya ng code. Nang engineer. Kuhan siya parang engineer. Code engineer. Atay.
0: Ano?
3: Engineer mo nagluto.
0: Engineer nga manugluto? May amon na nasubong ang kurso.
2: Mayaran na.
0: Oh, grabe. Ano guro?
3: Food tech? Food tech.
0: Oo.
2: Manugtilaw?
0: Hindi, manog kaon git sa yeye. Ha?
3: Nag-audit pa din si Troy sa mga housekeeping hotel, ganun.
0: Bo! lumilevel up na ganyan yung mega tagaling nga si Mar Magbano. At ikaw yas ano ka na yes. Sa, ikaw yas ano kaya mauntat panupsop kung mag-eskwela.
2: OJT.
0: So, iya, yan ang OJT oh, na.
2: Kamero kami ng isang OJT, ha?
3: OJT yun.
2: Amo ni ho? O, ting, tanan, jakul.
0: Kaladlawan.
2: Nagamba ko ang makadlaw ka.
0: Layo, o joke ba? Te, ano na? Hindi ka magsunod sa ano? Hindi ka magsunod sa imo friend nga si Mar Magbanwa nga nagtinguha para makagraduar. Ikaw ya. San o?
3: Hindi ako yo, ako yo Troy Subong nagapala ko yan ba nang ginahulat ko lang update ni Ma'am kay nag-school ako Subong sa Alps.
0: Na si Ma'am pa yung ma-update sa ALS, no?
2: Ikaw na yata, ni dapat yung ma-ano ya? I-follow up on mo na i-permi ya?
0: Mugin yung friend ko, namian ko sa iya ya.
3: Di ba pili ako, Detroit ni Ma'am, kung ano ako na ikaw na course. Sabay ko, ang course nga sa ako, yun o food tech. Ang amal ko, Ma'am, hindi ako sa food tech kay sa budlay. Kaya budlay ako sa maestra, ako sa labado.
0: Hindi ka, anay. Hindi ka anay ang maglukso na iya sa mga yums-yums siya tapusa na i-als mo
2: Oo.
0: Gadali kayo mo sa mga yums nga. Wala akong pa ganit tapos als mo. Na, wala akong pa tapos als mo tapos ikaw als pots na nga daan.
2: Ano ka nga? Cup ka na lang.
0: Oo, caps log.
2: Kapsula.
3: Lagi ka naman, Troy.
2: Hindi ka pa sina.
0: Sundon mo si ano si si Miga Momar. Kay siyempre sa
3: Subong Troy, bongga lagi si Troy si Mar Magbanua.
0: Nga aman.
3: Kay siya nagigyang nang komo ang nang komo wala nang host wala nang entertain sa mga nagdumay sweldo ata yung Troy
0: ano man ano ang iya ano
2: MC?
0: Eh
2: MC
0: host
3: komo stream
0: komo sa online na iya pero wala
3: online pa.
0: Pero
3: may mga talent, ganun talent, iba-ibang talent.
0: Pero kung mag-online siya, tadlong naman niya mata?
3: hindi niya Troy yan, dahil yung mata sa bumang niya siya kung diferensya.
0: Ano?
3: Brain damage.
0: Napatay kita ni kay Miga, tamar ko nga ginalibak na sa sumungang gabi. Are ay may check ko sa piyakalinya ko base may intra ni may gabi.
4: May gabi Troy.
0: Ara na. O, si MC ang amo na kaistorya taga Rojas. Ikaw yung amigo taga diin ka?
4: Always. Yolan.
2: Oh, taga tawag ka naman.
0: Gusto niya guro si ano?
2: O, base, gusto niya si MC.
0: Oh, si gapa Iloilo ka man ni MC no?
3: Troy, talag siya.
0: Ara na daw, para gitsi mo si Olan. Sige, yeah. Olan, biraha siya palihog.
4: pwede Tagalog?
0: Wala ah. Pwede, marunong. Marunong naman magsalita ng Tagalog si ano,
2: MC.
0: MC, marunong ka?
3: Oo, marunong po ako.
0: Marunong ka nga tumuwad. Mag-Tagalog pa.
2: Marok man niya na.
0: Sige, go.
2: Tsinkwaila.
0: Umpisahan mo na, Olan.
3: Hello?
4: Anong pangalan mo, ate?
3: Ang pangalan ko, si Clarita Andrada. May vlog.
0: Si Clarita,
4: ma. Ilan taon ko na po?
3: Ano po?
4: Ilan taon ka na?
3: 35.
0: Virgin?
4: 36?
3: Virgin ang ilong.
0: 35 guno, 35.
2: Ah, hawak pa lang na.
3: Grabe ka
4: lang ako.
2: O, sirahan na siya.
3: Pero wala man lang siya. Pero hindi naman siya nagsasalita.
0: Ayan, nagsasalita. Sige nga, ulitin mo ulan yung tanong mo.
4: Yung dalaga pa siya ate.
0: Hindi, hello? Hindi yan dalaga. Dalaging ding yan. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng dalaging ding? Hindi mo alam kung ano yung dalaging ding?
2: Ako na lang ang masasalita.
4: Bata pa, dalaging ding.
0: Hindi, hindi. Mali yan.
2: Dalagang bading.
0: Yun.
3: Oh. Oh. Ginabuhin ko nila, Troy.
0: Ay, hindi na yan. Hindi na yan papahibay. Dapat dapat iambal mo ginaiya kay... Hindi ba na Japon mag... progress in your relationship kung may ginatago-tago ka.
2: Ah, kung ganyan, wala ko na ginatago.
0: Oo.
3: Tago nga si
4: Baga. Willing mo siya, Troy?
0: Ha?
4: Willing mo siya makipagsipa kung ano, kung may time siya.
2: Ang, ikaw yan ang ginapamangkot namon.
0: Ang tanong kung willing ka ba sa kanya?
2: Oo.
4: Hey, willing ko someday.
3: Ang ano pangalan niya, Troy?
0: Sandali, sandali, MC. Ang tanong kung willing ka ba kay MC na dalaging ding
2: oo
0: siya.
4: Deal.
0: Oh, deal. Willing daw, MC. MC, taga ano siya? Taga Maynila din, pero nasa Mandurriao, Iloilo siya ngayon.
3: Nasa Mandurriao, Iloilo. Kasi nakapunta ako dyan, Mandurriao, kasi dyan ako nakatira eh.
0: Hindi naman kami nagtatanong eh. Talaga lang ah.
2: Oh,
0: oh ayan, yes. Willing daw siya. O ano na, magpalitan na kayo ng mukha. Oh, sige, sandali. Olan. Olan. Oh, sige, save mo yung number niya. Meron ka bang ano? Susulatan diyan. Dictate ko yung number niya. Ready na, Olan?
2: Olan?
4: Olol.
0: Ready na? Meron ka ng ano? Susulatan dyan? Olan! Tagalaman. Iyon, naka-hold tuloy. Oh, see you tomorrow. It's 41 minutes after 11 o'clock. Mapaway na kami. Salamat sa mga tech on duty, sa mga station managers, kag sa ngalan sang amon CEO kag boss Dr. Emilito Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Lorfi Langka.
0: Madamo nga salamat. Adios amigos amigas.
2: Muchas gracias.
0: Mabosh.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: System Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
9: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: The Last Call.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Edgar, sa kaservice ko, may arapo sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Kamkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM.

0: Open na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, patung ganto ni mo sa radio ad? Bagura? Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
8: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix, may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix, sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: fighting!
1: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Magsanton Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa
3: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Samson kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Kompletado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sa'y sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta ka Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM.
11: FM.

0: Plus Pinarahas, Pinagaling, Pinahusay, Santo Plus Cold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizens. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit, Santo Plus Gold. Santo Plus.

0: bibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM.

0: Mga katupa, exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag Santol Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santol Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
7: Santol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus

0: pang problema sa mata.
1: Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain. Para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Exciting!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.

0: super exciting.
1: Sunfall Plus Cold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sunfall Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
3: Mabili sa mga butika.
1: Sunfall Plus Coffee Man.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Diligi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister
7: Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulid sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa mga suging butika.
2: Madalas akong puwede sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Sunzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunzone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunzone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: sa paghinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sanford Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sanford Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sanford Plus Coffee ka na. Sanford Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili

0: supplement ferment.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sundown Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso. Ko, basta gani gainom ko sang ordaryo ng kape, dito kang pagkadebyoso ko, ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Sundown Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
10: Mag-Sundown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
9: Sundown Plus Herbal Oil.
11: Ah, chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-Sister Pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-Sister Pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: The pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Exciting, bro!
16: XFM Network Philippines.
17: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa...

Good morning, Shudansia Makalot. Good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas. Subong yung adlaw sang Huwebes. Grabe mga katrapa, July 2 na kita, 2026. Na mga katrapa, July 2. Kamusta na kayo dyan? Kamusta ang mga buhay-buhay? Kamusta ang mga klase? And kamusta ang inyo yung mga preparasyon for today? No? Subong yung adlaw sang Huwebes. Kamusta ang inyo yung mga balikat, ulo, paa. Ay, sala. Paa, tuhod, balikat, ulo. Kamusta inyo ang mga ano din ang mga galaw-galaw ng ating katawan, ano? Kamusta ang mga buto-buto? Kamusta ang mga bulsa? Kamusta ang mga mata? Tara. Kaysa mo mga katropa da, no? Ti kadamo sa mga nagkakatabo sa palibot, so dapat we're aware of ourselves. So dapat kinakamusta nato na nga ito, nga kagalingon man, nga okay ka pa ba self? At the same time, kinakamusta man nato ng mga tao sa palibot nato, kung okay lang kamuda, no? Para ti mga katropa, kabalo kita, no? Nga kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Diba? Ti, sumungi ang aga, kamusta ang inyo nga pagbugtawa? No, ano ang inyong mga damgo for today's video? Mayra, wala ka musang mga nadamguhan nga pang tayan. Nadamguhan nga ti good. Kung positive ang vibe, so kung negative na naman. Kung ang gadalamguhan nun, kalangkid kayo wala kagabi na ka mga muyo antes ka magtulog. No, that's why it is very important mga katropa nung kita ang nagpangamuyo antes magtulog at the same time sa pagbugtaw naton kun aga. Kaya nakapasalamat na kamuda nga ti kita ang nakabugtaw na naman mga katropa na for this new day, new hope mga katropa for us. And syempre, new chance, ano? For us nga maging someone, no, nga ti dapat nato niya, mga katropa, i-embody as a person. Oras nato, alas 4:55 na mga katropa. And syempre kita ang live na sa ito niya official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Live na kita, okay taon ako. And of course, mga katropa, mabatihan makita sa inyo mga tag sa karadyo. Yara kita ha, sa 103.9 and 96.7. Batiyon na kita ha, batiyon. So, amat-amat na nga mag-volume up. Oh, pwede na rin sila pukawa na, alas 4:55 na. And at the same time, pwede na kamo rin kakomento sa tunya nga mga live stream sa karon, no? Comment lang. Ako nga, ba-shout out na to, ano? Ang inyo yung mga luyag na rin nga ipatamyaw, subong niya nga aga. And syempre, don't forget, mangaling nga i-like, follow, and share ang ato niyang official Facebook page. Mga katropa, ang official Facebook page naton sa liwat, amo ang XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Kung sa tingin mga katropa nga mayaran kita sa 141,000 followers, dugangan ta! No, mga katropa, para maging updated ka mo sa ato niyang mga balita, sa itong mga entertainment, kag mga updates, mga katropa. Dri lang, syempre, no, sa XFM Bacolod. Oras natin, 4:56 na, samtang anaga. Unyat-unyat ka pa sa imo yung mga butkon. Sa imo nga lawas, no? Bagong bugtaw, no? Mayong aga na sa tanan sa mga katropa nato. No, kung sa mga katropa nato niya nga nag-aubra, no? Sa mga security guards naton. Sa ilan ni Sir RV Chris, kasi Chris dira, good morning. Mayong aga na sa inyo. And sa mga katropa naton nga nagahimos man subong nga aga sa mga nagbiyahe dira, aga pa. Sa nagaluto sa ilang mga karinderya, sa ilang nga mga bakery, no? Sa tanandra nga mga ginahikot nila or ang iba na nagapangumpra sa Libertad, no? Good morning sa inyo. Burgos Market, Central Market. Mayong aga. And welcome, welcome sa programa nato, Dria sa Exciting Pilipinas. No? Sa mga katropa peeps nato, nasa liwata, comment lang.

Para yagod kitang maka-shoutout sa inyong atanan. Sila ni Denmark. Good morning. Hambal niya watching live ko no from Pahanukoy sa Bacolod City. Uy, may aga dira sa mga taga-barangay Pahanukoy. Good morning! Sa ila ni Andres Vincent Tabun Hugo, good morning man. Sa kay Emily Sase Guadalupe, good morning. Na may aga, nakatutok sila sa buong gadarihan sa itong programa sa liwat sa Exciting Pilipinas. Sa ila ni Jelwin, good morning. Nakatutok naman wa, mayong aga sa inyong atanan. And nakatrapa, subong aga, updin niyo ako no, sa ito niyang pampukaw. Dari sa Exciting Pilipinas. And samtang nagahikot ka mo din ang mga katrapa. Yari wa, parang magganahan ka mo samtang nagakilis sa inyo tinigang kung nagaprito man sa mga itlog ninyo nga sudan. Na, mga katrapa, ariwa, by Craig David M. Sonia. Yeah.

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: Balik balik sa inyo mga racho. Good morning, good morning, good morning. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na. Bakit ka pa oras naman alas 5, just na. Sa aga, no? And you're still listening here sa Exciting Pilipinas. Sa itong programa nga pampuga ko noong aga, diriya sa XFM Bacolod. Good morning, good morning, good morning sa liwat! Sa tarang yung mga listeners natin nagatutok sa itong programa, sumbong yung aga, good morning! No, mayo lang nga pagpamati dira. And comment lang ka mo dira sa itong yung comment section, no? Sa itong live stream kay Tamiya Wontay na sa pag balik natin after sining weather update natin mga katrapa. Kaya subong yung mga katrapa nga aga, issued 5 a.m. sa DOST pag-asa mga katrapa. Southwest monsoon, nag-apekto sa gihapon sa western section, sa southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Kag sa local forecast mga katrapa dira sa Negros Occidental, mayroon isang partly cloudy nga skies, no? Ako na magalulaumon ang kalangitan ng ato niyang mabatsyagan. Kagating mga katropa nga mayara sa rain shower sa kung may pagkatulot-talit himan nga mabatsyagan kag thunderstorm sa pila ka mga lugar sa probinsya. Kag mga katropa, sa kanlaon update naman, nagpabilin sa gihapon sa alert level 2 ang estado sang bulkang kanlaon. And syempre sa mga katropa natin nga nagapamati subong aga, good morning sa inyo tanan. Sa ilaya ni Arnais Erida, good morning. Sa ilaya ni Hari Lapore, mayong aga man, shout out ko no sa mga taga Civiliana. No, dira sa may barangay Binubuhan sa Bago City, good morning. Good morning man sa ilaya ni Hermie Paul Kasungkad, mayong aga. Kay Emilia Sase Guadalupe, mayong aga man. And sa tanan yung mga katropa natin, nga nagatutok, subong yan rin sa Exciting Pilipinas. Good morning! Oras natin alas 5:12 na. Uy, bugtaw na. Bugtaw na, bugtaw na mga katropa. Kahit isubong makugani, dasig sa panahon. July 2 na, di ba? Dasig, dasig lang. Makibot ka lang August na tapos may makanta na. Whenever I see boys and girls. Di ba la, no? So, aga pa ta. Bangon and luto and kaon. Ausus. Anyways, mga katropa, no? Makugani, pasalamat kita liwat. Kikita nakabugtaw na naman. Subong yung nami nga adlaw sa manami nga tempo so far na wala sang pag-ulan. Pero ito dala lang payo nga in kaso nga ti magbubo no, ang kalangitan na subong yung adlaw sang Webes. Kiti sa forecast mga katra pag ila umangid man nga ti maglulumon nga mayara sang pagsulutan ti mga katra parin shower no, nga mabatsyagan. And syempre, sumong yan yung July 2, gani no? Julio 2, 2026. Happy, happy birthday sa mga nag-celebrar sa ilaya nga kaadlawan mga katropa. No, happy birthday! Happy birthday, Drakay Zane Marana, no? Happy, happy birthday! Zane, Zane, baby Zane, happy birthday. Happy third birthday. Ang bilis mo nang lumaki. Salamat sa tanan man nga nag-celebrar sa ilayang kaadlawan. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Sana'y pagpalain ka ng puong may kapal. Sana happy ang birthday nyo. Sa kanta kong ito. Di ba lang, no? So, salamat, happy birthday, everyone. Kag-celebrate sa ngayon ka doon. So, mga July 2. Happy birthday. Wala pa tayong palumpia dyan. Mga palumpia-lumpia. Mga po, spaghetti for long life. Anyways, mga katropa, no? Oras natin 5:15 na kagsubong. Ato naman panulungan niya, mga katropa. Ang ato niya nga pampag-good vibes subong nga aga. Ining makahatagid good vibes sa inyo mga katropa. Especially, gana, bako gani, nag-start na, no? Pila naka-weeks gani, nag-start ang klase. 3 weeks na or 2 weeks, no? So mga katropa, anong ginapabalo nyo niya sa inyong mga kabataan? kada ilang nga unod sang lunchbox. Kay to before bala mga katropa no sang pag-opening gid sang klase, ginhatag ko niyang tips kung ano dapat ang unod ka lunchbox sang kabataan, dapat may fruits, may greens, may ara sang sudan, may rice, may protein, may carbohydrates. Wow, yaman yar. And may ara sang juice or water nga dala mga katropa etc., 'di ba? May snacks no. Pero te, kung hindi mo afford yan, inabalang low budget lang, bakal-bakal lang. Pero importante, dapat healthy. Pero ari mga katropa, ho, ang isa ka mother, ginpabalunan niyang iyang bata. Kaya mga katropa, wala, ining bata niya, ga-request ang sangyupsal. Samg! Gusto niya ng samg! Tiyan sabi ng nanay, sige, sangyupsal gusto mo, sige, pababaunan kita ng sangyupsal. And, wala naglahog-lahog ang mother. Ipadalaan niya sang butane. Ipadalaan niya sang butane ang iyang bata. Prank niya nga, tuduan niya pa, kabalo ka ning magamit. Amhon mo niya magamit, karon huwa, pag break time na gani, i-open mo ni, hulmon mo lang ha, ang table ni teacher. Nadalahig pa si teacher. Amalya nga, i-ano ko no, i-hulmon mo lang ha ang lamisa ni teacher. Amo ni ubrahon mo. Tiyang bata, galalain, ha? Ayoko. Gamawa na ako. Ako ba ang reaction ka, bata? Anyway, sorry balaw, para ma-intindihan nyo, live ni Subong ha sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na mga katrapaw, ari na, tik-tik ka na!
1: Nanggi, sanggit ba ang magada? Baro mo ka gumamit mo to? Pag ano na, nag-break time na, lalabas mo to. Lalabas mo lang ito. Bakit? Sangyup gusto mo, di ba? Masarap yung sangyup pagka bagong luto. Nandun yung kawali. Ganito lang magsindi niya. Ganun. Lagay mo sa lamesa. Hiramin mo muna yung lamesa ni teacher, ha? Ganun lang. Sisindi na yan, ha? Tapos may kawali dun. Lagay ko sa paper bag. Sangyup gusto mo.
0: Gilalain mga bata. Ang bata ga awkward ba ng reaction? Ayoko. Hindi ba ng bata? Ginduhulan niya meat to. Ginduhulan niya meat. Nga nakapack. Nga nakasealed. Tapos ginduhulan. Gintudluan niya sang ano? Sang paano magamit siyang butane. Tapos ang bali ando ng kawali. Hindi ba ng bata? Yung grabe kang bata kapag hindi man. Anyways, mga katrapa, amo na subok. Iti usong balon. Especially akong layo. Ang mga eskulahan sa kabataan, no? Iti amo nga ginapabalunan gid sila mga katrapa. Especially may mga eskulahan nga bawal na magwa. Wala mga katrapa. How? Pagsulod lang gid. Makasulod kapag puli. Eh, para man for their safety. That's why nga tinid gid siyang balon sa sulod sa eskulahan. Anyway, sa ti dapat healthy ang ginapabalo natin dira sa mga kabataan natin. And make sure nyo man nga tigakaon gid sila or makaon nila ang ilang balon basta ginakuha na nila sa ila siyang bully or something, no? Kay, you know, mga katrapa, based on experience before, doon sa mga elementary days bala, ti imagine, wala nga, ano, nang abay mo, ginakaon sang imo bata, ang iyang balon, gali ginakwa sang iba. Tingala ka nga, niwang siya gyapon, dugutom sa gyapon, malnourish siya, gali kay ginakwa sa iya, or ginabuli, gali siya mga katrapa. That's why, always ask your children, and also, tuduan nyo sila kung paano maging open sa inyo, sa mga bagay-bagay nga pariusin ni Agod nga, makapanugid sila sa mga nagkakaitabo, no? Kung nagkakalatabo sila, layatag sa ka-eskwelahan. And make sure yung mga ginakaon nila, huwag nila ginakaboy. No, ang ilang pagkaon, hindi nyo ko pagsunda. Oo, and I was so sorry for that. No, before mga katropa, ginaula ko akong balon, kaya hindi ko magkaon, kaya pida ko. Hindi ko magkaon, kaya mas gusto ko magampang. So, syempre, ginapagsisihan ko na to. And wala to nabalaan sa akong parents kasi agad ko magtago. Ulihin ang nabalaan. Pero syempre, nabakulan ko eh, no? As part of discipline, of course. Kaya syempre, mga katropa, dapat kabalo kita nga hindi na to pag-waste, no? Yun yung mga bagay. Especially, kanun, no? Nga ti, ano niya, blessing niya, kag food niya mga katropa, no? Pagkaon niya para sa aton. So anyways, amo tama ta dira himo si pack niyo ng balancing niyo mga kabataan. Anong sudan dira dapat healthy man ha, bisan pa paano may utan and fruits. Kung wala ti bawi lang laswa pagpuli sa balay-an, no? Kung aga kag kung gabi. Oras natin alas 5.20 na mga katropa kang samtang naga panayang kumadra sa paghikot, sa pagluto, no? Ang dinigang! Maglabutan, no? Ganit, akaroon ng bot na lang. And syempre, ang aton mandira mga katropa, mga, ano, no? Mainit nga tubig, gamat-amat, tanaga, painiton. Kay mga peta dugi-dugay. Ay, sa mga nagabiyahe, nahinay lang ha, madulong-dulong pang aton nga palibot. Pero so far, si Haring Adlaw, ara na siya ho, naga-orangey ang sky as what I, ano na yun, makita deo sa gwa. So, hinay-hinay lang sa pagbiyahe ha, sa mga katropapips nato, sa mga jeepney drivers naman. Good morning sa inyong tanan, sa mga security guards, sa mga puli, parang halin sa mga BPO. Good morning. Ingat sa biyahe, kang ingat sa pagpauli. Aray mga samtang nga nagahikot kayo dyan. Samtang nga nagpamati, nagadrive man ka mo. O kung nagakaon, nagkot na naman ginauburan ninyo subong. Mga katropa, arewa, good time by All City and Call Ray Gypsy.

0: Ayan mga katrol, kamusta na kayo dyan? Kamusta ang pa-Uptown Funky Wolf? Uptown Funky Wolf? Samtang nga nagahikot, kamusta mong yung aaga mga katrol? Paano sa inyong nga mga pamahaw? Sa inyong nga mga sudal? O kung sa inyong nga mga kagamitan? Dara, ano sa inyong mga tagsaka pa ni Malay? Kamusta? Kamusta? Nakasaot man ka mo ala Zumba. No? Samtang nga nagapamati sa ato na mga musika. Pwede ka mo dahil sa mga katrol pa magkapa-request sa inyong mga luyag nga mga tugs. Tugan, kung aga, mga katropa, dari lang sa ito niya programa. Ang di lang mga pang sad ha, or mga pang break-up songs. Kaya aga, pata nakaluluya, no? So, mga ano lang nga, mga pang tugs-tugan, walang mga beat, sige mga upbeat ng mga songs, ng mga pwedeng-pwede mo gid sa utan. O kunin mo, on mo da nga background music, nga naga, TL mo ba, naga pisik-pisik. No? Oo. So, message na ka mo always adriya sa aton yung page or comment down sa aton yung comment section kung luyag nyo sa mga kanta nga i-play na aton adriya kon aga. And syempre, wala na kita sa oras mga katropa. Oh, 5:31 na sa aga. But syempre, pangtamyawon tang mga katropa pips na ito kanagapod sa aton. Subunggid nga aga. Sa ilang yan ni Jillwin. Good morning! Nadan na siya kung na-share sa programa na ito. Mag-iara na kuno ang African Swine Fever nga baboy dari sa Bacolod sa Negros Occidental kag sa Negros Oriental. Mag-alapitan na ilang daan ng bukid lang man ang boundary sa Negros. Correct, katropang Jillwin. Yes, sana mga katropa. May ara sa apata kababoy no sa mga pulo nga nagkalamatay sa tinalikdan nga semana ang nagpositibo sa masakit nga ASF sa syudad sa Bacolod. So make sure aware ka mo dira sa mga baboy gid pang bakalin niyo gid pang kaon ninyo tungod nga nag liwataman no nga naglapta ining masakit ya sang ASF. Sa kay Jason De La Cruz, good morning man. Mayong aga. Sa kay Kim Harisco Rodriguez, good morning. Amalia, rainy morning. Kuno digto, kuno grabe, kuno kabugnaw sa Palawan. Uy, hala. No, turutugnaw, tugli sa ila ho. Ti, ingat kayo dyan. Kim Harisco Rodriguez. No, dari so far, wala di pag-ulan subong. Pero ti, be prepare lang kita na always bring your payong mga katropa. Oras natin at 5:32 na alas 5:32. Subong niya liwat nga adlaw sang Hulyo 2, 2025. Sa liwat sa mga nagasalibarar sa ilang kaadlawan, happy, happy birthday! Kay Zane Zane sa ulit ha. Sa liwat kay Zane Zane, kay Baby Zane Maranan, happy, happy birthday! Happy third birthday! And sa tanan mga nagasalibarar sa ilang mga kaadlawan, happy birthday! Mga katropa, thank you so much. See you naman bukas. Siyempre, no. Danay kita liwat bukas. Adri lang sa programa na itong pampukaw. Kung aga sa exciting Pilipinas. Thank you so much. Kaupod niyo sa gihapon. Siyempre, no. Kaupod niyo ka na aga sa katropang Wendell Balinario. Good morning. God bless and ingat sa inyong mga biyahe. Happy, happy, happy Thursday. Good morning.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santo Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika. Gusto mo

0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
8: Sa akong

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms present, consult a doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Exciting, bro!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko, blam. Mayara ko yung mga balita, blam. So, nami, bigit mga DJs na nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman mga suki naton sining mga tag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa edisyon sa ato sining pagpanagad sa pagtalakay sa mga sekreto sa ato sining pwede makaon. Ang insakto sining edukasyon kag ang pagedukar sa aton kaugalingon kag sa tanan makabulig sang dako agud to makalikaw kita sa dugang pagisining pamalatian. Tibalan mo na gid nga makapamasakit si imo sagi ka pagkakaon. Amo ning gusto naton sining maintindihan sa tanan parang bisan pa paano may makapian-pian bala sang mga kalanon actually kung hibaluan ta kung ano ang value nutrients nga ito sinay makuha nakapian-pian sa tion nga ang kalanon bala nun sa langit matambok mamantika.
0: The Secrets of Health.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ito sa ring pagparagad sa gihapon. Pag-aupdan kita sa ito sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, no less than Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
3: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sining pagpangalagad. Kaupod man sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Yari naman kami nagapanumbalik sa isa ng mga edisyon sa aton sining pagpangalagad sa pag-istorya naman, pagsipad-sipad, paghatag-detalye, pagpakilala, kag-pagtukib sang sikreto sa isa, Sir Josil, kakumun nga tanom. Kagkabalo ko sa mga Ilonggo, mga Hiligay nun, kadamo gid ang maka uyon si Sir Josil. In fact, sa una, madumduman ko, isa ini sang ginaupod sa mga okasyon, may mga birthday, o kung may mga sinalo-salo, ari gid ini. Pero, ayhan, pila lang sa aton ay nakadiskubre, magluwas sa isang nagatuon sa phytomedicine, nga may mga binipisyo gali ini sa aton lawas, labaw pa sa aton sinigina-expectar, nga basta lang pagkaon, basta lang makabusog sa aton, basta lang mautan aton.
1: Actually, manamit ini upod ni mo sa munggo pagkatapos butangan mo lang kung ano dang imo ilingo or isubaka, Dok Leo.
3: Iban sa Sir Josil, munggo pagkatapos may bisaya nga manok.
1: Abaw,
3: kampiyon.
1: May kadiyos.
3: Kanamiton. Muna kunukun sa umaka mo kung sa mga binukid yung parte ang lugar ni mo. Kung pigado gid ang panudan, mantindal na lang sila manok.
0: The Secrets of Health.
1: We're talking about sa banana stem o kung ang puno sang ubad.
3: Banana stem, tapos kung imo na siyang upakan, bukoon ni mo, dira mo makita niya sa nga core, nga mo nablangin na siling sa iban, Sir Josil, nga parte nga uyab ba? Parte nga kutis ba daw ubad ba?
1: So ang ubad niya, nga ubad lang ang pwede naton sini makonsumo or makaon niya actually, ginalakot sa manok or nalakot man sa munggo. It's because nga mahumok inay. So amo nang ginakihad naton it manipis, ginakumos, kuhaon ng luga, pagkatapos lugayon sang arasalan para makuha ang iya sining daw lawas ang damang ang iya nga tagok and then amo nang ginaluto naton. Pero this time istoryahan ta including ang preparation kag kon ano mga benepisyo nga makuha naton sa ubad, Dok Leo.
3: Tuntok ibo nang iya sining mga bioactive Activa compounds kag ang mga specific health benefit sa ni saton.
0: The secrets of health.
1: Kun maghambal kita nga ubad, Dok Leo, ang puno sang saging ni actually. Talagsas malakas o nagalakot ka ubad sa manok mo kun sa uma. Kalabanan sini ano idahon sa katumbal pagkatapos kapayas. Kay kun maghambal ikaw ubad nga naano man ang ubad sila nga inugdamog la ni yes, baboy.
3: Tama.
1: Ubad lutuon nimo pagkatapos butangan sang upa.
3: Mm-hmm.
1: Bubod na sa baboy.
3: Mm-hmm. Tama.
1: Pagkaon na sang baboy pero subong ay sus kamahal galis ang ubad kun magbakal ka na sa tienda, Dok Leo.
3: Kay kun di ka man kabalo magpili sa Radiosel bakal ka sa merkado. Fibros ang makuha mo ni blang may mga uganot na bla. Hindi o man halos na puslan gani.
1: Kay ang manami actually nga ubad dun amo ini ang puno sa sabah kay nami na ya hindi mapait.
3: Actually we're referring sa sabah Sir Josila
1: sabah
3: saging.
1: Kay ti kon tagaan kada karon baligyan kada sang tawag nila Manilan on balang breed sa saging. Ang ubad dyan sina Dok Leo is ano eh tawag na to makadhat. Amo man ang lanot. Ang lanot amo nang inihimo na to balang lubid nga ginabaligya abaka. So damo ni sang variety. Amo man ang tawag na to niya tundal. So matawag nila berial pagkakadhat hat sina. Amo na tingala ka nga bakal ko sila niya sang ubad sa pagkakadhat. Dapat ang ginabaklan mo kilala mo para nga mapamangkot mo iya kasaba ini.
0: The secret of health.
1: So we are referring to ubad sang sabah, Dok Leo, ang saging. Abi natun kung tubig lang makuha natun daray. Kay very, very, ano yun ay, rich bala sa content ng tubig or liquid.
3: Sa lima tubig, man gan Sir Jose lang ubad.
1: Ano ang mga pwede natun sini makuha nga benepisyo sa ubad sang sabah, Dok Leo?
3: Ang dietary fiber, insoluble fiber, ang ginamin natun daray. Though may ara mas Sir Jose sang soluble fiber. Ang yan sining cellulose, kag hemicellulose sini nga content, nagabulig siya para nga magbakod, Sir Josil, ang puno sang saging. Hindi siya madigest kung aton siya kaunon, pero very active sa aton sininga dyan. O kung may beneficyo gid siya sa aton sininga dyan.
1: Pero ini nyo pag usapon kag tunon lang halaba.
3: Basi mula karami mga madasang upis ang saging. Hindi amo nang naminta kung halin sa ubad, Sir Josil.
1: Okay, basi mula kung maghulom sila sang abaka ka maghambal namin.
0: The secret of health.
1: Dietary fiber, no? Makabulig ini. Kay ang fibros gali o kon ining may mga dobulbulbulbul nga pagkaon ngini ta matunaw could help gali sa ato sini nga susulod sa lawas ta Dok Leo sa digestive system ta, no?
3: Yes, Sir Josiel, nagahatag ina sang bulk dira sa aton sini nga higo para nga hindi sa magtiga kag mahapos siya nga mapagwa kun magpamuhin na kita.
0: Sample Plus Gold.
3: Ang iya sini nga high fiber content na nag-support sa aton sininga digestive health, nag-improve sa aton sininga bowel movement regularity as much as possible kada adlaw makapupo kita, nagabulig reduce sini sa constipation na maning problema kay sa Sir Josil ang ibang tag isa ka semana antes sini makapupo, nagadako ang problema naton susulod sa lawas sini, kada gabulig support sa healthy gut bacteria. Kung healthy gali Sir Josil ang aton sininga gut bacteria o kung ang aton sininga gut microbiome ang balanse bala sang mga harmful and mga beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sininga tinae, even gali sini ang aton sininga insulin sensitivity maintainado. Hindi kita basta-basta sini magtaas ang aton nga blood sugar. Kaya may labot ini mo sa ginatawag pagpanami sa aton sining insulin sensitivity. Nagabulig man ini para ma-reduce ang stress, anxiety, depression, kun balanse ang aton sininga gut microbiome nga makuha naton ni Sir Josil kun may nagakaigo kita nga fiber, specifically kung halin sini sa ubad sa saging.
0: Secrets of health.
1: Now, heart health, Dok Leo. Anong mabulig niya sa ato sining kurason, Dok Leo?
3: Ang isa Sir Josil, no, nga nagapamag-an sa trabaho sa aton sining heart, kung hindi mataas ng aton sining blood pressure. Kaya kung hypertensive kita, posible Sir Josil mag-enlarge mo ng aton sining heart. Potassium, may dako sinidaring nga papel para ma-maintain ng aton sining healthy blood pressure. Ang phytosterols, sini, makabulig para ma-reduce ang LDL cholesterol absorption. Ang antioxidants ni Sir

0: bulig sang gidatawag ubad sang saging kay nagabulig man si Sir Josel no reduce ang crystal aggregation. Nagabulig si Sir Josel para ang mga lagdo-lagdo bala dito maevitar o kon malikawan nga magclamp sila magtilipon-tipon naman liwat asugod naman purma sang bag-o nga bato kun may bato ka nangadaan.
1: The secrets of health.
2: Anong mabulig sang ubad sa inflammation?
0: Anti-inflammatory and antioxidant effect niya sa aton sa ni Sir Josel. Bangod siya sa nga polyphenols, nagabulig sa para ma-neutralize ang free radicals. Makabulig man para ma-reduce ang low-grade inflammation over time. Amun ni Sir Josel ang halalungan. Low-grade inflammation. Or shall we say, chronic low-grade inflammation. Diri sinibala na angot ang type 2 diabetes, ang obesity, atherosclerosis, yung hardening of the arteries, diri sining heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, colon cancers, liver cancers, breast cancer, asthma, psoriasis. Kadamo, Sir Josel, nga mga problema kabalatian sa lawas nga malinked o kung may angot kag maangot sa low-grade o kon chronic low-grade inflammation nga may binipisyo gali Sir Josel ang ubad asang saging nga kon masulbar naton Sir Josel no ining low-grade inflammation ang nasambit naton sa ining makondisyon may mo man naton malikawan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
1: The secrets of health.
2: Sa ato naman sining fluid retention, makabulig dari ang pagkaon sa ubat,
0: makabulig siya sa retention sa fluid at the same time makabulig man siya para mapagwa ang na-retain sining fluid tungod ang aton sining kidneys hindi mayo makarelease.
1: The secrets of health.
0: Maghambal blakita Sir Josel sining retention nga hindi maayo kun may mga sinyales kita o kung mabatsagan kita sa aton sa ningalawas. Isa sinis sa mabatsagan nga makitaan gin naton sa katao kung may fluid retention. Nagapang hubaw-hubaw. Nagapalang manog, nagapang palang habok iya sa guya, gahabok idalom siya sa ninga mata, ang iya sa ninga sing-sing nagagutok, ang rilo nagagutok, sapatos nagagutok, sandals nagagutok, pantalon, bayo nagagutok. Sign na Sir Josel sa fluid retention hindi maayo. So amon ang mabuligan pagid sang ubad sang saging tungkol nagapanami siya sa pagpagwa sinisang ihi makabulig sa panami sa pagfunction sa aton sa mga kidneys.
1: The secrets of health.
2: So paano ang pagprepare sini Doc Leo? Agud to nga makuha nato ni mga ginamuno nato sini nga mga benepisyo Doc Leo.
0: Ang himo naton kuha kita sinisang ubad and then aton siya nga tuktukon Sir Josel. Sukob kita tunga sa tasa. Nga tinuktok o kung napino nga tinuktok sini nga ubad and then ang tunga sa tasa nga ina pwede naton Sir Josel butang sa aton sini nga container and then butangan naton sang isa kag tunga sa tasa sini nga tubig. Pabayaan lang naton 8 to 12 oras.
2: Bali huluman.
0: Huluman siya at room temperature. Hindi naton pagsulod sa ref ha. Portakpan naton parang hindi man masudlan sa mga sapat-sapat, di masikan sa mga higo. Liba, ginhimo naton ina sa gabi pagkaaga naton sa Sir Josel gamiton overnight ang aton sini nga paghulom. Makahimo kita sina Sir Josel sa sulod sang tatlo, tubdo, apat lang kabeses sa isa kasimana, hindi adlaw-adlaw.
2: Ah, every other day.
0: Yes.
2: Ang inyong sining nga pag-take.
1: The secrets of health.
0: Hindi ang pagpugaan. Kay ang ginalagas naton sa Sir Josel, iya sining nga duga. So, ibutang lang naton to siya sa aton hululuman. Overnight, pagkaaga, pwede naton sa laon, Sir Josel. And then, imnon naton ang iya sining nga sabaw. Pwede na sa Sir Josel ma-inom before meal.
2: Okay.
0: Pwede sa ma-inom between meal. Ginarecommend Sir Josel nga pag-inom sini hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sining rekomendasyon dere mga napulo kakutsara lang Sir Josel nga liquid niya.
2: Ah, hindi. Gali nga ubuson mang 1.5 cup.
0: Hindi mo ito pag-ubuson. Ang mabilin sadto sa napulo kakutsara, ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers ni Sir Josel, kati ginhulom lang naton to mo. Ang fiber nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber dito pa yan sa ubad mo. So ngayon mo una ton sadto sa ginhulom luman natong nga ubad pwede nga gisagisahon naton kadali pagkatapos

0: steam na ton for up to 5 minutes kagkaunon.
1: Mm.
0: Or pwede man nga diretsuhon mo na steam nga hindi mo na paggisa-gisahon. Pero kung butang ta maggisa-gisa sila Sir Josiel, manami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or VCO ilasin nga gamiton.
2: The secret of health.
1: Pwede ayhan ini nga modify sa pagsakot abisang iban nga pwede na terminum. For example, makabulig diri lemon o konsuwa, Dok Leo.
0: Pwede good Sir Josiel. Parang maiba ang iasin nga sabor. Medyo manutralize ang iasin nga pagkasaging gid mismo kung pagkaubad, Sir Josiel. Eh. Pwede mo siya butangan sang lemon or suwa.
2: The secret of health.
1: Now, anong pwede na ito sini ma-substitute? Abi, kag pwede na ito sini in the absence of ubad, can we take premium litres of gel capsule santon na plus gold capsule, Dok Leo?
0: Pag abot, Sir Josiel, sini sa mga ginatawag specific ng health benefits sini sang ubad, parte sa ton sining digestive health, para sa ton sining regulation sang blood sugar, para sa ton sining heart health support, anti-inflammatory and antioxidant benefit na ton, even weight management support, makabulig Sir Josiel ang paggamit kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Mm.
0: Tungod nga may mga utanon sa Sir Josiel nga upod, mayara sa sang moringa, mayara sa sang bitter melon, mayara sa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotics sini nga garlic nga may mga benepiso Sir Josiel para sa aton sininga tiyan, pagpanami sa aton sininga pagpupo, kondisyon sa aton tinai tungod may mga dietary fiber sila, makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sininga pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sininga blood pressure, blood circulation and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, pag-abot Sir Josiel ano sa pag-manage sang aton sininga weight.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The Secrets
1: of Health. Pwede kita adlaw-adlaw kainom niya sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. And then mas maayo pagid, kung may ara kamusang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na ito dari Doc Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglano naton nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa aton sang damo nga vitamins and minerals, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C.
2: Gusto mo ba ng

0: talaga.
1: The Secrets of Health.
2: Initanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka mukabakal sa Yes to Health Store sa Lisari Street, Barangay 39, Lisari Street, atubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo dakabakal sa Yes to Health Store sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kondira ka mo sa mga Kapis, Aklan, Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisining mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, pwede ka mo kabakal sa suki ninyo mabutika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: The Secrets of Health.
2: Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
3: Amo ni Sir Josel, yung kape nga klase-klase, kag may choices o kung may option ka. Halimbawa, kung gusto mo yung kape nga wise in caffeine, pero puno man siyang binipiso, makabulig pag naipalikaw sa nisa kalain-lain na cancer, sa kababainahan na kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kung dati,

0: now available in your nearest drugstores.
1: Pero kung gusto kaya Sir Josil, ano, especially sa datos, bla Sir Josil, nga ang maasab, gibala pa imnon sang kafe, ni mga pamatanon, bla, para ma-maintain ang inyong sining skin health, kagang inyong sining overall beauty, diri na kamo sa Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santhon.

0: samtang ka kape kita Sir Josel nagabulig pa kita dugang sang glutathione ug collagen sa aton sering lawas nga nagabulig maintainado kung pa maintain sa aton sini huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto kamo sini especially sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josel sang type 2 diabetes kalabanan sini nga edad 40 pataas mo may chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josel indi naging man lang malikawan ng coffee diri na lang kita sa coffee nga may health benefit tagin ay makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Sansol ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Max.
1: Sansol and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturbance sa tonsil nga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git. Bisan Sir Josil, may problema ka sa balance sa imo sining blood glucose.
2: The secret of health.
3: Sa ato naman sining mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas sa may glutathione kag collagen ang Santon Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit naton sang habon kay ang sobra kon kay isa ka isog nga scent sang habon indi manami ang iya epekto sa aton sining nga skin sa aton sining nga panit. Sometimes naga bulig ina pa dry sa aton sining nga panit. Labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente ang aton sining nga habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Santon Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Kay the more gani karon Sir Josel nagakemicalize tanga aton sini magina apply sa aton sini nga panit, the more nga nagahina ang aton sini nga defensa, the more nga nagahalit sa aton sini nga panit. Pero the more nga nagabalik kita Sir Josel sa natural, makita man ato ng natural glow. Hindi pala Sir Josel nga nagaglow ka lang tungod sa tapal.
3: Oo.
1: Hindi nga nagaglow ka lang o kon rosy cheeks ka lang tungod sa makeup. Kundi natural glow.
2: The secret of health.
1: Ang aton sini nga clear skin beauty so makabulig para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, mayra sa ginatawag kojic acid and glutathione plus VCO. Nga nagabuli kondisyon sa aton sininga panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sinisang adlaw nga hindi man makapayo sa aton sininga panit.
2: The secret of
3: health. So, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Santon Plus Herbal Soap. Kinanglano nato nina to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
5: Santon Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
2: The secret of health.
3: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagidok layo sa lawas ta. Especialmente kun tapos na kita bala trabaho, nagapalamaol ato pamatsyagan. Dayo naton kuha sa mga balanyos sa labidog tang lawas ginabanyusan kay nagapalamaol labi na gid kun makatapak ikaw 40 and up. Kinanglan mo mag-apply sa imo sining skin kay nga adlo ka kututon sang lamok bangod sang threat sang dengue. So kinanglan naton magpangita naman sang mosquito repellent nga balanyos.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Number one, magkaparelax sa ato sining mga kaugatan kagkaunuran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot daytime man or nighttime. Gamit ka mo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sininga panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sininga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Santon Plus Herbal Oil.
2: The secret of health.
3: So, aling pala nagsalawas. That's what we call sometimes as inflammation ang inabatsyag sa lawas ta ha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sining lawas, pero dapat magbalon kita dara kang magstack sang cease the pain o sa pain reliever kay basi kun maglinger maglugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas ta mandok.
2: The

0: clean, fast, and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa matata naman, kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment. Kinanglan tada ang Vision X Plus. May ara da sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasanthin.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapin pabalakon pala pulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa nisa screen.
1: Kalaskater.
4: Mayroon kisa sa Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bla. Kaya nag-star-star mo sa nga mata mo?
1: Oo, kita mo dahil yung kapila daog mo mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
4: Sako lang load mo eh.
5: The Secret of Health.
4: Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung ma-protektahan ng aton sa ringa mata, ma-maintain ang kasanag sa aton panulukan, Vision X Plus of Gel Capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
5: The Secret of Health.
1: Pero ang kinanglanon nyo naman kung madulaan na ka mo libido, gana, labi na sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering ka mo sininga mga medical conditions, just like the sang diabetes, nga dapat i-treat anang inyo sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang turbo dietary supplement for men.
0: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: May ara man niya nga pagluyas ang lawas, paghina sang performance tungod sa stress lang, sobrang kakapoy, nagnumbo ng libido, kulang sa pwersa, mahimo gid na Sir Josel nga mabuligan kung magtumar sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Kapin pa ko na limbo, bla Sir Josel, healthy lifestyle sila bala. More sila sa fruits and vegetables, tapos tumar sila 30 minutes before loving kay Mrs. Mabuligan gid sila sa ring sexual performance.
2: Kaga aside from that, nagabulig ini para sa pagpanami man sa ato sining blood circulation. Actually, it's a test sa ato sining nga. Daw ano ka namin ato sining blood circulation? Kaya after all, what we call as erection is a result sang nagtipon nga porsa sang dugo sa ato sining organ.
3: The secrets of health.
2: Ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal nyo sa suki nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar.
4: Yes to Health.
1: Subaybayan ang masunod nga edisyon sa aton saring at talakayan para sa dugang pagid nga kaayuhan. Ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man manginuli ang tanan. Kaysa no pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secrets of health.
2: Ako naman, Josel Banias.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sister Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pwede din sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Arena Plus Sportsbook.
18: Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Pare, doon tayo maglagay malapit sa Dore.
1: Sige, mukhang okay nga doon.
2: Alam nyo ba, na mapanganib ang gagawin nyo?
0: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
2: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng

0: 0917-647-6427. Isang paalala mula sa NGCT.
1: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo babatian. Express Balita. Ang eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti ko kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
2: XFM News.
1: Express Balita.
3: XFM time alas 6:19 na. Mangaga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkong sinigabahan sa buong bahay sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
1: Express Balita.
3: Madlaw kita sa buong mga katropa sa Webes, Hulyo 2, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
4: Ako si katropang Wendell Balinario.
3: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Kedalo na mo sa inyo mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international kag iban pa. Sa mga naga-monitor diri subong sa aton paagi sa social ukon sa radyo, ang XFM Bacolod mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7.
4: Mga katropa, kita man na malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayaras ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
3: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, bangod. Inyo na ma-download ng libre dra sa inyong mga Android phones. Ang atong official streaming app sa XFM Philippines dra sa inyong Google Play Store app, ang itaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-download din ang mga katropa nga libre. Kag inyo ma-access dra ang kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
4: Mga katropa, kita man na mayara sa text line na diri sa itong estasyon. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
3: Alas 6:21 na. Kag mga katropa, ito padulungan ng mga pangulong din na live sa lokal, national, international, kagibang pa. Nila sa Express Balita.
1: Express Balita. Headlines.
3: Update na ito mga katropa, siningad law sa lakas ng panahon.
1: Express Balita. Weather update.
3: Si Bagyong Henry ara na sagwa sa Pilipinas, suno sa pag-asa. Samtang sa tanga mga headlines sa balita sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
3: Bacolod City kumpirmado nga may 4 ka mga positibo nga kaso sang ASF kon African Swine Fever.
4: Sa kabana ang ginpulihan labo patay isang iya mismo asawa kag bag-o sa nga kahagugma ini ang natabo naman sa banwasang hinubaan.
3: Bacolod Pesa scholarship exam sa bagong school year natalana sa Marason na nga semana. Para sa ating mga headlines sa national news.
1: Express Balita. National news.
3: Ex Vice Mayor sa isa ka banwasang lady kagangiyang nga bata ang nasapuan patay matapos sa pila ka adlaw nga ginabduct.
4: House Speaker D nagaduso sa multa nga 50 milyon peso sa social media platform nga wala nagaamlig para sa kabataan.
3: Para sa atong mga headlines, international news.
1: Express Balita, international news.
3: 14 ka mga kabataan ang napatay matapos marumpag ang isa ka tutoring center sa Pakistan.
4: Halit nga gintugas ang Ebola sa Africa, posible magalabot sa $3.6 billion.
3: Sa ato nga balita sa sports, say goodbye na sa Lakers. LeBron James magagoodbye na sa LA Lakers kag magampang na sa iban nga team.
4: Samtang sa tanawang nga showbiz balita mga katropa, nga aayhan si Katsubong si Julina Magdangal.
3: aton nga balita espesyal kaupod si katropang James King. Aton karon ni Baloon, giningadlan gid man ni bala kagpila ng edad sa sini nga pinakatigulang nga bao. Alas 6:24 na. Mga katropa, inyo nabatian ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Naginiginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
3: At ang padulungan mga katropang update sa lakat sang panahon, siningan law sa Webes.
5: Express Balita. Weather update.
3: Nagwa na sa pungso ang bagyong Henry nga ginamonitor sa karon sang pag-asa. Upa ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Sa karon habagat ang nagaapekto sa sidlangan nga bahin sang Southern Luzon, Visayas kag sa Mindanao. Kini nga sistema magapangibabaw ang kun kaisa magalumon nga kalangitan ilabinigid sa ibabaw o kun sa kawaan sang rehiyon sang Negros Island Region. Makasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ato naman mga katropa padulungan ang mga detalye na sa balita diri sa lokal.
5: Express Balita, local news.
3: Nagpositibo sa African Swine Fever o kanyang ASF ang apat ka mga baboy sa Bacolod City. Sunod sa pagkumpirma sa City Veterinary Office, duwa sa mga ini ang halin sa Bangga Riles sa Barangay Aligis, kagduwa man sa Purok 5, Barangay Takuling, matapos magwa ang resulta sa laboratory testings. Sunod sa kay City Veterinarian Dr. Aguida de la Torre, ang mga sampol ginpadala sa Regional Animal Diagnostic Laboratory sa Iloilo. Kumadumdumaan, kauna na nga may mga baboy nga nagkalamatay sa Barangay Takuling kag Alihis. Rason nga nagkuha sang dugang nga sampol sang CVO sa mga buhi nga baboy sa apektado nga mga farms. Agud mapungga na paglaptas sang ASF, mag-implementar ang Bacolod City sang border control sa pagpasulod sa kag pagpagwa sang mga baboy. Magapadayon man ang surveillance sang mga barangay sa backyard hog raisers samtang ginalauman na pag-abot sang dugang nga ASF test kits para sa random testing. Base sa records sa City Agriculture's Office, may kapin 5,000 kahag population ng Bacolod City. Sandig sa ASF protocol, i-depopulate ang mga baboy sa sulod sa 500 metros nga radius halid sa infected nga tangkal. Ginpabutsyag man sa CVO nga may mga reports ang dugang nagkalamatay ng mga baboy nga wala ginpahayag sa pila ka mga hog raisers samtang ginabantayan ang posibleng nga bago nga strain sang virus. Sa piya ka bahin, ginpasiguro sa City Health Office nga wala sang direktang epekto ang ASF sa tawo. Awa apang posibleng nga ang tawo amuang makalapalapta sang virus sa baboy.
4: Governor Bong Lacson naghinyo sa sangguniang panlalawigan nga madeklarar ang state of calamity bangod sang RSSI kag African Swine Fever sa probinsya. Ang resolusyon ay nakabase sa data nga ginpasa sang Sugar Regulatory Administration nga may masubra na sa 32% sang katubuhan ang apektado samtang nagataas man ang casualty sa mga baboy bangod sang ASF. Sunod sa gobernador, ang bagong deklarasyon sang state of calamity ang makabuli sang dako sa magagmay ng mga mangunguma sang tubo kag mga backyard hog raisers. Sarang magkapagwa sang pondo ang lokal nga gobyerno kag mapadasig man ang transaksyon agud masabata ang problema nga hindi na magsunod sa proseso sang gobyerno. Samtang sa bahin sang SRA, nagapadayon ang ginahimo nga drone spraying sa mga kampo nga nakalitan. Kahapon ang team ang naghimo man sang spraying sa Banwasang, Morsha.
3: Patay ang isa ka lalaki matapos sa gimpulian labos ang iya asawa kag kirido sini sa sulod sa pila sang ilang abalay sa sitio Batilo barangay Puok Banwas ng Inubaan gabi sang Hunyo 30. Ang biktima aging kilala sa kay alias Edwin 46 anyos samtang aging kilala ang asawa sang biktima sa kay alias Emma 52 anyos lunsay mga residente sa barangay Puok samtang ang ginaligar kirido sang asawa sang biktima aging kilala sa kay alias Geraldo 56 anyos kag residente sa barangay Talakagaay Banwas ng Inubaan. Sa next investigation sang Inubaan PNP, Nagakatulog si Edwino po ng iyang bata, babae kag ginaligar nga hinali na lang nga may nagsulod nga duwa ka mga lalaki kag ginlabo ang biktima sa makapila ka beses. Nakaagom sang madamo nga pila sa biktima tugas ang pagpanglabo kag giningin sa kabuhi sunod sa doktora matapos ini ang gindala sa ospital. Pagi man sa ginunsar nga hotpursuit operation sa kapulisan, natigay nga madakpan kada Heraldo kag Emma kag pasakan sa kaso nga murder kag parricide ang duwa.
4: Patay na sa Masapuan ang isa kalalaking German National sa sulod sa mismo iya kwarto sa bahay sa Porok 3, Barangay 2, siyudad sa Sipalay, tinalikdan nga Hunyo 28. Ang nagtaliwanag ang edad sang 66 anyos. Sandig sa impormasyon sa Sipalay City PNP na Sapuan ang dumuluo sa Martes, Hunyo 30, apang ini ang nagtaliwanag sang Hunyo 28 sa sulod sang iya nga balay. Nakita sang landlord ang bangkay sang biktima nga nagahamyangon kag wala na sang kabuhi sa ginarentahan sa ni. Nagagawa sa investigasyon nga wala sang may nakita nga pila sa lawas sang biktima apang ini ang may balatian nga acute coronary syndrome o kon ACS.
3: Posibleng napasakaan sang kaso ang nagpost ang screenshot sa social media angot sa plano nga ma-shooting sa siyudad sa Escalante agas ng Lunes sa tong Hunyo 29. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo, ang Chief of Police ng Escalante City PNP, ilangin pangita si alias Gia nga nagpost ang online threat apang hindi na makita nga kag napakigangutan naman si alias Jacob kag ginikanan siniya panggin panginwala nga siya ang ara sa likod sa pagpadala sa mensahe. Dugan pa ni Fardo, si alias Jacob ang ara na sa kustodiya sang iya nga ginikanan kag ang ginapatian cellphone nga gamit sini sa pagpadala sa mensahe ang gin-turnover na sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Konraco para sa nagakaigo nga investigasyon. Sa karoon pa dayon ang ilang pagpangita sa kay alias Gia bangod ginaligar nga ang nasambit nga account ang nahimo lang sang tinalikdan nga bulan sang Marso kag ginatipo na ang mga ebidensya para sa posibleng legal nga tikang.
4: Ginapahamtangan sa mga pulis ang guwa sang Sumag National High School matapos nagluntad ang pagpamuno sang isa ka estudyante batok sa isa man ka estudyante sang Hunyo 28. Sunod sa kay Police Captain Ricky Cayao, ang station commander sa Bacolod City Police Station 9 may gin-deploy nga personnel kag mayara sang patrol para mapasiguro nga magapabilin ang seguridad sa Bulothuan. Dugang panikayaw ang presensya o kon presensya sang kapulisan sa guwa sang Bulothuan ang halin sa aga o kon magumpisa ang klase tubtob na magbuhi sa hapon. Nagpasalig man ang hepe nga pamaagi sa presensya sang kapulisan sa lugar nga magapabilin ang kalinong kagkaluwasan sa mga estudyante. Kumadumduman nagluntad ang pagtapungulay sang grade 8 ka grade 7 tubtob nga nagresulta sa pagpamuno matapos makakuha sang patalom ang grade 7 kang ginbuno ini ang grade 8 nga sa karon padayon ginabulong.
3: Nagpatigayan sa clearing operation ng Bacolod Traffic and Transport Management Department sa Dalan Ernais sa palibot ng Libertad Market bilang kabahin sa padayang nga kampanya sa syudad batok sa mga obstruction sa mga pampubliko nga dalan. Tuyos ang operasyon nga mapahawa ng mga dalan halin sa mga illegal nga nag-parking sang salakyan o kung nag-park ang mga salakyan, nagalapaw ang mga balaligyaan, kagibahan pa ng mga nagabalabag kag nagahatad ako nagapabudlay sa lakat sang trapiko sa dalan. Nagapanawagan ang BTTMD sa publiko nga magsunod sa mga ordinansa kag hindi magbutang sang anuman nga balabag sa mga pampublikong nga dalan agon mapabilin ang katawhay at seguridad sa trapiko sa syudad.
4: Ginserbe sa Bacolod City Government ang ikaduha nga notice of violation sa AMA Computer College sang Hulyo 1 kahapon nga adlaw matapos nga wala nakasabat kag wala nakatuman ang eskwelahan sa una nga notice nga naginhatag sang nagligad nga semana. Sa panaysayon ni Secretary to the Mayor Attorney Marty Go, ginhatagan ang eskwelahan sang 15 dias kon 15 ka adlaw agad makompleto ang kinahanglanon ng mga dokumento para makapadayon sa pagkuha sang business permit sa syudad. Suno kay Go nagalaom ang lokal nga panguluhan nga masarangan sa nasambit nga Bulothuan nga matapos ang proseso sa sulod sang gintalana nga tion bangod ang bangod kulang lamang nila nga requirement sa ang magahalin sa Bacolod Environment and Natural Resources Office kon Benro kag City Health Office. Madumduman nga nagpaandaman ay si Mayor Greg Sataya nga kung hindi sa gihapon makasunod ang eskwelahan antes matapos ang palugit sa ikaduhang notice posibleng ipasirad kadaan ang nasambit nga bulutuan nga padayon wala nagakompleto sa kinahanglanon nga business permit. Sa pihak nga bahin gitpahayag man sa Bacolod City Government nga may nakapreparar na nga contingency plan ang Department of Education, Bacolod Schools Division para sa mga estudyante nga naapektuhan sa nasambit kya nga reklamo sa bulutuan.
3: Para sa mga magakuha sa scholarship, paghiwato ng PESO scholarship qualifying examination halin sa July 6, tubtob Hulyo 10, Sininga Tuiga. O kung Lunes, tubtob sa Biyernes sa STI West Negros University. Ginapanumdom sa Public Employment Service Office kung PESO ang tanay ng mga qualifiers nga magdala sa ilang school ID o kung bisan ano nga balido nga identification card kag magdala man sa isa ka itom nga ballpen sa adlaw sang exam. Ginaingi uman ang mga kwalipikado nga magabot sa testing venue 30 minutos antes ang ila naka-schedule nga oras sa sang exam agud malikawan ng pag-delay kag masiguro ang hapsay o kung matawhay nga pagpatigayon sang qualifying examination. Alas 6.34 na, mga katropa, inyo nabatihan ng mga detalye sa balita sa lakad sa panahon, kag sa lokal. Kaginigin na doon sa inyo, mga katropa, sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
3: Ato na padulungan, mga katropa, mga detalye naman sa balita sa national.
1: Express Balita National News.
3: Ang anay Vice Mayor sang Abuyog Leyte kag ang iyang anak na lalaki na sapuan nga patay sang Martes ang aga. Tatlo kadlaw pagkatapos ang ginaligar nga gin-abduct sa ilang o kung gin-abduct sa di sa pagkumpirmar sa mga otoridad. Nasapuan nga wala na sang kabuhi si anay Vice Mayor James Bohol kag ang iyang bata nga si Carlo James Jimbo Bohol. Sa isa kahilamunan sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte, plakad lang matapos sila ginabdak sa Mayorga, Leyte sang Sabado, June 27. Nadiskobrihan ang ginaligar getaway vehicle sa mga sospek sa Barangay Balubal sa Riaya, Quezon. Karon niya rin sa forensic and technical examination. Samtang, padayang pang-imbestigasyon sa nasambit nga krimen.
4: Ginfile na the House Speaker Faustino Budge D. III kag House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang hagna nga ginatawag nga Children's Social Media Safety Act nga magamulta sang tubtob sa 50 milyones pesos sa mga social media platforms nga wala nagasunod sa standards for child safety sa internet. Sa idalom sang hagna ang paggamit sa social media sa mga kabataan nga nagaedad sang 12 anyos panubo ang pagadumilian. Samtang mga nagaedad naman sang sa tubtob 17 ang pahanugutan lamang nga may pahanugot kag dalayon nga supervision sa ginagkanan o kon sang ila guardian. Ang plataporma kinahanglan man nga magpaimplementar sa pag-usisa sang edad, mga pagkontrol sang ginikanan kag mga tikang batok sa makahalalit nga kaundan. Ang mga plataporma sa Pilipinas mahimo man nga temporaryo nga i-restrict o kon idumili sa pag-operate kon ang paglapas liwat-tiwat nga seryoso. Tinutuyo man sa nasambit nga hagna nga mapabaskog ang proteksyon sa mga kabataan sa online world kag mapasanyog ang luwas kag responsable nga paggamit sang social media.
3: Impayag ni anay anak kalusugan party list representative Mike Depensor wala siya sang plano nga magpasaka sang panumbungon bato kay National Bureau of Investigation o kan NBI Director Melvin Matibag sa piyak sang qualified human trafficking complaint nga ginpasaka batok sa iya kag sa iya man nga pamilya. Suno kay Depensor, wala to niya ang gusto nga tiyon antes magpasaka sang panubungon bato kay Matibaga. Sang June 26, nagpasaka sang qualified human trafficking complaint ang NBI, non-bailable case batok sa kay Depensor. Sa asawa sini nga si Julie Rose Depensor kag sa ila kabataan nga sanday Micaela kag Miguel Gabriel Depensor. So kay Depensor na intindihan sini nga posible kabahin sa pamulitika ginpasaka nga reklamo batok sa iya. Apang hindi niya mahangpaan ang ginaligar pagtratar ni Matibag sa institusyon sang NBI.
4: ang mando sa International Criminal Court kon ICC nga i-freeze ang kwarta nga konektado kay Rodrigo Duterte ang wala nagasakop sa iya nga bank account kundi ang cash kag mga butang nga ginkuha lang sa iya sa tion sa iya nga pagka-aresto. Suno sa kay Gilbert Andres abogado nga nagapresentar sa mga biktima sang drug war sang anay presidente. Suno kay Andres base sa Republic redacted version sang defense filing nga napit sa kansang Hunyo 26, 2026 ginhatagan sang trial chamber ang pangabay sa pangabay sang prosecution nga i-freeze ang bisan ano nga kwarta nga nakompeskar kay Duterte kag ginmanduan ang ICC registry nga maghanda sang inventaryo sa mga butang nga nakuha sa iya sa nasambit nga pagdakop. Ang kantidad kag detalye sa nakompeskar nga kwarta wala man ginbuyagyag sa publiko.
3: Alas 6.38 na mga katropa, inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa National. Giniginadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
3: Ato na padulungan mga katropa, mga detalye naman sa balita sa International.
1: Express Balita, International News.
3: Hindi magnubo sa 14 ka mga kabataan nga nagaedad sang 4 tubtob 12 anyos ang napatay kag lima pa ang nagkalapilasa matapos narumpaga ang atop sang isa ka tutoring center sa Eastern Pakistani City sang Lahore sang Martes. Ginkumpirmar sa mga opisyal sa syudad ang numero sa mga napatay kag ginpayag nga isa man ka manunudlong na pilasan. Duha na ka mga personang nadakpan sa mga otoridad nga may kangtanan sa insidente kag padayon man ang pagkolekta sang ebidensya sa lugar sang trahedya. Nagpabutyag sang simpatiya si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif sa pamilya sa mga biktima kag nagmando sang gilayon nga medical assistance sa mga napilasan. Gipaayag sang opisyal nga pagapatigayon sila sang transparent, unbiased and immediate investigation agud matubod ang responsable nga makangingidles nga insidente.
4: Nagpaandam ang United Nations kon UN nga ang epekto sang Ebola outbreak sa Africa ang mahimo magalambot sa $3.6 billion sa ekonomiya sang pungsod kag mahimo indi magdubo sa 328,000 ka mga persona ang magkalamatay kun indi mapunggan ang nasambit nga balatian. Ang UN agsiling ang paglaptas sang Bondibogyo strain sang Ebola nga wala pa sang ginaprubahan nga bakuna mahimo magadulong isang mas lapnagon nga krisis. Suno kay Damien Mama, president sang resident representative sang United Nations Development Program o kun UNDP sa Congo, makontrol sa gihapon ang outbreak kung gilayon nga mahatag ang kinahanglanon nga suporta kag pondo sa pinakamalala nga kahimtangan kun ang Ebola maglapta sa iban pang pungsod pareho sang Rwanda kag Angola kag ginaupdan sang pagtaas ang presyo sang langisa nga nagatugas ang krisis sa Iran. Ang ekonomiya sang Africa mahimo nga madulaan sang tubtob sa $3.6 billion kag ginatos kalibo nga mga trabaho.
3: Alas 6.41 na, mga katropa, nyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa International kag giniginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Mga katropa, ito padulungan ang balita sa sports.
1: Express Balita, sports, sports.
3: Sa mga nag-aidolo, dira kay LeBron James, bantayan ta kung sa day naman ni sa mga silo nga team. Bangod ginpaibalo sini si LeBron James ang magabiya na sa Los Angeles Lakers kag magapadayon siya sa iyang NBA career sa ibang nga tima. Suno sa kay Clutch Sports CEO Rich Paul. Nagtinera 41 anyos kasi James ay nagligad nga 8 ka season sa Lakers nga nagbulig sa franchise nga makadaog sang 2020 NBA title. Nagwa ang mga report nga ginalauman ang Golden State Warriors nga kuwaon si James matapos ginbalibaran ni Draymond Green ang player option nga may katuyuan nga budugangan ang maayong nga player sa ilang roster. Magluwas sa iya, ginalauman man nga makumpleto ang trade kay Anthony Davis sang Washington Wizards. Ang balita sa sports mga katropa, Ginadulon sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
3: At na padulungan mga katropa, ang balita naman sa Showbiz.
1: Express Balita. Showbiz.
4: Mga katropa, sa ito naman balita sa Showbiz. Sa karon mga katropa, nga ining nasambit yang si Julina Magdangal, ang liwat sikat ano, sa social media, sikat sa Facebook. Nga mga katropa, bangod mga katropa, July na. No? Tungod nga mga katropa, si Julina, ti Julina ang inangalan. Kati pagsugod kahapon nga adlaw mga katropa, July 1, liwat ka naglapta ang litrato ni Julina Magdangal mga katropa sa Facebook. Ano? Nag-start nga inisya karoon, subject to meme, subject to mga public publication materials kon pubats, no? Sa mga mga tagsaka pages mga katropa nga nagapabalo sa tanan nga Julina. Amo na nga sikat subong si Julina Magdangal sa liwat. No, damo sa mga throwback picture ya, ang gina-edit, no, ginahimo yung publication material nga, kababalo nga, oy, due date na, ay, Julina. Ang due date mo, bayri na, mga amuna, no, kagrabe, ang bilis ng panahon, Julina, no, July na, pero tsura ni Julina, kay July na gani, no, mera pag hindi sa kapost nga, ti, nga si Jonah, balang singer nga si Jonah, ti, June na, sang June to siya, tapos si Subong, si Julina, kag sa August ko, no, si Agustin na naman, si, ano na naman, no, si, ang partner bala, kung love team before ni Julina, nga si, Agustin, mga katropa, Marvin Agustin. Siya naman ang sa palabuton nga August naman ko. No? Iyan naman tsura ang ginalantaw nga timo naman nilang nga meme day. Ilang ang mga publication materials naman nga ti August na. Sa August 10 na ha? Sa August 10 na. Terya, ang June na ya. Kag ang July na ya. Tibilogi dyan nga July. Kag bilogi dyan nga June. Si Marvin Agustin sa August 10 lang na siya ako. No? So muna subong, natingala ang kay kung hindi kaya bigagets nga. Makita mo rin yung picture ni Julina, masaling ka, ano naman ning pakulo nila naman nga, ni July, ano ni, gali kiti ang ngalan, gali mga katropa, no? Kung imo bala i-pronounce, amuna, July na, Julina, nan, amuna gali. Tiyuna-una natin alaman, kung naman yung picture naman ni Julina, ni nga, sagi naman ni Gwa sa newsfeed ko ni man, gali kiti, July na gani, no, Julina gani. So, amuna gali mga katropa, kung nga, sikat na naman subong, si Julina Magdangal. Oh. Tayo oras naton, 6:43, kagang aton nga balita sa Showbiz. Ang ginatulong sa inyo mga katropa sa aton habon nga mga pampabuti sa Yes to Health. Una din aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap makaprevent gid sa early signs of skin aging, makapaputi sa aton mga panit sa natural sining mga ingredients na migamiton sang bugos nga pamilya adlaw-adlaw, makadula gid sa germs kag baho no sa inyong mga lawas ining Santon Plus Herbal Soap. And syempre maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic na mahilig magpaputi mga katropa. Pag ginipunan pag-inis ang virgin coconut oil kung isang VCO, ang ato naman yung Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
3: Alas 6:46 na mga katropa. Ganyan na ba tayo ng balita sa Showbiz? Dati nasabat na ako ng palamangkutan noon, no? July na. Galing, Julina. Dati nga, alam ko nga nakita ko, doda mo, picture subong ni Julina.
4: Oo, no? Muna ako. Katapang Francie, baga, muniman eh.
3: Sa August ko na si Marvin, kay Agustin na siya mo.
4: Agustin. Si Juna naman niya. Si Juna. Juna talaga.
3: Sino na saya?
4: Ang singer na bala nga si Jonah, bala nga kakanta sa Laso Nung Halikata. Hindi ko sure.
3: Ah, okay. Juna, nagaling pangalan.
4: Hindi ko sure. Oh, si
3: Juna.
4: Nalipat ko sa nga paliedo, ya. Nanti siya.
3: May version na din nga to niya. Ano niya? December. Chris na. Tagahanta na sa bala inspiration nga itong pang Wendell. Kaya nga, doon ka, ginsang iya nga, subong aga pa ho. Pangitaan na ka-inspirasyon, gaan na ka na karon. Okay, kaya kung kapangita man ko inspirasyon, kabalo ko anong inspirasyon mo ya. Dapat ya si iya, hampula niya. Hindi kasla, kundi, ara pang nagapanampuay? Duhay na no? Duhay na may nagapanampuay, no? Why na? May kagahimutan siya sa kwarta.
4: hindi kasla, kundi kwarta.
3: Oo. Hindi na kasla, kundi kwarta. Basta may mga galayan ng matsyag mo, galuya ka, Bim. Kulang na nasampul. Di na nasubong kasla, kwarta. O, banta, blampul, eh. Pagkabuhas, maayo na matsyag. Dugay-dugay, ma-okay na na, no? So, sige, ha? Sige, katropang Chris, yan mo na din nga, muna rin pilotos, ningas man, ha? No? Ay, wala birthdays, bungas man, ha? Luwas ka? Di po, boss? O, oh, wala birthday, boss, ha? Nasans man na naman, ha? No? Nasans si man na. Sige, ay, by the way, no? Sa mga nag-monitor dira sa aton, mga katropang oras na, mundo ginalang-alang na, ay magabulos ng bulusay ko po si katropang Erwin Salinas. Pero antes kami plan ay magbulag sa inyo ni katropang Wendell ang mga produkto sa Yes to Health sa dito ni Mabakal.
4: Mga katropang Mabakal, aton nga mga produkto sa aton mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniwan ang Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. Sa itong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
3: Kag sa mga katropa natin, dira nga nag-monitor. Good morning. Rin na sila. Katropa yes. Mendel, oh, nga gawon talaga ni sila. Oh.
4: Oh, good morning sa ilan ni Nena Arevalo Katoliko, sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning. Sa kay Jillwin, good morning. Yes. Bugtaw na kuno, kag nakapangapin na siya. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. Kay Andy Molinedo, good morning. Kay Kim Harisco Rodriguez. Rainy morning to kuno sa ila sa Palawan ng
3: Bayan. Ba maulan noon to galing.
4: Yes, no kag kay Neil and Jay Trio. Good morning man. No, mayong nga pagpamati.
3: Oh, good morning aga sa inyo. Sige, mga katropa. Sa mga nag-celebrate kasi birthday today, July 2. Happy birthday sa inyo.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
3: Sa mga nag-celebrate today, sing birthday, happy birthday sa inyo mga katropa. Basta may birthday every day, ah.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
3: Kung isipon mo sa kadamo, pila ka milyong katao, kada adlaw-adlaw, may harakin na birthday, di ba?
4: Correct.
3: Oo. XFM News. Except lang sa February 30.
4: Sa June 31.
3: It every 4 years, ang 29 sang February mo, no? Leap year. Hindi nga, alam mong piyak ta di ako. Grabe, nandiyan si Arapang Wendel. Every 4 years, na siya ka-birthday. Ano na nga, Dok?
4: Huwag gagulang. Muna huwag gagulang.
3: Huwag gagulang. Gabata. Gagabata. Pero, gadula, ganda inspirasyon niya. Gagulang, kasi. Tanan, tama dula inspirasyon. Gamugid mo na, no? Sige lang, ha? Was, di ako po naman, ha? Kinalok for award ang Friday, Blau, no? Alos na nakita, no? Bisa di makita ang opisina. Kinalok for award ang Friday. Sige, ha? Mga katropa na to, hindi ra. Ingagawan nyo ng mga talapuso nyo kay Boss Bernes na. Para this one's man, ha? Bago naman yung mga task. Mga obligasyon na to, no? Kag subong adlaw, mga katropa. Bango na. Kay may klase, kag may obra. Pisahan ta nga to nga adlaw sang pagpasalamat ah, no? Kag positibo nga pananawan para sa sining adlaw Webes. Mga tropa, hindi niyo na paglisuwangin yung mga radyo. Kaya magabulos na ang bulsaan. Sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
4: Ako si katropang Wendell Balinare.
3: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
7: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo ba?

0: ni nga paga pasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Ah, posible nga magdia resulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sring Sunthon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Sunthon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Sunthon Plus Gold at Sunthon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Sunthon Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
9: Mag-Sunthon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Sunthon Gold Herbal Tea.
9: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo.

0: kwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis.
3: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Copenex. Si halos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Copenex. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

0: kusugan, isa ka professional boxer sa Dadlong Training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan, gani bago ka maglala ang palaki na gatip ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.
3: Likawan ang sobrang alkohol mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: Nga XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga XFM kid?
6: Inami ang music ah.
4: Nga XFM kid?
6: Ay, pula ka lang music pagkatapos mugtaw ka blam. May harap kayo sa mga balita blam. So namin kayo mga DJs nila kag
7: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
4: may how kita pag
7: enjoy lang.
4: Nga XFM kid how?
8: Tingin mo!
2: XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung vitamin

0: Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga bukika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo?
7: Bitin.
6: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
7: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
6: Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Xanthan Plus Gold.
8: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Xanthan Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Xanthan Plus Gold.
3: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Xanthan Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Ang Xanthan Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Vision X Plus!
9: Marami na ang natulungan!
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo?
6: Bitin.
7: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
6: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
7: Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo.
15: Luzon,
14: Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod, sa XFM
14: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
15: Centro, Kamsa, Bullseye,
16: Department of Agriculture. Kamusta ka?
19: Ayaw ha?
20: 103.9 XFM.
21: XFM Network Philippines.
22: Mga katropa, X

0: Boss, ready na yung train at track natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
1: Di naman. Mas mabilis kasi dito, pag dito kayo dadaan.
2: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCDT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
3: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
4: Before the president and ensure me a piece of paper and you ask me to do it.
3: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
5: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
3: It's Bullseye!
6: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
3: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye! Nilwak
7: ko ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako, pero wala man nila kinakta.
3: Bullseye! Mga komentaryo ka nakaangkla sa interes ang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Ngayong aga mga katropa, may aga sa aton tanan. Welcome na sa pagpangalag at sa Bullseye mga katropa. Pero bago naman nga daw, it's Thursday mga katropa. Thursday, it's July 2, 2026. July na katropang Chris. Ang panahon ta subong dasig lang. Sa mga inadlaw ta dasig lang. Daw sa San Olan to nagpalupok ta, no? Palupok. Wait tayo na palupok, nagturutot. Subong nga. Ari naman ta liwato, maano naman ta, ma patigayo naman kita sang aton nga tuig mga katropa. Tunga-tunga na tas tuig, no? Tunga-tunga na. Ang celebration o kun ang aton nga adlaw. Aton bulan mga katropa sa sinong panahon. So importante lang, let's make the most of our time, no? Importante buhi. Importante may ara sa mga obligasyon, may ara sa ginahimo diyan po na. All right, sanabal na ito mga katropa. Thursday subong adlaw. July 2, 2026. Pinakamang adlaw mga katropa nga patigayon sa pinakamang programs natin diri sa sa Bullseye. So sa San Ulang subong nag-aari na ta sa tunga-tunga sa 2026 mga katropa. Pagka August, September, pagka Vermont mga katropa. Doon kung nahulbot na mga nedlaw to mo. Tapos paalam ka naman sa sa panibago naman nga adlaw. Katropa, panibago naman nga tuig mga katropa. Ma-welcome ka naman sa panibago nga panibago nga mga bulan, tuig mga katropa, 2027. Si katropang Jose Marichan, nagali-li-li-li na. Nagalantaw-lantaw na. Tinga ba si ba, lantaw-lantaw ba si matulugan, tabla, Richard December, welcome, welcome mga katropa sa mga barangay natin dari sa Bullseye of the Right kita sa pinaraman ka mga topiko, mga diskusyon, mga talakayan dari sa atun para tuntunan sa Bullseye. Pagdalakay, pagdala sa mga informasyon, mga balita para sa mga kulturan natin sa atun nga mga tagsa ka mga sektor sa atun komunidad nga matagan natin sa mga informasyon ang mga balita nga ipatuhoy natin subungin nga aga. Kaupod nyo si katropang Chris Librando sa technical side. Ako naman si katropang Win Salinas. Off the night kita tumtum alas 10 sang aga mga katropa. Kumusta? Ang aton nga mga tricycle drivers, ang aton nga mga nagdala sa mga salakyan, sa mga PUG drivers naton nga naglagaw na sa downtown area, sa mga office workers naton nga naghingagaw base malate, no, sa mga opisina, sa mga manunudlo naton, no, nga ara na sa mga eskulahan, no, nag-ready na, no, para magsugod sa ilang mga obligasyon, trabaho, para sa ila profesyon mga katropa, okay? Tag sa mga estudyante naton nga mga kadto na sa mga eskulahan nila mga katropa, mayong aga sa inyo, ha? Hurry up. Dasig-dasigon ta. Basta malita. Basi ma ulihita, makiganta. Mga byanta sa construction mga katropa, mga workers naton sa aton nga tagsa ka mga kumpanya. Ya pakadto na sa ila obligasyon. Subong nga mga panahon mga katropa, may krisis ang pungsod Pilipinas. Gapangatubang kita sang kabudlayan, no? But naturally, nagakalatabo ni sa sitwasyon nga naganinit ang kapabilidad natin sa paghimo sa mga balayranta, settle sa mga obligasyon ta, kulang ninit ang kita. So, okay pa sa una, makahulam-hulam ta, makambal kita nga okay, mahambal ta nga makahulam ta bugas. Subong hindi na uso na. Sa una, okay pa to, kahit hindi to ya kilo-kilo. Ang ginahulam to, gantang-gantang, sa una. Pero sa mga katropa, hindi na pwede. Ang bago nga termino sa mga utang. Diba? Utang. So what's with the problem sa utang, mga katropa? Naturally, may may problema, ya. Because there is Pilipinas, kung ipit ka, kinangalan mo na imuon mo. No? Kung ipit kita, kinangalan na imuon mo. Para makasurvive kita, mga katropa. Until nga magkulo ka ng kanahi, no? Ang aton sitwasyon, may arat na pa na mag-ong resources, no? Sang aton financial, then makarecover kita. Pero subong, mga katropa, importante, kung ano man may gina-enjoy kita, mga katropa, parang gawin ta, trabaho, income, mga ginakwaan ta sang mga sources ang aton kagastuhanan. Amo na lang bali kung kisa, mga katropa, bali kay gina ano mo, gina Diyos mong kwarta. That's why naga look forward kag pagkita kapagid. Dari sa aton pa pangabuhi mo, hindi naman gura. Ang atong gina pangita da nga makopahantang kagastuhanan ta. So, nagataas nga mga presyo sang black loan. Aton pang pangabuhi, kuryente, tubig, pag-eskwela sa bata. That's why kinahanglan mo mag-baka-baka. Kinahanglan ta magtrabaho, mga katropa. And that's just the way to do it, no? Oras na ton, 7:23, mga katropa. Ako naman sa katropang Win Salinas. Tuntum na suggest kita, mga katropa, no? Talakayan sa pinaka mga update sa mga balita. Headlines. Aryo, mga katropa, padayon sa gihapon ang problema sa atong pinaka mga planters sa Negros Occidental kung naglabot na sa binog nga Negros Island Region ang problema sa RSSI. Ang pagtalakay na ito dito na unta kay may ara sa mga methods nga ginhimo, gina-endorsar ang aton provincial government along with SRA sa pag-combat katropa sang problema sang RSSI, no? Amo ni peste, mga katropa, ang amat-amat nga nagakaon sang dahon sang mga tubo nga kun magdamo ni sila gauy-uy kun ga ari-ari ang imong tubo, ha? Wala gadako. So problema kay ti ikaw gagasto ka sa imong patanom, bakal ka fertilizer mo, gastuhan mo. Pagkatapos wala man japon sang wala sang production. Ang iban nga mga planters, mga katropa, gambal nang ni nga posible ang matabo is ma-change crop na lang sila. No? Ma-anon lang sila, ma-lain na lang sang tanom. Oh, para hindi maapektuhan sang RSSI, mga katropa. Oh. Tanaw-tara ka nun natin nga pagtalakay sa mga balita nga muna, mga katropa. Pagkatapos, mga katropa, panibago naman nga dugang mga balita sa aton nga palibot, mga biyan, ho? Ang social media may ara sang good and bad, no? Nga mga epekto, pero may ara man sang maayo, no? Makita ta ang rage, bala, sa social media, terribly, grabe, no? Ang init sa social media, mga katropa. Makita ta to, may isa to ka, isa ka traffic enforcer sa Cebu, binungguan to, pero daydayon ta bala karon, tanaon ta bala karon kun anong may sala bala ang ining mga ining traffic enforcer. Sinong may accountability dito? Sinong may sala to, no? Pero may ginapamangkot na eh. Kumiyara sa mga traffic incident, mga katropa. Ang istorya nanda sa mga nagapatoka ang balya. Ingasin doon sa lahat, no? Ah, sala, gito sang piyako. Okay, ti, ato siya, huwag man ito sa salin, no? Gagawa sa salin. Amo na yung permi, atong gina-discussionan. pero tanawang ta, mga katropa, no? Ang pinaka-resultas na. Kag siyempre, mga katropa, aryo, ang saka naman sa sweldo, ginistoryahan ta, no? Kay si Metro Manila, anunsyan na to sang Dolly nga nagpasaka sa 80 piso. Pero ang grupo sa mga labor sectors, mga katropa, ninyo nami man ha. Pero kapilang nahot lang na nga ginabaton sa ato mga trabahante sa income nga ginabaton man sa mga negosyante ta sumadlag ko ka man multinational companies. Ang hambal sa nga pila ka mga grupo mga katropa sing di primero to balos mo ni nga ti ang small medium scale amo na epektado kayo sa mga pagsaka sa nga sweldo sa mga trabahante ta mga katropa. Ang depensa ginagamit lang ang small medium enterprises para iaway sa istorya saka sweldo katropa. No, kaya hambal nila ti maapektuhan ang mga small medium enterprises sa pagpasaka sa sweldo labi na kung dako-dako nga sweldo mga katropa. Dito may mga tranches kuno, no, may ara sang 200 plus nga saka dito sa Metro Manila sa sini nga mga panahon, no? Pero amat-amat lang kuno anay mga katropa. Hambal nila sugod sang nagligad pa nga mga tinuig do 2023 mga katropa nakapasaka ng Metro Manila sa kapin 200 pesos. Pero taas ang kilay sa pinakamakuturan tani, ha? Kahit ang hambal nila linya mas maayo tani kung mas maayo tani ang pagpasaka bilog kag salamaha bilog nga Pilipinas katropa bao o titanaw tara karon mga katropa ang mag-inepektos na ari pang dugang naton nga mga balita o question sang pagpasaka sang kaso nga plunder sa kay Senator Rodanti Marcoleta nag-angkon sang mga reaksyon sa grupo sang Iglesia ni Cristo nga hambal nila siling nila nga gasuporta sila sa kay Senator Rodanti Marcoleta tungod sang ining palagpat nga kaso nga ginahambal ang plunder hindi nagakadapat ini matapos mga katropa nga ginaligar nagbaton ang senador sang 75 milyones pesos nga election budget abyan sa isa ka mga pribado isa ka pribado nga mga individual pero wala niya ma-declare sa iyang report ba mga katropa sa iyang sa COMELEC, no? Amuto ko nung nag-constitute sang plunder katropa, no? Kay below 50,000 mga katropa considerable na siya pasok na siya sa kaso nga plunder. Tanaon tara karon na ang debate padayon sa gihapon mga katropa grupo sang INC nagapabilin sa Metro Manila sa pag patigayon sang kilos protesta o rally suporta sa senador katropa. Nakatala na nga talakayon ang impeachment on July 6 mga katropa. Dari abrihan ang impeachment batok sa Vice Presidente. Dari nata masugod mga katropa sa pagplastar sa mga akusasyon. Pagkilala sa mga defense counsel sa Vice Presidente. Pagkilala sa mga prosecutors mga katropa nga magapungko sa impeachment. Hambal nila ang impeachment kuno ginamanipular man sa Malacanang, no, nga ma-convict gid ang Vice Presidente mga katropa, no? So, daw chess, hampang subong chess. Ang problema sa Pilipinas, bila kung sinong may ara sang gahom, dito siyang nagahimo sang mikos-mikos niya, agahimo sang katuntuhan. Kamu na blal mga kahambal mga katropa, no? Absolute power, corrupts absolutely. Kung ara kas gahom, nagagamit ka sa imo posisyon, gagamit ka man sa imong ikasangkol, gamit ang posisyon kag ang gahom nga ginhatag sa nada mga katropa. Kay dire responsible Pilipinas mo na oh, no? Kung sino mga pungko da ako kung kisa nakakawad ano ta sang pagsalig sa mga politiko kay kung kisa mag promesa sila sa eleksyon. Daw heaven and earth mo, triple mo. Grabe nga promesa hay. Pero pagkapungko na gani sa posisyon, ang corruption triple. Ang korupsyon grabe mga katropa. Amo ra aton nga mga lesson subong ang ginalantaw ta nga bisan sino nga mga politiko magpungko sa posisyon, ang korupsyon padayon sa gihapon. Ang mga pulisa nga ginaduso mga katropa nga at least mabuhin-buhinan ang korupsyon sa aton pungsod, wala matutukan, wala gintagaan at tension. Aryo ang anti-dynasty law, bla, makakatropa. Subong ginaawayan pa. May atutong version, mga katropa, version ni Congressman Sandro Marcos. Nga daw kasadya man to man. sa isa ka lugar, hindi ka makapadlagan, no? Pero mga pakaisa, second degree lang mo, no? Ang ginadumilian. Pero ang pariente, mga katropa, kag iban pa, libre sila iya, no? Pero amo man Japon, way pulos ang ining ginapasan naton nga anti-dynasty law. Tani man lang, mabuhin-buhinan mga katropa, because ang prinsipyo nga gakalatabo mga katropa sa politiko, politika, nga halin sa nanay, tatay, bata probably, no? Mga tungko na, palagan na, no? So bulos-bulos lang na da, no? Ang gakalatabo inisinda, inisinda ang gakalatabo sa aton. Okay man sa mga pumuluyo, kay hambal nila, nami man siya, kay naghatag siya, nagabulig siya, no? Pero wais lang ka ba, luwabo na yung strategiya para magtinil ka sa gahom, mga katropa. Oras naton, 7:33 na, mga katropa, sa pagpangalagad ta. Amunin nga itong talakayon sa pagpangalagad naton, may isa patlo ka hitabo, ho? O sa jaman to sa kamantalan, tanawang talakaron, because may isa tong napatay, pagkatapos do, ano pa to? Hindi lehitimo nga partner sang isa ka biktima ang napatay, mga katropa, dito sa area sa Southern Negros, tanawon ta, no? Dito sino ba ani? Oras naton 7:33, mga katropa, ang aton produkto, ang aton nga premium D3, aton Santon Plus Gold, aton nga premium kun Santon Vitamin C. Ara sa gyapo, mga katropa, pwede nyo na mabakal sa mga butika, because kinahanglan tang suplementuhan natin lawas katropa, no? Premium D3 amuning supplement natin sa vitamin D, amuning atun supplement, mga katropa, sa pagpabakod sa atun immunity kontra sa mga masakit. Okay, ang premium D3, mga katropa, makabulig niya sa pagpabakod sa bones natin, no? Atun mental health, makabulig mo niya sa mga katropa, because the more you supplement sa premium D3, ganasig ang atun nga pag-producer sa happy hormone sa aton nga utok, mga katropa. Pagkatapos, may ari pa na virgin coconut oil, kag may ara man sa malunggay oil, all extracted ng mga nutrients halin sa balunggay, kag sa una nga puga, no? Virgin coconut oil, mga katropa, nga ginakabig isa ka epektibo man nga antibiotics lawas ta, no? Nag-aaway sa contra-infection, mga katropa. Okay? Plus ang Santon Plus Gold, mga katropa, may ari ni sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, nga mga suplemento nga once nga ginom mo ang isa ka kapsula, all in one na, no? Ang iban nag isa-isa, mga katropa, as part sang ilang mga regimen, pero ti imagine ang gasto mo, no? Grabe ang gasto mo sa Santon Plus Gold, mga katropa. Naka-take all ka na sa mangosteen nga epektibo nga antioxidant, ampalaya, malunggay, ang garlic, mga katropa, may allicin na siya nga once nga ginpusa mo, sa ginpuga mo, bla, gagwa na sa mga katropa, amo nang gabulig sa lawas ta sa pagpabakod sa aton depensa, sa aton nga mga soldado sa lawas, mga katropa, para magtaas ang aton nga immune system, immunity, kontra sa mga masakit, no? Ang problema, being isa sa mga experience to, mga katropa, nga gina-explica sa aton mga medical expert during sa COVID time, ang pathogens nga nagasulod sa aton nga body cells, mga katropa, nga hindi ma-identify sa aton nga dali-dali, ma-identify sa aton lawas nga bakterya kung virus siya. So, pwede sa makasulod sa aton nga mga body cells, kag eventually magluntad ng infection. So, kung mayoya, kag taas ang immunity level naton, may kapasidad kita, mga katropa, nga mag-identify sa mga hindi kabahin sa lawas tabla, o nga mga viruses, pwede niya ma-contain de yun, no? So amo na ang trabaho sang garlic, mga katropa, ang ara sa Santon Plus Gold, kag spirulina, mga katropa, may bukol-bukol ta, may arat na sa mga nagahubag-hubag sa lawas naton, nami man siya, no? Ang notice nyo sa supplementation, napilas ka mo, bla, dasig mag-untat ang dugo, pagkatapos dasig ang pag-ayon niya because kinabuli niya nilawas naton combat sang inflammation, no? Isama ng inflammation mga katropa sang problema sa lawas naton halinan sa mga masakit, no? Ga-inflammate ang imong party o kon body organ mga katropa, may implication na sa lawas ta, okay? And hindi nami sa mga katropa nga may ara kita ginabatsag katulad sini. All right, so that's why may ara sa Santol Plus Gold mga suplemento from Yes to Health. Kinahanglan ta nga ipa-absorb ang ini nga mga vitamins, minerals sa aton lawas because nga mga katropa ha. Ang lawas ta kun may ara ka ginabatsag or nagaedad-edad na ta, gapigaw ang pagproseso ni. Oo. So kinahanglan naton ang vitamin C para magdasig ang aton nga absorption sa mga vitamins, minerals na kinahanglan sa lawas nato mga katropa. Amo naman ang trabaho sang Santol Vitamin C mga abyan, no? Ang piliin nyo lang vitamin C nga wala kamo nagasuka-suka, wala kamo nagalain pamatsyag nyo, oh? Kay para hindi kita ma hindi ta mag-sacrifice while nag-maintain kita sang supplementation sang vitamin C. Piliin ta ang alkaline based nga vitamin C. Magambal ta alkaline based nga vitamin C mga katropa. It's Santol Vitamin C. Amo rin mga katropa, no? Ang aton nga supplementation. At the same time mga katropa, ali pa, pwede nyo na mabakal niya sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Bisitahin nyo lang, katuin nyo lang kay para ma-check ninyo ang ining mga produkto sa Yes to Health Incorporated, okay? Pagkatapos mga katropa, pwede nyo lumabakal sa atong Yes to Health Centers, Wellness Center. Ganis Bacolod, pwede kita ka-bisita to sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa Kabankalan, diri mga katropa, pwede man kamo ka-bisita sa aton nga mga abyan o kung sa mga butika, malapit sa inyo lugar, pamangkot na kamo. O dumakay, pabalo lang ah. No, message lang kami sa XFM Kabankalan kay para mapabalo ta. Para ma-check ta kung why good man. Pero kalabanan, may ara. No, importante lang yung talenta. Alright? Okay, dogs. Oras na ito mga katropa, 7:39 na sa aton kapagpangalagad. Pause kita na isa for break mga abyan. Before that, good morning sa kay Jillwin, kay parang Vincent Helbolario. Morning, sharing na may ara sang confirm nga ASF sa nga baboy diri sa Bacolod. Oo, may ari na. Doble na ang problema ta. RSSI, may ASF pa. O gani man, Vincent. Daw kadamo sa mga ginatubang nato nga mga problemas bong. Gabriel Obrado, mag aga. Oras na ito, 7:40. Let's take a break. Ma-commercial kita mga katropa. Balik kita pagkatapos sa mga pahanumdum.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santol Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santol Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
6: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Michael X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: Hindi
4: nga ang nag-atras ang public opinion
0: objective.
4: Prangka
0: kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Oras mga katropa, 7:48 na. Balik na sa pagpakaragad. Balik na sa Tundra Kayam this morning. Pila ka mga ano. Morning sa kay Rebel Mamilia. Thank you. Shout out lang sa kay Nori Espanyola. Nga nagkapangapi sa overflow. Dira sa makagahay. Thank you. Salamat. Good morning. Nami-nami. Mali magpangapi ka ako medyo yara sa mga story-storya mo. May upod na. Si Jansky Gaspar. Naka XFMan sa Barangay Urong. Sa Sityo Bunga, Barangay Urong. Kaban Kalan City, may aga. Thank you. Salamat gid sa pagpamati ha. Salamat ha. Kapita samtang galantaw sa imo live. Kag naga na kag sa mainit, mainit mo nga balita. Wow, grabe ba. Triple nga man. Hanot ni katropang Jansky. Dira sa Kaban Kalan. Nami da ang tintar pulintang na pinta mo to na ano na nagbag-o na to. Gilang, tagaan ko ni radyo bla si ano si Jansky, tunog lang yung radyo permi mo. Oh. Sige lang. Oh, Popoy Rivera, may aga. Thank you. Poy, morning. Congratulations ha, may nakasupling na si Dugang na ni. May blessing naman na nag abot sa kay Popoy, sa kay paring ninyo. Good morning sa kay Don Are, morning. Oh, gata kilid tumigo ta. Alberto Norbing Loreno, good morning. Salamat gid sa pagtutok sa Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Thank you so much sa pagpamati. Diri sa aton nga para tuntunan kagay Lia Lobrado, yeah. Thank you so much. Salamat gid sa pag-upod sa atong tuntunan. Sa konta mga katropa, sa aton nga patrol kay may ari kita pila ka latest development naman, no? May ang NOCPO nagatutok sa pagtapna sang ASF, no? May Arabi Interagency nga gin-establish ang aton nga probinsya to combat sang RSSI RSSI pagkatapos ang bakulo dia nagimo man sang interagency on ASF. So daw bilog ni Negros naman makakatropa. Matapos kita confirm to ang pila ka mga naglapta nga mga uko nang kalamatay nga mababoy due to ASF. Ara ko sa linya nato mga katropa, maritali kaupon sa kay katropang France Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
1: Katropang Irvine, direct kita sa atoning update ang what's pagbantay sa karon sa kaso sa mga African swine fever bala direct sa aton sa siyudad sa Bacolod.
0: Uh-huh.
1: And also sa probinsya sa Negros sa Occidental, katropang Irvine. Bangod kahapon,
0: uh-huh,
1: ang siyudad sa Bacolod, confirm gamay apat, kakaso sa African swine fever, no?
0: Uh-huh.
1: Pero prior sa sinang declaration yesterday from our City Vet Office, katropang Irvine, sa uh-huh Bacolod.
0: Uh-huh.
1: May tinanadaan niya ka mga local government units ang naka ano no mismo probinsya sa Negros Occidental kanina confirm nga may ASF pa. No?
0: Uh-huh.
1: So may tinanaka ka mga banwa kag syudad ang do nag ano na do nag preparar na pala no or uh-huh nag take advantage na sa uh-huh posible black to farming nga ano no nga matakda pala Piprano ang presensya sang sininga aratay sa sapata mo ning ASF, no? Kuna mo ning African swine fever katropang Irvine. So, may tila ka mga border controls.
0: Aha. Uh-huh.

0: Simprano pa ang pagtap na sa paglaktas ng siningabalatian sa mga sasa, especially sa Baboy, even though nga may ano na kita nga nagatuo naman sa karong kung paano pinagkatrapawin matagal sa solusyon kanang sambit ng paglaktas sa sining na masakit sa sapat. Not only just katrapawin sa pagtap na sa kriminalidad, di also nga itong kapulisan, isa ini sa pinaka-esensyal nga opisina sa gobyerno o kung na departamento sa nga gobyerno sa Irwin para magpatuman gid siyang husto nga pagtapda o kung mabalabagan gid ra kung sino ning mga individual o kung nga mga size sa kaya nang nagkarga ng mga pork and pork meat products especially sa mga areas nga ginapatian alis ito sa sining mga lugar nga may presensya sang ASF. So dire kita nagpakigahot kita sa Irwin kay mismo no sa pinakamalapad nga seto dire kita sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kaya una dire kita sa Irwin nagpahayag ang probinsya sa Negros Occidental nga may confirmed cases na sang ASF in some other parts sang province no, especially kita sa Irwin dire nato nahibaluan nga sa Banwa sa San Enrique, nagligay ng mga simana. Padamo na rin sa Katapawin, may pila na itong warden or kapin 500 hogs na. Bukod Baboy, ang nagtaliwan o kung nagkalamatay, pangod sa sininga balatian.
1: Damo, dasig
0: rin ka itong conference mo. Kapag sa sila ka mga lugar, Katapawin, nga dari na pakiban nga doon nagtaas ang number of death toll sang mga Baboy angot sa sining masakit ka tropang Irwin no. Pero arigin padulungan taning nokpo pagi sa kay Police Captain Judicious Catalogo kung ano ni sa karon ng ando sa atog na provincial director. Si ka tropang Irwin ang buot siligong sa BRS kinangla na presensya sa kapulisan para ti sa tiyon na lang sa inspeksyon. Hindi sila nga black tropang kining iban nga doon na siyempre pagkakita checkpoint ya maparurot ang dalagan mo.
1: Why restroom mo?
0: Lagi diyan presensya sa polis balang araw. I think every time kita pa arwin niya sa una to dali isang naka-experience kita during COVID-19 pandemic, may mga border controls man.
1: Nakulbaan sila.
0: Para maglikawan yung paglaktas ang balatian kita pa arwin or sa infection to. No? So, yung kapulisan din isa gitis din nagpangunagin sa tiyon sa mga pagtapdas ang masakit sa pagpahamtang sa mga border control diri sa ato, no? Kaya kita pa, Irwin, diri kita nagpakigangot sa karon sa kapulisan. So, gin-confirm sa ato ni Police Captain Catalogo na si Police Colonel Dennis Winceslao, ang ating provincial director, kita pa, Irwin, ang nagmando, gidman, no? Nga sila mismo ang mag-deploy sa pila ka mga personnel sa kapulisan. And their presence is pinaka-importante, gid-essential, sa mga essential gid nga nga bagay ang presensya sa kapulisan sa mga tagsaka border controls katropa Irwin.
1: Yes,
0: diri sa aton sa probinsya sang Negros.
1: Katropa no? France.
0: Kahit yung Nokpoy under the jurisdiction isang Nokpoy ang bilog yang bilog na probinsya katropa Irwin. Especially sa security and safety balasantanan. Not only just sa tao and also sa presensya sang sininga pag-tuhaw sang mga pork meat products kaya pa Irwin para maligawan yung pagdamo sa karon sang kaso sang African swine fever diri sa ilibinigi diri sa aton, no? So, tingin confirm sa aton ni Police sa Captain Catalogo nga muling mando sa aton nga Police ni Police Colonel with Dennis Wiss na Provincial Director. So, kaya pa Irwin, may mga pila ka mga border controls pero wala ilang gid sa aton na specify kung pila ka mga border controls na napampan diri sa probinsya sang Negros para mabantayan gining sa husto ang pagwasulod sa mga pork and pork meat products pasali sa mga lugar katropa Irwin na may infection sa African swine fever diri no. So ano man sila sa karon kay may mga LGUs mandaan katropa Irwin no kay ang pag-insindi paniyadaan sa mga executive order do copy paste naman lang nimo.
1: May existing na tayo katropang France daw template naman
0: na
1: tanong.
0: May existing na gidman siya eh. So, ang importante na lang is border control pagpamtang sa kada sa kada boundaries sa kada LGUs diri sa atong katropang Irwin sa

0: probinsya sang Negros, no?
1: Oo.
0: So, arriba natin, Pak, ito matihan, tada. Si Police Captain Genesis Catalogo, ang spokesperson sang Nukpo, mm-hmm. ang kontrika ito, Pak, Erwin, sa pagbantay and also sa pagpakibahing kids sang Nukpo, mm-hmm. bilang ako ang kapapel, no? Sa sininga pagdapta sa balatian o paglakta at pagdamo, sinikita, Pak, Erwin, sang ASF 3 sa Negros Occidental. So, matihan din si Police Captain Genesis Catalogo.
2: Balik sa ito ng ISF na ito, sir, bali ang every day sa ang ato Masipo Police nag-update sa ito ng Provincial Director. We recap dito sa ISF na ito, sir, nga, ano, nga incident, sir, kung may ara, nga nagkatabo, sir, sa ilan ng Section EOR.
1: Mm-hmm.
2: With coordination na sa Department of Agriculture, sir.
3: Okay.
2: Bali ang ato, sir, nga intervention nila. Kaginahin mo is that kinamonitor sa Sipo Police kung na incident with donations sa Department of Agriculture as to the prevailing incident on the flow natin sa ato ng mga livestock. So, it may be said the report ina sa ato ng Sipo Police also to consolidate at the same time for the coordination for higher office, especially for immediate action, sir, kung ano mala ang matabo, kaga ano mala yung mall sa atin yung mga consumer at the same time sa law enforcement lang, sir, yung coordination at the body poster para maibisan lang, sir, ang paglapta sila niya.
3: Sir Jude, what if be sa mga ano, no, sa mga areas nga ginabantayan ta, kung may mag may ma ano ba yun, may ma-apprehend, for example, ano nito, sir, man, may mga violations lang pangatubangon?
2: Ayun, sir, based on that, sir, sir, the first and foremost, sir, is the confiscation of items and the disposal, sir, para hindi na maglapta.
3: Oo.
2: And then, at the same time, based on that, sir, sir, special law na ito nga yung botany because of that, corona na ito nga probably sa mag-picture sa isang natawag nga SF infestation, sir, nagdala mo pa, sir, so that they
3: kapatigyan
2: na ito na ito nga violation through DPI naman at for exchange to another.
3: I see.
2: So,
3: pero,
2: yes, sir. So, sir, is that with other coordinators sa agency, what is the applicable law at position sa ilan based on lamad
3: date? Yes, sir. Sir Jude, pilagi di so far nga to, nga, ano, nga na-accounting yung border control, tadari, sir?
2: Not only border control, sir, pari, ang usually, sir, it's all Negros Occidental ang Sipo Police na ito sa monitor. But we have to understand, sir, we have the body control coming from sa Oriental, sir.
3: Yes, sir.
2: And Occidental, like the Hinubaan and sa Carlos.
3: Tira.
2: At the same through with ang body control na ito, sir, gina-consider siya is
3: Yes, sir.
2: From town to town, sir? From town to town?
3: From town to town.
2: Na ito, gina-control naman, sir.
3: Okay.
2: May ara lang kita. But specifically for the other province, sir, for instance, like Cubaan and San Carlos, at also the prevailing body control from the Oriental, the Kabangkalan itself, aming harap na kailangan, sir, kita nga ginakonsidin talaga sa monitor with coordination ng sponsor sa Department of Agriculture.
3: Sir Jude, clarification lang, dapat ng EOs ang isa ka LGU o ano man, kaya because other LGUs may kanya-kanya man ng mga EOs?
2: Yes, sir. Yeah, aside from that, depende sa executive order nga gina-implementar. But usually, sir, copyright mo lang na.
3: Ah, okay.
2: Na consider,
3: yes. Same cost naman mo, no?
2: What will be applicable sa sabi, sa kag national, sir, gina-effect mo lang, gina-modify mo lang na based on sa locality, sir.
3: I see. Okay, so, bong, sir, do may mga na-prehend na? So far, wala pa man.
2: So far, wala pa man kita, sir. But I still, we are monitoring and closely coordinated with the Department of Body Court.
3: Yes, sir.
1: Katropang France, so kada municipality, banwa, may ara kita mga border control kaging set up?
0: Correct. Correct nga ito, Sir Erwin, kay araan man nag-iapon sa LGU eh.
1: Oo.
0: Kung ma-put up sila di border control, but siyempre, with the help also sang force multipliers, dali.
1: Oo.
0: Oo. Kung ano tabi ng mga departments ang kada LGUs ang i- patatabi ang CTVEP or maybe may ASF task force man din ka na LGU.
1: Oh, correcto.
0: May... No, para mabutang gerain, no?
1: Madumduman
0: ko. Pero so, katropang presensya sa kapulisan, hindi din?
1: Madumduman ko, katropang France, from Northern, may pila ka mga border control. Pagwa mo lang sa makulod, sa bago, may ara na dahi. Pagwa mo lang sa Talisay, sila may ara man sa mga border control during sa pag damo sa kaso sa ASF. I think amo man ni Jackson matabo, pero ang sa police naton niya is more on safety kag inspection sa mga salakyan, galabay bla.
0: Correct.
1: Madumduman ko ni Katropang France.